0: raya kara nga pulis. So nangayo ba't pasinsya ro, senior citizen, o galing, ginatinguhaan kita na nga mapusasan. Ha? Ro raya kara nga magugang, ginpilit nga ginpapanaog sa anak kara nga sakyan. Bao, pag-abot sa Priscon mga katropa, itnapulkom kay napulkom Vice Chairman na Ralph Kalinisan, sumukaw taro pulis mga katropa sa live nga Priscon ni Kalinisan kahapon, sabat-sabat na ta. So, nagapakitlooy rong kwan eh. Ano rong violation? Ano istoryahan ta? Ba't pilit nga ginpusakan mga katropa? Ha? Aron, nakita nyo kung ano rong ginubra itaya ka nga pulis. Saraya ka nga senior citizen nga nagapakitlooy. Istoryahan ta lang kung ano rong mga nagkaganabo kung may gitgitan o kung may sagagian nga nagkaganabo. Galing, requestion abi kararo, naging actuation it pulis. Nga matmauron. Diba? Kasi sa aton nga pagpatiag sa Main City Tower, o pulis nagaprotektar sa publiko, sa mga tao. Pero this time, kunta may respeto lang sa magugang. Pero anong tabo? Wa, pinilit, pinusasan, gid ara. No magugang ara. Ay nakaabot asa kay sa napulkom. Gin patawag ro pulis mga katropa o malburuto taro pulis nga ra. Pamatian ta, ro Priscon kahapon itnapulkom ha. Daya awareness man naton sa iba man nga mga pulis o nga mga dungog. Mga katropa nga nag-obred senaryo. Kababo pang tawo nga nagtanaw kahapon. Walang gin istoryahan ko na ano ro plastada. Ay palint ako namatay taro magugang nga ra. Nay blood, ay taon. Ara, pamatian naton ro Priscon kahapon itnapulkom.
1: Bullseye!
2: A 76-year-old driver whose name is vehicles involved, Ford Link sedan, driven by Police Corporal Simeon Suan, assigned at Region 4A headquarters, who refused to disclose his specific unit. And the other vehicle is a Hyundai shuttle van driven by Santiago Garcia, 76-year-old, single high school graduate, driver. So this was on June 2, 2026, 5:30 p.m. Oh, what's the name, Mr. Suan?
3: Maganda nga po sa inyong lahat. Narito po ako kung paano nilawin po yung nangyaring insidente. Prior po kasi doon sa nangyari na yon, nakikita lang po doon yung video na inaarest.
2: Are you telling me you're not going to apologize, Mr. Suan?
3: I have to apologize, sir. I understand po. Pero please, sana po ay bigyan niyo ko ng pagkakataong makapagpaliwanag. Sir, with all due respect po, sir, please. Kasi yung video po na kumakalat, parang ako ang sobrang maling-mali doon. Pwede ko po ba, sir, na mabigyan ako ng due process, ma-explain ko man lang yung side po, sir.
2: Di paliwanag ka.
3: Opo, sir.
2: Maghusga ang taong bayan sa
3: ginawa. Opo. Salamat po, sir. With all due respect po sa inyo, sir, Sir Canilinsan. Ang nangyari po nun, bago prior po yung incident na yon, tinata po niya akong sagasaan. Deliberately po, meron po akong video dito na nakuha ko po sa barangay, nasa sagasaan niya ako. So, prior to that, gusto ko siyang pinapakusapan ko na yung lisensya niya ay isubmit niya doon sa mga barangay officials doon, mga barangay tanog-daan doon, para habang hinihintay namin yung mga traffic enforcers, makuha yung mga details. Kasi wala naman po ako balak na magtagal, kasi po may lakad pa ako that time, naka-uniform ako, pupunta ako ng ramit. So ang pakiusap ko lang kay tatay, sana ay isubmit yung sarili, makuha yung identity niya, tapos mabigyan po sana yon. Ang problema po, tinanggap po niya akong sagasaan. May video po ako doon. And for information lang po ng lahat, base po sa investigation ko, meron po siyang 8 incident. The same po. Ito po yung mga police report. Kung pwede niyo pong ano. Siya, 8 po ito na same. Frustrated homicide, attempted homicide. 8 po itong insidente. Ipapakita ko po sa media. Kung pwede niyo pong punan ito lahat.
2: Upo ko dyan. Upo ko dito.
3: Ito po.
2: Upo ko dito, Ms. Corporal.
3: So, ito po ang pangyayari na to. nagpapatunay lamang po na trabaho niya na itong mambangga ng ibang tao tuwing siya ay nagkakaroon ng traffic incident na maganito. Yung mga kaso po na ito, nandito po yung babanggitin ko lang po lahat. Sir, with your pasensya na po sir. Itong kaso niya noong 2022, 12, 26, frustrated homicide. Itong isang kaso, consummated reckless imprudence resulting to multiple physical injury. Pakiado lang po kung ito po, sana po ay mabigyan po ito ninyo ng ano. Maano po sana ninyo ito, makover po sana ninyo ito. Ito po. Frustrated homicide.
2: Anong pinalaman niyan dun sa insidente ng traffic accident?
3: Ito po, attempted homicide.
2: Corporal Suan.
3: Apo.
2: Anong pinalaman niyang mga pinagsasabi mo dun sa traffic accident?
3: Sir, ang gusto ko lang pong patunayan na itong moral character ng tao ay hindi ganun kaganda, sir.
2: Do you want to go that route, Corporal Suan? You want to go that route?
3: Nagabangin ko lang po to sa itong walong isip.
2: Well, let me ask you a question, Corporal Simeon Dimaala Suan. Badge number 197963. Are you the same Corporal Suan who was demoted in December 2019? Nag-demote ka ba, Corporal Suan, dati?
3: Yes, sir.
2: Oh, nakasuhan ka ba dati ng grave coercion, unlawful arrest, and slight physical injuries noong January 28, 2015?
3: Yes, sir.
2: Ikaw rin ba ang same Corporal Suan na nagkaroon ng erasure of entry in the official blotter of PCP 11 noong January 28, 2015?
3: Yes, sir.
2: Nasuspend ka ba dati noong 2017?
3: 27, sir, nasuspend ako.
2: Nauwal ka ba noong 2013, Corporal Suan?
3: Yes, sir.
2: Nasuspend ka ba ulit noong March 28, 2024?
3: Hindi ko lang maalala, sir.
2: Yung bang evaluation mo ng, ano mo, noong first semester to 2024, ang rating mo ba, 70 lang, when you are assigned in NCRPO? If you want to go that route, Corporal Suan.
3: Yes, sir. Kung i-discuss ko po sa inyo isa-isa yan, may mga depensa po ako dyan, sir.
2: Yes, but that's not the point, Corporal Suan. The point is, it's just a traffic accident. It's just a traffic accident. My God, matanda yung pinag-uusapan natin dito. Reasonable force. You're a policeman. And you're even answering this way in front of the whole Filipino people. Hindi ka ba nahiya? Hindi ka ba nahiya?
1: I'm directing our legal service, to file a criminal case against Corporal Suan for violation of RA 7438 for failure to inform arrested persons of their rights. Dapat binasa mo yung Miranda rights niya. I'm directing the IMIS of the National Police Commission, Director Texon, initiate a motu proprio investigation against this guy. For oppression, grave misconduct, and conduct unbecoming of a police officer. We will have none of this in the Philippine National Police. Corporal ka, na-demote ka pa, sarendo ka, nalakas ng loob mo magsabi ng mga derogatory information ng tao, eh hindi naman ikaw malinis. Diba? You've had your time.
3: Sasagutin ko nila, sir.
1: Ito ang point ko. Ba't mo kailangan kalawitin ng matanda? Forget those information, sir, of the other one.
3: With all due respect, sir, that time marami na pong tao. Marami na pong nagagalit sa amin. Mahaba na po yung traffic. Meron siyang ibang nasagasaang tao. So, mag-isa lang po ako dun, sir. Kung magkaroon po ng kumusyon doon, bugbugin si tatay o ako ang bugbugin, kargo ko po yun dahil ina-arrest ako na po siya doon time na yun. Under the circumstances, sir, kailangan kong gawin sa alisin siya doon para doon sa security namin, sir, namin dalawa. Security niya, security ko.
1: We have a problem if our policemen are like this. We have a big problem. We really have a big problem. You should not have done that. He's a 76-year-old guy. Reasonable force yan. Hindi naman, wala namang gagawin niya matanda doon sa bangketa.
3: Sir, bago po yun, sir, sa loob ng sasakyan, meron siyang inuugot doon. Hindi ko alam kung patatakalim o...
1: Okay na yan.
3: Sir.
1: Okay na yan. So, any other questions? I think you his demeanor right now speaks 10,000 times of his car. Yes.
4: Thank you.
3: Gawing instrumento dito para magpapogi sa media. Hindi
1: kami nagpapapogi dito.
3: Magpapapogi kayo, sir.
1: Alam mo, Corporal Suan, kung ganyan ang mga klase ng polis dito, I will be happy, the National Police Commission will be happy to dismiss these types of errant cops until our policemen understand that we cannot do this to our Filipino people. We will show you what discipline is. Any other questions? Hindi dapat tayo bumayad na gagantuin tayo ng mga kapulisan. Matanda, babastusin. Napolcom Commissioner, babastusin. Nasaan na ba ang respeto natin dito? Corporal Suan. Kaya wala nangyayari sa Pilipinas. Kaya nawawala ng tiwala ang taong bahay sa pulis. Gaya mo. Gawa mo. Hindi ka dapat maging pulis.
3: Wala pong katotohanan yun, sir. Yung mga sinabi yun, binayaran ako ng 30 mil. Hanggang ngayon po, sir, walang binabayad sa akin.
1: And then so be it. Then so be it.
3: Sir, maging fair lang po sana.
1: Okay na to. Bring Suan.
3: Maging fair lang po tayo, sir.
1: Bring Suan na.
3: Pinagawa nyo kaming dahilan dito para magpapogi kayo sa media.
1: We will cleanse scalawags, the police force from scalawags like this. You don't deserve to wear that freaking uniform. Any other questions?
0: Bullseye! Bullseye! Okay. Medyo may basit may mga ayaw, matpasinsya karas pilang adlaw.
5: Ayaw, di ba?
0: sa PRISCON live, nagkainitan ro daywa nga ra official it na Pulcom ag daya karang pulis mag saray karang natabo. Natabo ro insidente ko junto, no? Simple yang a traffic accident. Natabo mga katrupa. Sarayang 76 years old senior citizen pinusasan it pulis nga assign una sa Tagig PH. May banggaan nga natabo mga katrupa. Sa daywang ka mga sagakyan, sagakyan it senior citizen, ang sagakyan it dayakarang pulis. No? Now, sa viral video nga makita naton, pilit nga ginapusasan it pulis ro senior citizen. Agdaya nga ra nga video, umani it reaksyon matinding batikos sa social media. Kasi kabuabo ro nakakita may una pa nga naka-witness, no? Ag rupaggamit it matindi it dayang pulis sa anang gahom mga katrupa. Kasi na amat nag-react rong netizens because ano ro ikasarang it si Tinta Isais Anyos mga katrupa. Diba? Kasi kita sa video, so more on batiko sa pulis. Ag base sa pulis, gindagan na sa police station. No? Nagkaayos. May mga amicable settlement. Ah. Kaangot sa aksidente nga ra. Bayaran lang kuno ro mga plastada. Galing, nagpatawag na PRISCON ro kwan eh. Napulkum. Now, ro pulis, ginbutang makaroon sa ano tawag kanda kara? Restrictive custody. Gintanggal anay sa anak kara nga posisyon una sa Tagig PNP. While nga ginaimbestigahan ro insidente. Sa sangka press conference nga ginpatigayon kahapon mga katropa it National Police Commission or NAPOLCOM, may matinding mainitan nga kwanta bayluhanay at mga tinaga between police ag kay kalinisan. Kun ano gid aron natabo mga katropa? No? So, pangutan na makaroon kung sino gandarong may saga sa rekara nga banggaan. Now, dapat maimbestigahan mataron, separado. No question tabi makaroon, itanan, makatarungan ba nga rin ubrang nga rin pulis? Ro pulis is to protect and to serve katon nga mga Pilipino. So, ginsunod na ba nga rin mga palisiya? Bilang pulis, tama ba nga pusasa na ro senior citizen nga una sa nagakanabo? Dahil wasan daro involved ay. Agwa man nakita sa video nga abi nagapagagyo rong magugang or nag-hysterical, nag-obrite scenario. Uaman. Diba? Soraya, kaparte na sa mga investigation nga gina-obrite aton ka na nga napulkom. Now, raton malang ka na mga katrupa. Rumorang isyo, bukon tara it regarding sa traffic accident. Nga natabo, kanda nga daywa. Kundi, kung paano dapat gamiton rugahom itsang kapulis sa tama nga paagi mga katapos. Di ba? Sa maura nga nagkakanabo, klaro, nga may gina-expectar kita nga mataas nga basihan kuhugag itaton karang nga mga otoridad. Oh. Yes, obligasyon it PNP nga mag-imbestiga nga para mapadayo na ton nga matawhay, maayos kung may una nga mga insidente nga nagkaganabo. Pero ro-involve is si 26 years old nga senior citizen. No? So, layar una nga dapat nga magsugod. Kasi, kita nga mga Pilipino, may mga respeto ta kita sa mga magugang eh. May pagdahan kita karakanda. At naka-base man kunta sa, ginatawag ba nga proportional action kung dapat maubra in police mga katrupa. That's why rung pangutan na itanan makaroon eh. Bukon niyang it, may kinamatarong rung police eh. Ah, una taron rights ita police. Ah, kundi kinahanggan baga nga pusasan mo sa mautong klasing sitwasyon mga katropa. Kung rut sang katawo wa man nagapagagyo. Kasimple man lang a traffic accident. Wa man nagasuko, makita mo man sa video. Agwa man it pamagag nga nagakanabo nga abi naga-attempt nga abi bun-o na ug ampusan na it ano una ro police wa man eh. Diba? Kung ginpakita ang nanasamayad nga sistema, nagpatawahay ang imaw, nag-assist ang imaw, itinsakto, kasi naka-uniform imaw at pulis. Gindagang ito, istoryahan tara sa police station, ito kita ma-istorya. White agresibo nga senaryo. Kasi kita sa video, may agresibo tanga nag although, on the other side, may punturo pulis. Diba? Nga, posibleng nga, kung sa tunga abi, kung kontensyonado o sitwasyon, mauron, kinangan nga kontrolon itimprano mga katapos. Pero uwa eh. Ah? Di kara naton, di kara kita nagasugod sa prinsipyo nga ginatawag. It proportionality mga katapos. Pero kabas kong itaksyon nga dapat nagasinanto man sa bugat kung ano ron naging sitwasyon. Moron ro dapat nga makita natun sa aton nga mga otoridad, sa aton karang mga kapulisan. Di ba? That's why nga may mabaho nga leksyon ra para sa aton nga mga kapulisan ro na nga nagpamati makaroon. Rugahom it police, wa tara nasukat sa kunano katibay una nga imo karang nga ginabuitan, kunano ro imo nga ginabuitan una. Kundi sa kamayad, it imo karang nga paghusga mga katrupa. Ha? Kasi pag once nga madugaan ro enforcement naton itrespeto sa dignidad itawo especially kung magugangon or senior citizen maduga man ro pagsalig naton maduga ro pagsalig it publiko sa aton nga mga otoridad. That's why nga bukod niya at simple nga isyu ra mga katrupa ro nagkakanabong ra. Kung sinuro tama or sinuro saga. Ro ginaistoryahan ta di kara rong respeto, ro pagtahod. Ha? Kasi kasimple man lang ani nga banggaan. O ributang tanga may matinding banggaan nga nag-damage ro mga sigakyan. Daya simple nga padumdum. No sa pagpa-implement itaton kara nga mga layi iya sa kasi ro pagiging matawag naton nga makatao bukod at optional run banwa obligasyon naton tanan, obligasyon ita piin. Nga kinangan mo nga magtao ka man it respeto. Oras na, alas 8.22. Mga katropa, dayang porsyon na to na kato ni Santon Vitamin C. Kinangan tabutangan man it Vitamin C. Raton ka na nga gawas. Ro Vitamin C, magaling ron sa Santon. No? Ro anong binipis ka na mga katropa, ginapabaskog raton nga resistensya. Kapin pa sa makaron nga chimpo, maugan, mainit, ubo si pontrang kaso, raton ka ron nga ginabatya. So kinangan, pabaskogon ta raton nga resistensya. Kapin pa sa mga physical activities naton. Ginasukan karopatig. Ginabuligan nga mapadasig rong mga ginabatsyag naton sa gawas. Kung adlaw-adlaw, may sugod rong gawas naton it vitamin C. So unarong mabuo naton sa Santon, vitamin C. Kasi alkaline vitamin C daya mga katropa. No? Ag vitamin C, halin sa mangga. So, mabakal sa mga butika, sa mga inungan naton ha. Paimnan naton adlaw-adlaw it Santon, vitamin C. Mga katropa, ano rin yes to health nga? Sa ito makaroon nga pagpropadayon, 8.23, raton nga oras na. Mabalik kita, ibapagid nga mga mainit nga mga topiko. Aton istoryahan sa aton ka nga pagpangalagad. Pagkatapos yung gid, aton ka nga mga reminders. Kindly stand. Bullseye!

0: strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Sanford Gold Live Testimony.
2: Ako si Lailani Montaño, it is Tansya Kalibo, 54 years old. Ako hay nagagamit it Santon Plus Gold Subragon ng sangdagon. Ag dahil di kara hay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga bukog sa suso. Ag kaya hindi ko git aron imo pag ungkatan ag kun sin uman doon nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, ay magmayad ka mo.
1: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang, mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
5: X FM.
1: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium strength triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
6: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huasca, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
7: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: System Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa ang akong cervicalgia o pagkalanakit sa ang akong liog. Ang System Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid lang ipikto.
9: System Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! System Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Bibili sa mga butika.
11: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
12: Ako si Pasita Pastrana, kawayan ni Washington nga nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Rene Lito Oy sa ako niya nadag-an niya 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-entra man sa Santon kasi XFM libu-libong papremyo. Abo niya salamat.
11: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na!
5: Purdue HCFRR permit number 0098 series of 2026. Maragang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
10: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi, laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
13: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
14: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
15: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
16: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
17: XF.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Katiki. Dati, parating sumasakit ang aking pusod dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusod ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa pusod.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Santon Plus Herbal Oil.

0: kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
1: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
0: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam mo ba na ang Premium D3 ay napakabisa para mapanormal ang ating timbang? Ang pagkakaroon kasi ng sobra-sobrang timbang o kondisyon na obesity ay hindi lamang problema sa physical na anyo. Ito ay tinuturing din na isang problema sa kalusugan. Ayon kasi sa mga pag-aaral, ang pagiging sobrang mataba or obese ay nagtataas ng panganib ng pagkakaroon ng iba't ibang malalang sakit. Isa na dyan ang pagkakaroon ng sakit sa puso. Mas mataas kasi ang posibilidad na mamuo at mabarang ang mga ugat na nagsusuplay ng dugo sa puso sa mga taong may sobrang timbang. Dahil dito, mas tumataas din ang posibilidad na makaranas ng pananakit ng dibdib o kaya naman ay heart attack. Ayon sa US National Library of Medicine, National Institutes of Health, ang mga medium chain triglyceride na nasa premium D3 ay pumipigil sa ating hunger hormone. At sa kabilang banda naman ay nagpapataas ng cholecystokinin or CCK na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ang pagbabawas ng gana sa pagkain ng mga taong sobra ang timbang ay nangangahulugan na mas madali kang tumagal na walang kain. Ito ay naghihikayat sa ating katawan na kumuha ng source of energy mula sa stored fats ng ating katawan. Sa isang pag-aaral ginawa ng mga eksperto, nalaman na ang medium chain triglyceride sa premium D3 tulad ng dodecanoic acid na kilala bilang lauric acid ay napatunayang nagpapataas ng 5 beses sa produksyon ng CCK. Binubuo ng lauric acid ang humigit-kumulang kalahati ng nilalaman ng fatty acid na matatagpuan sa EVCO na isa sa mga sangkap ng premium D3 na ayon sa pag-aaral ay may malaking tulong para maiwasan at malunasan ang pagkakaroon ng gallbladder stones na kadalasan ay nakakaranas ang mga taong sobra ang timbang or obese. Sa pamamagitan ng pag-improve sa level ng cholecystokinin, inilalayo ka ng premium D3 mula sa maraming banta sa kalusugan sa pamamagitan ng pag-iwas sa sobrang pagkain. Ang mga sakit tulad ng labis na katabaan at alta presyon ay lubhang nakakapinsala sa kalusugan dulot ng labis na pagkain dahil sa mababang level ng cholecystokinin. Ayon sa mga eksperto, napaka-importante ng pag-inom araw-araw ng premium D3, lalong-lalo na sa mga taong mataas ang timbang or obese dahil 6 beses ang panganib nila na mag-develop ng type 2 diabetes kung ikukumpara mo sa mga taong normal ang timbang. Dahil ang premium D3 ay may mataas na amount ng quality vitamin D3 na nag-i-stabilize ng blood sugar level, ito ay napakalakas din na anti-diabetic, anti-carcinogenic, anti-inflammatory at anti-obesity nutrient. Maliban sa VCO, ang premium D3 ay may sangkap din na moringa oil na wala sa ibang D3 supplements. Matay sa mga pagsusuri ng mga dalubhasa, ang moringa oil na nasa premium D3 ay mayaman sa oleic acid na isang klase ng fatty acid. Ayon din sa mga pagsusuri, halos 80% ng mga kababaihan na kumukonsumo ng pagkaing mayaman sa oleic acid ay nakakaranas ng pagbaba ng timbang. Kaya para maiwasan at maibsan ang mga karamdamang tulad ng hypertension, diabetes, digestive problem, osteoarthritis at iba pang karamdamang dulot ng sobrang taas na timbang, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
0: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
3: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa
0: sa The Secret of Health. Santon Gold, live testimony.
3: Lynn and Yosa po, 46 years old, dati po nag-worry ako sa health ko. Kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After one week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Ako si Alicia Imardola sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukol ako di kara sa Alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit, tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang. Ay uwa gid ko no, sis ko no. Ay naguli ako, nag-inom ako it Santon Coffee Mix. Ay naduwa, tagrato nga, bukol nga. Parang hulin yun imaw it bahong, di karasang alima. Ay kung mag-inom pa ako it Santon, ay manami lang pamatiyag. Ngani ay kung kamu man nga may ginabatyag katulad sa rayang bukol ay mag-inom kamu it Santon ay gamayan ako napatunayan ko mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya, huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight.

0: Oil. Mabibili sa mga butika.
1: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
2: 7 Plus Herbal Soap.
3: Norma Oda, Tagasibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
2: 7 Plus Herbal Soap.
4: Bili na!
2: 7 Plus Herbal Soap.
5: Sister Pain.
6: Ako galing si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit. Hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
7: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe.
8: Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
9: Ibilis sa mga butika.

0: 8:43 na mga katropar ura.
1: Bullseye!
0: Uy, makaroon man nga adlaw ro mga basketball fanatics naton, no? Kapin pa sa nagabubantay sa NBA. Makaroon rong game 1 ita NBA Finals. Sa tunga ita San Antonio Spurs ag New York Knicks. Now, manami ra mga katropa kasi may sigurado ko tanga daywang ka mga Pilipino o PILAM nga ginatawag rong posible nga makabuo it championship ring.
1: Bullseye!
0: Si Jordan Clarkson una sa New York Knicks ag si Harper. Andang mga nanay kara is pure gid ang mga Pilipina mga katropa. Matapos San Antonio Spurs mga katropa dahil karang si Harper o nga man ita dating NBA legend nga si Ron Harper mga katropa nagahampang makaron tanan sa NBA Finals Game 1 home court makaron it San Antonio Spurs home court advantage sa Game 1 at Game 2 yan ibubantayan nam sa Jara mga katropa kasi wa na kasugod ro depending champion nga OKC. So every 8 years sa kun aton nga tanawon balikan ro scenario since 2019 nagaiba-iba no kada dagon ro nagasugod sa championship sa NBA mga katipa. So daya ro mga ginabantayan makaron pero ro ginatutukan ta makaron iya sa Pilipinas ro pugustaan ta kara mga katropa
2: gusto.
0: Karay karang ginapa. So ro result karo bantay kamo into na ha. Iya gihapon doon. Iya sa aton karang nga pagpangalagad mga katropa ro resulta dai karang game 1 sa tunga it San Antonio Spurs aga New York Knicks after pilang years man nga uwa nakasugod sa finals ro daywa nga ra nga mga team. Makaron andarong hari makaron sa NBA.
1: Bullseye!
0: Sa ato makaron nga pagpropadayon harana ibasyada naton kinyo ro pagpahayag ni Noe Pador aton karang market administrator. Kasi may mga sidewalk vendors iya sa may tuting registrate reklamo ray kara nga mga rayang mga vendors kara agro nagaka-complain man is mga legitimate ana nga mga vendors kasi sanda nagapati nga medyo may kalugian na nga nagakanabo mga katropa so gusto nanda isaylo sa temporary kara nga Kalibo Public Market no ginproposal ka para makaron pamatian nato daton nga market administrator.
3: Bullseye! Bullseye! Sir Noe, kamusta? Aray ka lang mga ginpaabot kinyo nga reklamo, no? It mga lehitimo nga vendors kontra sa mga nag-anotanigap na agutan, maabot ang mga vendors nga nga nagalatag itada karon mga produkto sa kahabaon ita karsa dahon ito ating registry ta, sir?
4: Yes, so, nakabatong sikat complaint sa so, mga vendors iya sa relocation site, no? Ito nga tindahan ay ang dalaging request nga ipareas lang po do sa nabiling nga vendor along to ating Reyes. So, upon dialogue nga mo, last Monday, I think, 25, nagpangayo ako sa number of days nga sabi ay si ano na to, no? Kung paaling na paagi, nga hindi man sanda totally

0: madiscuss it, mawagan ipangita. So, with that, may atong instruction sa atong marketing personnel, our marketing forces nga, amat-amata nun, so, i-disseminate kanda, nga di nga ni, atong tangi na patuman nga request by our legit vendors sa location. Dahil the same commodity malang ang dambaligya, answer matunong kanda. So with that, din amat-amat na mat-inform kanda nga they need to bucket it mata dahil bukod ni bending area ron eh. And likewise, got the traffic,
1: yes,
0: in the afternoon. Likewise, nakakabatol makita complaints sa mga motorists natin, well, especially sa mga rush hour, which is 5 o'clock. Yes, nagiging bottleneck area nga ron eh. So, time limit nga bago mag-open yung skwila at mga unga, ay din doon na actionan man natin, although bukod pag kita totally ano, no? Dahil siyempre, yun nga ni, no? Kailangan natin tawaan man sa lugar na baka padayon sa datangita. And with that, no, may after sa mga specific area mata sa relocation, and likewise, sugod mataro atong mga vendors iya sa relocation na i-adapt lang sanda iya sa vending area natin sa relocation. Matawag sa dat lugar kung open man kita, no? Na-inform ko man natin sanda nga kung gusto niyo magpadayon, eh, ikataw mata kami sa lugar kinyo. Pupunik parehas iya sa toting areas dahil na ano ating mga pedestrian eh, kung amat over na doon ang mga baligya, which is yun nga ni one of the reason na the cause of traffic ang yung mga pedestrian natin dito sa kalsada instead na gamito na ating sidewalk. So far, okay naman taang napamati man sanda, pero siyempre hindi natin magulpi-gulpi dahil naanad yung abisan daw na sa lugar.
1: Yes, may buhay-buhay yung tabi o na, sir, no, nga may mga nagalatag. Every afternoon, gidalain ka abo-abo, gina nga mga nagalatag. Ano karunduan ang naging proseso man, sir? Katuna, gimpasugtan, gidmatasan da nga ni. Kasi may kung nagkano pa rin, nagbuhay-buhay, sir, nga nagalatag sanda una.
0: Yes, taken mataro mga complaints una, especially sa traffic in the afternoon, no? Galing, medyo transition abi eh. Nag-relocate kita iya sa ating lugar, sa San Lorenzo, na overlook natin sa mga sidewalk nga ron. So, especially medyo may atong delay sa construction ng atong bagong tindahan. So, tama ba lang na pamatian natin o complain ng atong mga legit vendors. Ang good na parehas ba lang para sa dalakita. Anyway, the moment matama mag-abil ima sanda iya sa ating nga relocation, welcome sanda ang nagsugot mataro ating mga vendors iya.
1: Saan na nga sa inyong paglatag? Gabayad man sanda? May ginabayaran man sanda ron?
0: Ticket lamang. Ticket man lang dahil sa inyong kani. Siyempre, hindi man lang ito pwede maanad yung sanda. Gabinawal pa, biro ibang kung maglatag eh. Ang so far so ang atong tang allowed nga bending time which is in the evening starting from 11 p.m. until 5 a.m. in the morning. That's yung ano natin bagsakan. Ayun lang ang time na gintao natin kanda. After which maano sanda, mahimos yun. Bali, wawit mabili nga vendor o nga as much as possible.
1: Kano, sir, nag-umpisa nga wow, tagidit dapat it vendor di karon sa may ano sidewalk natin sa may Toting Reyes?
0: Actually, almost saturated na, no? Mas malimpi na low area. Ugaling may manabiling sa dito mga tatlo up at ay...
2: Actually, nagtuna kami ano, inform kanda sin 26 of May, no? May mga appeal nga ni Sanda, ay, but Tuban, malaki na to order, no? Especially do, gina-address na ito, do, complete kaya nga, legit tender siya sa itong relocation area. So far, wamat naging problema. Daling, siyempre, laluhin man kita. So, apuntang, patulungan sanda nga, kung nailak sanda magpadayon ni Baligya, ay ato lang iya sa opisina ka o market division, no? Iya sa relocation. Ang na maalas na ma-accommodate na natin sanda, ang hindi man sanda mawadaan ya pangita sa daily ano nanda.
1: So amat-amat na na sir nga malimpyo do yun yung area sa may gilid niya right sa Toting Reyes.
2: Yes, ma'am. Doon pero so far ay pilambato ba lang. Pero may ulagit na the timing bala pang talikod namon balik naman. So once and for all nagpa-station kita and round the clock sa whole day nga may assign ka to kita nga enforcer para mag-monitor kanya.
1: Alright. So ano ra sir, diretso ano pwede sila matikitan kung padayon sanda nga mag-linatag una sir?
2: Hindi man siguro tayo mag-abot sa Makaroon yun ay mabuhot pa ng ating mga vendors una sa kilid niya doon ay pwede mata. Siyempre hindi man kita pwede umabot sa mga confiscation nga doon, no? Itan ng mga Baligya. Nalanggit na information nga, sorry git sa makaraya nga sitwasyon, nabutang ka mo sa alanganin. Pero as of this date, siguro man makita Mataro improvement in flow traffic una, no? Ma-observahan natin kung ano pag dito si Kang na mag-anuna, mag-nami o area na buko ni traffic congestion, especially sa hapon towards the evening.
1: Sir, plano no nga ihalin dayon sa may temporary Kalibo Public Market like mga sidewalk vendors kasi apang nakita natin sir sa may temporary Kalibo Public Market min kupunoon man particular sin din sa inaibutang sir kung hindi tagid mag-igo ano kararo plano
2: siguro ay pag iyaw sanda nagsunod sanda nga interesado gid sanda usuya natin paagi yung paalin gid na ma-accommodar sanda. Open kita. Batunong ko git sanda iya.
1: So kung magpanganubra gid abi man na magdudutan yun gid una sa may temporary Kalibo Public Market, may mga ano man yapon pwedeng ihalin nga lugar aray ro mga napinira yes. Sir.
2: Yes, ma'am. Yes, ma'am.
1: Sir, di karon sa may di karon gid di ba garon sir no particular sa may gina-construct nato nya New Kalibo Public Market. Asto adik ato sir no diretso ut agid ero mga nagalatag ra inyo ni taray ang mabaligya.
2: Yes, so before pero makaroon na nakasayad yung sandang hindi sila pwede una. So, yung mga interesado, pwede mata sa gabi, no? 11 PM until 5 AM kung may inasanda.
1: So, particular, sir, kagabanan, alin do mga reklamo at mga legit niya, relihitimong vendors na hamantit, nagpaabot sa datadang concern na wala sa inyong opisina, sir? Magawa sa mga pedestrians?
2: Number one, the same commodity malangwang na ginabaligya. So, kung maka-avail lagi una sa area nga ron, paalin sa laiya sa ating relocation.
1: Oo, may mga isda. Sabi sir, no, karne man, di ka sa mga nagalatag. Kung siya kompleto, gutaman.
2: Almost kompleto nga ni Goodman.
1: May mga tinuan nun, panakot.
2: Especially in the afternoon, may mga gabaligya at mga suga una sa area nga ron. No? At una man na ginatapon ang mga pinag-ano. Kaya mga ilada ng mga isda.
1: Nilimpyuhan.
2: Ay, just wait. At ano, sanitary mat ang ilakang agay ay bags na sa area.
1: Oo, sige. Pero at least, sir, ay, bukas mataro mga sidewalk vendors nga nga mahalin yung sa Dagro iba eh. Huwag wow, matangan yun na nagabalik at latag.
2: Oh, yeah. So, cooperate pat asanda. Bakit at mahimo eh. May asan na ginapatuman. Ang bukod gid sa blending area to ano eh para taron sa pedestrian.
1: Pero
2: amat yan eh kung masubran ro ang mga paglatag ula, wa ba ni bagyan ro atong mga pedestrian ito sa halos ang sa tungay kalsada. So, gina-observe man natin doon. Coordinate man kita sa traffic, no? Kung ano nga bulig na pwede natin pangayon dyan, da? Especially sa mga parking. No? Well, kung completely, wow, hindi ba't yung mga vendor una, what reason para mag-parking pa una ang mga tricycle na rin eh? Ay, sino pa dito? Wow, mas mabakalo na sa area nga, lalo, dito, siyaw, sanda. Mas malami tanaw.
1: Sige. Sir, siguro makaroon may mga dugang kang reminders, especially sa raw yun, karoon yung mga sidewalk vendors nga makataliwan niyang rubang nag-monitor nga ra. Hay, balik yung mandait lahat tag, sir, saan na karoon yung mga pwesto?
2: Yes, so on. Again, no, kung tanggilin nyo sa mga nabiling una o kung timing ba lang, kung uwawuro atin mga enforcer ay balik naman, ay basi, daya na ako nga panawagan kanda, mag-cooperate kita, agad ba namin matuwasong ano, pagbalik niya o mag-ano, mag-uwat matakok siyo o masika, di ba?
1: Okay.
2: Marami pa kung tayo yun o pagbalik niya sa area kung iya sa relocation.
1: Thank
2: you. The same time, TCs lang, ay lapit na siguro, it won't be long na makatalong kita.
1: Sige. Hopefully, sir, thank you so much, you deserve, sir, sa oras man niya rin ang gintao ni mo kamo niya sa XFM Kalibo, sir.
2: Yes, so salamat man sa opportunity and privilege, no, para tawag natin sa tempo nga maka-explicar man sa ating mga vendors, no. Again, no, any problem, I open taro atong opusina. Kaya kami mabulik ninyo. Thank you very much, XFM, and Kimo, katropang player.
1: Sige. Si Sir Noe Padordo, Kalibo Public Market Supervisor, mga katropa. Rayaman si katropang Claire T. Adit, XFM 96.5, katropang.
3: Thank you, kid. Kay katropang Noe Padordo, aton nga market administrator sa Kalibo Public Market. Wangag abing nga nga mga lehitimo tanan nga mga vendors, no, eh, nagakalugit asan da dahil sa mga sidewalk vendors iya sa banwa. Okay, sa aton makaroon nga pagtropadayon dato ning nga oras. Impunto alas 9 mga katropa, no. Makaroon sa Senado, Senado is close. Pero gin inspection makaroon it PNP. Raton karang EOD ag K9, no, nagsuod ito sa Senado para inspeksyonon. Ro Senado makaron karang asaw mga katropa. So kung sa aton pa medyo close ag uwa ita mga empleyado ro Senado sa makaron. Taw ngani kun anor matabo makaron nga agahon kun madayon ro Senate Committee hearing, ha? Pero ako lang tayo gustong matabo ka rahe. Maimbestiga mataro kampo nga ni Senate President Alan Peter Cayetano. Maimbestiga man sa Lunes, Rokwan. Ang i-combine ta kung sino kita bagaro nagasugin at kamatakuran ka na. Siguro yun ang pangkara. Pero anyway, bagantayan ta. Makaroon nga dlaw. Rong senaryo nga magkaganabo gunman na sa Senado makaroon ka rin nga dlaw. Bullseye! Inakugabos ang ganat oras. Iba nga mga mainit nga mga topiko. Awa natin mag-uistoryahan. Balikan taro sa ibang mga news and public about. Ita XFM. Morning kay Jima Kiswani. Ano sa Bacoor, Cavite. Morning. O, datong oras mga katropa sa aton makaroon nga pagpangalagad. Ag datong porsyon natin katon ron iturbo dietary food supplement for men sa mga kakinan. Tuturbo, gaso-aso yung agi ka na kung makainom ka. Kasi may maka ag klabuwas ka. Ginapanamiro performance ag satisfaction kay bahan si Mrs. Ginapanamiro mga natural da. Ginabalik ro gana sa relasyon. Siyempre ro labing-labing importante ron. Ginapahaba ro energy ag confidence sa paghulid sa inyong mga partner. Uwas ang epektibo, ha? Turbuhan ta si Mrs. Mag-inomi Turbo Dietary Food Supplement for men. O at at oras mga katropa, standby sa masunod nga programa, servisyong katropa with katropang Clertia. At nagyapong kamo sa mga dugang nga mga development at mga update sa mga nagkakanabo sa Senado. Naging kabulig tag, naging kapartner sa aton karanga technical side. Kakbay naton katropang Cipril Kit Palmon. Yaman sa aton karang XFM News Center, kabulig taman katropang Mariani Tulintino. At baita si Katropang Claire sa aton karang pagbasyade at aton mga balita. Sa Kayit Patrol, Katropang Ariel Colas at Katropang Christian Villanueva. Sangagan, kuamon ka nga General Manager Katropang Edwin Garin. Aga, kuamon ka nga Chief Executive Officer at Dr. Rimilito O. Kuman si Katropang John Alin Ascanio. Salamat sa inyong pagpamati para sa 96.5 XFM Kalibo. Ako ang Katropa mo.
4: Bullseye! XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: ikaw si Manong Jude, jeepney driver, kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantum Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantum Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
1: Mabibili sa mga butika.
4: XFM.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Goroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo. Guwapa sa akin ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
6: Oo, oh, gali. Diriyo.
7: Ah, dali lang.
1: Santon Plus Herbal Oil.
8: Ako po si Isel Komplikado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, lagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
6: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan. Santon Plus Herbal Oil.
9: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
10: Ako si Pasita Pastrana, kawayan ni Washington nga nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Rene Lito Oy sa akon niya nadag-an niya ₱3,000 cash. Gani kamo mag-entra man sa Santon kag sa XFM libu-libong papremyo. Abo niya salamat.
9: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang ₱3,000 sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto kito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
1: Santon Gold Live Testimony.
11: Juanita Badaho, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan, tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko, body pain. Karon yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
4: Sandon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
12: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Sandon Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
13: Sandon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
14: Mahalagang paalala, ang Sandon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
15: Balanced diet?
16: Check.
15: Regular exercise?
16: Check.
15: Vision X Plus?
16: Check.
15: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
14: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
17: XFM.
18: Para sa malakas na buto,
19: Premium D3.
18: Matibay na immune system,
19: Premium D3.
18: Proteksyon sa bacteria at viruses,
19: Premium D3.
18: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
19: Premium D3,
18: ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
14: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
20: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
21: Sentin Plus Herbal Soap.
22: Yun is Galona, Senior Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Sentin Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
21: Sentin Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Sentin Plus Herbal Soap.
23: Sister Pain.
24: Ako Galisilis. And I'm proud Sister Pain Nisra. The one time, nagka-sore throat ko. Wala agin sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng
23: Sister Pain, hanggan ang pain, fast and safe. Yahoo! Sister Pain, if
25: symptoms persist, consult your doctor.
23: Mabibili sa mga butika.
26: Ako si Ayn, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at balakang, mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Sandton Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
13: Sandton Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
27: Sandton Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Sandton Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
28: Sandton at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
29: Premium D3 Coffee Mix.
28: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Sandton at Vitamin D3 ka pa.
30: Bili na.
28: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
31: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Sandton Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sandton Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
32: Sandton Gold Herbal Tea.
13: Mabibili sa mga butika.
17: XFM.
13: Sandton Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Sandton Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
13: Sandton Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
14: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells. Agad pag malikawan ang skin damage. Kaya may ari ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Glare Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
0: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
1: Edgar, Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
2: Kung mamati ka sa XFM.
3: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, ginatawag nila kong agi.
2: Kung mamati ka sa XFM.
3: Pero subong nga nagapamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko balang agi! Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang? Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
6: Yeehaw!
8: XFM.
6: Patropa mo!
3: Exciting!
9: XFM.
10: Mga katropa, exciting dito!

0: mga katropas XFM Calibo, Philippine Standard Time. This is 6 minutos. Makataliwan sa oras, it alas 9 sa agahon.
1: Serbisyong Katropa. Maghahatid na mga preskong impormasyon na makatutulong sa ating pang-araw-araw na buhay. Programang maghahatid ng serbisyo publiko sa pamamagitan ng mga interview, payo at gabay mula sa ating mga eksperto. Serbisyong Katropa. Mga usaping dapat malaman ng mamamayan, lalo na sa mga programa ng gobyerno at mga tulong at serbisyo galing sa mga pribadong sektor at ng ating himpilan. Serbisyong Katropa. Programa sa serbisyo publiko ng XFM Radio Network Philippines. Serbisyong Katropa. At ngayon, andito na ang inyong anchorman.

0: Ganyagahon, Luzon, Visayas, Mindanao. Mayrañagahon, Probinsya, Itaclan. Banuat Kilibog, good morning. Welcome, welcome, welcome na karon sa atong pagarangkada pagpanglakad programang serbisyong katropa. Makaron kita nga adlaw itwebes at sa 4 sa buwan ni Hunyo noong 2026. And of course, gihapon makaibahan ninyo katropang Claire Tiad. Good morning, happy happy Thursday everyone. Magag-umon niya adlaw itwebes. Mga katropa, nagkabasa baga ro mga dapat mabasa. Ro mga naugad di karon yung mga rugta, mga pananom hay nabubunyag-bunyagan man sa wakas.
1: Exciting.
0: Na-expect na nato niya kada aga-aga. Most of the time nun, no, nga kung agahon ay mag-aug-umag, maugan-uganon mga katropa. Kaping kong hapon nag-asaw-asaw, nag-ugan-ugan na kay man amat-amat na ngat nato niya mabatsyagando habagat season. So, man angan hay bauhampak na naman it bagyo ro aton karang nga mabatsyagan. Yung gitaro aton karon niya puro pahauman. So mga katropa, happy happy Thursday. Kamusta? Kamusta? Kamusta ro inyo karon niya mga bugtaw? Bugtawon baga kamo? O kon ginaduyog-duyog paro inyo karon niya sistema? Ginaduyog-duyog paro inyo karon niya kagawas-gawasan ay ano ro mayad ubraho ay na mga katropa, ano mayad ubraho nagud niya fully nga mabugtaw gid aron inyo karon niya sistema maging productive mga katropa ha. Magkaroon niya adlaw with Thursday abi konting igod konting kembot yun lang ay weekends yun man ah konting tiis lang mga katropa importante ay angan-angan weekends na no aga makapupahuway na ro ato niya mga katropa out there. So mga katropa, sakit alas G sa agahon, ibinin niyo ko sa alas G sa agahon, magpadat niyo mamin sa mga pagtamyaw sa numero 0998-591-5186. So man mga katropa, 0998-591-5186. Wala rato niyo pagtamyaw, rato niyo pag-abi-abi, rato ka rin niyo pag-welcome sa mga katropa natin. Ngayon nagka-monitor tutok na sa The Climatian Sister Radio, FM Bonds, naka-tune in na sa XFM Kalibo Megahertz 96.5. Good morning! Good morning, good morning, good morning mga katropa! Happy, happy Thursday sa mga katropa natin out there, especially sa siman ka mga kabaryo-baryuhan ang naabot it ato niya linyada. Good morning, everyone! So mga katropa ha, also magwasin nyo karon yung mga radyo, live na live. Ratan karon niya pagpangalagad, ratan niya pag-iliba. Sa amon yung official Facebook page, XFM Kalibo 96.5. Mga katropa, i-power share ha. Ratan karon niya live agad niya, mas maabot, maabot it ato niya programa. Makaroon niya adlaw ito webes, mas maabot, maabot it ato niya aura. Ratan niya good vibes, very good vibes lang tayo ngayong morning Thursday mga katropa. So ibinin niyo ako sa alas 10 sa agahon, i-power share dito niya live. Ngayon mga katropa ha, may naka-flash na QR code sa inyo karon niya mga screen. All you have to do is just scan it. And directamente mag-subscribe sa amon niya YouTube channel. So man mga katropa, iscan the QR code. Ngayon naka-flash sa inyo karon niya mga screen. And mag-subscribe sa amon niya YouTube channel. Ayaw man ninyo ha pagkalipatan, of course. Ngayon like and follow ramon karon niya page. XFM Kalibo 96.5. Mga katropa, everyday maghihilibati kita sa inyong mga radyo. Also, maghililita kita sa amon niya Facebook live streaming. So, like and follow niya. XFM Kalibo 96.5 agad niya. Hindi ka mumaiwanan. It's mga nagabagabaga, mga mainit, mga bago, nga mga balita ay na. Ag mga kanamiton nga programa, it XFM Kalibo.
1: Exciting!
0: Exciting! Thursday! Sa ato niya mga mamang chupe, rain or shine. Ano man niya oras ay nagaburubyahin, nagataristaris sa ato niya Banuat Kalibo, Provincia Itaclan. Good morning everyone sa mga katropa man nato. Mga solid katropa natin yung mga vendors, mga negosyante, mga manukbakag sa may Kalibo Public Market. Tapos yung may kamuang merkado, publiko, talipapabakan, tindahan sa makaroon yung pang oras. So, ayun na. Good morning, good morning, good morning everyone. Sa mga suki natin ha, sa may Kalibo Shopping Center. Good morning. Kutubit magabuhat, itatanya pag pangalagad. Pag ililipa sa may isla it Boracay, mainland Malayo. So first and second district, itatanya probinsya Taklan. Mga kagapit, kaprobinsyahanan, kabilugan, western Visayas. So, good morning, mayong aga. May rin niya gahon mga katropa. Sa mga katropa man nato na ng overseas Filipino workers o kung OFW. Sa mga kapatid kalibutan, ano man niya sa inyo karan mga lugar. Good morning, good noon, good afternoon, good evening mga katropa. Uy, download na ka mo ha. XFM Radio Mobile Application. Libre pa naman mga katropa. Kutubit may internet ka mo, may data ka mo di karon. You can download for free XFM Radio Mobile Application.
1: Exciting!
0: Exciting morning sa mga katropa nato na katutok online. Well, good morning kay Tayo Leopoldo Martinez Jr. Bo, nagapuro pa nga pish na magkaroon niya pang orasyon. Kanamiton maghigup-higupit, mainit. Kanamiton nga aroma it kape. Mga katropa, especially ko nga, ro inyo kanya ginahigup-higup nga kape, side ba ninyo nga, warahin it side effects pagkatapos ninyo nga inomo. Mga produkto ron it, Yes Health Incorporated, ay sure, good mga katropa, may enjoy ninyo mga kape ito. Yes to Health Incorporated. O nakaroon, Santon Gold Coffee Mix, Santon Coffee Mix, or Premium D3 Coffee Mix. So, magkape-kape na kamo di karon. Sa mga katropa natin, ha? Sa may barangay Aliputos, Numan, Shaklan, good morning, everyone. Sa Bilugaran, Doy Martinez Family, good morning. Kay katropang Mate Tornea, thank you so much sa pag-highlights sa atong karon niya programa. Katropang Marvy Venancio Aguilar, good morning. Katropang Marvy, sa mga katropa natin out there sa may barangay New Buswang Mercedes Village, sa bilog karon niya Aguilar, Qual Francisco Family, Tiad Family, good morning. Of course, sa Lao Flores, sa Pulmones Ligayo Family, sa Alfaro Family, good morning man ha. Sa mga solid katropa natin out there sa barangay New Buswang Mercedes Village, good morning mga katropa. Masako-sako ang nakarang mga linyada sa mga karunya pang oras. Karapang Arnold Altivo, magandang umaga po pala sa iyo, mahal ko air. Ang the best ko ng memory sa 96.5 Kalibo ay ang magaganda at malalambing na boses at nakakaalis ng pagod mo, katropang Claire. Wala na talaga akong masabi. So pretty. Thank you so much.
1: Exciting!
0: Ito na lang talagang magagawa ko. Thank you so much, Karapang Arnold Altivo from Corona del City. Atan gitaran ni Avid, solid and suki katropa from Corona del City. Thank you, thank you, thank you so much. Mga katropa sa pag-aatutok everyday sa ato niyong mga programa iya karon sa XFM Kalibo.
1: Exciting!
0: Exciting Friday!
1: Exciting!
0: Hindi halatang excited ka ng mag-Friday, katropang Claire. Sino ba naman ang ayaw ng Friday, di ba ga? Sino ba naman ang ayaw ng araw bago ang mismong araw ng iyong day off? So, excited gid aron mga katropa. So, happy Thursday gali, no? Everyone. So, mga katropa, sa mga late tuners natin out there, sa mga bagong tutok, mga bagong bukas, itatagaroon yung mga radyo. Bagong liso sa XFM Kalibuan na megahertz, 96.5. Mga katropa, so, live. Ratan ka rin yung pagpangalaga, ratan yung pag-ililita sa mga official Facebook page, XFM Kalibuan 96.5. So, mga katropa, mag-ililiba kita sa talas Gisa Gamoy na sa atan ka rin niya Facebook live streaming XFM Kalibo 96.5.
1: Exciting
0: Thursday mga katropa, of course. Panibagong nga topiko ro atan ka rin niya pagatutukan aro atan ka rin nga pagaplastaron. Manami nga balita, good news especially sa mga residente it barangay Agbanawan. Una karon sa Banwa Itbanga mga katropa, kay manduga nga kagamitan no, when times of emergency. So mga katropa, nadugangan ro mga kagamitan pang emerhensiya pang responde ro barangay Agbanawan Banga, excuse me. No, so raya karon no mga katropa nga bagong stretcher, minko stretcher da eh, no? Raya ka mga katropa, pero bagong stretcher, para karon sa barangay Agbanawain na una karon sa Banga. So standby tuto kamo everyone. Ay ato nyo makaiban sa hindi magbuhay. Si punong barangay Cap Joey, mga katropa. Cap Joey Cuenco, it barangay Agbanawain, Banga, mga katropa. May kaangtanan sa manami nga ra nga balita para karon sa andang barangay, no? Syempre, kuha matabi ginawat pa naton nga may maga kung sino nga magresponde nga mga rescuers aga di karon pang may bit-bit nga stretcher, no, mga katropa. Malisod isaylo rosang ka pasyente. So kung wa paro like MDRMO, rescuer o kuna, no, hay una nga tagid anay sa gubana raya karanga pasyente. Pero kung mismo ro barangay may stretcher na, kundi madali at aray niya mabit-bit ro do pasyente kaping kung ito patay mo sa hinugod ro andang bagay, kundi habang nagahugat sa rescuer amat-amat chut ang ma mapaguwa ro pasyente, no, mabutang sa mas komportable or mas accessible nga lugar bago pa man mag-abot ro mga rescuer. So para ra sa mga pasyente una karon sa barangay Agbanawain sa Banga. In case of emergency, may dugang sanda karanga kagamitan everyone. No, say man abi naton kung what mga raya karanga stretcher or kung sa ginabutang ro sang ka pasyente, malisod nga i kumbaga ibit-bit tay kapin kung ro pasyente dapat at least yata imo nga nakahubog, no, da, hindi bawal mo bal i ano nga nero i alsa i baluktot ro anak karon nga gawas. So dapat at least yata nga nakahubog agud komportable mo or hindi mo malisdan samtang nagahuat it rescuer kay man apin ko nga ro barangay hay para sabi kara may mga good samaritan unang makapahuam it mga multicab o kung jeep o ano man niya sa kanya makaigo ro stretcher, di ba ga at least kung mabuhay pat aro responder do rescuer ma travel agagi, no, ma dagat agagi sa ospital ro pasyente kapin ko nga emergency ut agid niya kinahanglan yut agid double time ika nga watat ginauyang nga oras nga madaga sa ospital ro pasyente. So mabahuro nga bulig ro stretcher mga katropa. Do iba nga di ba karon ay kung malisod nga ginahalin or isaylo ro pasyente ro iba karon ay ro mismo nga gugban ay ginaano ro pasyente kawayan ginabutang sa kawayan agud hindi ba magbuktot ro anak karon nga gawas at isyat imo nga nakahubog, no, may mga makanabing pasyente nga bawat mga katropa tabingon bawat imo nga ibuktot dapat at isyat imo nga nakahubog para nga hindi ma ano gon kumaga hindi yon makakomplikasyon hindi yon baga ma apektuhan ng mga hindi natin masayuran niya mga anong gali kumbaga vulnerable na nga parte ta nakaroon niya gawas kapino mga tuan niya rin, no, mga katropa. So doon yung mabaho nga bulig para sa mga residente o nakaroon sa barangay Agbanawain sa Banga everyone. So sa hindi magbuhay buo kita karat detalye from punong barangay Cap Joey it Agbanawain Banga mga katropa. 31 minutos, mga taliwan sa oras, it alas 9 sa agahon. Well, good morning, gidaanay ha. Daling gidaanay sa mga katropa nato na sa San Francisco, California. Good morning, grabang TJ, Nino Italog Solidad. From San Francisco, California. Good morning, everyone. Happy, happy monitoring, gidaanay ha, sa mga katropa natin out there. So, mga katropa, be with me until 10 a.m. mga katropa. Magpadad nyo mga minsan mga pagtamiya o critics sa numero 0998-591-5186 or pwede man ka mga magpabutin nyo karoon yung mga greetings. Ano man yung mga gusto ninyong ipaabot sa kabugusan, itaato niya pagpangalagad sa amon niya Facebook live streaming. Just comment, mga katropa, comment down or sa amon niya comment section. It inyo karon yung mga greetings o kung ano man gusto ninyong ipaabot. No? So bukas gida, garo aton karon niya linyada, mga katropa, para sa tanan. 32 minutos, taliwan sa oras, it alas 9 sa agahon. Standby to talk mga katropa, magapanumbalik kita after yamang itpilang ka mga reminders. Kindly stand by.

0: ka sa Pandacan, Manila. Itong aking kamay, itong may bukol. Binang po ako nang iminom ng Santon Plus Gold. Nawala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Yung kang Santon Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang puson niya.
1: Santon Plus Gold.
2: Iba ka sa lahat.
1: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong-panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
5: XFM
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako, si Kent Figueroa, taga-anti. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
7: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
9: System pain.
10: Mas gari, saka service crew, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko tayo, nawala ng kasakit ang ako ni ko.
3: System Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe.
7: Yeah!
3: Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.

mga katropa sa EXO FM Caliba Philippine Standard Time. 36 minutos, mga kataliwan sa oras, at alas 9 sa agahon. Sa tanyang pagpanumbalik programa, servisyo ang katropa sa gihapon. Makaiba ninyo katropang Claire T.N. Uya, sa mga katropa naton, yung bagong tutok sa ating kanya programa, good morning! Kay Karabang Aljun Delilo Navarro, good morning. Karabang Aljun, sa mga katropa natin na unang krasabaray sa may Ruelan Junior Barbershop sa may Poblacion Banga, good morning. Good morning, good morning, good morning. Mga katropa, so good morning ilana ha. Sa mga katropa natin na sa Ruel and Junior Barbershop. Of course, kay Mama Meds, good morning. Nakasanggo niyang panlalawigan ni Taklan. Naga-monitor ka na pang Jory Jorko. Good morning, my dear. Wala na akong masasabi. Lahat ng matitila na hagang salita na sabi ko na sa'yo. Pero sasabihin ko ulit, sobrang ganda mo. Lakas ng atake mo para makuha mo ang attention ko. Again, good morning. Zeus, sarawang Jory. Ayot ako di karon minko ginahamba mo man ron sa tanan. Jory. Ay nako, pero syempre thank you so much gihapon ang katropang Jory. So thank you grana sa pagtutok sa mga katropa nato na nakaroon sa banga. Happy happy morning. Happy Thursday. Karapang Rita sa Adok Salvador, good morning. Abo nagpuro pangapi. Si Karapang Rita sa shout out diraki muna sa Panay Healthcare. Galing ka una katropang Ritas. Punta ay nag-ano malang nun, nag-agi. No, katropang Ritas, ano balita? Keep safe yung always, katropang Ritas, Adok Salvador. Well, good morning man ha, kay Rapang Dang Villanueva from Banga the Beautiful. Nakatutok man sa aton karon niya pagpangalagad, pag ililiba, makaroon niya agahon, makaroon niya adlaw it. Webes, well mga katropa, samtang inawatugat na hugat naton. Rolin niya, Danny, Cap Joey. Storyahan anay naton, naro, raya karanga. Mga nagakinatabo sa aton karon niya palibot. Well, sa man ninyo ron mga katropa, no, mapag sa gobyerno sa aton niya palibot, iya sa probinsya Taklan, Banu at Kalibo, abong nagakinatabo. At para bang hindi na natin alam ang uunahin, no, kung sino gid man ro tutukan kanda. I mean ko mansig agawan ng floor, mansig agawan ng spotlight na no, mga katropa. Well, hugat-hugat kita karon na nagabantay nga ni kita makaroon no, mga katropa. Makaroon niya ginabantayan naton makaroon mga katropa mag alas gis. Hay di ba garo na una nga pahayag ro na una nga abiso. June 4, makaron niya adlaw itwebes. Magapadayon, ro pagpamati mga katropa. Una karon sa Blue Ribbon mga katropa. Raya karanga, igapadayon ro Blue Ribbon Committee Hearing. Makaron niya adlaw itwebes, June 4, may kaangtanan sa flood control scandal. Kinabantayan kunta naton. Sino pa, anyo pang mga pangalan ro maiga bulgar ro magagakot, magakip, maangot sa flood control scandal. Di ba may mga napasakaan at kaso? May mga naaresto na ng mga opisyal. Angot sa mga ging bulgar nga imbulbado sa flood control scandal. Nga nagdugang pagid sa kinaghamo. Ang daming nangyayari sa Senado, mga katropa. Bangod sa pagka-aresto pagid kay Senator Jinggoy Estrada, nga gakot imbulbado, ginaaligar, imbulbado sa flood control scandal. Ah, mga katropa. So, doon doon ginabantayan kunta naton, kung madayon. Makaroon niya alas gisit agahon, ro, Blue Ribbon Committee Hearing. Kung anyo pang mga pangalan, ro, iga bulgar, it mga ging imbita, saray ka nga pagpamati. Wa kita kasayod kung madayunda. Kay man, suno kay Senate President Alan Peter Cayetano, makaroon niya adlaw it Webes June 4, do, pagpadayon, it Blue Ribbon Committee Hearing. Apang,
sa pagbagayluhan kahapon it mga chairperson sa nagagainyain niya komitiba agsabag o nga pagdumaga ni Senator Erwin Tulfo sa Blue Ribbon Committee. Imoro bagong Blue Ribbon Committee, ginisla na si Pia Cayetano. Igataga na si Gun sa Lunes, June 8. Aro, Blue Ribbon Committee hearing, igapadayon sa June 8 sa Lunes. Bangod nga may mga igaayos pa, kasunod it bagayluhan, balasahan.

0: tropa. May mga balasahan sa pwesto. Nga suno kay Senate President Cayetano, illegal mga katropa. Illegal sigon. No. So Raya ay ging patigayon no ita mga senador nga padayon nga nagasugod sa Senado. Sa pihak it uwa pagsipot sa pilang adlaw it majority block mga katropa. Bangod niya ni sa pagka-aresto kay Jinggoy. No. So gina-insister kaya po ni Cayetano nga padayon or operasyon it Senado makaroon niya adlaw Hunyo 4. Sa pihak it abiso pagid no ni Gatchalian mga katropa ro daya karang bag-o nga Senate President pro tempore mga katropa ag acting Senate President Sherwin Win Gatchalian it work from home arrangement di ba ga ay taulat ah naga mapakagot tatakdat ugo no mga katropa sa mga nagakinatabo sinuro sundon kandakara. So do yun taro ginayapanindugan makaroon ni SP Cayetano. Padayon ta, abisar nga work from home ro arrangement makaroon it Senado. No? So sa memorandum, maging pagwa ni Cayetano kahapon, hun yung atresa, ging payag ka nga padayon, nga pag-gampanan, trabaho na nakarabilang pinuno, leader it Senado. Pero nasaan ka nung kailangan kanila?
1: Exciting!
0: Nandun ka, nagpe-Facebook Live. Ay, taolat, Ana. Ano yung magigabir mabaho nga pangutana? Haman na bitwa, taka mo nagasugod. Kabuabong trabaho sa Senado. Kabuabong ang mga layi nga kinangan tutukan. May mga nadidelay. Bangod sa uwan ninyo nga rap pagsugod. Ngani, aro, minority block. Ay, anda nga panindugan, kinahangan magtrabaho nga ni kinahangat bago mga chairperson sa kada komitiba para mapadayon do trabaho nga mga nadidelay, di ba ga? So, rin panindugan, ita, minority block. Tama, may nabi. Ang mga tropa ha, mind you, estimated per day do gasto una karon sa operasyon Senado, kapin sa 25 million pesos. Elektrisidad, utilities, pasweldo sa mga tao, kabuabo na rin empleyado mga katropa. Di ba nga katropang round year, work from home, 400,000 salary per month? Hay? 300,000 salary per month. Wa nagasugod. Anong pagid makasubok ang katropang round year eh? Wa sanda nagasugod pagid, iba. Pero padayon tayo yun do sweldo. Kita nga nga nga mga simpleng mamumugon, malitsa 15 minutos, kantas ka sa akin. May bonus pa, pangisgan ka pa ni sir, ni ma'am, di ba ga? So, imagine, kung nadidelay do trabaho na sa Senado, pero padayon do gastos, ginasweldohan sanda it, kwarta it, publiko kapin sa 25 million expenses ro operasyon daily ro na una karon sa Senado bangod nya ni syempre abo-abo una ang trabaho abo-abo ro empleyado na mga katropa nga nagasugod ang ani kay man syempre do iba karon buko mat regular di ba may mga base may mga job order mataon na nga no work no pay nga ni ro minority block. Siyempre pilang adlaw tabi nga wag kasugod rung majority block. What ana na, siyempre kagabanan na bigtukan na mga katropa ro chairperson. Doon pag-draw point ka ron. Hindi padayon rung mga layi nga dapat maduso na. Bangod nga ni, si chairperson absent. Uwa si sir, uwa si ma'am. Nga ni, siyempre, doing their job, kinangan nga matutukan rung mga layi. Buko niya tara itabimana sa impeachment o kung ano man, I don't know kung ano andang katuyuan. Pero, ro good thing, tanawon nato mga katropa, ro good thing haman it natabo oraya. Ro good thing karon mapadayon do trabaho una sa Senado. Hay kung diri-diretso asandara nga, hindi magsugod, ano ro matabo sa mga layi nga kinahangan it pumuguyo, it publiko. Delay. Di ba ga? Hayro mga chairperson.

0: reason it kada kumitiba absent. No, mga katropa? So, makaroon, alas 10. Impunto alas 10. Ano ro matabo sa Senado? Bagantayan ra. Grabit ano? Grabit ang makaroon do Senado. Kaabo-abo, tagit niya natabo. Like, sa buwan pagatat Mayo, pag-umpisadat Mayo, hasta makaroon pag-umpisadat Hunyo, kaabo-abo tanang kinatabo. May mga nagtangis, hayasinggitan, may mga naakig, hayasinggitan. May inaresto, may mga pag-hinagsanay, may mga, di ba ga? Miko, katagbo kong isipon kunta, pero kung padaraman mo, kaugugot. Nagiging katatawanan. Wow, taro dignidad, taro dangal itsinado. Rumataas nga rang kapulungan, taro ka rang institusyon, bangod sa anang mga ginahimo, bangod sa mga pansariling interes. Ah, mga katropa? Diba, hamba ko nga ni last time. Kung ro katuyuan gid man ni Bato that time, nga nagsugod imaw, is makasugod sa Senado, makatrabaho. Diba nga, hamba pa nana, kung uwa ako, ginausoy, kung iyaw na ko, hamad ginapangutan na, kung hamad iya ako. O, nagsugod ka gang may kudita. After that, nagpagagyo ka uman. Diba nga, padaman mo eh. Ano ro katuyuan gid ba't pagsugod mo that time? Katuon, nagbag-undo. Katabi mga katropa, kita nag-umpisa eh, di ba ga? Katuon kita nag-umpisa, ro mga kaguluhan nga sa Senado makaroon as of today. Katuon kita nag-umpisa sa pagsugod ni Bato, sa pagkudita, sa pagbagot liderato sa Senado, and nagpadayon na. Dire-diretso na ro mga kinatabo, mga ganap una sa Senado. Di ba ga? Ang bakuha ni Katot, bantayan naton kung after this nga magpakita si Bato, adlaw-adlaw imaw nga magasugod sa Senado uman, or magasugod siyang imaw para makaboto sa kudita. Ag anuman do adakaroon niya, katuyuan niya magbago itliderato sa Senado. Ay, tama man, di ba ga? So, kamo lang bahala rin ko maghusga, mga katropa. Hamba ko nga ni, tandaan ninyo yung mga nagakinatabo makaroon. Tandaan ninyo kung sino o mga imbulbado nga ra. Padarman ninyo, ano gidman andang katuyuan? Kung pansariling interes ra o para gidman sa Pilipino? Di ba ga? O, after makaboto ni Bato, after nga magkudita, after maislando, lideratot Senado, si Bat, naduga o mataimaw, may mga bagarilan pang natabo, nga ginapahayag, stage drama malang. O, di ba ga? So, kaabo-abong nagkinatabo after magpakita ni Bato. Magbag-o ro Senado. Ro liderato it Senado. Makaroon, nowhere to be found na naman siya. Ah, gina-insist. Diba nga, last time. Gina-insist, it majority black nga pwede magboto. Ro, saan ka senador nga una sa bagayo? Through online. Which is ginbagabagan. It minority black ay bawal ron sa rules una sa Senado, nag-walk out. Ruanda nga pag-walk out, klaro nga bangod sa paggapas sa rules una sa Senado, ang paggamit sa, kumbaga, abuse of power, mga katropa. Ruanda kagustuhan, pagmadali sa proseso. Kumbaga may mga pag-bypass sa tama nga proseso, sandig sa rules una sa Senado, nga ni nag-walk out do minority black. Ano ro, inubra man dahit majority black. Uwa nagsugod sa Senado. Uwa man nagtrabaho. Haman. Bangod sa pag-aresto kay Jinggoy? Doon doon pangutana. Kasi kadungan to eh. Sunod-sunod to eh. Kadungan to mga katropa nga. Naga-dismaya si Gonsanda ay ginagapas ro dignidad ita Senado ay unang mismo gina-aresto ro sang kasinador. Oh, ging aresto si Jinggoy. After that, wow, umatasa na nagsugod. Haman! Padangman yan, imako naton ra mga katropa. Kung tanawon nyo't mayadyang, buko nyo tait, dahil loyalista ka mo ko na, no? Pero kung tanawon nyo, abay mga katropa. Haman, after that, wow, saan daw nagsugod sa Senado? Bangod sa patas na, mga katropa. Kasi, anytime, pwede umandayon magbag-oro liderato sa Senado. Kay man, minus 1 na sa majority block. Pila lang sanda? 23. Kay man si Bato, nowhere to be found na naman siya. Diba ya? Kung tanawon mo akmayad, haman hindi ka mo magsuod, haman. Siyempre yung gina, iba mataro panindugan, of course, ni Kaitano man, may mod ka sugod eh, diba ya? So, pero permi mo ga live. Permi mo ga live, mga katropa. So, kahapon, nakibot kita, nag-appear, nagsugod si Senator Cheese Escudero. And natigayon, nga magpatigayon it quorum, agma islan ro mga chairperson sa tagsaka komitiba na bailuhan yung man ro mga plano nga sa milugon karon do dapat makaron nga pagpadayon ni Blue Ribbon Committee hearing mga katropa nga kung sa siin nauna nga ging pamunuan ni Senator Pia Cayetano agma karon hay si Senator Erwin Tulfo na aga may magkaiba bisanda no mga kabaliskaran kabaliktaran do anda karon yung mga abiso. So, umpisa na kanya, June 4, work from home. Lunes, padayon do, Blue Ribbon Committee under Sen. Erwin Tulfo. Pero, makaroon, ginapanindugan ni Cayetano, padayon, makaroon niya adlaw, ro, Blue Ribbon Committee hearing. Bantayan nato ng mga katropa, ano kararo magkinatabog. Hamba ko nga ni, bantayan nato ng mga nagkinatabog nga ra, although gabantayan kita, wag na bigat mahimo, nga anuman, syempre, ano gabantayan itong mahimo, wag itong rasinado, magprotesta ako na, no? Bantayan naton. Ag padagman it Pinoino ruanda nga mga ginainubra nga ra. Ag magkililita kita sa eleksyon, mga katropa. Kung tanaw naton, ro mga senador makaron niya, ay ha nagatrabaho gid man para sa Pilipino o kun nagatrabaho gamang sa mga pansariling interes. So, aton ron niya markahan kung sino ro mga senador nga ra, mga katropa. 54 minutos, mga naliwan sa oras, it alas 9 sa agahon. Good morning, good aking mga kapang role niya. Sana all manami ruslip ay ano, magamig. Sana all magamig, manami mag-alin. Siyempre, magpamukot, kapin kung may ka. Pamukot. Exciting! Sana all, cuddle weather para kay katropang Ronier. Pero mga RV Chris sa Ceres, good morning. Happy, happy monitoring. Cute as si katropang Claire sa radyo, kugang boses mo, idol. Abaw, thank you, gilana katropang Rita. Nagpatingin ma lang ako sa anghel sa panay. Ay, dapat lang katropang Rita sa mag-tutok man kita no, sa ato niya, ikaayong ngawa. So, dapat ay may pagpatanaw gid sa aton karon nga ikaayong ngawa. So, mga katropa, 55 minutos. Nakataliwan sa oras, it alas 9 sa agahon. Nagraya na yung porsyon ng yatod mananay katon. It Santom Plus Gold Herbal Capsule. Mga katropa, no? Dapat ay mag-invest kita sa aton niya ikaayong awas. Nga ni, pinaagi man sa pagpa-check up, ay pabaskugon pagin naton ro aton niya immune system. Mga katropa, mag-inom Santom Plus Gold Herbal Capsule. Raya ay 100% herbal extract. May malunggay, ang palaya, mangosteen, garlic, at spirulina. Mga katropa, para Santom Plus Gold Herbal Capsule. Ay ginapabasog ro aton niya enerhiya sa gawas at resistensya. Ginalimpyuhan, aro kagawasan ang nagabulig sa pagtunaw at pagkaon. Ginabalansa ro blood sugar ang nagabulig suporta sa tagipusoon. Manggaranol sa antioxidants ang nagaprotekta sa pagkasamad at selulas sa kagawasan. Mga katropa, ro Santom Plus Gold Herbal Capsule ay produkto Tiesto Health Incorporated, available in all leading drugstores nationwide. And of course, pwede man ninyong mabaka sa Mercury Drugstore, Southstar Drugstore, TGP ag generica nationwide. So mga katropa, sa umana, Santom Plus Gold Herbal Capsule for healthy body and stronger immunity. 56 minutos, mga taliwan sa oras, alas 9 sa agaw, mga katropa. Aga, mga katropa, thank you, gidana ha, sa pag-ibakakon, makaroon niya agahon. Makaroon niya adlaw ito, weba. So, may mga mas exciting kita nga pag-atutukan. Yani, standby tutok ka man kamo sa mga dugang mga programa, it XFM Calibo. Mga katropa, mag-iliba, mag-aklito, may kita karahin aga, adlaw it, biyernes, same time, same station. Alas 9, hasta it, alas 10 sa agahon. Nangin kabuli ka partner technical site katropang Zip Gospel Kit Palmona. Sa nga ganit ato niya station manager, katropang Jen Allen Escanio. Sa ato niya general manager, Sir Edwin Garing. Sa overall supervision, it ato niya ever generous. Malo na buot niya Chief Executive Officer, Dr. Remy Lituoy. Ako man si katropang Claire Tiad. Nga nag-aiwan kinyo tananit may dad niya gahon. Keep safe everyone. Kaya mangroon sa programang Servisyong Katropa It XFM 96.5 kalibo ang katropa mo.
1: XFM. Mga katropa, X

0: Oras mga katropa, alas impunto, las 10 sa agahon. Mayarayad nga agahon, Luzon, Visayas, Mindanao. Aga makaroon mga katropa, may importante anay kita karon nga pagatutukan no sa aton karon yung mga suki sa aton karon yung mga katropa. Hindi nyo anay mabatian narurayang adlaw nga drama ay pasudlo naton dodaya karang mga balitaan ag nagakaganabo makaron una sa may bahin itdaya karang Senado. Punsa siin nga ni Haydaywat ana makaron dodaya karang nagakontrol sa leadership itaton karon nga Senado. Pero Senate pro tempore nga gin-appoint kahapon, inilihir kahapon ni Senate sa pagpanguna ni Senate pro tempore Win Gatchalian ag ro leadership ni Senator Alan Peter Cayetano. Makaroon niya adlaw, ay ginapatigayon matagihapon it grupo ni Cayetano sa pagpanguna it Senate Blue Ribbon Committee Chair nga si Senator Pia Cayetano ruraya karanga hearing para karon sa flood control anomalies. So di ka na natin masayuran mga katropa, medyo magulo, dodaya karanga plastada, no? Saraya karanga mga nagakaganabo makaron. Una karon sa daya karanga Senado ay daywa, no? Daywa ro nagakontrol makaron una sa Senado. Aga rosambilog karahay ro pag-abot sa ginatawag natin karon niya konstitusyon. Actually, nag-aumpisada ron, ruraya karanga Senate Blue Ribbon Hearing ni Senator nga ginapangunahan ni Senator Pia Cayetano kung sa siin gin una na na gin question dodaya karang legalidad it nadabo karon nga kudita kahapon karon nga adlaw mga katropa nga gintawag man niya ning illegal nga kudita ni Senator Alan Peter Cayetano. But anyway mga katropa, medyo din niya ni medyo magulo, miskin kita, hindi naton masayran kung si Inkanda kara, sino sa grupo kara, mayorya, sino minorya, saraya kara nga nagkaganabo makaroon una sa Senado. But anyway, haraan ay gusto natong ipabatikin nyo ha, haro ginapatigayon makaroon nga Senate Blue Ribbon Hearing Committee nga ginapangunahan ni Senator Pia Cayetano.
1: I'm acknowledging him, but I'll turn over the floor to him in a minute, Senator Annie Marcos and Senator Robin Padilla. So, everyone, I have here my letter. This is signed. I signed this on officially on June 2, but I informed him a week before that as Blue Ribbon Chairman as the chairman of the Blue Ribbon Committee, I am designating Senator Marcoleta as the chairperson of the subcommittee authorized to conduct a motu proprio inquiry in aid of legislation on the Philippine underwater privilege speech of Senator Lacson, flooded gates of corruption, flooded gates of hell, etc., etc. Dito po lahat yan sa sulat. And I will just read to you Section 20 of the Senate Rules of Procedure Governing Inquiries in Aid of Legislation, which provides Section 20, subcommittees, delegation of authority. The chairman of a committee may create subcommittees as may be deemed necessary for the purpose of performing any and all acts which the committee as a whole is authorized to do and perform. So, klaro po yun. Sayang lang kasi ang time at ang energy ng lahat ng tao na yung mga kasamahan mismo natin sa Senate ay nagbibigay po ng reason for people to doubt that this subcommittee is authorized to be formed. It is. So, it's very clear in our rules. Hindi na ito dinidebate kung gusto lang naman ng mga tao na maliwanag. So, on that note, I will move to the side so Chairman Dante can take over. And then I will also be in a taxation hearing later, but I will be able to stay for a while. Thank you.

0: umaga po sa ating lahat, lalong-lalo na po yung mga inimbita nating mga resource persons sa umagang ito. Ngunit nakikita ko lamang po yung matatapang at magigiting na mga ex-soldiers ng ating bansa. Yung iba pang mga katauhan na amin pong inimbita ay hindi ko po nakikita ngayon. Ang kaso po, wala yan tayong mga staff namin sa Blue Ribbon Committee. Tatanungin ko sana kung naipadala lahat. Natatandaan ko po kasi sa kauna-una ang listahan po namin ay pinaimbita namin ang former Speaker ng House of Representatives, Martin Romualdez, at yung dalawang katiwala niya sa kanyang bahay, yung mga executive assistants o personal assistants ni dating Congressman Sal Dico, at inimitahan ko rin ang ombudsman o yung kanyang representative. Natatandaan ko pa rin po na naimbita ko rin ang secretary ng DPWH o ang kanyang representante sa umagang ito. Wala po sila. Ngayon, ang ibig sabihin nito ay mukhang ayaw nilang igalang ang patawag ng committee ito. Meron din po sana akong babasahing isang opening statement, ngunit nakita ko masyadong mahaba po ito. Ang sasabihin ko na lang, hindi ko po ulitin ang sinabi ng ating chairperson ng committee, sapagkat totoo lahat ang kanyang sinabi, at lalong-lalo na hindi ko na po ulitin ang sinabi ng ating kagalang-galang na pinuno ng Senado, Senate President Alan Cayetano. Ang gusto ko na lamang pong bigyan ng emphasis sa sinabi po kanina ni Chairperson Pia, maging ako po, ganun din ang damdamin ko. Hindi naman namin pinagpipilitan ang sarili namin na kami ang manguna sa Blue Ribbon Committee. Nagkataon po nung una ako po inahirang, dala po ng tungkulin, ay binalikat ko po yon. At sa aking pagkakaalam, ginanap ko po yung tungkulin ayon sa aking kakayahan at sa aking kaalaman. Kaya lang yun po ay hindi nagtagal, sapagkat iba po yung nahirang na leader ng aming Senado, at nagtalaga sila ng bagong chairman ng ating komite. Kaya pansamantala, hindi na po ako naging chairman, ngunit ako'y naging miyembro pa rin. Ang problema lang, nung sila na po ang humawak ng chairmanship ng Blue Ribbon Committee, kayo po ang nakakalam at lahat po ng Pilipino na sumusubaybay sa pagdinig na ito, wala po silang ginawa para ituloy ang pagdinig. Sila lamang po ang may kaalaman ng dahilan kung bakit ayaw nilang ituloy. Ayaw nilang ituloy, gusto pa nilang pagtakpan ang mga taong utak at mastermind ng pinakakarumal-dumal na pagnanakaw ng salapi ng bayan sa kasaysayan ng Republika. Yung pong kasama naming 11 na nang 11 sa amin kahapon, wala mang isa sa kanila ang naglakas ng loob na magsabi, mga kasama, ituloy na natin ang pagdinig na ito. Naghihintay ang sambayan ng Pilipino. Hindi ba tayo nahihiya? Pera po nila ito. Ipaliwanag natin sinong kumuha, saan napunta, ano nang mangyayari ngayon. Meron po bang nagsalita sa kanila, isa man sa kanila, lalo na po yung madadaldal sa kanila? Wala po. On record, kayo pong mga participants sa media, nakaramihan po sa inyo ay bayaran. Sasabihin ko na sa inyo ito. Meron po bang nagsalita sa kanila? Kayo pong members ng media, Tinanong niyo po ba sila kung bakit nagpakatahimik sila? Halos 10 buwang singkad, hindi sila kumibo. Nung kami po ang nagkaisa para manguna uli sa Senado, sa pangunguna na Senate President Alan Cayetano, hindi pa po kami nagtatagal. Gumawa na sila kaagad ng paraan para matigil kaagad ang pagdinig na ito. Iisa lang po ang layunin. Iisa lang po ang layunin nila. Pigilin talaga at ibaon na sa limot ang tungkol sa pangyayari ng flood control scandal. Wala na pong ibang isyong pinag-uusapan. Wala na po. Kailangan po mapagtakpan, makalimutan. Akala nila malilimutan ng taong bayan ang nangyari na iskandal sa kasaysayan ng ating bansa. Sino pong makakalimut sa inyo? Ngayon po, nandito tayo ngayong umaga. Ang nagkusa lang na dumating dito ay yung mga taong merong pagmamahal sa kanilang bansa. Yung mga taong ang gusto nila malaman talaga kung sino ang dapat managot sa pangyayari ito. Yung pong wala ngayon, para ko nang nakita, basahin po ninyo ang isang tala sa banal na kasulatan. Proverbs 28:1. Alam niyo kung ano nakasulat doon? Ang taong makasalanan, ang taong masama, umiiwas nagtatago kahit walang humahabol. Ngunit yung taong matuwid, umuungal parang leon. Ito po ngayon ang ating kasaysayan ngayon. Makikita ninyo ngayon ang larawan ng pagdinig na ito. Nandito lamang yung taong gustong magmalasakit sa ating mamamayan, nakaharap sa atin ngayon. Yung pong wala, ayaw nilang matanong dito. Pagkakataon na po ninyo ngayon, kayong magigiting at matatapang na ex-soldiers ng ating bansa. Kami po, ako, lahat kami rito ay sumasaludo sa inyong katapangan. Ang inyo po sasabihin ngayon ay magiging record na ng kasaysayan ng Senado at kasaysayan na rin ng ating bansa. Hindi naman nanatiling parang naratibo lamang na hindi napan pinapansin ng media. Alam ko po, binigay nyo ng kopya ang opisina ng ombudsman. Pero walang ginawa. Alam ko po ba ninyo na ang opisina ng sekretary ng DPWH ay nagbigay ng isang repeller report sa ating ombudsman noong Nobyembre pa, 2025. Ilang buwan nang nakararaan. Baka isang taon na. O mag-iisang taon na. 26 pages na repeller report para gawan ng complaint ang former Speaker Martin Romualdez. Noong October 2026, o noong April 2026, meron na pong complaint affidavit na ginawa ang ombudsman laban kay former Speaker Martin Romualdez. Bakit wala pa pong naisasampa sa Sandigan Bayan? Nauna pa po yung kasama namin. Bakit nila pinipilit na dakpin si Senator Bato? Para sa ganun, madiretso na sa dihig. Para maagnas na yung bilang namin. Yan lang naman po ang punto nila eh. Makuha nila uli ang liderato hindi sa paraan at proseso na itinatadhana ng aming mga tuntunin. Kung hindi, ang importante sa kanila, makuha nila ang liderato upang sa ganon maisagawa nila ang matagal na nilang layunin na talagang ilibing na lamang ang issue ng flood control. Wala na pong iba. Huwag na kayong mag-isip ng iba. Napakarami kasing tao ang involved dito sa flood control na ito. Ito ang multong ginawa nila at natatakot sila ngayon sa sarili nilang multo. Mga kababayan na nakikinig po sa pagdinig na ito, hindi po simpleng pagdinig ito, itong araw na ito. Ang pagdinig na ito will define us kung saan pupunta ang ating bansa mula ngayon. Kaya importante po ito. Kaya importante po ito. Ngayon, dahil wala po yung mga importanteng mga taong pinatawag natin na doon sana pasisimulan ang mga tanungan, kayo pong nandito ngayon ang tatanungin na lang. Pagkakataon na ninyo, marirecord na po ng formal ang sasabihin ninyo. Matatala ng formal. Mr. President, bago ako magsimula, meron ka bang gustong idagdag?
1: Well, it's not too late. The Office of the Ombudsman, DPWH, DOJ, marami kaming tanong. We need a impartial report, not a partial report. So sana pumunta sila. Mr. Chairman, dahil wala po ang ibang staff at ilang beses nung chairman ako ng Blue Ribbon ay hiningi ko sa kanila na i-administer yung oath. Maybe I can have the privilege now of returning the favor. Ako na mag-administer ng oath sa ating mga bisita.
0: Salamat po, Mr. President. Of course, you are in a better position to administer their oath. Magsitayo po kayong lahat.
1: Taas po natin ating kanang kamay. Do you swear or affirm to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in these proceedings?
2: Yes, sir.
1: Thank you. For the record, Mr. Chairman, all of the resource persons seated around the tables here have taken or affirmed their oath.
0: Thank you, Mr. President. Mr. President, for your information, Attorney Rondain, lawyer for Saldico, is in the vicinity. But I received a notice that he is prevented from making his way into this hall. Sana po ay merong makatulong sa kanya para makarating dito. Nasa baba yata.
1: Yes, may we ask some of our staff to see what's happening there and then kung kailangan namin sunduin, susunduin natin. Again, may I remind even our own employees, ha? Pagka in-interrupt nyo or dinisturb or pipigilan nyo yung ating hearing, yan po ay criminal offense. At ang hindi pagpapasok sa aming resource person ay kasama po yan sa paparusahan.
0: Mr. President,
1: Sir, meron dito sa likod, dito na lang po para mas safe. No. Sasama na lang po kayo. Dito na po kayo. Sa likod na sa amin na
0: Attorney Baligod, kayo po yung una naming tatanungin dahil magkakaroon po ng pagbabago lang dahil nawala nga po yung at hindi dumating yung mga principal pong mga kasama ninyong respondents para sa umagang ito. Kayo po ba ang tumatayong abogado ng 18 ex-soldiers na nakaharap sa ating ngayon sa committee ito?
3: Opo, Ginoong Senator Marcoleta, at maaari rin po ninyong tanungin ang bawat isa sa kanila kung kinukumpirma nila ang aking admission that I am standing as their lawyer. So, pwede pong...
0: Yun nga po yung gusto kong sabihin. Sa lahat pong mga ex-soldiers na nandito ngayon, kinukumpirma ba ninyo na si Attorney Baligod ang tumatayong abogado para sa inyo?
4: Yes, sir.
0: Salamat po. Yes, ma'am.
2: Mr. Chair, may isusumbong lang po. Maraming nagte-text na sinusubaybayan ang ating hearing ngayon at ang nire-reklamo ay hindi lumalabas sa Senate website, pinagbawalan daw. At yung iba naman sa ibang plataforma ng media, pinapatay ang coverage, putol-putol at choppy. Kung pwede lang po, hayaan natin na marinig ng sambayanan ang testimonya ng ating mga Marines.
0: Salamat po sa inyong ulat, Madam Senator. Talaga pong gagawin nila ang lahat ng kanilang magagawa.
1: Mr. Chair, I receive information, it's not verified, that the Attorney Bantug, who is not the Secretary, ay pinag-utos nga daw to, pati yung, just the website or pati Wi-Fi? Do we have Wi-Fi now in the...
4: Pati Wi-Fi.
1: What about Wi-Fi? Yeah, so again, no, kung sino in charge nung website, put it on. If not, kasama din po kayo sa nag-i-interrupt, nag-disturb nung proceeding, because in the digital age, pag ang coverage ng hearing, you interfere with that. You know, that is part of stopping the public from knowing what is happening here. No? So again, ayoko kayong maipit, pero hindi siman siguro kayo maipit by putting on live kung ano nangyayari dito. That's a matter of record. Even our non-hearing events, halimbawa may art fair tayo dyan or may EDCOM report, ay pwedeng ilagay sa website natin. So there's no legal issue about broadcasting officially from the Senate. Thank you very much for that, Madam Senator Aimee and Mr. Chair.
0: Salamat po, Mr. President. Kagaya po ng aming sinabi kanina, lahat po ay gagawin nila. Huwag lamang pong matuloy ang hearing na ito, lalong-lalo na po para marinig po ang sasabihin ng bawat isang ex-soldier na nandito ngayon. Gusto lang namin ulitin na maaaring na-impluensya, na-confuse ang iba naming mga staff dito dahil sa ginawa nila. Akala po nila yung 12 pinangangatwirana, nagsasite pa po sila ng jurisprudence, Abilio versus Cuenco. Kahit na po bar flanker, kahit hindi po pumasa sa bar, ay maiintindihan niya na hindi aplikable yung mga sinasabi nila. Pati po yung sinasabi nila noong panahon ni Senate President Drilon, 12 lamang po ay okay na pong maging quorum. Alam po ninyo, isa lang po para maintindihan lahat po ng mga kababayan nating nakikinig. Ang doktrina po na in-establish ng Korte Suprema, kapag ilan sa amin ay wala sa Pilipinas. Halimbawa po, kagaya nung panahon ng Abilino versus Cuenco, isa po sa senador ay wala sa ating bansa. Pagka po ang isang senador ay wala sa ating bansa, labas siya sa coercive jurisdiction po ng Senado. Kaya kung isa ay wala, 23 ang basis ng quorum. Kaya po noon, nangyari po yung 12. Sa panahon po ni Pangulo ng Senado, Senator Drilon, apat po noon ang wala sa bansa sa iba't ibang kadahilanan. Kaya ang basis po ng quorum noon ay 20. Kaya kahit 11 lang sila, pwede ang quorum. Sa panahon po namin ngayon, ikinulong po nila si Senator Jinggoy. Pero si Senator Jinggoy po hindi nakakulong sa El Salvador, nandito po sa Pilipinas. Si Senator Bato, wala naman pong determination na nakalabas siya ng Pilipinas. Gusto lang nilang ilabas sa Pilipinas para malusaw nga po yung bilang namin. Yun lang po para pakatandaan ninyong mabuti. Lahat po ng sasabihin nila, ililinlangin kayo, ililigaw kayo. Nailigaw po yung ilan naming mga empleyado rito. So, Attorney Baligod, kinumpirma ng mga nanditong mga dumalo na ikaw ay kanilang abogado. Tama bang assumption namin na ang pinagsamang sinumpang salaysay na una ninyong ginawa ay binigyan nyo ng kopya ang opisina ng ombudsman?
3: Tama po yun, Your Honor. On the same day that we had the pinagsamang sinumpaang salaysay notarized, ay pumunta na po ako kay Office of the Ombudsman para isumite ito.
0: Pwede po ba niyong isa-isay dito sa kapulungan ito kung anong petsa ninyo binigyan ng kopya ang opisina ng Ombudsman?
3: Nakalagay po dito na February 26 po, 2026.
0: Sa mga 20 ilang buwan na po yun mula nung maibigay ninyo sa opisina ng Ombudsman?
3: About 98 days today, Your Honor.
0: 98 days is how many months?
3: 3 months.
0: Meron na po ba kayong tinanggap na komunikasyon mula sa opisina ng Ombudsman na ginamit niya ito, nag-react man lang siya kung anong gagawin niya, kung paano niya itatrato itong pinagsama-samang salaysay ng inyong mga kliyente?
3: Sumulat po sa akin ang isang director ng Office of the Ombudsman, Records Division Chief, na sinasabi na yung pinagsamang sinumpaang salaysay ay dapat daw po isa-isa lamang, hindi pinagsama. At noong gagawin na po namin yon ay nakatanggap naman kami ng subpoena galing sa National Bureau of Investigation na ayon sa kanilang subpoena ay inutusan sila ng Office of the Ombudsman to conduct an identity verification doon sa mga nakapirma doon. So nangyari po yon, pero nagkaroon kami ng konting pagtatanong sa NBI dahil ang delegated authority nila ay to conduct identity verification lamang. Ngunit pinaghiwa-hiwalay po nila itong 18 at nag-conduct po sila ng isang custodial investigation. At pinaalalahanan ko po ang mga investigador ng NBI na kung custodial investigation yan ay entitled ang bawat isa ng abogado. At nag-iisa po ako noon. Kaya ang sabi po nila, di bale, attorney, dahil ipapabasa muna namin sa iyo ang kanilang salaysay pagkatapos. Ngunit hindi po ginawa ng NBI yon. At 6 po sa mga 18 ay pinilit nilang pumirma. At doon sa nakapirma, 2 ang ginamit ng Office of the Ombudsman sa Field Investigation Bureau doon sa kanilang factual investigation concerning former speaker Martin Romualdez, Zaldico at saka si Attorney Raul Paras, no? At naglabas ng isang complaint ang opisina na yon ng Ombudsman laban doon sa nabanggit kong 3 at ginamit po nila yung salaysay na naibigay sa NBI, yung salaysay ni Ginoong Esquivel at saka ni Ginoong Navidad po.
0: Pwede bang kumpletuhin nyo yung pangalan nung 2 sa 18 ex-soldiers na ang kanilang salaysay ay ginamit na batayan sa pagsasampa ng kaso kay former Speaker Martin Romualdez, Saldico at iba pa?
3: Yung isa po ay si Christopher T. Esquivel at saka si Hill Navidad.
1: Mr. Chairman.
0: Yes, Mr. President.
1: No, just as a lawyer, kumpanyero, and you as a practicing lawyer, no? Hindi ba mali yung procedure ganon? Kasi ang alam ko sa custodial investigation, the person under investigation has the right to choose his lawyer. At kailangan all throughout the custodial investigation, present yung lawyer niya. Hindi pwedeng sabihin ng piskal, ng police, ng NBI, o nung kusino man, papakita muna namin sa iyo. You're there to advise them all throughout that procedure. Tama po ba ako?
3: Tama po yun, Senate President. Yun po ang sinabi ko. I cautioned the NBI investigators about that. And in-admit nila na alam din po nila yon dahil abogado rin sila. Kaya ako naman, para hindi nila masabing obstructionist po ako, ay pinayagan ko po silang interviewin isa-isa na walang kasamang abogado, but with the condition na pag natapos nila, bago pumirma yung interviewee, ay basahin ko po muna at kasama ako sa pipirma. Ay hindi po yun na sinunod ng ilan sa mga NBI investigators.
1: So I'll ask the follow-up questions later on so that we can go fast. Thank you, Mr. Chairman.
0: Pero Attorney Baligod, nung ibigay mo itong kopya sa kanila na pinagsamang sinumpang salaysay, wala naman silang sinabi sa'yo na yung pinagsamang salaysay na yon sa kanyang kabuuan ay hindi nila sinabing walang kwenta. Hindi nila sinabing walang saysay.
3: Wala naman po silang sinabi as to the value of the affidavit. Kanya lang gusto nilang pag-isa-isahin. At ipinaliwanag ko nga po na itong pinagsamang sinumpaang salaysay is a common practice when more than one witnesses know similar facts. Palagay ko po ay medyo nagkamali si ombudsman doon. Dahil noong PDAF investigation nga po ay ganun talaga ang proseso. In fact, pwede silang mag-action sa isang anonymous na complaint eh. So, ang proseso po talaga sana dyan ay merong reklamo. Pwede po nilang i-refer sa kanilang field investigation bureau. I think there are 6 or 7 bureaus na magkakandak po talaga ng ganun, question and answer, no? Bago gumawa sila ng isang salaysay. And I am proven right po with regard to that procedure dahil a few days ago, I received a letter from the Office of the Ombudsman na ganun yung gagawin po nilang proseso. Kaya sa June 11 po, nag-invite sila ng isa at pinapasamahan nila sa akin. Sa June 15, isa sa umaga, isa sa hapon at pinapasamahan din po nila. And tama po yung proseso na yon. Yung unang sinabi ng ombudsman na proseso nila ay nagkamali po sila noon.
0: Salamat po. Bago ko ituloy ang aking pagtatanong sa iyo, let me acknowledge our colleague, Senator Loren Ligarda.
4: Thank you. Good morning, Mr. Chair, Mr. President. Thank you very much. Mr. Chair, may I just make a comment on the earlier statement of Senator Pia Cayetano, if I may? Mr. Chair? Yes, you recognize me, right?
0: Yes.
4: I am not AI, I'm alive. And I'm present.
0: Opo, ina-acknowledge ko po na hindi kayo AI dahil kilalang kilala. Kumari ko po kayo, kaya alam ko po, kilala ko po kayo.
4: Ako po'y nandito bilang Senate President pro tempore at membro ng 24 men and women ng Senado. At ayon po nga sa sinabi ni Senator Pia Cayetano, so nandito po tayo sa ating pandinig. Kasi may nagtatanong kung nasaan. So hindi nga AI, buhay na buhay, sa awa po ng Diyos, at hindi nag-resign. At simple lang po, kung merong 13 na boto na makakapagbigay at iba po ang iboboto, I would be more than willing to yield my position. Been there, done that. Just like 2022, Senate President Mig Subiri, I was pro tempore and we were ousted by Senate President Cheese Escudero and Senate pro tempore Jinggoy Estrada. I more than willingly gave my seat. So just to make it clear, never po tayo nagkakapit ko sa anumang posisyon, pero nandito po ako para ipakita na nandito po tayo at hindi pa po tayo nagre-resign sa ating posisyon. At yan naman ay ayon sa Rule 2, Section 2 ng Senado. Salamat po. Patuloy po ang inyong hearing. Ako po'y makikinig sa ating mga bayani na nandito po ngayon. Salamat.
0: Salamat po, Madam Senator. Attorney Baligod, pakikita ko sa iyo yung kopyang ibinigay sa akin at sabihin mo sa pagdinig nito kung itong dokumentong ibinigay sa akin ay kapareho rin nung isinabit mo sa opisina ng ombudsman. For the record, Mr. President, Attorney Baligod is comparing the document I handed him with the document that he furnished the Office of the Ombudsman.
3: Mr. Chair, before I respond to your request, let me make a statement that salamat po sa tanong nyo na ito. Dahil alam ko po na may umiikot noon sa social media na claiming na yun yung affidavit ng 18 na mga dating sundalo. At nakita ko po na maraming mali, may mga dagdag, bawas, At yung maling affidavit po na yon ang ginamit ng ilang mga mambabatas sa kanilang reklamong libel at cyber libel sa amin. Ginamit po nila yung hindi notaryado, hindi pirmado, at may mga intercalations na affidavit po.
0: Well, Attorney Baligod, Mr. President and colleagues is comparing the document. Let me acknowledge the presence of Attorney Rui Rondain, who voluntarily presented himself before this committee. We might be able to ask him questions later. If he so desires, he will be able to answer it. Thank you.
3: Mr. Chair, the except for the pagination and the contents of a specific page, meron pong pagkakaiba, no? Like for example, in page 12, sa amin pong sinumite sa Office of the Ombudsman, Your Honor, I withdraw my initial statement and I confirm that these are the same. No?
0: Pareho lang, Attorney.
3: Opo, hindi ko nakita kasi yung isang page kasi nakalimutan ko yung salamin ko sa sasakyan.
0: Okay.
3: Pero...
0: Thank you for confirming the copy that I received is similar with the one that you submitted to the Office of the Ombudsman. Kasi po dahil wala pa naman kaming hawak na mga individual na maaring ipagawa namin sa inyo. Attorney?
3: Para po hindi tayo magkalituhan po, bibigyan na lang po namin kayo ng photocopy of what we submitted to the Ombudsman. Nag-prepare po kami ng kopya para sa inyo.

0: For the record again, Attorney Baligod, Gabe, the chairman, as well as my colleagues in this committee, a copy of the pinagsamang sinumpaang salaysay of the 18 ex-soldiers, the same copy that was submitted to the Office of the Ombudsman sometime in February 2026. Binasa ko po ito, Attorney Baligod, at ang nagbigay sa akin ng malaking atensyon ay yung napakaraming deliveries ng mga maleta na nakalitrato pa dito sa inyong sinumpaang salaysay. Initially, pwede ko bang malaman sa pamagitan ng pagtatas ng kamay ng mga nanditong mga ex-soldiers, sino-sino po sa inyo ang nakapag-deliver o nag-deliver ng mga mali-maletang salapi sa mga bahay o lugar na sinasabi nyo na pag-aari ni former Speaker Martin Romualdez? Pakitas lang po ang kamay. For the record, Sir President, halos lahat po ay personal na nakakaalam na silang lahat ay nag-deliver ng mali-maletang pera sa bahay o sa mga lugar na pag-aari ni former Speaker Martin Romualdez. Salamat po.
1: Sir Chairman.
0: Yes.
1: Sorry to interrupt. Marami pong media sa labas ayaw papasukin. Kaya makiusap ulit ako sa staff kung hindi ako mismong bababa. Sa pagkaalam ko, may freedom of the press pa naman at hindi nyo naman bipigil na nandito lahat ng ating mga kapatid sa media, nandito lahat ng camera. So, pagbigyan natin lahat ng stasyon at lahat ng outlets. May pakisabi, tingnan nyo kung sa gate daw, pinakita sa akin picture, ayaw papasukin. Nag-issue kasi po si Senator Win Gatchalian ng 10 o'clock, uwian na. Sabi nila gusto nila magtrabaho pero 10 o'clock gusto nila uwian na. So, tutuloy natin to, Mr. President, Mr. Chairman, but sana nga po huling panawagan na to na lahat ng gustong mag-attend, basta't maayos lang, payagan po nilang papasukin. Thank you, Mr. Chairman.
2: Mr. Chair, may I be recognized for a few seconds of preliminary statement before you start asking questions directed to the 18 former soldiers?
0: Yes, that is supposed to be the one I will ask you to do because you need to identify them, their circumstances, kanino sila nagtrabaho at kung paano nila nagawa itong pinagsama-samang salaysay na ito. Please proceed.
2: Okay. Salamat po, Senator Marcoleta. Dagdagan ko na lang yung gusto ko sanang sabihin kanina, but it will take me a few, 1-2 minutes lamang po. Dalawang reason po kung bakit nandito kami ngayon sa harapan ninyo. Ang unang reason po ay lahat naman tayo, galit tayo sa mga magnanakaw, no?
0: Hindi, ang unang reason, pinatawag namin kayo rito.
2: Opo.
0: Para tumistigo kayo personal at marinig ng buong sambayan ng Pilipino ang sasabihin ninyo dahil palagay namin malaki ang may co-contribute ninyo sa ikalulutas ng problema natin.
2: Apo.
0: Na ayaw pong lutasin nung naunang leadership ng Senado.
2: Okay. Ang pangalawang rason po na nandito kami ay dahil nga po sa inyong paanyanya bilang chair ng subcommittee ng Blue Ribbon Committee. Nakatanggap din po kasi kami ng isang email kahapon galing sa allegedly sa opisina ni Senator Erwin Tulfo claiming to be the new chair of the Blue Ribbon Committee. At kagabi po ay nag-usap kami and we decided to honor the invitation of the committee as chaired by Senator Cayetano and as chaired by you as the chair of the subcommittee. Dahil po, sabi nga ninyo kanina, ay mali yung proseso kahapon. At kanina lang po namin nalaman talaga na yung pagnanakaw pala ay habit forming. Dati ay nagnanakaw lamang sila ng pera sa kaban ng payan. Ngayon o kahapon ay meron ding nagnakaw ng kapangyarihan. At kanina lamang po pagpasok namin ay gusto rin nilang nakawin ang katotohanan at pagtakpan ang katotohanan sa ating mga kababayan tungkol sa pagnanakaw na ito. Kaya sabi ko nga, habit forming pala ang pagnanakaw. Ito pong affidavit

0: concerned agencies of government to look into their allegations. Parang imbitasyon lamang. At gusto naming sa isang formal na investigasyon sana ilalabas ang lahat po. Marami pong wala dito at halimbawa nga po, pardon me if I touch the sensitivities of some. Especially nandito po ang isang ginagalang nating babae na miyembro ng Senado na ito. Pero halimbawa po, personal na witness ng mga sundalong ito, isang miyembro ng ating Senado ay engaged sa human trafficking, namimili siya ng babae. At ipinapasok pa ng mga sundalo sa kwarto na nandun yung kasamahan po ninyo.
1: Attorney, sorry ha. Ang problema kasi karamihan ng Senado, lalaki. So pag hindi mo sinabi yung pangalan, baka hindi kami makauwi ng buhay sa mga asawa namin. So banggitin mo na kung sino. Basta
0: masasabi ko po na wala dito.
1: Okay.
0: No? And in due time po okay,
1: in due time, basta't may personal knowledge ha. Basta't hindi marites. Go ahead. Pero as much as possible, Mr. Chairman, yun ang request ko. Wala tayong sasabihin na hindi personal knowledge. Pangalawa, pag sinabi ng meron ganito, sino, para mapagtanggol niya sarili niya.
0: Inuna lamang po kasi namin itong pagnanakaw, no? Pero yung ibang mga krimen na nalaman namin, ay sabi ko nga, in due time, dahil nakita po namin na ang sitwasyon ng ating bansa ngayon ay delikado pag ikaw ay magbunyag ng isang katotohanan. The executive now has control practically of Congress. And
1: Sir President, Mr. Chairman, I'll take a leave. Ayaw papasukin pa rin yung ibang media. Bababain ko na lang muna.
2: Yes, apropos that, Senate President Alan, please. Nahack po yung website yata ni Chairman Marcoleta. At hindi na lumalabas. May lumalabas na nagda-drums. Nahack po yung
1: yung Facebook.
2: Marcoleta. Yes. At hindi siya makapag-livestream. May taong nagda-drums. Yun na lang ang lumalabas. Nakakapagtaka. Ikalawa, bago kayo umalis sa Senate President Alan at saka kay Chair Marcoleta, ibig ko lang tanungin, bakit po narito ang DILG Secretary John V. Crimulla? Pinagtatakahan ko po dahil ang pagkaalam ko, ang tanging security lamang sa atin ay ang OSAA. Sino ba ang nag-request? Kasi di ba kailangan magtimbre ang PNP, napakarami po nila.
1: Yeah, well, Mr. Chair, we just assume regularity. But we'll find out. No, we'll find out. There was news kanina na ni-request siya to be here by Senator Wynn. But as we said, Senator Wynn has no authority. It is the Senate President who has authority over the corridors and premises of the Senate. Having said that, I assume good faith. But puntaan ko lang yung media kasi malapit na yung testimony ng ating mga
2: kasama. Kaibigan po naman natin si Secretary John Vic. Subalit, maraming nagtatanong kung local government unit o LGU na lamang ang Senate.
1: For the record, pinapapasok na rin. Thank you for that question, Madam Amy. I'll find out. I just have to take stock. Ilan sa ating mga empleyado ay susunod pa sa legitimate Senate President at ilan ang gustong sundan yung nangyari kahapon. But thank you for that. Mr. Chairman, sorry for that interruption.
3: Ako, hindi ko na ipinagtataka kung ginawa nila dun sa aming Facebook page yun. Paulit-ulit ko pong sasabihin sa inyo, lahat po ay gagawin nila. Huwag lamang matuloy ang pagdinig na ito at sa anumang paraan ay talagang gagawa sila dahil nga sa kanilang pagtatakip. Wala pong ibang isyong pagtatakpan. Kanina ko pa po inuulit-ulit ito. Dito lamang sila interesado.
4: Alright, mga katropa, no? So, dali lang, ay medyo nagaputuro aton karon nga connection direktaig to karon sa ginapatigayon makaron nga hearing, no? Una karon sa may bahin itay karang Senado. Kun sa siin, mga katropa, ay ro nag-attender gamang, no? Sa raya karang nga ginpatawag, masubra 30 ro mga personalidad nga ginpatawag sa raya karang nga committee hearing para sa flood control anomaly nga ra agar 18 Marines gamang ag si Attorney Baligo dro nag-attender. May mga report, no, base sa inyong nabatian, may mga attempt nga

0: una nga may mga rumble before Dudaya karang hearing, may attempt nga hindi pagpasudlon si Senator Pia Cayetano, rumanga iba karon nga media may attempt nga hindi pagpasudlon, pati Dudaya karang do live no sa Senate sa website ay hindi makita kasi nga ni kasi dudu natatabwa bikara macharo gina honored na it Senado it bilog nga Senado makaron hayro pag pamuno ni Senator Win Gatchalian. So meaning, roanat ang letter nga to kahapon, kasi daywaro letter nga nagwa kahapon, daywang ka mga memo, haling kay Senator Alan Peter Cayetano o kay Senator Win Gatchalian. So meaning, mga katropa, hayro nagakatabo, rugi na honor hagos kagabanan it Senate makaron, makaron nga adlaw, rumemo nga work from home, set up nga memo kahapon ni Senator Win Gatchalian. So do yun ta. And even, sa iba karon nga mga offices it Senado roandat ang gina-honor hayro bag-o karon nga majority block it daya karang nga Senado. But anyway no, kung medyo naga may mga technicalities kita masusagot kita karot sang kiri to give our para hindi ma hindi ma-interrupt pero inyo karon nga pagpamati sa Raya karang hearing ay aton nga itaurahas sa matapos gid Raya karang nga nasambitan nga nga hearing. Balikan naton do Senate Blue Ribbon hearing una karon sa Senado makaron niya adlaw mga katropa.
1: Halos ang buong bansa noon ay nanonood sa Senate Blue Ribbon Committee hearing na kung saan si retired Sergeant Orly Cutesa ay nagbigay ng kanyang testimonya. At pati itong mga dati niyang kasamahan at ako ay nalaman namin kung ano ang naging trato sa kanya. At hanggang sa tuluyang nawala si Orly Cutesa. At sinubukan ko pong alamin kung ano ba talaga ang nangyari kay Sergeant Cutesa. At salamat naman sa impormasyon ng ilang mga kaibigan natin sa Armed Forces of the Philippines na nakapagkwento kung ano ba talaga. So ako po ay nag-isip na totoo kaya ang sinasabi ni Sergeant Cutesa? At doon po nagsimula na hanapin ko ang mga kasamahan niya. At meron akong kaibigan po na kaibigan niya yung dating pinakamataas sa security detail ni dating Congressman Saldico na si General Jeff Sodusta at saka si Colonel William Dominguez. At nakausap ko po si Colonel Dominguez. At pinaunlakan naman niya ako na makausap ang apat sa kanila. Pero pagkatapos po ng pag-uusap na yon, ay napansin ko na iba ang body language ni Colonel Dominguez. At tayo pong mga litigator ay nakakabasa ng body language. No? Kaya noong pumunta sa comfort room ang isa sa kanila ay sinundan ko at doon ko kinausap na kung may kailangan ka kontakin mo ako, binigay ko yung number ko. At totoo nga po, no? After 3 days ay nakausap ko sila ulit at ipinakita sa akin yung text message ni Colonel Dominguez na dinidiscourage ang mga ito, nakausapin ulit ako.
2: Ngunit, Mr. Chairman, may I ask, attorney, active yan si Colonel?
1: Retired na po sila. Retired na. Pati si General Sodusta.
2: Yes. Maybe we'll get the names later on, Mr. Chairman. At kung pwede, next hearing, imbitahin natin sila. As sinasabi parati ni Senator Lacson, sundan natin yung ebidensya. Diba? So as the names are mentioned, may I ask the Secretariat to take note and then maybe any member can manifest, Chairman, kung sino ang dapat maimbita later on. Thank you, Mr. Chairman.
1: So nung kumontak po nga ang isa sa akin, ang sinabi niya ay dinidiscourage sila ni retired Colonel Dominguez. Nakausapin ulit ako. Pero nararamdaman ko sa kanila.
3: Di bali na yun, hindi sila na-discourage. Ang totoo niya, nakagawa sila ng pinagsamang salaysay. At ito ay pinasasalamatan sa inyo ng buong sambayanan at naging matapang kayo para magsiwalat kayo sa nalalaman ninyo. Ang gusto ko lamang talagang tindigan ninyo, lahat ng sinabi nyo rito, lahat ng nakasulat dito ay kaya ninyong tindigan at maaari pa kayong makagawa ng detalyadong pagsasalaysay kung kinakailangan, sapagkat nabasa ko yung ibang bahagi nito, medyo may pagka-general ang approach. Katulad halimbawa, nung sinasabi nyo rito na may mga maleta ding naibigay sa mga miyembro ng media. Wala kayong binanggit dito, pero inaasahan ko na idedetalya ninyo kung sino-sino ang nabigyan ng maleta sa panig ng ating mass media. Napakasama po kasi ang magiging resulta, lalong-lalo na kung totoo nga, sa pamagitan ninyo ngayon, i-establish natin talaga kung totoo lahat ito, saan naman kayo nakakita ng ang taong bayan na nagdidepende ng kanilang impormasyon, ng kanilang magpagdidesisyon sa nagaganap sa ating bansa at maging sa labas ng bansa sa pamamagitan ng media. Kung ang halimbawa ang media ay nabayaran ng mali-maletang pera, paano nyo ngayon isisiwalat kung ano ang totoo? Hindi na magiging balanse. Kapwa na tayo ngayon malilin lang, kapwa na tayo ngayon maililigaw, dahil ang media napaka-importante po ang kanyang partisipasyon sa ating lipunan. Kapag ang media ay sarado ang mata, iisa lamang naratibo ang kanilang binibigay, sapagkat natatakpan ng malay-maletang salapi, hindi po maganda yung para sa ating bansa. Kaya inaasahan ko, Atty. Baligo, sa mga ganitong mga punto, ay makakapag-detalye kayo sa mga susunod nating pagdinig.
1: Sa katotohanan nga po, Senator, Mr. Chair, ay nag-umpisa na kami na gawin ang individual affidavits nila. At merong isang aspeto dyan sa kanilang affidavit na magkakaroon ng paglilinaw sa kanilang individual na affidavit, dahil sa dami po kasi nila noon, hindi lang po 18 kasi ang in-interview ko po eh. Marami po sila, no? Meron pa dyan mga 19 po. Sa dami po ng information na pumasok sa akin.
3: Hindi bali na yun, Attorney. Ang importante rito, yung kahandaan nila at yung kanilang kagustuhan na makapagdagdag pa ng detalye kung kinakailangan, dahil may mga bahagi nga nitong pinagsamang salaysay na hindi po detalyado.
2: Sir Chairman, Sir Chairman, 2 points lang. Katulad kanina, same comment sa media sa mga senador, no? Unfair naman sa kanila kung walang pangalan, at unfair naman kung sasabihin natin marami, karamihan, lahat, konti. At hindi natin alam kung sinasabi mo yan ay cameraman, photographer, editor, or baka PR yan, hindi media, di ba? So let's be specific. But my second point is, you know, if I can guarantee your safety, and if I can guarantee you 3 or 4 hearings, we'll have all the time. But the reality is, no one can even guarantee my safety. I don't know what's going to happen after this hearing and the next few days, the next few months. I pray to God that you'll have more time to say everything. So as much detail as you can give today, habang malaya at habang pwede, please do at today. No? Thank you, Mr. Chairman.
3: So pumunta na tayo doon sa puntong kanino ba kayo nagtrabaho? I'm addressing this question, Mr. President, to the 18 ex-soldiers. Sa nakarang 3 taon, kanino kayo naglingkod?
4: Kay dating, Your Honor, good morning. Nagtrabaho po kami kay dating Congressman Elizalde Esco, Your Honor.
3: Kayong lahat po ay nagtrabaho sa ano pong kaparaanan? Ano po ang mga function ninyo? Ano po ang inyong gawain? Anong obligasyon ninyo sa pagtatrabaho nyo kay dating Congressman Saldico?
4: Nagtrabaho po kami bilang driver bodyguard, at the same time, basurero po, Your Honor.
3: Pwedeng pa bago kayo magsalita, pakibanggit para ma-record po yung kompleto ninyong pangalan at pagkakilanlan.
4: Your Honor, ako po si Johnny Buduan po, Your Honor.
3: Sige, pagpatuloy mo na.
4: Ako po ay nakapagtrabaho kay dating Congressman Saldico 7 years and 1 month po, Your Honor. At yung pinakamatagal po sa amin is 9 years po.
3: Kanina pong tinanong ko kayo kung sino-sino sa inyo ang nagdadala ng maletang pera na aking nabasa sa inyo ang pinagsama-samang salaysay. Halos kayong lahat o kayong lahat ay nagtaas ng kamay. Pwede ko bang itanong sa inyo, dahil nabasa ko rito, describe pa ninyo ang laman ng bawat maleta. Meron kayong sinabing maliit na maleta, meron kayong sinabing na medium na maleta, at isang large na maleta. Pwede ba niyong ulitin dito sa pagdinig, gaano ba ang laman nung tinatawag niyong small?
4: Yung small, Your Honor, is naglalaman po ng 20 to 25 million.
3: Pesos?
4: Then, pesos po, Your Honor.
3: Yung medium?
4: Yung medium po is 40 to 50. Then yung large po, 50 to 70 po.
3: Paano nyo naman nagawang i-estimate? Paano nyo ano ba yung estimate sa Tagal? Paano nyo natansya na between 20 to 25 o 40 to 42 or 50 to 60?
4: Kasi po, Your Honor, every time po na nagkakarga po kami or nagbababa ng mga mali-maliitang pera mula sa unit ni dating congressman, ay meron pong post-it po na nakalagay sa mismong maleta.
3: Ilang beses naman kayong nagdadala ng maleta, kanino at kung saan?
4: Mula po nung umupo na apro si dating congressman, ay nagde-deliver po kami almost 3 times a week, mayroon po 4 times a week na nagde-deliver po kami sa mga iba't ibang opisyalis ng ating bansa, ay ng ating pamahalaan.
3: Ilang taon naman ninyong ginagawa ang pagde-deliver na ito?
4: Mula po nung umupo na apro si dating congressman sa liko, Your Honor.
3: Anong taon yung dati siyang chairman ng APRO?
4: Mula po nung 2022, Your Honor.
3: Hanggang 2025?
4: Yes po, Your Honor.
3: Tatlong beses, isang linggo, ilang maleta naman bawat delivery?
4: Hindi po bababa sa 20 maleta po, Your Honor, ang na-deliver.
3: Bawat delivery?
4: Yes po, Your Honor.
3: So bawat delivery, 20 maleta, maliit, medium, tsaka yung large. Halo-halo na, ganun ba?
4: Opo, Your Honor.
3: Tatlong beses, isang linggo, ilang maleta yun?
4: Minsan po, sir, umabot po ng 60 to 70, Your Honor.
3: Mabuti ka pa, marunong ko sa arithmetic eh. Yung mga kasama namin dito, yung majority, hindi nila alam kung ano bilang. Ang alam nila 12. 24 kami. Ang sabi nilang majority, 12. So salamat sa iyo. Sino pang gustong mag-ano para lang makonfirm natin?
2: Chairman, before that, sabi mo nagde-deliver ka sa mga official. Sino yung mga official na yan? Magpangalan ka ng ilan o lahat ng naalala mo.
4: Ang naalala ko, sir, si dating Speaker Martin Romualdez po. Meron po kaming video at saka mga pictures, Your Honor.
2: Bukod kay dating Speaker, sino pa? Na yung personal mo alam, hindi mga kasama mo, ikaw mismo.
4: Saka kay, ano po, yung dinala po sa Ilocos. Kami po yung nagdala doon sa Delta Gate Hangar sa Pasay. Yung 5 maleta po na dinala doon sa Ilocos, na dinala ni Sergeant Tobe at saka ni Boss Saldi. Ikinarga po namin sa Lexus na bulletproof, plate number NFX8886. At saka backup, binakapan po namin ng Hilux na bulletproof din, black na Hilux, plate number Eco Alpha Paxrat 7121.
3: Para kanino naman yung dinala ninyo?
4: Ang narinig ko po nun, sir, para kay President Marcos.
3: Narinig mo lang, eh, baka naman eh, kung baka naman hindi tumong totoo yung... Kasi nandun ka ba nung i-deliver?
4: Kami po kasi yung nagdala doon sa Del Dagat, sir. At si Sergeant Tumi po ang kasama ni Boss Aldi na pumunta doon sa Ilocos.
3: Kasama niyo si Congressman Saldi ko nung mag-deliver kayo?
4: Di, yeah. Kami po yung nagdala, sir, sa Delta Gate. Then sila Sergeant Tube, asaka ni Boss Aldi, ang nagdala po doon sa Ilocos.
5: Mr. Chair, saan sa Ilocos?
6: Your Honor, ako po si Belnar Tube. Ah, sa Paway po, Your Honor.
5: Yung dalawa kayo, pumuntang Ilocos? Yes. May mga retrato pa ng aeroplano?
6: Yung nag-receive lang po kung sino po doon sa Paway po nag-receive po.
5: Alam niyo yung address o yung bahay, kahit barangay lamang?
6: Your Honor, hindi po kasi gabi po kami dumating ni Kong Saldi doon sa area po. Pero kasama ko po si Kong Saldi. Alam niya po yung kung ano po yung exact address noon.
5: Anong itsura?
6: Naka-yitar yung ma'am, nakatabi po ng lake. Yung lugar po.
5: Tabi ng lake o tabi ng dagat?
6: Kasi gabi po, either dagat or lake yun, ma'am.
5: Basta tabing tubig?
6: Yes po.
5: May bayin?
6: Yes po.
5: Tapos sa saan kayo?
6: Doon ma'am sa ano, sa Letter U na bahay, ma'am, kasi nakikita ko po yung mga picture nung ni dating president po na si Marcos din po. May picture din po sila ng family din po. Then yung room po, may mga, yung telepono po kasi may mga pangalan po ng mga anak niya. At saka ni...
5: So nakapasok pala kayo?
6: Yes po.
5: I see. Nakita ba ninyo yung kamag-anak nila o pamilya ng mga opisyal?
6: Yung time na dumating po kami, Your Honor, is sila-sila lang po. Nauna po si Kong Sandro, then na next po si President, then si First Lady po yung dumating. Nag-dinner po sila ni Kong Saldi.
5: Andun pa rin kayo?
6: Yes po. Kinamugahan na po kami bumalik po ng Maynila po.
5: Kailan kayo nagpa-picture? Nakita ko may mga retrato pa kayo eh.
6: Your Honor, natandaan ko 2022 pero di ko matandaan yung...
5: Pero that was the same visit nung nag-attend kayo ng
6: yes,
5: maleta.
6: Yes, Your Honor.
5: Thank you po. May mga kopya ba attached? I haven't had time to look at this, Attorney Baligo. Do you have copies here? Because I've seen them before but I'm not certain that they've been submitted officially to the committee and to
7: yung,
5: the chairman.
7: Yung picture po ni Sergeant Tube, nakasama si Congressman Sandro... And then, may picture po pero hindi ko sinama dyan. Meron din po siyang picture na kasama si BBM. Pero hindi ko rin po sinama sa affidavit.
3: Kailan ninyo may sasubmit yung mga larawan, mga pictures o video kaya na lalong magpapatibay nung inyong sinasabi sa umagang ito?
7: Pagkatapos po nito, Your Honor, ay iipunin namin sa isang USB. In fact, nag-umpisa na kami mula nung natanggap namin ang imbitasyon ninyo. Pero marami po talaga ang iba't ibang sources. Itinago rin po kasi nila yung kanilang telepono. Dahil, alam nyo po...
3: Sino po ang nagtago?
7: Nung una po kasi, nung lumabas si Sergeant Gutesa, lahat sila ay pinatawag, no? Siguro sila ang magkwento mamaya. Pinatawag sila at right there and then, kinuha po yung kanilang telepono.
3: Hindi, gusto ko sila nang magkwento.
7: Sila
3: sino
7: po,
3: ang pwedeng magkwento doon sa bahagi na yon na sinasabi ni Attorney Baligod? Yung tungkol sa telepono, sino yung kumuha ng telepono?
8: Your Honor, magandang...
3: Pangalan po, pangalan.
8: Ako pala si Benny is Voluntati. Your Honor, kasi nung pumutok yung flood control po, 2024, nakapagsalita na po dito si Master Sergeant Orly Gutesa ngayon. Maraming nagliligaw sa amin. Na
3: ano po? Ano po?
8: Nililigawan po kami na hindi na po kami magsalita para manahimik na lang po. Una dyan, napatawag kami sa...
3: Sino po ang lumiligaw sa inyo?
8: Si, ano po, si dating Chief of Staff, Nick Torre po. General Torre po.
3: General Nick Torre.
8: Yes po, Your Honor.
3: Anong klaseng panliligaw naman ang ginawa sa iyo? Siyempre yung nanliligaw, kumbaga sa babaeng nililigawan, kung ano-ano ang ino-offer, kung minsan may bulaklak, may tsokolate, pinakikita ang kagandahan loob, lalaki, Para lang maibig mo, anong klaseng panliligaw ang ginawa niya?
8: Una, Your Honor, kinausap kami na mag-pirma ng affidavit na walang bisa namin yung mga sinasabi ni Orly Gutesa po.
3: Ibig sabihin, pinagagawa kayo ng affidavit na huwag ninyong patotohanan.
8: Opo,
3: yung,
8: Your Honor.
3: Yung mga pinagsasabi.
8: Opo, Your Honor.
3: Na nauna ni Sergeant Gutesa.
8: Opo, Your Honor.
3: Pumayag ba kayo?
8: Katunayan nga, Your Honor, matagal kami nagdebating dalawa eh. Simula alas 4 hanggang alas 7. Kaso lang yung apat na kasama ko, napilitan na silang pumirma gawa nung naipit na po. Baka kami ay mapahamak po sa kanila. Mapahamak pong sarili namin po.
3: Sa makatwid, hindi siya nanliligaw, nananakot siya. Yung nanliligaw, malumanay, magandang approach. Pero natakot ang mga ibang kasama mo, nakapirma doon sa kanyang kagustuhan na huwag patotohanan yung sinasabing nauna ni Sergeant Gutesa?
8: Yes, Your Honor. Bali, lima kami po yung pumirma. Ako yung pinakahuling pumirma.
3: Pero ngayon, sinasabi mo na napapirma ka lang dahil napilitan ka lang.
8: Yes, Your Honor.
3: Pagkatapos noon, ano naman ang pabuya na binigay sa iyo kung meron?
8: Binigyan kami ng 50,000, Your Honor, para sa disturbance namin.
3: Pakiulit nga po, magkano po?
8: 50,000, Your Honor.
3: Yen?
8: Pesos. Yun.
3: Pesos.
8: Opo.
3: Sino nagbigay?
8: Si ano po, yung si Annalisa Gaspar po. Yung staff niya doon po.
3: O ano naman ang, bakit niya lang kayo binigyan, kayong lahat binigyan ng 50,000 pesos?
8: Yes, Your Honor.
3: Para manahimik.
8: Opo,
3: at huwag patibayin o patibayan ang pinagsasabi ni Sergeant Gutesa.
8: Opo, Your Honor. At saka sa mga sunod na araw, Your Honor, pinatawag naman po uli kami na yung lahat ng cellphone po namin ibibigay po sa kanila.
3: Sa anong dahilan?
8: Papalitan po ng mga bago po, iPhone po.
3: Ano bang klase yung mga cellphone nyo? Nokia?
8: iPhone 16.
3: So papalitan nila ng mas maganda?
8: Yes, Your Honor.
3: Alam ninyo yung dahilan kung ba't nila gagawin yon?
8: Kasi nandun yung mga picture namin, Your Honor, na kasim sa cellphone po namin.
3: O ganun palang nangyari, paano kayo nagkaroon pa ng mga litrato?
8: Your Honor,
3: na nasama dito sa inyong pinagsamang salaysay?
8: Meron po kaming naka-save sa iCloud po namin.
3: Nautakan mo rin siya, di ba?
8: Yes, Your Honor. Kahit saan napunta, kahit babasagi po yung cellphone ko, pwede ko po i-restore sa isang cellphone po.
3: Pinapatunayan pa ba ninyo yung sinasabi niya sa kayo po?
9: Your Honor.
3: Pangalan po?
9: Rose Bertopan. Idagdag ko lang po, ito po yung cellphone na binigay sa amin.
3: Anong, pakisabi mo kung anong klase ng cellphone para ma-record?
9: iPhone 16E, 128 GB.
3: Magkano yan sa ngayon?
9: Hindi ko, mga 30 plus siguro, Your Honor.
3: Ano?
9: 30 plus.
3: Hindi sila
9: 30,000.
3: Hindi sila marunong manligaw.
10: Tapos, yes, Mr. President. Chairman, one question. Sir, brand new nung binigay sa inyo.
9: Yes, Your Honor.
10: Yeah. May ask the staff mamaya yung ano tawag doon? IME. May number yan eh.
9: Pag IME.
10: Oo. Try lang natin i-trace baka kung saan nila binili at paano ma it's our duty here na sundin lahat ng ebidensya. So we'll try to do a forensic then. Kahit namin hindi lahat or kung sino hawak yung bago. Tulungan niyo na lang kami kung alam niyo yung sinasabi ko.
9: Sige po.
10: Thank you.
9: Dagdag ko lang po, Your Honor. Gusto nilang makuha yung dati kong cellphone kasi marami po akong nakasave doon na mga picture. Pero dahil po sa Marines po ako, wise, ibang cellphone po yung binigay ko. Kaya na-save ko po yung mga picture.
3: Sabi nga nila, Mr. President, nagtatali-talinuhan man ang matsing, nauutakan din. Tama? Punta tayo ulit doon sa mga mali-maleta na binibigay ninyo. Dinadala mo... Kanino ba galing yung maleta na dinadala nyo sa bahay at mga lugar na pag-aari ni former Speaker Martin Romualdez? napinsang buo ni Senator Jaime Marcos.
6: Your Honor, yung mali-malita po na binibigay po kay Kong Saldi galing po sa ibang contractor po na nauna po na naimbestigahan na po dito.
3: Na-establish na natin kung ilang beses sa loob ng isang linggo kayo nagdi-deliver at kung ano ang average na bilang ng maleta at yung nilalaman ng mga maleta na yon. Na isang araw nga ay hindi makapaniwala yung isa sa amin na para bang physically hindi po pwede na makapag-deliver kayo ng ganong kalaking halaga. At parang gumawa siya ng parang time motion study. Imposible ito. Kaya ayaw niya kayong ipatawag dahil hindi siya makapaniwala na yung ganong kalaking pera ay pwede ninyong i-deliver. Naniniwala ba kayo talagang na i-deliver ninyo ng buong buo yung mga sinasabi niyo na nakasulat dito sa inyong pinagsamang salaysay? Yes, sir. Ano-anong lugar? Ano-anong addresses? Isa lang ba ang bahay na pinagdalhan ninyo sa bahay ni Martin Romualdez o may iba pang mga lugar kagaya ng binabanggit nyo rito? Kailangan ma-record po lahat ito. Bagamat ito pong binigay na copy ngayon ay magiging party na po ng record ng Blue Ribbon Committee.
8: Your Honor, yung sa kay dating Speaker Martin Romualdez po, nag-umpisa nung umupo si Kong Saldi ko sa Chairman of Appropriation, simula September hanggang natapos yung termino niya po, i-slicing ko na lang po. Simula September 2022 sa 14 Nara Street po kami nagde-deliver hanggang 22 to 23 December po.
3: Ano pong address?
8: 42 McKinley Road.
3: McKinley. Pagkaraan ng panahon na yan, saan naman kayo nag-deliver?
8: 2024 po, hanggang natapos yung termino ni Boss. Nasa 14 Nara Street na po, South Forbes.
3: Sa Makatwid, 42 McKinley at saka 14 Nara Street.
8: Yes, Your Honor.
3: Na pinagdalhan ninyo ng mga mali-malita.
8: Your Honor, doon na po yung pinaka-last na delivery ng bahay niya po.
3: Oh, pagdating nyo sa mga lugar na yon, kilala ninyo kung sino yung tumatanggap. Hindi naman siguro basta nyo na lang nilagay sa kanyang pagbukas ng pinto, binalibag nyo lang, umalis na kayo. Meron tumanggap sigurado, tama?
8: Yes, Your Honor. Doon sa 42 po, si Mayor Duma niya po, si Ma'am Jocelyn po. Tsaka yung iba yung mga katiwala niya po. Hindi po namin kilala.
3: Kasi matagal kayong nagde-deliver, kaya pati mukha niya nakilala ninyo.
8: Yes, Your Honor.
3: Meron pa kayong binabanggit na Mang Edwin.
8: Hindi ko familiar yung pangalan niya, pero sa itsura kilala ko po.
5: Mr. Chair. Mabalik lang dun sa delivery sa Ilocos, sabi niyo 2022 at balita meron kayong mga retrato. Kung dala ninyo, baka naman pwede ipakita ngayon ang mga photo at video kahit hindi pa sinama sa sinumpaang salaysay.
6: Your Honor, yung picture lang po namin ni Kong Sandro yung kasi ayaw pa picture ni Kong Saldi yung maleta po.
5: Pero may nakita akong mga picture, kung pwedeng ilabas na rin ngayon para mapatunayan. Maraming nakikinig at mga Ilocanong abalang-abala.
3: Bago yun, habang naghahanap si Attorney Baligod, I'll take advantage of the presence of the lawyer of Mr. Saldico, Attorney Rondain. Dahil nababanggit naman ang pangalan ng kliyente mo, pwede ko bang malaman mula sa iyo, Attorney, kung...
10: Sir Chairman, can we administer the oath?
3: Oo. Yeah.
10: Raise your right hand. Do you swear or affirm to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this proceeding?
11: Yes, sir.
10: For the record, Mr. President, he has taken his oath.
3: Thank you, Mr. President. Attorney Rondayen, pwede ba naming malaman mula sa iyo kung sa ngayon ay nakapag-execute na ng apostille sworn statement si former Congressman Saldico?
11: Bago ko po sagutin yan, Senador, iklaro ko lang for the record, no?
3: Okay.
11: Nandito ko, hindi para kay Saldico, kasi dahil nakatanggap po ako ng mga email no isang araw na addressed to 7 individuals. For the record, Mark Tiksay, John Paul Estrada, Joshua Cano, John Kirby Paharilia, Roland Supat, Attorney Sam Buenviale, stroke Sam Buenviaje, and Arnel Gangop. Natanggap ko ito sa office ko, care of sa akin, pero hindi ko kilala itong mga to, hindi ko mga kliyente itong mga to. Pero naka-receive na rin ako ng similar sa PINA in the past. Nagsumulat na rin ako sa Blue Ribbon na sinasabi ko hindi ko kliyente to. Pero apparently my name is still on the record, so I thought na mabuti na magpakita na ako dito.
3: Kasi mula sa salaysay ng mga inimbita nating mga ex-soldiers, palaging ito yung nababanggit nila na mga personal executive assistants ni former Congressman Saldico. Kaya minabuti namin na ipatawag din sila. Siguro dahil for purposes of invitation, kinakailangan yung address. Okay. Kaya nai-email ka siguro.
11: Siguro. Naririnig ko na ho yung pangalan ng Mark Tiksay at saka John Paul Estrada, pero hindi ko sila kilala personally.
3: Sa kanilang mga salaysay kasi paulit-ulit na itong dalawang ito ang unang-una ay nagbibilang ng pera para ilagay sa maleta. Sila yung sila yung pinagkakatiwalaan ni former Congressman Saldico para sa mga deliveries. Kaya po sila nababanggit. Pero ang tanong ko, dahil sa kayo po ba talaga ang official na designated na counsel ni former Congressman Saldico?
11: Yes, sir. To the extent that...
3: So, baka naman pwede niyo masagot kung siya ay nakapaggawa na ng isang apostilled sworn statement. Kasi po, ang Blue Ribbon po ay interesado sa kanyang mga formal na sasabihin dito sa harap ng komite, sapagkat alam po natin at lahat po ng sambayan ng Pilipino nakapanood sa kanyang mga video installments, ay napakarami pong paglalahad ang ginawa ng inyong kliyente na ayaw pong bigyan ng importansya nung nakaraang liderato. Sa kadahilanan na ito raw pong mga pinagsasabi niya ay hindi naman reduced in writing at hindi naman pinasumpaan o hindi siya nakapanumpa sa isang embahada o konsulada ng ating bansa kung saan man siya naroroon sa Europa. Minsan po ay nasabi ko sa kanila na kung inyo pong mamarapatin ay paalam ko sa inyo na tayo po ay nakapirma sa isang treaty na ginawa rin sa The Hague. Ito po yung Apostille Convention na sa ngayon ay nire-recognize at ginagamit na rin po sa mga tuntunin ng ating Korte Suprema. Ang ibig sabihin po nito, kapag si Ginoong Saldico ay humarap sa isang may kakayahang abogadong magnotaryo ng kanyang salaysay at yun ay isa-certify na inapostil, yun po ay parang parang sinumpaan na rin niya sa harap ng ating Philippine Consulate o embahada ng ating bansa. At sa ganon, tatanggapin po namin yon kahit by Zoom pwede siyang makipag-Zoom para sa ganon mapatibayan po natin lahat yung kanyang mga naunang pahayag sa kanyang mga video messages.
11: Nasabihan ko na rin ho siya dyan nung re-request ako the first time. Sinabihan ko na rin siya. Sinabi niya na at that time, a few months ago, hindi daw niya prioridad yan. But sasabihin, papaabutin ko ulit yung...
3: So sa ngayon po ay wala pa?
11: Wala ho akong alam na meron siyang sworn statement.
3: At maaari po bang mag-request ang komite sa pamamagitan ninyo na kung siya po ay makapag-execute ng isang apostilled na sworn statement, yun po ay tatanggapin namin sapagkat no less than the Supreme Court already incorporated into the rules.
11: I will relay it.
3: Salamat po, Attorney.
11: Thank you.
3: So, yeah. Attorney Baligod,
11: I'm sorry, Mr. Chairman. May I be excused now since I have nothing to contribute?
10: Sir, may I...
11: Yes,
10: first, number one, kasi iba yung nakro-cross-examine or nakakapag-clarificatory question. Number two, yung apostille. But in the worst case, halimbawa, kontrolin natin na nagaling sa kanya. Because para itong isang malaking puzzle eh. At sa isang malaking puzzle, kahit pinakamaliit na pyesa, pag nawala, hindi mo mabubuo. And it will be unfair to the Filipino people kung bubuoy natin ng konti yung puzzle tapos ituturo natin, di ba? For example, kay Senator Jinggoy right now, di ba? It's unfair na siya ang nasa kulungan tapos malalaman natin lahat pala itong nangyayari. So, attorney, I know we're both lawyers, so we are officers of the court, so we'll do our best here. Please do your best then and in search of the truth.
11: Thank you,
10: Mr. Chairman.
3: Request granted. Salamat sa inyo, attorney.
11: Thank you, senators. Thank you, your honors.
3: Attorney Baligod, dito sa sinumpaang pinagsama-samang salaysay, ang ating mga 18 ex-soldiers ay nagbanggit ng mga ilang mga katauhan na sa inyong pagsasalaysay, nakita ninyo, nakasama ninyo, nadalhan pa ng ibang mga maleta. Ang binabanggit ko pong episode na ito ay yung may kinalaman sa pagpunta rito ng binabanggit ninyo ng mga ahente ng International Criminal Court or ICC. Sino po sa inyo ngayon na nakaharap sa amin ang merong personal na nalalaman tungkol doon sa pangyayaring yon na may kinalaman sa pagpunta ng ICC sa ating bansa? Pwedeng itaas po yung mga kamay. So, kung sino po yung unang gustong magsalita tungkol sa usaping ito ay malaya po kayo magpag-umpisa. Banggitin lamang ninyo ang inyong pangalan.
12: Your Honor, ako po ulit si Rose Bertuopan. December po 2023, unang dumating po yung ang unang pagkakaalam po namin is bisita po ni Boss Elizalde ko.
3: Sino po?
12: Ang pagkakaalam po namin, sabi po ni Mark Tiksay po sa amin, may bisita pong paparating si Boss ng mga foreigner. Which later on po nalaman namin na mga investigator po ng ICC.
3: Paano po ninyo nalaman na sila ay mga investigador na galing sa ICC?
12: Your Honor, nakita po namin sa TV po sa yung na si Chantal Daniels nag-appear po doon sa kuan sa TV po, then siya po yung napicturean ko na ini-escortan po namin dito po.
3: Sino po ang nagbigay sa inyo ng tungkulin na asistihan ninyo yung mga ICC investigators? Paano po nagsimula ang inyong paglilingkod sa kanila?
12: December 2023 po, Your Honor, dumating po sila dito. Then bumuo po ng team foreigner duty detail po ang team leader namin. Yun po. Then sinundo namin sa airport po, then dinala namin sa Zeta Dines Makati yung unang accommodation po nila.
3: Paano po ang coordination ninyo? Kailangan ikwento po ninyo paano ninyo sinusundo, sino ang nagbibigay sa inyo ng utos, paano na saan nyo sila dadalhin, saan lugar po nyo dinadala. Kung ano po yung nakasulat dito, banggitin po ninyo for the record.
12: All the time naman po, kasama namin si Mark Tiksay po. Siya po ang assistant po ng mga foreigner po. Then, yung team leader namin po, ang sinasabihan niya kung mayroong mga lakad, then kami po ang nagpo-provide ng mga ng security po sa kanila.
3: Sino pa pong mga katauhan ang involved dito sa pagdating ng tinatawag ninyong ICC operations?
12: Ang unang maalala ko po na na-meet po nila ay si Senator Trillanes po sa Dusitani. Ang una po nilang na-meet na tao po dito pagdating nila si...
3: Sino po yung sila?
12: Yung ICC po. Yung mga foreigner.
3: Nung mag-meeting si dating Senador Trillanes, ka-meeting niya yung mga operators ng ICC, nakita niyo po sila?
12: Yes, Your Honor. Kasi nung paghatid namin doon sa closed door meeting po kasi yun sa Dusitani, si Senator Trillanes po yung sumalubong sa mga foreigner.
2: Sir President, if we can get the date later on and then request from that hotel their CCTV footages. So, as Senator Lacson always says, dapat sundan yung ebidensya. So, hindi ko na ulit-ulitin kasi baka makapaghanda yung iba eh. But take note lang ng staff natin, may binanggit silang detalye at kaya nating sundan sa ebidensya. That will either prove or disprove yung sinasabi ng ating mga resource persons. Thank you, Mr. Chair.
3: Salamat po. Meron kayong binabanggit sa parte ng inyong sworn statement na meron pang kinalaman hindi lamang si dating Senador Trillanes, kasama pa rin si dating Congressman Saldico at si dating Speaker Martin Romualdez. At meron kayong lugar na binabanggit kung saan sila nagkikita. Pwede ba ninyong ikwento ito?
12: Pagkatapos po noon, naka-meeting po ng mga foreigner po sa Dusitani si Senator Trillanes. Mga ilang araw po, na-meet din po ng mga foreigner, sina dating Speaker po Romualdez, si Boss El Saldico, sa townhouse po. Then kasama rin po si Senator Trillanes doon. Unit 9, townhouse, sa may Makidli po.
3: Dito sa parte ng inyong salaysay ay dinetalya pa ninyo yung inyong daily routine detail. Hindi lamang bilang driver, merong security, merong kayong team leader. Masyadong detalyado ang pagkaka-explikan nyo rito. Ibig sabihin talaga, may nakatutok na driver, team leader, security, para sa operators ng ICC. Napaka-importante nilang mga tao na dumating sa ating bansa. Alam ba ninyo kung ano ang pakay nila? Meron bang nagbanggit sa inyo kung bakit ganun na lamang ang pagpapalaga at ang importansyang ibinigay ni Senator Trillanes, ni Saldico, at saka ni former Speaker Martin Romualdez?
12: Nung una po, wala po kaming idea na...
3: Pagkaraan, may idea ka na.
12: Yes po. Basta ang sinabi lang sa akin noon, sir, mag-provide kami ng security kasi bisita po ito ni Boss Saldico.
3: Meron kayong binanggit na maleta patungkol dito sa operations ng ICC. Ikwento ninyo kung paano nag-operate ang maleta dito sa mga tauhan ng ICC na nagpunta sa ating bansa.
6: Your Honor, ako po si Bernard Tube. Para horizon po, nag-advise po si Boss magpapalit kami ng piso to dollar na dalawang maleta doon sa Makati po. So,
3: bibili kayo ng US dollar?
6: Yes, yes, Your Honor. Dinala po namin ito sa Fairbank Makati, Salcedo Village po. Dalawang maleta worth of 50 to 60 million po ang laman.
3: After, 50 to 60 million pesos. Ipapalit nyo sa US dollar.
6: Yes,
3: anong
6: po
3: bangko sa Makati?
6: Per bank po yung building, Your Honor, 146 sa Salcedo. Hindi siya bangko, sir. Parang money changer siya sa... Hindi ko ma-identify kung ano po yung room sa taas kasi marami po, isang beses lang po kami nag-deliver.
3: So hindi nyo alam kung bangko o money changer?
6: Money changer po siya, sir. Kasi true contact po yung kailangan pumasok doon, sir. Kasi malaking halaga po yung pinapalit namin, sir. After nun, sir...
3: Alam mo ba ang dahilan kung bakit hindi sila dumaan sa banko at sa money changer na lang dumaan?
6: Siguro, sir, sa laki din ng figure po, sir.
3: Hindi lamang yun. Yung pinaka-importante. Bakit hindi sa banko siya dumaan at dumaan siya sa money changer?
6: Para hindi po matrace, sir, na gano'ng malalay. After that, sir, palit na namin ng piso to dollar. So isang maleta na lang po yung kapalit, binaba namin sa van.
3: Then kailin ninyo binigay?
6: After po nang sir, binalik namin sa Horizon. Ang narinig ko po, sir, ibibigay po to kay speaker. Yun na po siguro yung kamiting nila kong Senator Trillanes po. Doon na po yung ano po.
3: Kasi kung pinalit mo ng dollar, gagamitin ng hindi Pilipino, di ba? Kasi tayo, ang gamit natin, sarili nating pera. Tama ba yun?
6: Yes, Sir Honor.
3: Marami kayong mga litrato dito sa inyong pinagsamang salaysay. Sino ang kumuha sa inyo dito sa mga taong operators ng ICC na inyong pinatitibayan na talagang nagsidating dito at inyong inistima at dinala sa mga lugar na kung saan sila magpupulong at ang iba pa nga yata ay sinusundo pa ninyo ang mga taong kakausapin nila base dito sa pagkakaintindi ko sa inyong paglalahat dito. Tama ba?
12: Yes, Your Honor. Ako po yung kumuha ng mga litrato, Your Honor.
3: Eh, yung mga taong kakausapin nila sa araw-araw base sa schedule na inyong inilahad dito sa inyong salaysay.
12: Si Mark Tiksay po yung may contact, Your Honor, ng mga kamiting po nila.
3: Pero nakikita ninyo kung sino yung mga taong sinusundo ninyo na kanilang kakausapin?
12: Yes, Your Honor.
3: Ilan ang mga taong nakausap nila magsimula nung pumunta sila rito hanggang sila'y matapos ng operation at sila'y nakauwi?
12: Nung unang dating po nila ng December 2023, Your Honor, dalawang beses lang po yung activity na ginawa nila, yung na-meet po nila si Sunny Trillanes, then yung pumunta po sila sa townhouse. Then bumalik po sila October 2024, Your Honor. Then doon na po namin nakita ang sunod-sunod po na activity namin doon sa Maydas kasi yun po ang ginawa nilang venue po ng investigation, Your Honor, ng mga foreigner. Nakita po namin doon ang mga witness po na kanilang ini-interview po. Magbigay po ako ng example, Your Honor. Katulad po ni Jed Mabilog po. Ako po ang nagsundo sa lobby po ng Maydas, then inakyat po sa 10th floor kung saan nandun po ang mga foreigner po.
3: Salamat po sa inyong sagot. Balikan po natin sapagkat napaka-importante po ng ugnayan ng maleta mula kay Saldico hanggang sa mga bahay at lugar na pag-aari ni former Speaker Martin Romualdez. Gusto kong magsalita yung iba. Alam kong may kanya-kanya kayong kasaysayan na sasabihin. Meron kayong karanasan na sasabihin. Maaring iba-iba ang pagkakakita nyo, ngunit alam ko yan ay magtutugma. Kung paano nyo nadideliver, paano nyo inahandle, saan kayo nagsisimula, saan kayo natatapos, ano ang pangyayari sa isang araw na pagdi-delivery, bawat isa sa inyo ay kinakailangan din magsalita ng sarili niyang karanasan tungkol dito sa pagdadala ng mali-maletang pera. Ang mali-maletang perang ito po ay hindi po sa kanila. Ito po ay pera ng taong bayan. Ito po ay pera ng taong bayan na ginawa po nilang sariling ATM. Kaya kailangan po kayo magsalita.
10: Yes. Sir Chairman, can a specific question bago nyo ikwento lahat, with your permission. So first muna dun sa possible na mga taga-ICC, si Senator Aimee, nung siya ang nag-chair ng Foreign Affairs Committee, you actually monitored some of them here. So mamaya kung pwede, pagtagpi natin yung dates and if we can get the names, kasi I think it would be important for the credibility of the ICC kung masubmit natin sa kanila sino-sino mga to, ano nangyari. Kasi parang simple lang sagot parati na invento lang yan eh. But again, may resibo, sundan natin. Number two, Mr. Chairman, before we go to that general question na pagdi-deliver, kanina nakilala na natin po si Sergeant Huba Tube, no? Yes. Sino si Bulon Tate, sir? Tapos Orbilio? Yeah. So sir, kayo yung nasa naglagay dito kasi I'll just give the context, no. Nung February pa dapat magpapalitan ng Senate President. At dapat to napunta kay Senator Loren Legarda. Pero nakatanggap kami ng mga tawag at doon sinasabi hindi maaresto si Senator Jinggoy, hindi magkakakaso, wag lang siyang sumama. Narinig ko mismo yung conversation. Pero may kasama pa kasi kaming isang senador na siya din ang nag-decide na wag nang ituloy yung pagpapalitan. At netong ako na, kausap ko siya, payag siya pag number 14 siya, number 13 senator ba to? Ba't tinatanong ko siya? Kasi wala naman siyang kaso. So tinatanong ko siya na, Sen, oh bro, wala ka namang kaso eh, bakit ka tinatakot? Tapos sabi nga niya na, kita mo naman sa Blue Ribbon eh, banggitin ka lang, patay ka na. At etong ginagawa nila Senator Lacson, nila SP Soto, mabigat. So ang kinatatakot din niya, wala naman siyang kaso, wala naman. I can back up this, what I'm saying. But nagulat ako dito po sa letter E42, nakalagay dito, nag-deliver kay Senator Tito Soto. Pwede nyo bang i-verify, totoo po ito at ay kwento nyo yung circumstance?
8: Yes, Your Honor.
10: Sige, sir.
8: Yung time na yan, Your Honor, advanced team kami, Your Honor. Nauna kami sa area kasi in-advise na kami ng team leader namin na mag-proceed na sa building ni Tito Soto sa Baclaran. So, after lunch, nandun na po kami aboard. Ngayon, nag-aantay kami na dumating sila ni Boss Saldi. Kalo na dumating sila, ngayon, na okay na yung area, nariko na namin. Pagdating nila, na ako nag-guide po dun sa baba. Parang may basement sa gilid po. Ngayon, dumiritsyo yung limo ni Boss, umikot, tapos nag-drop off. Tapos makya sa panagdanan, Your Honor, at tapos may elevator. Kasama niya po si E.E. Mark, saka si Paul, saka yung SO niya po niya, si Police Major Dichoso po. Tapos noon, pasakay siya sa elevator, may pagbukas ng elevator, may nagsalubong po doon. Sumakay sila. Tapos yung malita po na dala po namin, nadala po ng mga kasama ko, tulak-tulak po nila yung dalawa, inabol ko yung dalawa, at sinambay po sa elevator. Tapos yung the rest po na ibang maleta, hindi po nakabol. Nauna na po akyat sa taas po.
10: So, anong diniliver nyo? Pera?
8: Pera po.
10: Alam mo magkano?
8: Large po, malaki.
10: Large? Ang large usually, ang laman ay?
8: 40 to 70 po.
10: So ilan ang diniliver?
8: 40 to 70 po yung...
10: So isang maleta lang?
8: Lima po, lima.
10: Limang maleta, nating for 40.
8: Yes, Your Honor. Yeah.
10: So more or less, kailan to?
8: Isangin, Your Honor.
10: More or less, kailan? Kailan? When?
8: Year 2024 po, bago mag...
10: Campaign period?
8: Yes po.
10: Okay. So, kaya ko to tinatanong dahil mabigat sa akin to, dahil nga... Pinaniniwala natin yung Blue Ribbon Committee na pinamunuan ni Senator Lacson, but everyone knows, mag-partner talaga yan si Senator Tito Soto and Senator Lacson. No? Not partners in business, but partners in politics. No? And then, dun sa susunod na paragraph, pero walang pangalan kung sino, nandito din pangalan ni Senator Erwin Tulfo, na pinapangalan nilang susunod na... chairman ng Blue Ribbon Committee kung sila masusunod. Sinong may alam nito?
8: Dito po si...
10: Okay. So babarkan kita, sir, ha, dun sa details kay Senator Soto. Kay Senator Tulfo?
13: Ako po, magandang maga po, yes. Ako po yung involved dun kay Senator Erwin Tulfo.
10: Sir, pangalan tapos pakikwento na lang yung circumstance.
13: Ako po, sir, si Bernard Gumban. Bali po, nakapag-deliver po ako doon kay Senator Erwin Tulfo ng dalawang bisis. Yung una po, dalawang maleta, tapos yung pangalawa po, anim.
10: Ano yung dalawang maleta? Anong size?
13: Maliit lang po. Small tsaka medium siguro.
10: Small. Ano ulit laman ng small?
13: Nasa 20 to 25.
10: Okay, and then medium?
13: Yung medium po,
10: Ay, medium ata yung 20 to 25, no? Tama ba?
13: Maliit po. Yung small po.
10: Okay, tapos yung medium?
13: Nasa 40 to 50.
10: Okay, so ang dineliver mo is from 60 to 70. Okay.
13: Tapos yung pangalawang beses po, Your Honor, anim na malita na po.
10: Anim na gano'ng kalaki?

0: si Mark po, tsaka si Boss Mark, si Mark Tiksay, tsaka yung contact doon sa bahay ni Senator Erwin, sila po yung nag-uusap niyan. Tapos pagdating po doon sa bahay, ibababa po namin yung mga malita, tapos ihatid doon sa loob. Yung nagre-receive na po yung si Boss Mark na po, tsaka si, yung nagre-receive yung bala.
1: So hanggang saan ka nakapasok?
0: Nakapasok po ko doon, yung bahay po may basement eh. Hmm. Hanggang sa ano lang.
1: Pero basement?
0: Bababa.
1: Kasama kotse or bababa?
0: Hindi, hindi po, Your Honor. Yung malita po.
1: Yung maleta? So yung kotse, sa parking lang kayo?
0: Sa labas lang po ng bahay.
1: Tapos nadala yung maleta hanggang sa basement?
0: Papasok lang po kasi may sumalubong na po doon yung...
1: Okay. Ano so kung halimbawa, dadala namin kayo doon sa mga lugar na sinasabi niyo, matuturo niyo na ito yung bahay, tapos masasabi
0: yes,
1: niyo dito yung basement.
0: Yes, sir. Okay. Yes, sir. Opo.
1: Third lang, nagulat lang ako sa mga pangalan na to. Letter J, Franz Castro. Nasa Progressive Block to at nandito siya nung Martes, nagsasalit Martes at basta this week nandito siya eh. Sino may alam nitong kay Franz Castro? Nasa paragraph 43. Tapos Leila De Lima. Tapos may nakalagay dito sa Polo Club na bigay. Sino po dito? Nagugulat lang po ako ha, kasi traditionally ang anti-Marcos, yung Progressive Groups and yung Dilaw at Pink. Pero recently, sa nangyayari sa Senate, Marcos na rin eh. Ba't biglang nandito mga pangalan nila? Again, that doesn't mean this is true. That's why I want to found. Sinong may alam nung kay Leila De Lima at saka kay Franz Castro? Mga kongresista.
2: Si Franz Castro, Your Honor, laging kamiting niya nila Boss Saldico sa opisina niya doon sa Congress po at saka okay. Sa townhouse. Then pagkatapos po ng meeting nila, paglabas po, may mga bit-bit na po yan silang mga paper bag.
1: Pag sinabing sila, sino pa usually kasama ni Franz Castro? Not necessary sa pera, sa meeting.
2: Yung babae rin yun na Your Honor, yung lagi niya kasama. Tatlo yan sila, Your Honor, kasama si Raul Manuel at saka yung isa pa. Si Franz Castro at saka si Brosas, Your Honor.
1: Okay. How about yung kay Leila De Lima? Sinong may alam?
2: Si... Laila De Lima po, lagi po yun sa townhouse. Gamitin po sila Boss. Then, pagkatapos po niyan, ganun din po, may dala-dala na rin po yan. Kuha niyan, Your Honor, Quadcom hearing.
3: Kailangan nating i-clarify muna, no? Kasi yung pagkabanggit niyo kay Congresswoman Laila De Lima, kasama siya sa mga congressmen ng 19 Congress. Hindi pa siya congresswoman noon eh. Bakit siya kasama rito dun sa listahan ninyo sa paragraph 43?
2: Yan po yung siguro po may lapses po kami dyan kasi Your Honor, nung nag...
3: Napagkamalan niyo siyang congresswoman noong panahon na yon.
2: Nung congresswoman, nung panahon na yun, Your Honor, hindi pa po siya kongresista. Pero yung namimit na po kami ni Attorney Baligod, kung congresswoman na po kasi siya, kaya na sama po dyan sa mga congressman po.
3: Kasi bukod sa kanya, itong tunay na mga congressmen na nilist down nyo sa paragraph 43, babanggitin ko na, salita nyo naman ito eh. Ito yung mga nag-deliver po kami mismo sa bahay ng ilan, sa HOR, at yung iba kinuha nila sa Unit 8 o Unit 9 ng Polo Club Townhouse, Forbes Park. Sila yung mga sumusunod. Benny Abante, Sia Adyong, Jose Alvarez. Dito binabanggit ninyo kung saan kinuha eh. Halimbawa, si Benny Abante kinuha niya sa House of Representatives saka sa Townhouse. Si Sia Adyong, mga congressman po ito ha, House of Representatives niya kinuha. Jose Alvarez sa Forbes Park House. Jojo Ang, Townhouse. Julian Baronda, Townhouse. Ace Barbers, Townhouse. Ching Bernos, House of Representatives. Arlene Brosas, House of Representatives, Townhouse. Franz Castro, House of Representatives, Townhouse. Joel Chua, House of Representatives. Manix Delipe, House of Representatives. Ito nga, si Laila De Lima, Townhouse din niya kinuha. Dan Fernandez, House of Representatives, Townhouse. Janet Garin, House of Representatives, Townhouse.

0: Don Gonzales, townhouse. Jay Kong Hoon, House of Representatives at townhouse. Jerbil Luistro, House of Representatives. Raul Manuel, House of Representatives and townhouse. Ito yung mga anong makabayan group na sinasabi ni Senate President kanina eh. Manuel, Raul Manuel, Franz Castro, Arlene Brosas. Ito yung makabayan block. Na kapag nagsasalita sila sa House of Representatives, matagal ko po silang nakasama roon eh. Wala nang ginawang mabuti ang gobyerno. Palagi sila na lang mabuti. Na parang sila, ay ngayon pala eh, di ko sinasabing totoo lahat ito, kaya kayo nandito para patibayan ninyo, para tindigan ninyo na totoo lahat ang sinabi nyo rito. Sandro Marcos, Forbes Park, Paolo Ortega, House of Representatives, Joseph Paduano, House of Representatives, Townhouse, Stella Kimbo, House of Representatives, Townhouse and Residence, J.J. Suarez, House of Representatives, Erwin Tulpo, ayun, Green Hills, House of Representatives. Itong lahat po na binanggit ninyo na mga ngayon ay naglilingkod na miyembro ng House of Representatives, yung iba naman ay wala na, kailangan mapatibayan natin sa pagitan ng inyong individual o sama-samang paglalahad na tama lahat na sila ay nakatanggap sa iba't ibang paraan at iba't ibang lugar ng salapi. Na kailangan nating mapatunayan ngayon. Sino gusto magsimula? Kailangan mapatibayan natin lahat ito.
1: Your Honor, itong mga dating mga sundalo natin ay meron silang na-share sa akin na screen capture ng kanilang chat group, no? Kasi ang nangyayari po noon, may chat group sila. Pag mag-deliver sila ng pera sa isang personalidad, ay kinukuhanan nila ng picture at ipinapasa sa chat group nila. Pag nakita po yun ni Ginoong Zaldico, fino-forward niya doon sa recipient at sinasabi, okay na ako sa'yo ha, etc. Pero kung kasama mismo si Ginoong Zaldico sa pag-deliver, hindi na nila napipicturan.
0: Hindi, yun lamang, maski na yun, pwedeng tanggapin ng komite. Dahil ang importante lang, mapatibayan natin na itong mga taong binanggit natin ngayong umaga, sapagkat ito naman ay nasusulat sa inyong pinagsama-samang salaysay, merong mapagbabatayang...
1: Ito po noong April 8, Tuesday po ito, may nag-text yung si Police Captain Alvin Nugit, yung parang team leader po nila. Sabi niya, Franz Castro, saka Arlene Brosas, dito na sila, sir. Tapos may sagot, sir, may kasama pa daw sila, continue daw, papatulang sir sa tropa sa baba. And then may naipasa rin nga sa akin na isang picture ni Congresswoman Brosas doon sa opisina ni Congressman Saldico, no? So si Congresswoman...
0: So lahat ng nabanggit nating mga public figures ngayon, mayroong mga confirmatory na ebidensya sa chat ninyo, kung hindi man litrato, confirming that all of them,
1: opo,
0: receive these kickbacks.
1: Yung pag-receive po ng kickback, sabi ko, pinapadala sa chat group nila.
0: Yun nga, mayroong coverage na chat group report, kung ano man ang tawag ninyo, para mapatunayan nating isa-isang mga ito na nakatanggap nung kickback.
1: Hindi po exactly na one-on-one correspondence po, no? Dahil yung iba po na na-capture nila sa screenshots, through screenshots, nakuha po sa telepono ng iba. Pero may naiwan din po sa iba na may bibigay po namin,
2: Chairman,
1: sa inyo.
2: I think ang ibig sabihin ni Chairman, katulad nung nagtanong ako kay Senator Tito Soto, allegedly, sinagot nung tatlo na or dalawa tatlo nung tinanong ko kay Senator Irwin. So I think kung sino lang may personal knowledge dun sa iba. But just one comment lang, Mr. Chair, and appeal to sa Armed Forces of the Philippines. Alam niyo po, hindi biro po yung namamatayan ang sundalo. akala natin pag namatayan yung sundalo, kompleto yung pondo para sa kanyang byuda or kung babae siya para sa kanyang nabyudo at yung mga anak, no? Remember, kung namatay yan ng tiniente, hindi makukuha nung kanyang byuda yung sweldo na bilang colonel or bilang general. I mean, and yung anak, hindi na makakausap yung kanyang tatay o nanay. The reason why I say this is because yung progressive group have been consistent in trying to get the NTF-LCAC abolished. And they have been very consistent na dapat walang mga pondo para sa ilan mga lugar sa Pilipinas at NTF-LCAC. Marami silang accusation dito. So napakasakit naman kung nasa gobyerno pala, ginagamit yung nakaw na pera para bigyan to mga individual na to. Tapos mga individual na to ay ina-advocate na mawala yung NTF-LCAC na kung saan tuloy-tuloy po ang mga casualty ng mga alagad ng batas, maging pulisyan. So, right now, I don't know kung may susunod sa amin kapag nagbigay kami ng directive, whether sa Ombudsman, DOJ, or AFP. But ako, sa mga nakikinig sa AFP ngayon, lalo sa intelligence, i-verify nyo rin to. Kasi para tayong loko na kayo, inuutusan namin na ipagtanggol ang bansa laban sa armed conflict, laban sa napakatagal ng laban sa armed conflict sa ilan mga komunista. Tapos yung pala, tayo din, sa buwis din pala natin pinopondohan yung mga advocate na itigil nyo naman yung laban. Diba parang the right hand is saying, alay mo buhay mo para sa bansa. Yung kaliwang kamay naman, nagbibigay ng pera dun sa lumalaban. So it's just crazy, Mr. President. So I hope the AFP intelligence look into this. This is not just a matter of truth in the sense of anti-graft and corruption. This is a matter of survival, of existence, of life or death sa ating mga alagad ng batas, sa ating AFP at PNP. Thank you, Mr. Chairman.
0: Salamat, Mr. SP. Balikan ko po yung aking naunang tanong sa inyo kung individually meron kayong gustong isalaysay na hindi naman inconsistent dun sa inyong pinirmahan na sama-samang salaysay. Nauukol po sa pagdi-deliver nyo ng pera kung kanino, ilan ang dinideliver, paano dinideliver, anong ginamit sa pagdi-deliver, kanino napunta. Yun lamang po, para sa ganon, malaman natin na nagkakaisa kayo hanggang sa magawa ninyo ang pinagsama-samang salaysay. Unahin po niyong banggitin ang pangalan ninyo.
3: Julie Kadjaw, sir. Sir, outside duty po ako sa isang PR na si Father Flabby ay hinatiran ko ng pera doon sa Mindanao Up. Isang sobre yun, sir. Pangalan Jolly Kadjaw, no? Sir. Jolly Kadjaw.
0: Hindi, yung dinalhan po nyo ng pera, pakiyan
3: si
0: na yung...
3: Si Father Flabby Villanueva. Ano? Tapos, sir, mayroong... Ano dun, sir?
0: Anong lugar po yun?
3: Sa Mindanao Ob, sa mismong simbahan niya, sir. Sa may gilid ng kalsada.
0: Bakit po kayo nagdala ng pera dun sa pare?
3: Kasi, sir, pang... Hindi ko ano, sir, kung paano nila yun, sir, eh. Basta nagdala lang kami ng pera, sir, tapos dun sa 33...
0: Maleta din ba? Dinala mo?
3: Isang sobre, sir, tapos dun, sir, sa 33 Clemente...
0: Baka naman sulat lang pinadala
3: hindi,
0: sa
3: sir, sobre. Hindi, sir, pera, sir, kita ko mismo, sir, eh.
0: Sobre lang?
3: Ay, sir. Tapos sa 33 Clemente, sir, isang maleta.
0: Kanino?
3: Kay Father Flabby, binuwat ko papunta sa sakyan niya.
0: So may isang sobre tsaka isang maleta.
3: Ay, sir.
0: Yun ang nare-recall mo.
3: Ay, sir. Hapon yun, sir, hapon. Tapos yung suot niya, sir, itim na pangpare. Yung pangpare yung ano niya.
0: Nung iabot mo...
3: Sina kaya sa sasakyan niya, sir?
0: Nakasuot siya ng pampare.
3: Ay, sir. Yung pare na itim, sir, na sinusuot ng mga pare.
0: Paano mo naalaman na siya nga yung...
3: Nakikita ko, sir, kasi pumutok na yung ano, sir, yung doon, yung sa Ijiki. Na nalaman ko si Father Flavio Blanco.
0: Bukod sa kanya, sino pa ang pinagdalhan mo ng pera? Yung experience mo?
3: Si Terry Redon, sir. Nakita ko, sir, yung sasakyan niya, BMW yun, sir.
0: Terry Redon, yung congressman ngayon?
3: Yes, sir.
0: Ilang maleta naman ang binigay mo?
3: Isang maliit din, sir.
0: Saan mo binigay?
3: Galing 8th floor, sir, sa Quezon City. Building sa President Tower, binaba doon, sir. Sinakay sa sasakyan niya, sir.
0: Siya ang pumunta doon?
3: Ay, sir. Kilala ko, sir.
2: Okay. Mr. Chairman, may I mention this lang dahil importante itong breaking news. Sabi ng Inquirer.net, breaking, NBI Director Melvin Matibag has revealed that NBI received information that former Congressman Mike Defensor allegedly bribed the 18 ex-Marines 5 million to provide, 5 million lang nakalagay ito, walang nakalagay each to provide testimony regarding the flood control anomalies. Matibag said the testimony came from an individual. An individual means one person. Kasi kung hindi, individuals dapat, unless it's grammar. With a direct relationship to one of the supposed 18 Marines. So that could be anyone in the world. Dahil 18 kayo, I'm sure you have a lot of friends. Pinangalanan si dating Congressman Mike Defensor na siya yung nag-offer ng halaga noong 5 million para maging testigo nga at lumabas mag-press con, Matibag said. He added that the NBI has already issued a subpoena to Defensor to shed light on the... I will not interrupt you now, Mr. Chairman. Mamaya, nandito na rin naman si ex-Congressman Defensor. It's time for him once again to use his last name and defend himself. Having said that, may I invite, with the permission of the Chairman, Director Matibag, tutal mahilig kayong NBI pumunta dito sa Senado na walang imbitasyon. Ngayon kayong pumunta, iniimbitahan ko kayo ngayon, kasi kung yung impormasyon mo ay hindi verified, hindi naman marites ang pangalan mo. Ngayon, kung verified yung iyong impormasyon, ibig sabihin, bilang investigator, no, NBI, ibig sabihin you have a reasonable ground to believe na yung nagsabi sa iyo ay totoo, pumunta ka dito under oath, at pagkakataon mo ngayon makaharap si Congressman Mike Defensor at yung 18, no? So itong hearing natin ay open. So if Senator Tito Soto or Senator Erwin Tulfo, ika nga ni Rafi Tulfo, kung ikaw ay matapang, pumunta ka dito. Pag ikaw naman pumunta dito, ikaw ay uto-uto. Pero open po tong hearing na to. But especially now to NBI Director Melvin Matibag. Pumunta ka dito, Director, kasi ako, interesado talaga ako kung nagsisinungaling tong 18 ito. Pati si kumpanyero Tony Levy. Kasi napakalaking disservice to sa ating bansa. Kung gawa-gawa to or kung may dagdag bawas kayo sa testimony nyo. Pero napakabigat ng testimony nyo kung sasabihin nyo ang pinakamalaking sindikato sa ating bansa ay mismong gobyerno. So one of the two has to be the truth. That's why Director Matibag, hindi pa naman kami matatapos, imbitado ka ngayon. Or kung sino yung agent mo na nagkwento sa'yo, pumunta ka dito para harapan tayo, magkaalaman po tayo. Thank you, Mr. Chairman.
0: Thank you, Mr. President. Total, nandito naman po ang 18 magigiting na ex-soldiers. Kung totoo pong ganun kayaman si Mike Defensor, magkano, Mr. Speaker? Ay, Mr. President, 5 million each.
2: Isa nakita ko 5 million.
0: Each.
2: Walang nakalagay na each eh. Isa nakita ko 5 million lang, walang each. Pero meron din finorward si Senator Aimee na inquire.
0: So kayo po ngayon ay narinig po ninyo
2: sa'yo ba?
0: Ang di umano'y balita na kayo po ay binribe ni Mike Defensor sa halagang 5 million. Each ba? So 90 million po ang pinambribe sa inyo ni Mike Defensor para lang gumawa kayo ng ganitong salaysay na sa aking pananaw ay ginawa ninyo sa ilalim.
2: To clarify, Mr. Chair, sa inquirer.net naman, yan, nakalagay na na allegedly bribed each of the 18 ex-marine 5 million. So each, so bawat isa.
0: So, simple lang po ang tanong. Totoo po ba kayo ay binigyan ng pabuya ni Mike Defensor bawat isa sa inyo ay tigli 5 milyong piso para gumawa kayo ng salaysay na ito na inyo ngayong ibinigay sa amin kagunay ng pagsisiyasat sa flood control scandal?
4: Hindi po, Your Honor. Pwede po bang hirap ito, Your Honor, yung nagsabi niyan para patotohanan niya?
0: Yan nga po, sa ngayon po, naman.
4: Your Honor, halos nga yung pamilya na nga namin ngayon, yung kakapiranggot nga na ipon namin, hanggang ngayon, yun po ang pinagkakasya namin. At yung pagkain po namin, nagkakaroon lang po kami ng, sa ngayon, nagkaroon po kami ng, yung mga kunting ipon, tawag nito, yung chipi-chipi na lang po nga kami ngayon, nagkiraga po kami sa sardinas na makain, Your Honor. Kung nabayaran po kami ng ganyang halaga, hindi na pagkaganda na po sana po ngayon ang buhay namin ngayon, Your Honor.
0: Salamat po sa inyong confirmation na hindi po kayo talaga nabigyan kahit ang
1: Honorable Chair, yung mga isa, sana medyo okay na ang buhay nila. No? Pero makapakita po ako ng mga katibayan. Nung na-hospital ang anak, asawa ni Bernard Tube, kumakailan lamang, ay kailangan pa ho naming hanapan ng makakatulong. No? 30 mil po yung hospital bill ng bawat isa, asawa, anak. Nung na-operahan yung nanay ni Bubare, naghirap rin po na makaambag. At nasa akin din po yung resibo nung binayaran, no? Nung namatay po ang tatay ni Budwan, kumakailan lang din po. Kailan po pagtulungan namin para makabili ng kabaong ng tatay niya, no?
0: Baka naman na to ni Baligod nung kayo po yung tulong-tulong para makakalap ng halagang may tutulong nyo. Baka naman isinilid nyo pa sa maliit kasi. Baka napagkama lang akala mo na napakalaking pera naman nung nakalap nyong itulong doon sa mga na-hospital na kamag-anak ng inyong mga kliyente.
1: Alam mo po yung honors, no? Ang motivation ng mga ito, bakit nagawin nyo pa rin ang affidavit? Sabi na sa akin ay, attorney, nasubukan namin ang nakipaglaban. Nang mawala ang aming buhay. Pero sa panahon ngayon, gusto namin magpakasundalo sa mga Pilipino. Yun ang motivation nila. Eh kung alam mo, kung accusation lang na galing kay Matibag, naaawa po ako sa NBI dahil eroded na yung credibility dahil kay Matibag.
0: Bali na po, alam natin gagawa lahat sila ng klaseng usap para lamang bigyan kayo ng batik, para lang hindi kayo paniwalaan ng ating mamamayan. Ang mamamayan po ngayon ay nakikinig. Sila po ay sumusubaybay sa pagdinig nito. Sila po ang higit sino kayo. Dahil alam nila ang katotohanan sa likod ng inyong mga sinasabi. At ang ibaligod, umpisa po ito nung dumating dito si Master Sergeant Ortizosa. Pinagsisiyan ko Presidente, hindi ko kasi alam na ganun ang gagawin sa kanya. Ang buong akala ko kasi, Attorney Baligod, ang isang taong katulad niya, talagang hindi ko siya kilala. Wala akong nagsabi sa kanya, nagmakaawa siya na kung hindi makausap niya. Sabi ko, mag-a-stress na at 10 minutes. Kasi babalik ako, ayoko mag-absent dito. Nakita ko siya, may dala-dala siyang kasutan. Nagmakaawa siya na kung pwedeng makausap po kayo. Sabi ko, mag-aalas stress na. I can only spend at least 10 minutes. Kasi babalik ako, ayoko mag-absent dito. Nakita ko siya, may dala-dala siyang kasulatan. Binasa ko, sabi ko, mabigat ito. Nakahanda ka bang i-testify ito? At ano naman ang motivation mo para gawin ito? Unang-una po kanya, ako po ay naliligalig na po ang aking kalooban dahil ito po palang trabaho namin. Nakikita namin sa pinag-uusapan po ninyo dyan sa Blue Ribbon Committee, ito po lang mga maletang ito ay puro pala. Pera po ng bayan pala ito na kung saan-saan lang napupunta, kaya gusto ko pong mag-testify. Alam mo ba ka kung kahihinatnan mo dito? Alam ko po, alang-alang na lang po sa bansa. Alang-alang na lang po sa pamilya ko at mga apo ko. Hindi pa rin ako naniwala ron eh. Parang added na lang na kumpiyansa. Eh, guy, panotaryo mo ngayon. Kasi talagang alam kong mabigat ang gagawin niya eh. Panotaryo mo ngayon. Pinanotaryo niya po. Nagkaroon pa ng problema, ginamit pang dahilan sa kanya yung notaryo. Walang kasalanan ng tao. Parang siya pang pinalitao na naging bentaryo. Na, para ba siya nakahanap ng notarial seal, nakahanap ng dry seal, at siya pang pumirma? Ganun po yung nangyari. Tinakot yung tao. Hindi namin malaman, mang ilang araw namin siyang hinahanap, wala ng contact. Palagay ko yung mga kayo ay na-contact nyo siya one way or the other, pero nawala na lang siyang parang bula. Bagamat yung kanyang, ano, yung kanyang salaysay, kagaya ngayon, ay pinanumpaan niya. Pero kailangan pa niyang usigi, kailangan pa siyang usigin sa notaryo na wala na pong kinalaman dahil sumumpa na po siya sa harap namin eh. With or without the notary, pwede na yun eh. Pero ginamit pa yun na pantakot sa kanya. Kaya kayo po itatakutin din eh. Kaya na sinabi ngayon, hindi pa tayo natatapos dito, kayo inabigyan na ng 5 million pesos each. Ganyan po ang gagawin. Sino pa po ang gustong magsaysay ng kanyang personal na kaalaman tungkol sa pagdi-deliver ng pera?
5: Yes, Your Honor. Good morning. I am Chris Anirado. Bali, isa rin sa rason na bakit kami lumabas dahil sa patutunayan namin yung mga statement or affidavit ni Master Sergeant Orly Gotesa. Ito, sir, hindi ito sundalo kami, sir. Hindi kami nagpapatinag, nagpapatukso sa mga pera. Gusto namin trabaho sana. Trabaho na kung saan mabuhay namin ang pamilya namin para sa aming sariling sikap. So, ang nangyayari kay Tapor Ligito Gotesa, Gotesa, kasi ako ang laging kasama, which is, pag may mga lakad, ako yung driver niya. Partner kami ni Orly Gotesa. Nalulungkot ako bakit ganun ang ginawa. Bakit kung sino pa yung testigo, sino pa yung nagsasabi ng totoo, yun, bakit ganun tayo, sir? Nasamantala, hindi nila nare-realize yung buhay ng mga kababayan nating mahihirap. Lagi na lang naririnig, puro corruption. So yun ang rason, sir, na kahit walang bayad, kahit ano, willing kami magsakripisyo, mag-alay ng sarili namin para mabago tong kalakaran ng bansang Pilipinas, sir. Ito, sa mga media andyan, alam ko, dahil ako ay isang driver ng media coordinator ni Congressman Saldico at ni Speaker Romualdez, PR. Sa House of Representative, media parking, si Mr. Robin Manahan ay hinahatiran namin ng paper bag. Si Mr. Ryan Pakpako, PR ng Isuwar din, doon din mismo sa media parking. At yung media parking na yun, minsan nag-aabang sila doon. Minsan kami nag-aantay din doon, doon lang sa media parking, naka-paper bag. Minsan, nagbi-meeting doon sa bahay ni Ruben Manahan. Tapos, gabi kasi, sir, hindi ko na ma-identify kung anong number ng bahay. Basta malapit lang sa SOR din.
0: Pero kung kaya mong puntahan
5: ko. Kailangan ko puntahan, sir. Alam gagawin ko puntahan. At i-elaborate ko kung anong...
0: Sige.
5: Doon binimigyan one time ng isang bag. Isang bag na puno ng pera. Bakit ko alam na pera, sir? Dahil sinasabi ng PR na yan sa akin, PR ni Kung Saldi, na Chris, bantayan mo muna, Chris, huwag mo iwanan ang sasakyan. Perang laman yan sa loob. So, sa ganitong nangyayari sa atin ngayon, sir, gaya kanina. Grabing panggigipit, unconstitutional talaga. Kami sir, sundalo kami. Dating sundalo, nagserbisyo din sa bayan. Bakit may mga ganito? Kaya yan ang isa sa dahilan lumabas kami. Yun lang po sir, maraming salamat.
0: Totoo lahat ang sinabi mo, nasabi ko na rin ito nung lumabas si Sergeant Cotesa. Dahil nagdamdam ako dahil ang buong akala ko sa kanyang paglabas, tatanawin ng malaking utang na loob ng Estado yon. Yung tao, wala siyang motibo kung hindi tumulong lang sa kanyang bansa. Ang kanyang sinakripisyo, yung buhay niya, kaligtasan ng kanyang pamilya. Wala siyang hinagad eh. Meron pa nga nagsabi rin eh. Gawa-gawa ko na naman daw yun at binigyan ko raw siya ng pera. Isip-isipin ninyo. Lahat gagawin nila. Lahat ng pagbibintang gagawin nila. Ang punot dulo lang. Huwag matuloy ang pagtukoy natin ng katotohanan at matukoy natin kung sino-sino talaga ang mga ito. Ayan po. Sa kanyang paglalahad, dalawa po ang kanyang in-identify na miyembro ng media. Isipin po ninyo. Akala ko nga sasabihin nyo, nakakaingit. Nakakaingit talaga. Kayo, dahil kayo nagsisikat na buhay ng pamilya ninyo sa marangal at malinis na paraan. Pero sila, mali-malit ang tinatanggap nila. Napakasarap ng buhay nila. Maglalahad lang sila ng impormasyon sa bayan. Pero yung hindi totoo, dahil iko-cover nila, yung totoo. Hindi sila gumagawa ng mabuti para sa lipunan. Pero sila ang nagkakamal ng mali-malit ang pera. Ito'y nakakalungkot eh. Sino pa po yung gusto magsalita?
5: Ayaw, sir, may dagdag pa ako, sir. Ako, sir, kung meron akong 5 million na hinawakan ngayon, siguro, hindi nyo na ako makikita din dito, siguro, sir, bakit pa ako maglalahad? Kahapon nga, tumawag yung nanay ko sa akin, nasa hospital. Sabi ko, nakakahiya naman humingi ng tulong kay attorney. Nakakaya naman kasi parang critical na sitwasyon namin. Ngayon, ma'am and sir, your honor, nagugutom kami. Ang pamilya namin ngayon gutom. Bakit? Dahil sa ginawa namin. Totoo. Kasi itong ginawa namin, hindi ito pang sarili para sa bayan ito. Kaya huwag niyong sabihin na natumanggap kami ng 5 milyon. Pagpalit yung dignidad namin bilang isang dating sundalo. Yun lang po, sir. Maraming salamat.
0: Okay, yung pong gusto pang magsalita para makonfirma natin sa pamagitan ninyong individual na pagsasalaysay. Sige po.
6: Your Honor.
7: Your Honor.
6: Idagdag ko lang. Yung delivery na ginawa ni Tap Orly Gutesa, kami po yung unang nagkasama doon sa 42 McKinley Road.
0: Panggit niya, naalala ko, yun ang pinakamalaki, pinakamaraming maletang nakita niya sa pagde-deliver ninyo. Parang 46 na maleta ang sinasabi niya nung araw na yon.
6: Siguro, Your Honor, hindi niya matandaan, pero ako tanda ko po. 52 na maleta po yan.
0: 52 maleta?
6: Yes, Your Honor. Kami po yung magkasama noon kasi pares po kaming na same date po kami na hired. Then, yung picture po sa affidavit po, ako po ang kumuha niyan. Yung nakuha po, yung mukha ni Tap Orly po. Yun lang po, Your Honor. Thank you.
0: Sa pagsasalita ninyo, sabihin nyo rin, sa pagde-deliver nyo, sino ang tumanggap kasi kailangan po nating malaman.
6: Sa hanggang pinto lang kami, Your Honor, mayroon pong tao po doon. Sila na po nagpapasok sa loob.
0: Pero kakilala ninyo, yung sa tagal ng pagde-deliver ninyo, makita nyo lang ang mukha, alam na ninyo na yon ang taong pinagkakatiwalaan para tanggapin yung mali-maletang pera.
6: Ang contact po kasi, Your Honor, si Mark Texay at si Paul Strada, which is kasama po namin nung time na yun.
0: Yun ang dahilan kasi, Mr. President, kung bakit yung Mark Texay na yan at saka yung John Paul Strada talagang pinagkatago-tago nila. Hindi natin alam kung anong lupalop na ng mundo nandiyan sila. Sapagkat sila talagang pinagtiwalaan ni Saldico, hindi lang sa pagbibilang, kung hindi yung paglalagay sa maleta at kung sino-sino ang dapat na tumanggap. Sino pa po ang gustong kayo po?
8: Ako po, Your Honor, Romel C. Galapon po. Itong sasabihin ko, sir, wala po sa affidavit namin. Pero ito po yung detalyado. Kung talagang gusto nyong malaman, kung may mga CCTV noon, pwede nyong concierge request. Nag-deliver kami sa 14 Nara Street, South Forbes, Makati, kasama si Mark Tiksay, driver namin si Henry Wabina. Sakay ang Toyota Grandia, plate number Eco Alpha Golf 4628. Noong 29 August 2024, around 19,2500. Pwede pong i-ikwan yun, sir, sa CCTV dun sa
0: source. Nung dineliver ninyo?
8: May photo po ako dito na kinuha, sir. Pinicturan ko po yung dinideliver
0: namin.
8: Hindi
0: po nasama yan dito sa inyong
8: nawala na pinibig. Wala po. Nasa akin po yung picture, sir.
0: Ilang maleta ang dineliver ninyo?
8: Lima to hanggang anim,
0: sir. Kanino po na i-deliver?
8: Sa bahay po ni Congressman, former Congressman, Speaker Romualdez po.
0: Sino pa po ang gusto mag-volunteer ng kanilang individual na karanasan?
7: Sir, Staff Sergeant Walter Manalansan, Philippine Marines retired. Nakapag-deliver po ako ng kasama ko po ito, si katabi ko, si Rene Julian. Nakapag-deliver po kaming 26 maleta kay dating Speaker Romualdez sa bahay niya po doon sa 14 Nara Street po sa South Forbes. Actually, pagpasok pa lang po namin sa gate, dalawang sasakyon po kami. Pagpasok pa doon, yung Forbes po may mga CCTV po yan sa gate. So kung i-request po yung pagpasok ng mga plate number na dalawang van, makikita po doon. Nag-deliver po kami is July 14, 2025. Ayan po. Nakapag-deliver din po ako sa Aguado. Sa bahay din po niya doon sa Aguado, sa Malacanang. 32 paper bag po yun. Ang ginamit namin pong sasakyan is plate number Innova Black 3374. Kasama ko po si kabady ko rin po si Rene Ulyan at saka si Mark Tiksay. Ano po yun, mga April? Mga April po yun, 2025. Tsaka yung sinasabi po nilang nakatanggap kami ng 5 million, hindi po totoo yun. Kasi ako po, nagkaroon po ng tumor yung kapatid ko. Actually, namatay po siya ngayon eh. Kanina, yung kapatid ko. Sorry po. Namatay po siya kanina.
0: Ngayong araw na ito? Kasi ang nangyari, Tony Baligod, nung itong inyong pinagsama-samang salaysay ay lumabas na nga.
7: Kung may pera po ako, naipagunot ko na po yun.
0: Alam po namin yun.
2: Yes. Let me express lang sa amin 13, 12 at sa committee, nakikiramay at we're so sad to hear the circumstance niyong lahat. I mean, it happens to many Filipinos. But not at a time where you're risking your life at hindi nyo alam kung makukulong na kayo bukas, mapapatay kayo. That's why nagpapasalamat kami nandito kayo. At ang pangako lang namin, your testimony will not go in vain. Diba? So that's why ko bringing up kanina yung 5 million. Kaysa sa media tayo mag-press con mamaya, malaman talaga namin. And I didn't know that yan ang circumstance nyo lahat. So tanggapin nyo yung aming pakikiramay and you know, I don't know. Yung kasing natanggal yung inyong livelihood, pwede namin ibalik yun eh. Pero yung namatay kayo, hindi naman namin mababalik yung pagpapagamot doon eh. So, you know, tanggapin nyo yung kaming paumanhin. But we will do better. No, kung si ilan lang kami natitira sa committee na to at sa Senado, we will do better. So, to give justice doon sa sinasabi po niyo. Chairman, kung gusto niyong balikan mamaya kung sino pang gusto magsalita, but isa sa pinakamalaking issue sa ating bansa ay yung extrajudicial killing. At nung nagkaroon ako ng pahayag sa Facebook Live, twinis ng mga bishops ng
9: Catholic bishops, twinisto ng ilan mga business groups, ng ilan mga eskwelahan. Let me repeat it here in context of paragraphs 27 to 32, 27 to 32, no? Kaming apat dito na nandito sa committee ngayon, iba-iba kami ng religion. Senator Aimee, Senator Marcoleta, Brother Robin, ako, iba po kami ng spiritual na paniniwala. Pero kung hindi ako nagkakamali sa Katoliko, sa Iglesia, sa Evangelical Christian at sa Muslim, pare-parehong naniniwala na bawal pumatay. Thou shall not murder. No, thou shall not kill, thou shall not murder. Ang pagkaintindi ko kasi, dahil kinausap ko si Senator Baton nung siya'y Chief PNP pa, at ang Pangulo, nung tinanggap ko yung posisyon na Foreign Secretary, trabaho ko ipaliwanag sa buong mundo yung war on drugs. So ang pagkaintindi ko, at ito'y na-clarify ko sa Pangulo, na-clarify ko kay Senator Bato, yung lingwahe kasi na naiintindihan ng mga pusher at mga kriminal ay yung lingwaheng hindi namin kayo atrasan. Gusto niyong patayan, patayan tayo. Tumigil kayo, kung hindi, lilinising namin kayo. Pero ang pagkaintindi ko is that the police, the PNP, ang alagad ng batas, they will follow the constitution, the laws, and protocols. Meaning, ang ibig sabihin na papatayin kayo is kung may encuentro at lumaban sila, naglabas sila ng deadly weapon, pwede mo i-engage. And if paulit-ulit ang dati nating Pangulong Duterte, if your life is in danger, alangan naman ikaw ang alagad ng batas, eh di suicide mission yun kung sasabihin mong may baril na yung kalaban mo o sabog at kung ano-anong ginagawa, no? You know, in Europe, dahil mas cocaine, morphine, kung ano-anong droga ay yung mga mahal na mga, ano tawag dito sa mga luxury drugs, no? Hindi nagkocause yan ng paranoia at saka ng mga hallucinations na yan ang problema sa Shabu. Sa aming ngang distrito, nangyari, anak ng mayor, buti yung anak okay na. But nabaril niya yung sarili niyang tatay, buti hindi na tamaan. Kasi ang sabi, nung sabog siya, ang nakita niya, demonyo. Hindi niya nakita yung tatay niya. Because the effects of Shabu is different to different people, pero it causes that. San ka makakita na ire-rape 2-year-old, 4-year-old, 7-year-old? No? Adapted sa pamilya, mahal na mahal yung pamilya, pero nag-drugs, mangre-rape sa sariling pamilya. At pagkatapos sasabihin, hindi niya alam yung ginawa niya. That's why there was the war on drugs. Question, was there indiscriminate killing? Was there extrajudicial killing? That's the big question. That's why, like in the case of Kian, kung hindi ako nagkakamali, nakasuhan ng murder at nakonvict yung mga polis na yon. No? So let me make that distinction now. It is different if you have a policy to kill them all. Diba? Kung genocide yan, crimes against humanity, kung yan ay hindi, basta't nagdagim, patayin mo yan. Extrajudicial killing yon. Pero pag sinabing seryoso tayo laban sa droga at pagka lumaban, labanan nyo rin, pabalik, use adequate force. Yan po illegal. Lengguwahe lang ang pinag-uusapan. And the proof of that is times 3 yung nakulong sa dating mga nakukulong. But what is my point? My point is that was the debate then and that's the debate now. And I want all the witnesses to come out. So kung meron involved sa extrajudicial killing at local levels yan, dapat makasuhan. If it was a state policy, then mananagot po ang ating dating Pangulo't si Senator Bato. But if it wasn't a state policy, at meron pa ilan-ilan, whether yan ay pusher to pusher, sindikato to sindikato, tandaan nyo po, may mga general sa sindikato. May piskal, may judge. That was revealed. So what's my point? Kasi nakalagay po dito eh, ang ICC Group ay palaging pumupunta sa Midas Hotel sa Pasay 2024, Holiday Inn at Holiday Inn Makati 2025. Kung saan dun sila kinakausap, ni interview ng mga tao na pinapakontak sa akin, Bernard Tube, no? Si Sunny Trillanes, katulad ni Brigadier General Jerry Protasio, Police Colonel Santiago Jordan, Mayor Jed Mabilog, Kerwin Espinosa, Father Flavi Villanueva, Police Colonel Santi Mendoza, Police Colonel Jeffrey Latayada, at Police Colonel Angel Garciliano. Pumunta rin sila sa bahay kalingan ni Father Flavi Villanueva para makausap ang mga pamilya ng mga biktima di umano ng EJK at National Bilibid Prison sa Muntinlupa para kausapin ang di umano pumatay kay Kian De Los Santos na dating mga polis. May picture dito. Walang problema sa testimony na yan. I mean, if any congressman, including Zaldico, the former speaker, anyone wants to get to the bottom of truth, former Senator Trillanes, kung gusto niyang may access ang mga taga-ICC, ang problema lang naman ko noon, nagsinungaling kasi yung gobyerno na hindi sila nagko-cooperate. Ba't halimbawa, inamin nila nagko-cooperate sila? Wala rin naman problema eh. We all want to know the truth. I want to know the truth. Was EJK a state policy? Or was it certain groups? And was the intention talaga ni former President Duterte linisin? Ang problema, pag sinundan mo yung paragraph 28, 29, 30 hanggang 37, bukod sa mga meeting sa bahay ng dating DOJ Secretary Boring Remulla, bukod sa meeting, ito sa 29, no? Noong pagbalik-balik ang mga ICC personality dito sa Pilipinas mula December 2023 pa lang hanggang 2025 ay nakapag-utusan kami ng 4 na beses na mag-deliver ng pera para kay Sunny Trillanes para sa gastusin konektado sa ICC personalities. I won't continue reading because I want to hear it from you. Kasi iba po yung tinutulungan mo na ma-interview. So halimbawa po, may kailangan sumundo sa airport, kailangan kumain, kailangan makapasok sa Bilibid. At iba yung mali-maleta. Kasi mali-maleta implies bribery. So it's bad to cover up EJK, but this is also bad to pay people to make it appear na meron EJK kung wala. As a state policy, ha, I'm not saying walang extrajudicial killings. Even during the time of President Pinoy, there was between 13 to 17,000 every year na EJK. Kaya lang ang ginawa ni Secretary De Lima nung secretary siya, pinalitan yung definition ng EJK. Kaya lumabas, ganun karaming patay, pero hindi EJK. So, please elaborate on this. Kanina inumpisa nyo na eh, na dun kay Senator Trillanes, no? But yung sabi niyong pabalik-balik na meetings simula 2023, can you elaborate at ilang beses na bigyan ng pera? Tapos sabi, folder. Paano nyo alam na pera yon at hindi dokumento? And then, can you flash the... Nagulat ako dito sa table in page 10-11 kasi madetalye. Usually, correct me if I'm wrong, Tony Baligod, usually, kumpanero, hindi naglalabas ng ganyan kadetalye kasi isa lang dyan mali. Although this is not the actual na ano naman, di ba, na nag-duty, this is the schedule. But usually, hindi naglalabas ng ganyang kadetalye. Kasi pagka naglabas ka ng ganyang kadetalye, tapos may isang pangalan dyan na wala na dyan o hindi pumunta o etc., mapapahama ka pa. So usually yung credibility ng testimony pag may detalye at napanindigan yung testimony na yon. But, so let's start with this table. What is this table?
1: Your Honor, sample lang po yan ng mga duty assignments ng mga security details. So dito, makikita po nyo yung date, no? October up to 3 weeks lang yata ito. Pero mahaba po yan. Sample lang po yan. Meron din pong schedule ang mga naka-assign kay Congressman Saldico, sa asawa niya, sa mga anak niya. May mga naka-assign din sa mga media operators nila. No? Meron pong na-assign dito sa dalawang operators yata, no? So ito lang po, sample lang po yan, Senator.
9: So hindi pala to parang may sumundo, may talagang binantayan yung mga foreigner na allegedly taga-ICC. Can we start with that, yung sinabi nyo kanina, as much as possible details and names, no? Alang-alang sa ating mga kapatid na media, as I said, ayaw ko sabihin marami, you know, Let's also protect them. They're doing a indispensable job in our country. Pag walang media, we will have a dictatorship. So, alang-alang din sa mga nagsasakripisyong media katulad ninyo. Yung mga operators na yon, kung mababanggit nyo, banggitin nyo. Para mahiya naman sila kung totoo talaga. No? But details matter. So, ilan meetings yon, saan? Personal knowledge only, please. Sergeant Tube, you want ICC. Sa ICC muna tayo.
10: Yes po, sir. Dumating yung ICC, sir, December 2023. Si Mark po yung nag-handle ng 1 month po siya. Bali, assistant po siya ng ICC. Bali, siya po yung direct contact from Senator Trillanes din si Mark po. Then binigay ni Mark po sa akin yung assistants is 2 weeks na po sila. Bumalik po sila ng October 2024. November to October, ma'am, sir. Then ang direct contact ko po sa mga schedule ng meeting ay si Senator Trillanes po na binigay ni Mark sa akin kasi siya po yung previous na na-contact din kay Senator Trillanes. Isti po yung code name niya dito po, sir. Siya po yung nagbabato ng mga meeting sa hotel, Holiday Inn, na i-meeting po sa ICC. Good for 1 month. 1 month po yan, sir. After po noon, hihatid naman po napin sila sa airport. After that, mag-aantay naman po kami ng schedule na dadating ulit sila. Then kami ulit yung magsusundo sa kanila na may contact doon po sa may immigration po, sir.
0: For the record, kailangan malaman mo na yung binabanggit mong pagdating at parot-parito ng ICC ay consistent sa record ng immigration. Kaya naniniwala kami na yung inyong salaysay may bahid ng katotohanan talaga. Kasi ito lang, kapapakita lang ni Senator Aimee kasi nakakonekta kami ni siya para malaman namin, isa-isa naming tinitingnan kung lahat ng sinasabi ninyo ay consistent sa mga naganap na pangyayari.
9: Sir Chairman, to continue, di ba? As I said, no, take out the issue of cooperation or not cooperation ng Pilipinas sa ICC. Walang masama sa investigasyon eh. Kung pupunta dito yung mga foreigner para malaman kung may human rights violation. Actually, despite the rhetoric of President Duterte, I invited human rights groups to come to the Philippines. I had the opportunity to meet with the late great Senator McCain, and he asked kung pwede. May mga pangalan lang ako sinabing we dissuade because political yan. Yung foreign minister ng Iceland, binabanatan tayo, nagulat. Iceland, no? Iceland. Nagulat siya, humingi ako ng bilateral meeting. Inimbita ko siya. Sabi ko, huwag ka sa media at sa rhetoric, pumunta ka ng Pilipinas. Sabi niya, no, your president banned us. No, sabi ko, I will personally escort you. So hindi issue sa akin yung investigasyon. Issue sa akin kung may bayaran sa investigasyon. So can you talk a little bit about yung... So anong diniliver dito? Maleta, pera, kanino diniliver? Ano yung sinabi niya para saan yung pera na yon? Pang kain lang ba o pang gasolina yon or what? No? No. Kanina inumpisahan nyo na eh, di ba?
10: Your Honor, yung sa ibang team po yung nag-deliver ng pera. Sa amin po, nag-assist lang po kami nung ICC. I think po, yung ICC, nabigay na po siguro yung dapat ibigay sa kanila nung nag-serve po kami sa kanila.
9: Pero kanina may nagsabi no, na meron kay Senator Trillanes. Yes. Tama po ba?
11: Meron po, sir.
9: Go ahead po,
11: sir. Nakapag-deliver po ako kay Senator Trillanes sa 86 Security Ojeda... Ay, sorry, sir. Sa 86 Security Ojeda Street sa Quezon City. Kumbaga... Ano ng Magdalo yun? Headquarters po ng Magdalo yun, sir.
9: Anong dala mo ulit nun?
11: Yung una ko pong dineliver doon, paper bag na malaki, siguro nasa 5 to 10 m yung laman ng process. Ako rin po mismo yung nagbuhat noon.
9: And then pangalawa?
11: Tapos yung pangalawa po, 6 na po na maleta.
9: 6 na po?
11: 6 piraso.
9: 6 na po. Po. Okay. 6 na.
11: 6 piraso okay. Na maleta po.
0: Maliit, medium, or...
11: Halo-halo po. Halo-halo po, sir.
9: So dalawang beses?
11: Dalawang beses.
9: Tapos, sir, Sir Tube... So, ang sabi mo naman kanina, ang personal knowledge yun naman yung pagpapalit naman sa dolyar.
10: Yes, no? Sir.
9: Na diniliver din kay?
10: Binigay po namin kay dating speaker po yung
9: okay.
10: Dollar.
9: But ang sabi niya, or ang sino nagsabi na para kay Senator Trillanes or sa ICC din yan?
10: Na ano lang po namin, Your Honor, kasi before po dumating yung ICC, 2 weeks before po na dumating yung foreigner or ICC, yun po yung papapalit namin ng dollar po.
9: Okay. Thank you. Malinaw, Mr. Chairman.
0: Salamat po, Mr. SP. Alam po ninyo kung bakit dinidistingi ni SP Alan ang mga bagay nito. Kasi may naunang pahayag na po ang Pangulo natin at alam po ninyong lahat ito. Alam din ang ating mga mamaya. Ang una niyang sinabi tungkol dyan sa ICC in relation to their intention to get the former president. Nung hindi pa sila nakukuha, sabi niya, we cannot cooperate with the ICC. The ICC has no more jurisdiction. We cannot assist the ICC in any way, in any shape, and in any form. Yan na po yung sinabi niya. Ngayon, lumilitaw po sa inyong mga pahayag ngayon, individual and collective. Ang mga ahensya ng gobyerno at mga operators ng gobyerno, direktang tumulong sa kanila. Hindi lamang sa pagbibigay ng kanilang tirahan, pagbibigay sa kanila ng mga taong kakasangkapanin kung sinong kakausapin, meron pa silang driver, meron pa silang security na kagaya ng ginawa ninyo, ito'y kahayagan lamang na hindi totoo yung naunang pasabi na hindi nakikipag-cooperate ang pamahalaan sa ICC. Kayo na po nagpapatunay ngayon. Hindi sila magpapalit ng ganung karaming pera from Philippine peso to dollar kung hindi napunta sa kanila yung mga yon. Sa mga tweed, may tirahan na nga sila, libre na nga sila sa kanilang mga anumang gastusin na maaari nilang gamitin dito sa bansa, kung ano yung gusto nilang, kung sino gusto nilang kausapin at imbestigan, para mapagtibay nilang ginagawa nilang investigation sa kanilang bansa, tayo pang gumastos sa kanila. Yun ang lumilitaw ngayon. So, kung ginamitan sila ng pera, paano natin masasabi na ang investigation na ginawa nila ay sang-ayon sa batayan nila? Na dapat sana silang humanap at hindi sila ang tinulong ang panong humanap. At ang humanap pa ay mga kilala ninyong tao na kalaban pa ng dating Pangulong Duterte. So malinaw po na wala talagang objectiveness kung ang pag-uusapan ay yung pag-uusig sa dating Pangulo. Ito ngayon ang iniyahayag sa ilang bahagi po ng inyong pagtestigo ngayon. Balikan po natin yung 14 Nara Street.
9: Mr. Chairman, just last point sa ICC. Nakalagay kasi sa Article 127 ng Rome Statute, a state may, by written notification addressed to the Secretary General of the United Nations, withdraw from this statute. The withdrawal shall take effect 1 year after the date of receipt of notification unless the notification specifies a later day. So 2018 tayo, kung hindi ako nagkakamali, umalis. 2019. Okay. Nag-withdraw tayo 2018. Nag-take effect 2019. I was Secretary of Foreign Affairs. Hinahanap ko yung eksaktong article din sa Rome Statute na dapat i-authorize ng court yung investigation within that year, no? So kung 2023 pa lang sila nag-iimbestiga, that is a violation. Ito ang problema. Halimbawa kay Senator Bato, ni hindi siya makapunta sa local court para sabihin may violation ng Rome Statute. Samantalang sa Pangilinan versus Cayetano, sabi ng Supreme Court, kapag ka unconstitutional yung treaty or yung application ng treaty, ay masusunod konstitusyon natin, no? So, lumayo tayo ng konti, pero same effect ng corruption. So, I just wanted to put that on record, Mr. Chair. Importanteng lumabas ang buong katotohanan dito kasi sistema natin ng gobyerno, batas natin, constitution ang involved. Walang kaibahan to sa nangyari kahapon, and I really hope I'm praying there'll be a next hearing after this para nga magkaharap-harap ang DOJ, ang Senator Trillanes, imbitahin natin. I'll defer now to you, Mr. Chairman. Thank you.
0: Karagdagan lamang sa sinasabi ni SP para maintindihan po ng lahat ng mamamayan. Nag-withdraw tayo 2018 sa Rome Statute. Sa kanilang patakaran, magkakaroon lang ng visa yon pagkatapos ng isang taon. Alam po ba ninyo ang dahilan noon? Ang dahilan po noon, hindi kaagad tatanggapin ang pag-withdraw dahil nga sa kanilang tuntunin, na ang nagkasala sa panahon na sila ay tayo ay miyembro ng ICC, may karapatan silang usigin yon. Ngunit yung pag-uusig na yon, may hangganan. Kailangan, nung mag-withdraw kayo, yung request for investigation dapat ginawa ng ICC bago lumampas yung taning na isang taon.

0: silang humanap dahil ang patakaran na sinabi ng Pangulo, we will not assist the ICC in any way, in any form, and in any shape. Bakit kabaligtaran ang nangyari? Yun ang punto. Yun ang pinakapunto. Kaya hinahanap natin ngayon, bakit isang dating senador pa ang tumulong? Alam po ninyo sa ibang bansa, halimbawa, yung presidente ng Israel, na presidente ng Russia, Vladimir Putin, inisyuan din siya ng warrant of arrest ng ICC. O bakit di siya mahuli-huli? Kinausap ang Mongolia, dahil nagpunta yata roon ang Vladimir Putin. Ang Mongolia kasi, member ng ICC. Ano sabi ng Mongolia? Hindi namin na-arestuhin. Si Benjamin Netanyahu, Prime Minister ng Israel, nagpunta sa Canada. Member ng ICC ang Canada. Pinauhuli ng ICC. Sabi ng ICC, hindi namin pwede gawin. Alam po ang ibig sabihin nun? Yung pagpapatupad ng warrant of arrest ng ICC, voluntaryo po sa mga bansa na kaanib ng ICC. Kung ayaw nila, wala tayong magagawa. Sa ating bansa, hindi na nga tayo miyembro. Sinabi na nga ng Pangulo, we will not assist in any way and in any form. Bakit ganun na nangyari? Dinalampan nyo ng pera, pinakain dito, nilagay sa magagandang hotel, si kayo pang kumuha ng makakausap nila na testigo laban sa dating Pangulo. Sino ang nagkanulo ngayon sa ating Pangulo? Sarili nating bansa, sarili nating kababayan. Sa ibang bansa, hindi nangyayari. Pumunta ka sa Russia, sabi ni Vladimir Putin, kung hindi kita uhuliin. Gumawa sila ng kautusan, lahat ng investigador na pupunta rito dapat ikulong. Nagagawa nila sapagkat may respeto sila sa kanilang leader. Dito sa ating bansa, hindi ko na po alam kung ano nangyayari. Balikan natin yung Naray Street. At yung Tamarind Street, 30 Tamarind Street. Isa sa mga video message ni Saldico, sinabi niya na nag-deliver siya ng 1 billion pesos doon sa lugar na yon. 30 Tamarind Street. Dalawang pagkakataon niyang ginawa yon. December 2 and December 5, 2025. Nung una, ang dinala niya 200 million pesos. May gamit siyang isang Grandia Elite. Ang tumanggap, si Yusek Jojo Guadis, kasama ng kanyang gwardya na noong araw na yon ay naka Black Fortuner, Toyota. December 5, 800 million. Dalawang Grandia Elite ang tumanggap din si Yusek Jojo Guadis. The same 30 Tamarind Street. Sino sa inyo ang nakasama ni Saldico nung i-deliver sa dalawang araw? Yes, sir.
1: Po, Your Honor, Anselmo Taberdo, Your Honor.
0: Pinatutunayan nyo na naganap yung pag-deliver sa dalawang araw, December 2 and December 5?
1: Correct po, Your Honor. Your Honor, pinatutuhanan ko yan.
0: Sir President, siguro dapat makuha rin natin ang CCTV ng security agency na namamahala sa lugar na yon, sakop ng 30 Tamarind Street. Sa Forbes Park yata yan.
1: Forbes Park po.
0: Makukuha natin yung kanilang logbook, yung CCTV, para sa ganun, makonfirma natin, tama ba yung, ano ba yung plate number ng tatlong Grandia na ginamit, o kung yung ginamit na Black Fortuner ni Yusek Jojo Guadis. At kung sino yung namamahala doon sa 30 Tamarind Street?
1: Your Honor, madagdag ko lang. Pumapasok po ako doon is Nelson Gu ang binabanggit ng gwardya.
0: Ano po?
1: Nelson Gu.
0: Yung Nelson Gu, yun po yung dummy ni former Speaker Martin Romualdez. Pero ang may-ari po dyan, ang bumili daw po ay Golden Peasant. At kinakailangan din po sa isang pagdinig natin ay tawagan din si Attorney Jose Raulito E. Paras. At ang pagkakasabi po sa amin, siya pa yung nagbigay ng $2 million kay former Speaker Martin Romualdez para mag-donate.

0: sa Harvard University. So kailangan pong malaman po nating lahat ito kung tunay ito. At kailangan din po natin sigurong maipatawag, Mr. President, ang Register of Deeds ng Makati para malaman natin kung sino yung may-ari ng 14 Naray Street sa Forbes Park. Sino po ang nag-deliver sa 14 Naray Street sa Forbes Park? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So siya po ang nagdi-deliver diyan sa lugar na yan. Paano po nyo nalaman na yung po ay bahay o pag-aari ni former Speaker Martin Romualdez? 14 Naray Street.
1: Your Honor, bago po kami papasok ng gate, sasabihin po yung number ng bahay at saka yung kaninong bahay po bago papasok po.
0: Ano po ang sinasabi ninyo pag bago kayo papasukin?
1: Kay Speaker Romualdez po, 14 Nara.
0: Papapasukin na kagad kayo ng
1: yes,
0: guardia?
1: Yes, for honor, kasi naka-coordinate na po nila yun galing sa loob sa gate po.
0: So sino pa po ang magkukonfirma nun?
2: Ako po, Your Honor, kinukumpirma ko.
0: Ganon din po, tuwing papasok kayo, ang sasabi nyo lang, 14 Naray Street, Speaker Martin Romualdez.
2: Yes po, Your Honor.
0: Ilan po lahat ang na-deliver naman do sa 14 Naray Street? Kasi dalawa po yung delivery nyo, isang 42 McKinley at isang 14 Naray Street.
3: Marami, Your Honor, kasi yung natapos na doon sa simula 2022 hanggang 2023 December, doon sa 42 po, na-stop na po yung deliveries po. Tapos doon sa 2024 January, nag-start yung delivery sa 14 Naray Street po. Hanggang natapos po yung termino ni Busaldi po.
0: Ano po ang naramdaman ninyo nung kayo po ay magkaroon ng press conference dyan yata sa Globe Filipino, na kung saan ay opisyal po ninyong inilahad ang pinagsama-sama ninyong salaysay, kasama po ninyo ang inyong abogado, at nang ito po ay makarating dito sa amin sa House of, dito sa Senado, ang sabi po ng dating chairman ng Blue Ribbon Committee, hindi ka panipaniwala ito. Kasi may sinabi yata ang tentative amount si Attorney Baligod. Attorney Baligod, ano ba yung estimate mo bang nasabi noon? At yan ang kanyang ginawang dahilan para sabihin niya na sa kanyang calculation, gumamit yata siya ng differential calculus o kung ano man. Ano?
4: Ang nabanggit ko po noon ay 805 billion at ang binasehan...
0: At yun ay kanyang pinagdudahan. Alam mo ba kung anong kanyang naging batayan kung bakit hindi ka panipaniwala ang inyong salaysay direkta doon sa pagkakasabi ni Atty. Baligod na 805 billion. Baka naman yung iba pinaniwalaan niya pero hindi talaga siya makapaniwala kahit anong gawin niya. Imposible kanya na itong mga taong ito na 18 sa kanila hindi kakayanin ng ganito lang karaming tao para i-deliver mo ang ganitong kalaking halaga. At nagkwenta nga siya at nag-privilege speech nga siya dito rin sa bulwagang ito. Atty. Baligod, sinabi niya sa iyo na hindi ka panipaniwala.
4: Dalawa po kasi yung assumptions ni Senator Lacson. Kaya siya nagsabi na hindi ka panipaniwala. Ang una po kasi ay ang assumption niya, ang pera ay galing lamang sa flood control projects anomaly. Second, na assumption ay physically binibilang kada piraso yung pera. So, time and motion, imposible nga po yung 805 billion from September 2022 to early part of 2025.
0: Tama naman siya pag binibilang yun. Mabubulag ka talaga.
4: Pero ang pagbilang po ay per bundle na by the million, no? 1 million per bundle. Oo, tapos sinisilid sa maleta, meron pong marker sila eh, kung ilan ang nilalaman ng bawat maleta. Kaya makikita po nyo sa picture, merong nakalagay 35, 56, etc.
0: po ang committee ngayon ng mental picture. Kanina may nagsabi na sa atin na palagay ko minonota na ng ating mga staff dito. Sa bawat linggo, tatlong beses kayong nagdi-deliver. At ang bawat delivery ay hindi kukulangin sa 20 na maleta. At ito'y ginawa nyo sa halos from 2022, 23, 24, 25. At ang maleta ay tatlong klase. Isang maliit, isang hindi masyadong malaki, at isang malaki. Pagsama-samahin natin lahat ang mga factors na yan, pwede mo bang i-calculate kung tama o hindi yung nauna mong sinabi na hindi mo naman ata sinigurong ganun na ganun?
4: Okay po. Kung 3 to 4 times a week ang sabi nila, tatlong beses kanyo na lang. At wag na nating i-consider na large, no? Mag-average tayo, medium na lang.
0: Kunin mo yung range niya.
4: O sige, mga 30 million na lang po kada bag, kada maleta. So sa isang linggo...
0: Maliit naman yun kasi magsimula ka sa 20, merong hanggang 60. So 20 40. Plus 60 divided by 2, yun ang range mo.
4: Opo. So kung 40 million kada maleta, minimum of 20 na maletas kada delivery, so 60 na maleta kada linggo sa tigko 40 ay kwad na po yun, 240 million na po yata yun, tama? Mahina po ako sa math kaya nag-abogado ako. 2.4B. Opo. So sa isang no, so sandali ah. 60 times...
0: Mas magaling sa'yo sa math si Senator Amy kaya hindi niya tinuloy ang kanyang pagiging abogado.
4: 60 times... Ano? Ganito na lang po, no? 60 na maleta sa... 60 times 4 is 240 na maleta kada buwan. Then, 33 months po lahat yan. From September 2022 hanggang sa huminto sila. So, 240...
0: Tony Baligod, bago ka magpatuloy, pwede po kayong kumain. Pwede po kayong kumain. Alam ko naman po, habang kumakain kayo, pwede kayong makinig. At magtas lang kayo ng kamay, habang kumakain kayo, pwede rin kayong magsalita. Sige po, huwag po kayong mahiya, para sa inyo po yan.
4: So kung...
0: Working lunch po ito, working lunch.
4: Ano? Wala ako ah. Okay, 20 na maleta times 3... sa isang linggo, 60 na maleta po yan. Then, apat na beses sa isang buwan po, kasi 4 weeks. So, 240 po na maleta sa isang buwan times 33 months po yan. Then, palagay na lang po natin na 40 million ang isa. Ang bawat bag, meron na pong 316.8 billion. Pero sa kwan lang po yun, sa Forbes Park lang. Ang sabi po ng mga witnesses ay pati sa Aguado nagde-deliver din sila ng halos 3 to 4 times kada linggo. So, kung i-times 2 po nyo yan...
0: Saan po yung Aguado na yun at kanino pong pag-aari yung pinag-deliveran nyo ron?
4: Ang sabi po nila kay dating Speaker Martin Romualdez. So kung Aguado and Forbes Park lamang po ay 633 billion na po yun. Ang pinag-uusapan lang po natin yung dalawang locations na yon. Paano po yung pumunta sa ibang mga congressmen, mga senador, no? So tama po yung estimate ko na around 800 billion pesos po yun. Yung sinabi ko po na maling assumption ni Senator Lacson na ang alam niya galing lang sa flood control, marami pong pinanggalingan po ito, hindi lang flood control. Yung retrofitting ng mga bridges nationwide, no? Yung repair ng so-called damaged irrigation canals na wala namang damage, no? Retrofitting ng bridges, wala pong na-retrofit na tulay. Yung reforestation program ng DENR, tingnan nyo po, wala pong, ang sabi sa COA yata ay namatay ang mga tinanim, pero wala namang tinanim. Yung mga kwan po, importation sa sugar, no? So, may narinig po ako na kausap si Senate, si Congressman Saldico. Narinig ko po mismo habang nag-uusap sila. Kaya sabi nga niya, itong i-deliver sa kanya ay parang patak lamang. Dahil marami pa pong ibang pinanggagalingan. Halimbawa po, confidential funds ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, kinukuha po rin nila eh. No? Halimbawa, overpricing ng mga procurement. Isang example, Your Honor, no? Department of Justice, historical confidential fund ng departamento na yan ay around 300 million lang. But there was a year na humingi sila ng almost 1.2 billion. Ang rason, bibili daw ng surveillance equipment to monitor drug lords. Eh ang balita ko po, wala yatang nabili. At kung meron man po, yung 1.2 billion na price ng equipment, that's 4-5 times overpriced. Kasi sa ngayon, 250 million, you will get a very good surveillance equipment. Familiar po ako dyan dahil na-involve ako sa company that manufactures certain equipment of that nature.
0: Ito pong inyong pinagsama-samang salaysay, punong-puno po ng mga litrato. May mga sasakyan po ito, may mga helicopters. At ang maleta po ay iba't ibang kulay at iba't ibang laki na nakasalansan. Ito po ba ay nilagay nyo rito para ipakita nyo kung gaano kalawak, gaano karami ang perang na i-deliver sa mga taong binanggit nyo sa inyong salaysay?
4: Actually, sample lang po ng mga pictures and videos po, Your Honor.
0: Ibig po ba nyo sabihin, meron pa kayong ibang mga litrato na maaaring ipagkaloob sa pagdinig? Para sa ganun ay lalo nating madetalye, mapatibayan na ang gawaing ito po na talagang kasuklam-suklam ay naganap. At kailangan po nating tukuyin na mabuti kung sino po lahat at paano nangyari po ang lahat ng bagay na ito.
4: Isusumite po namin lahat ng pictures and videos sa committee po ninyo at maaari rin po ninyong ipa-subject ang mga ito sa forensic examination para makita kung AI o hindi kasi maraming allegation na AI lang daw po ang hawak namin. No? So handa po kaming makikooperate, ibigay po namin lahat sa inyo, pati yung mga computer equipment na gamit kung saan naka-store ang mga video and pictures po na yan.
0: At saka yung pinaka-importante po rito, yung sinasabi niyong chat, na kung saan ay yung communication, yung exchange ninyo doon sa principal, ay isa pong mabuting katibayan na yung pagdi-deliver na papatibayan po. Nabibigyan ng batayan ng bawat pagdi-deliver dahil nagkakaroon po ng confirmation sa bawat delivery.
4: Apo. Meron pong na-store sila ng mga screenshots ng conversations, pero nung pumutok po itong issue ng flood control, ay tinanggal po sila sa chat group. Pero I think the committee has enough authority and power para po makuha ang data na yan sa communication platform na ginamit nila, which was Viber po. Pwede pong mahingi ng committee po ninyo.
0: Take note of that, Tony Baligod.
5: Pwede na yung pictures.
0: So lahat ng iba pang mga litrato o kaya mga bidyong hawak ninyo na makakatulong magbigay ng detalye, maliban pa sa mga individual na karagdagan pong mga salaysay na gusto po ninyong gawin, ay malaya po ninyong may pagkakaloob para sa ganun pagsama-samahin natin at titingnan natin kung lahat ng mga gagawin pa ninyong pagdidetalye ay bubuo ng isang larawang katulad po ng inyong nauna nang isinubmit sa ating komite.
4: Opo, naghahanda po kami actually ng affidavit ng bawat isa sa kanila to present as exhaustively as possible everything that they know and everything, every evidence that they have in their possession, at isasubmit po namin yan sa inyo.
5: Mukhang naibigay na ni Attorney Baligod yung pictures yata na nakuha nila dun sa Ilocos na inaabangan natin kanina. Pwede kayang ipakita lang sa body? Please identify, sino nakakuha nitong picture na to? Saan at sino-sino yan?
1: Your Honor, ako po yan, Your Honor. Ang kumuha ng picture po si Kong Saldi po kasi tatlo lang po kami nandyan po eh.
5: Ito kinuha sa bahay sa Ilocos, no?
1: Yes,
5: sa
1: po.
5: Tabing dagat. Eh, ang tanong ko lang, kailan kinuha yan?
1: Same po, pagdating namin. 2022 po.
5: Akala ko dumating kayo nung gabi.
1: Hapon na po, ma'am.
5: Hapon na. Hapon na yan. Tapos, yes. Tuloy-tuloy kayo natulog?
1: Yes po. Kinabukasan na po kami bumalik na Manila.
5: Kinabukasan kayo lumipad. Pero may dala kayong mga maleta. Iniwan na ninyo doon?
1: Yes po, yun.
5: Kanino po?
1: Dyan po sa bahay po. Ang nag-receive po, ma'am, si Kong Sandro na po eh. Hindi ko pa alam kung kanino niya po.
5: Okay. May ikalawang picture yata. Ito yata hindi nasa Ilocos. Sino to?
1: Ako din po yun, Your Honor.
5: Saan yan?
1: Hindi po yan sa Ilocos.
5: Wala nga.
1: Sa Manila po. Hindi ko alam kung saan po na area po yun.
5: Okay. So, pagtitipon lang yan. Walang delivery dyan.
1: Oh, wala po.
5: Okay. Bakit kayo nandun?
1: Invitation po ni kay Kong Saldi nun po, ni Presidente po.
5: Okay. Dati may mga picture din sa loob ng aeroplano. Parang may nakita ako dati na nasa social media, pero kung mahanap lang ninyo lahat sana ng picture, isumitin na rin ninyo kay Chairman at sa ating committee para kompletong-kompleto. Thank you. Kapag may nahanap pa kayo, please pakibigay na lang. So we enter this as part of the body of evidence po, Mr. Chair.
0: Thank you, Sen. Amy. Kayo pong lahat na nagkusa na pumunta rito, kahit na alam ninyo na ang gagawin ninyo ay maaring nagdulot sa inyo ng mga bagay na hindi makakabuti sa inyo at sa inyong pamilya, kagaya ng nangyari kay Master Sergeant Cutesa. Kahit na gano'n ang iniisip ninyo, anong nagbunsod sa inyo para dumating kayo rito, lalong-lalo na sa panahon pa naman na ang Senado ay nagkakaroon ng sabihin na nating siguro, paano ba natin i-describe ang nangyayari sa atin ngayon? Ang nangyari po kahapon ay simply a naked power grab. Maring nagulantang kayo, maring sasabihin, darating pa kaya kami? Ang gagawin pa kaya namin ay tama? Dahil sila mismo ay hindi nagkakaroon na ng hindi pagkakaunawaan sa parte ng kanilang gawain. Bakit pa rin kayo nagkusa na pumunta rito?
4: pwede po ang ako ang sumagot para sa aming
0: hindi,
4: lahat.
0: Gusto ko muna, isa muna sa kanila bago ikaw.
4: Nag-usap po kami kahapon at yan nga ang katanungan. Dahil nakatanggap din po kami ng email na kinakancel ni Senator Tulfo ang supposedly Blue Ribbon hearing ngayon at in-schedule niya daw sa June 8 po, no? Gaya po ng sinabi nyo kanina, Your Honor, tungkol sa lagi nilang sinasight na Avelino versus Cuenco, ay napag-aralan ko naman na mali yung basehan nila, no? Dahil yung Avelino Cuenco ay actually dismiss yung petition, eh. Voting 6-4 ang Supreme Court, dinismiss yung petition. So, ang ground ng dismissal, lack of jurisdiction of the Supreme Court. So, wala silang pwedeng gamitin na it's not part of our juris actually. Kaya yung sinasabi nilang computation doon, sinight nila yung absence ng isang senador, obiter, alam naman natin po yung obiter dictum po, no? So kung dinismiss mo yung kaso for lack of jurisdiction, wala kang pwedeng ibang gawin, eh. And anything that is said there, aside from the dismissal, is meaningless. Kaya po, minarapat namin na dito sa committee na ito na inimbitahan nyo kami, dumalo. Dahil nakita po namin na yung attempt ni Senator Tulfo is a pretension of power. So kinikilala po namin yung committee na ito na pinangungunahan ni Senator Pia at kayo po bilang chair ng subcommittee. At naniniwala pa rin po kami na ang Senate President ay si Senator Peter Cayetano. Yan po ang pananaw namin. Kaya dumalo po kami ngayon.
0: Sa legal aspect kasi, attorney, dahil sa abogado ka, kahit papaano meron kang mapagbabasihan, alam mo kung sino yung tama. Ngunit yung mga kliyente mo, como sila naman ay dating sundalo, ang maaring naramdaman nila kagad, ano ba ito? Bakit may naunang nag-imbita sa atin, pagkatapos binawi, pagkatapos may lumabas, na iba na pala yung chairman ng committee. Hindi ba kayo nag-agam-agam na dadalo pa kaya kami? Ano bang mangyayari sa amin kung dadalo kami? Kasi si Sergeant Gutesa, nung una ko siyang makausap, wala kang mapapakinabang dito, sabi ko sa kanya. Ilalagay mo pa ang pamilya mo at saka ang sarili mo sa panganib dito dahil sa mga bagay na itetestify mo bukas, sabi kong ganun. Kung talagang malakas ang loob mo na dumating ka. Nangyari nga, dumating nga siya kaya nakapag-testify siya. Pero alam na ninyo kung anong nangyari pagkatapos ng kanyang testimony. Kahit na yung tao nagbuwis na ng sariling buhay, nagsakripisyo na sa kanyang pamilya, makatulong lamang sa ikahanap ng kasagutan sa problemang nilikha ng flood control na ito, imbes na magpasalamat ang Estado, sinasabi ko sa inyo, siya pa ang ginawan ng mga sari-saring kaso. Tinakot ng falsification, tinakot ng forgery, ng kung ano-ano. So wala namang basihan. Ang totoo po, yung abogada na yon na kanyang dinisoon yung kanyang pirma, ay naharap po sa disbarment. Ako na po ang kusang naghahain ng complaint para ma-disbar yun. Hindi dahil sa alam kong hindi niya pirma. Alam kong hindi niya pirma yun, pero pinayagan niyang ibang tao na pumirma para sa kanya. Ang totoo nun, hindi lamang si Gutesa ang biktima nung pirma ng ibang tao na kanyang pinayagan. Dahil nakakalap din kami ng mahigit na 44 na affidavit na kanyang ninotaryo, maski pa paano mo balibaligtarin rin, iba't ibang tao talaga ang pumirma, na yun ay nireport niya sa Notarial Registry ng Maynila. Sa mga tweet, hindi lamang si Gutesa ang biktima, maraming na biktima. Imagine, 44 na dokumento, iba-iba na pirma. Talagang hindi niya pirma dahil inihayag niya yung tunay niyang pirma. Eh paano ka kung nangyari itong pirma? Pinayagan mo ang ibang tao na pumirma sa'yo. Pagkakakitaan din ito, eh. Gumamit siya ng iba't ibang opisina na nandun yung mga taong pinayagan niyang pumirma para sa kanya, iisa yung notarial stamp. Pero ano nangyari? So ang tanong kasi, kahit na ganun ba ang nangyari sa kanya, pumayag pa rin kayo na tumestified sa layunin ninyo na kayo, gusto ko kayo ang magsalita para marinig po ng buong sambayanan.
6: Your Honor, pinilit na rin po namin pumunta dito para isiwalat po ang katotohanan na nangyari dito sa ating bayan. Sa pondo po ng bayan. Dahil kami po ang nagde-deliver ng mali-maliitang pera at aming natuklasan na ito pala ay pera ng taong bayan. Sa madaling salita, ito po ay isang sindikato. Hindi po kami aatras sa labang ito dahil ang sinasabi namin po ay totoo. Yun lang po, Your Honor.
7: Yes, Your Honor, pagkakapon. Ang nagudyok talaga sa amin dito, kung bakit kami nandito ngayon, even though sa mga nangyayari kahapon sa dito sa bulwagang ito, ang loob namin at kami ay nakukonsensya na hindi namin mailathala o ipahiwatig o ipaalam sa taong bayan na ganito na pala kalaki ang lokohan ng bansa. Dati kaming sundalo, ayaw naming maghirap ang kinabukasan ng mga anak at mga apo namin. Ano na lang ang kredibilidad namin iiwan para sa aming mga anak? Alam niyo pala na may ganyang lokohan sa gobyerno noon, bakit hindi kayo lumabas? At isasama namin sa libingan namin itong pangyayaring ito, Your Honor. Kasi sobra na rin kasi. 18 point something trillion ang utang ng Pilipinas, paano ang bayan, paano ang kinabukasan natin. Itong kasamaan ko nandito, nagdesisyon kami kahapon na kahit anumang mangyari, na kahit saan man tayo pupulutin, kulungan, o anumang paggagamit ng gobyerno laban sa atin, itutuloy natin to, laban natin to para sa bansa at para sa kaiuunlad ng bansang Pilipinas. Maraming salamat po.
0: Meron po kayong nakikita ang isang private jet. Ayan po, naka-flash.
8: Hello. Hello, sir. I'm Rin.
0: Bakit po nakasama itong private jet na yan dito sa inyong salaysay?
8: Hello, sir. I'm Rin Boy Julian. Sir, ako po yung nasa picture. At nagdala po kami diyan ng ano sir ng 48 malita galing sa Valle Verde to Mad Sea Hangar diyan po.
0: Galing po saan yung maleta?
8: Galing po sir sa Valle Verde sa bahay ni Boss Aldico.
0: Diyan sa Pasig.
8: Opo, opo Your Honor.
0: 48 na maleta.
8: 48 na maleta po. Ano po meron na po yung small saka medium large na po yan. Pero mas marami po yung large. Kasi hirap po kami talaga mag-agyat dyan eh. Yung malaki. Kailangan talaga pagtulungan pa minsan tatlo, dalawa. Hirap
0: pa. Kailangan po ikwento ninyo, naglalanding po ba sa Valle Verde ang ganyang kalaking aeroplano? Paano po? Ikwento nyo. Paano
8: sir,
0: nyo
8: ganito po sir. Galing po kami sa Valle Verde, sa bahay ni Boss Aldico. Doon kami kumuha ng mali-malitang pera.
0: Yung 48?
8: 48 po na malita.
0: Dinalagay nyo sa isang hangar. Sa kanino, sino may-ari ng hangar? Hangar.
7: Your Honor, Mrs. Aviation Development Corporation yan siya kay Kong Saldi din.
0: So doon nyo dinala yung maleta?
8: Yes, sir. Dinala po namin dyan, sir.
0: Okay. Nagpunta kayo sa hangar ni Saldi ko. Nakita mo yung aeroplano, nagandahan ka, nagpalitrato ka, ganun ba?
8: Opo sir, si aeroplano eh. Kaya nagpa-picture pa ako dyan sa cellphone ko pa ginamit ko. I
0: see. So, yung dinala niyong maleta doon sa hangar ni Saldi ko, saan niyo diniliver ulit?
8: Dyan po sir, naiwan na po kami dyan sir. Pagka ano namin dyan, siguro sir, hindi na kami nagtatagal dyan sir sa hangar sa Mad Sea. Pagka ano namin dyan sir, umaalis din kami kaagad sir dyan.
0: So diniliber nyo lamang kay former Congressman Saldico?
8: Diyan lang kami nagdala, sir. Diyan
0: sa, galing yes, sa bahay niya sa Valleverde, dinala nyo sa kanyang hangar?
8: Yes, sir.
0: Okay.
9: Sir Chairman, three things. Number one, kailangan mag-hearing tayo ulit next week at kailangan magpadala ng nakakaalam sa Ombudsman, sa DOJ at sa DPWH. Nakakabahala kasi bakit kapag ka-witness na tingin nilang magagamit nila na kung saan ay kapanig natin na senador, eh agad-agad hindi pa tapos yung testimony, gusto nilang dalhin sa DOJ para kunin yung testimony. Yun po yung inangalan nyo during the hearing. Pero samantalang itong grupo na to, parang nagte-testify pa lang, NBI na mismong lumalabas para sabihin binigyan silang tig 5 million. Kasi pag sinabi mong binigyan ng tig 5 million, ibig sabihin, kahit anong sabihin nyo dito, hindi na totoo. So, nagulat ako, instead of sending someone here to say na, sir, pwede silang hiramin, sama si Attorney Baligod para malaman, no? So, it's very important na magkaharap-harap. Of course, we're inviting Senator Soto, Senator Irwin, yung mga kongresista, Senator Trillanes, lahat ng nabanggit ngayong araw na to, no? Of course, the palace can send their representatives. Attorney Baligod, question. When's the first time lumabas yung 18 Marines, more or less? Anong buwan?
4: On public, Your Honor, was on February 24.
9: 2026. Kasi nag-wrap up ang ICC March 31. So, naimbitahan ba sila sa ICC? Did you receive an invitation sa kanila?
4: Wala po.
9: Wala. Again, no, I wonder... ICI.
4: Wala po.
9: My fault. ICI.
4: Wala.
9: Tama ho ba? Meron ba sa inyong nakatanggap ng imbitasyon sa ICI?
4: Wala po.
9: Okay. Kasi like si yung member nila, si Dave Singson, nakikipirma din dun sa mga resignation ko dun sa, sa Makati Business Club at dun sa kanilang chat groups ng Dilaw, upak ng upak. Pero nagtataka ako, nung kayo lumabas, bakit hindi kayo inimbita? Si Sergeant Gutesa, ano po ang impormasyon natin na saan na siya?
4: Pinapirma po kasi siya ng kwan. Nag-recant siya, plus nabigyan siya ng pabuya, at nirelease na po siya. Pero...
9: So wala kayong information kung nasaan?
4: Kung nasaan siya.
9: So,
4: hindi
9: Gutesa,
4: ko po masabi in public.
9: Okay. No, but kung nakikinig, nanonood siya, alam naman namin puso mo eh. 'Di ba? At siguro naman kung ano ang harassment or intimidation or pabuya or kung ano man na binigay sa kanya na magsabi ng totoo, huwag magsabi ng totoo, naramdaman din ng 18 ngayon. And many, many others who are securities of VIPs all around the country, 'di ba? Hindi lang naman siguro kayo ang security of VIP na naka-witness na medyo hindi ata maayos 'tong ginagawa ng boss namin, 'di ba? So, Sergeant Gutesa, you're welcome to attend the next hearing. Whether you're going to recant or say the same thing, kasi we had to get to the bottom of the truth, no? So, Mr. Chairman, baka kung with your permission, mag-meeting muna tayo, kailan natin announce yung susunod na hearing. But gusto ko lang to i-mention, no? Ako yung naniniwala sa media sa ating bansa. We cannot generalize, just like politicians. You cannot generalize lahat kayo corrupt. But maraming corruption, di ba? Sa business community, sabi niyo, iba sa inyo nangongorap. Hindi man lahat, di ba? But just to express yung frustration na nadama ko kay Chairman Senator Marcoleta, tingnan niyo yung nangyari kahapon, ha? Katanging-tanging Philippine Star lang ang nasa front page din, Cayetano, I'm still Senate President. Okay? Sa Philippine Star, to be fair, ha? Siyempre, mas malaki yung sa kanila. Okay lang yun, kasi araw nila kahapon. Pero kasabay pa rin. Cayetano is still the Senate President. Okay. Tandaan niyo yung context na sinasabi ni Senator Marcoleta. Hindi naman martial law ngayon. Malayang pamamahayag. So importante, tama impormasyon natin sa ating kababayan. Titingnan mo ang bulletin today, yung isang side lang, kung meron man nasa loob, sa front page wala. Wala at all. Okay. Siyempre, yung isa sa pinakakilala at alam natin pinakakredible, Inquirer, sila nandun. Ang Alan Cayetano sa taas, ICC, told of Alan Robin, tied to ba to? Nagkaroon pa sila ng space para this Cayetano has palace backing, a new PTB boss. He's talking about yung bunso kong kapatid, no? Pero wala dyan po sa harap na Cayetano is still Senate President. Ganito din po sa Manila Times. Senator has power from Cayetano, Bonoan, group sus Cayetano. So, news din naman po yan dahil I'm Senate President. Pero wala po dyan na Cayetano is still Senate President. Tribune, ganun din po. Complaints mount against Cayetano, Senate coup, pero nothing about Cayetano is still Senate President. No? Manila Standard, obstruction of justice filed versus Alan Robin Aplasca. Senate impasse, blue ribbon scheduled to June 8. Wala sa front page na tuloy yung blue ribbon ngayon, wala yung Alan Cayetano is still malaya. Business insights, Alan Robin face obstruction wraps over Batos escape, etc. No? So what's my point here? If you were a Filipino abroad or sa mga online ka tumitingin, akala nyo legal at walang issue yung nangyari kahapon. Yun yung ibig sabihin. But again, sa mga reporters natin sa Senate, alam ko yung buhay ng reporter, they have to submit 6 to maybe 8 stories a day. Yung editor at yung naglalatag, di ba? So yun lang ang tanong ko sa mga naglalatag ng dyaryo na to. Bakit sa dami nating dyaryo, Philippine Star lang ang nag-report na meron dispute? Meron nagsasabing si Cayetano pa rin ang Senate President at may nagsasabing may acting Senate President, no? On that point, I'd like to thank Senator Robin Padilla because if not for him having the correct strategy of pulling Senator Pia aside or pushing Secretary Remulla pagpasok, hindi kayo nakapasok ngayon dito. No? And I'd like to thank every single member ng staff ng Senado who are here today. Katulad ng ating lounge, hinanda pa nila yung pagkain, yung nag-ayos ng mga mesa. But hingi lang ako, Chairman, na magdasal at mag-reflect ang mga taga-Senado. If this was the declaration of martial law 50 years ago, etc., no? There were many issues then. It was a different time. Pero you reflect later on, tama o hindi na padlock. I'll not judge that, no? I'll not judge that kasi we're here today. But here today, who is the legitimate Senate President? Because hindi to... Ang lahat ng empleyado natin dito will have to decide on Monday. Do we follow the Philippine Constitution or the Constitution of the 11 plus 1? Do we follow the Senate rules or do we follow the rules of the 11 plus 1? Sabi sa akin ng isa kong kaibigan kaninang umaga, Chairman, sometimes you have to bend the Constitution to please Malacanang. I don't believe in that. Di ba? You can please Malacanang 1,000 ways but don't bend the Philippine Constitution and our rules. And then of course, as I said, iba-iba kami ng religion dito. Lahat tayo may pinaniniwalaan word of God. Babalik tayo sa truth, no? So Mr. Chairman, I hope hindi tayo pigilan next week. And I have to apologize to you because kung walang issue dito, you would have been offered protection at least kung saan kayo pupunta dito. Diba? Having said that, Mr. President, ang news ngayon, Mr. Chairman, is that the President will call a special session. That's good. Because we announced it, alam na namin na minority na kami in terms of the number kasi nga kinulong na nila si Senator Jinggoy. Hindi pinayagan ang online voting sa senador pero pinauwi lahat ng empleyado ngayon, mag-work from home na lang daw sila. So alam namin napapalitan nyo kami sa committee pero hindi nyo mapapalitan ng President kung hindi 13. So eto lang pakiusap ko sa Malacanang. Kumuha kayo ng isa pang senador para sa special session, bumaba na ako bilang Senate President para wala na tayong problema pare-pareho, pero para masunod yung konstitusyon. Kung pwede lang, Senator Aymina, bumaba ako today, Chairman Senator Robin. Gusto ko nang bumaba today as Senate President. Ang problema, I have a duty to the Filipino people and to the Philippine Constitution. Ang nakalagay, until your successor is elected. Hindi pa tayo nag-elect ng successor. So, OSAA, Secretariat, lahat ng empleyado, I'm sorry to put this on you. Not at the penalty of dismissal or cases. Hindi po ako ganun magtrabaho. Konsensya nyo. Alam nyo ang batas. Sino ang susundin nyo? Yung peke na acting Senate President o yung sinasabi ng ating konstitusyon na Senate President? So Malacanang, yun lang advice ko sa inyo. Hintayin nyo na maka-13, tawagin nyo yung special session. Pwede siguro tayo magpahiram ng isa para maka-13 na sila. Para, no, kasi I hate the fact that we're in a situation that we cannot follow the law. So Attorney Baligod, 18 nating magigiting na sundalo. Salamat sa panahon ito, no? So we'll sabi at the request of Senator Aimee, can you show the pictures just so that you can identify it para on the record ito, no? Para pag gumawa ng report ng Blue Ribbon Committee. But from our hearts, dami nagte-text sa amin. Hindi kami humuhusga, ang publiko ang humuhusga, pero nagpapasalamat na dumating kayo ngayong araw na to. Ikaw na magtanong.
5: Yes, sino ang nariyan sa picture? O sinong kumuha ng picture? Kaninong picture po yan? May nakakaalala ba dyan? May kasama yan on the same page? Paki-flash na rin, baka sakali matkapitado nila yung kita. Yes?
4: Your Honor, yung picture po na yan ay ibinigay ng isang empleyado rin ni Ginoong Saldico na wala dito sa 18.
5: So ibig mo sabihin, yung binanggit mo 19 na meron pa talagang ibang magsasalita, eto yung mga ambag nila?
4: Opo, pero sila, alam din po nila ito dahil
5: okay,
4: lumabas ito sa chat group nila.
5: Alright.
4: Pero yung actual po na kumuha ng picture, wala po sa 18.
5: Ito, RPC 811. Kinunan rin ninyo to? O naibigay lang? Anybody knows anything about this picture?
1: Your Honor, nakunan din po ng isa kasama namin, pero hindi kasama dito.
5: Okay.
9: Pero na-post sa chat group niya?
1: Yes, Your Honor.
9: Ano ulit yung purpose sa pag-post sa chat group nyo para alam na dumating doon?
1: Yes po.
5: Sa chat group, kanino kayo nagre-report?
1: Sa officer in charge namin na close-in ni Kong Saldi na PNP na active po.
5: Active na PNP?
1: Yes po.
5: Okay. May mga picture pa. Ito naman sa loob ng bahay. Kaninong bahay to? Asan na? Yung sumunod na pictures, nasa loob ng bahay. Ayan. Ay, yung sumunod. Napakaraing maleta. Kaninong bahay yan, kung maalala ninyo? O kung sinong nag-deliver dyan? Po.
10: Your Honor, good afternoon po. Ako po si George Villalon. Video po yan, ma'am, sa bahay po ni Martin Romualdez po sa Portito po, McKinley.
5: Ito yung bahay sa McKinley, di ba? Saan to? Sa sala? O saan?
10: Yes po, ma'am. Sa sala po.
5: Sa sala, oo. Mukhang familiar. Opo. Kailan ito?
10: May video po yan, ma'am.
5: Ah, may video siyang kasama?
10: Yes po. Kasama ko po si John Paul.
5: Ah, si John Paul. Yung
10: Estrada po.
5: Yung tao ni Kong Saldi.
10: Eh po. Yes po.
5: Oo. So ilan ang maleta? Ito ba yung napakaraming maletang hinatid ninyo?
10: Pinakamababang maleta pa po yan, ma'am.
5: Ah, ito ang pinakakonte?
10: Yes po.
5: Ilan ito?
10: Nasa 20 po.
5: Ah?
10: Nasa 20 po.
5: 20?
10: Yes po.
5: Okay. Kailan? Maalala mo?
10: November 21, 2023 po.
5: 2023?
10: Yes po.
5: Okay. So smallest delivery yan kung tutuusin.
10: Yes po, ma'am.
5: Okay. May mga picture pa? Ito hindi naman yata sa bahay mukhang airport. Tanto, yung sumunod, ayun. Ayun, sa kaliwa. Saan yan?
3: Sa ano po yan, ma'am? Sa basement 3, Horizon Homes.
5: Basement 3 ng?
3: Horizon Home, ma'am.
5: Ah, okay.
3: Bali, packet dun sa elevator, ma'am. Papunta sa 56, sa condo unit ni Busaldi. Marami po yan, ma'am.
5: Oo, ay, mga napakarami isang helera, pare-parehong mga maleta.
3: Mga 56 maleta yung naakyat namin doon, ma'am.
5: 56 maleta. Yung picture dito sa ibaba, ganun din?
2: Yan po yung ano, ma'am, yung may dilaw.
5: Oo, yung may red.
2: Yan po, yung may box, ma'am. Yan po yung time na kasama ko si Tap Orly Gutesa na nag-deliver kami sa 42. 52 po yan. Kasama na po yung box.
3: Yung, ano ma'am, yung nakaharap, eh walang putol yung pag-picture. Ako yun po, ma'am.
5: Ikaw yun?
3: Yes po.
5: Okay. Sige. So, itong helicopter, mukhang apat ba yung maleta? Itong may helicopter, the same helicopter kanina, di ba? Magkapareho lang itong helicopter. RPC-811. Kasamahan rin ninyo nagpadala nito, hindi ninyo alam?
3: Yes, Your Honor.
5: Okay. So, andito na si Senator Marco Leta. May mga listahan kayo rito? May mga picture pa rin dito sa sinumpa ang talaysay ninyo? Ito naman, nasa loob yata ng sasakyan? Tama ba? Saan to? Nasa loob ito ng sasakyan, saka...
3: Yan ma'am sa ano, sa bahay ni former speaker po.
5: Ah, okay. Pati yung ibaba?
3: Yes po, yes ma'am.
5: Aling bahay?
3: Yan ma'am sa ano, sa Horizon Homes.
5: Sa?
3: Horizon Homes.
5: Akala ko yung kay Saldi, yung kay Horizon. Sorry. Eto, saan to?
11: Horizon Homes yan ma'am. Sa pero unit ni Boss Aldi.
5: Hindi bahay ni former speaker yan, di ba?
11: Yung nasa taas po, ma'am.
5: Ah.
11: Ayan po. Number 42, McKinley.
5: Ah, sa 42. Okay. And then, yung sa Horizon, eto yung ibaba.
11: Yes po. Yan po yung unit ni Boss Aldi.
5: Eto yung, may mga, meron kayong mga dates dito na puros 2022. Tapos, ayan na, yung mga sumunod. O kayong lahat. Kayo tatlo.
11: Sorting wrap.
3: Ako po yung isa, ma'am. Yung naka-stripe na polo shirt.
5: Ikaw yun, oo. Sa kaliwa. Ako sino naman, yung dalawang kasama mo?
12: Ako po, ma'am, si Cecilio Larder Jr. Ako yung sa gitna po, ma'am.
5: Ikaw yung nasa gitna. Ito yeah, sa kanan?
12: Yan po si Mark Tiksay po.
5: Ah, si Tiksay. Ayan na si Mark Tiksay pala. Asan kayo?
12: Yung sa gitna, ma'am.
5: Hindi, alam ko. Kamukha mo nga. Kaya lang, di
12: sa
5: pa puti yung buko
12: Quezon
5: nun.
12: Sa Quezon City area yan po, ma'am.
5: Sorry? Saan lugar to?
12: Quezon City po.
5: Sa QC? Ano yun? Saan lugar?
3: Bali, ano yan, ma'am? Sa media po yan. Pero hindi ko mabanggit. Tinakpan ni Atty. Ma'am. Si Atty. Na po magpaliwanag po. Kasi media? Kami po naghatid yan po. May inatid po kami.
5: Tapos yung sa ilalim, yung helicopter?
3: Ayun, sa kasama po namin yung nag-picture po, ma'am.
5: Ah, okay. Yung ibang picture, chair, sabi nila hindi sila kumuha at wala sila sa picture, pero yung mga kasamahan nilang iba, sila ang nagpadala sa group chat, kaya kabisado rin nila. Marami pa rin picture. Tapusin na lang kaya natin, tatlo na lang. Etong nagbubuhatan kayo rito. Ay, iba pa yan.
0: Ano yung helicopter na yan?
5: Oo, iba pa pala yan.
0: Kanino yung helicopter na yan?
11: Kay Boss Aldi po, Your Honor. Sa ano po yan, sir? Sa Misibis Bay, sa Albay.
5: Albay?
0: Meron pa kasing ibang helicopter na pinakikita eh. Ayan, kanino ba yan?
11: Sa kanya pa rin, Your Honor. Dalawa po yung Agusta niya.
0: Hindi, kanino nga? Kanino?
11: Kay Boss Elizalde ko po.
9: And for the record, ang nakasakay...
0: Ay, sino si... yung nakasakay? Nakikita nyo ba?
11: Opo.
0: Sino?
11: Si... Senator Ping Lasso na saka si Senator Soto po.
0: Bakit sila nakasakay dyan sa helicopter ni Saldi ko?
11: Yan po yung time na pumunta po sila dun sa vehicle po.
0: Election? Election ba yan?
11: Yes po.
9: And for the record, Saldi ko has many friends. Everyone has friends sa chopper, no? Yung context nito ay may testimony na naghatid ng pera sa opisina mismo ni Senator Tito Soto, no? So ang context nito ay magkakilala at magkaibigan din sila. Mr. Chairman, just a last manifestation. Sumagot na po si NBI Director Melvin Matibag. I will wait for the subpoena. Hihintayin daw niya na isupina tayo. This is a very simple matter eh. Kasi hindi tama ng NBI Director kung may raw data. Anyone can say. I mean, pwede ko i-chismis na si Marcoleta na bayaran dito. Diba? Does that mean that you will announce it? Diba? Senator Marcoleta can say, si Cayetano... ganito, ganyan-ganyan. No? But to come from the NBI director while we are hearing is alarming. That's why I invited him here. You don't need a subpoena to come here and just tell us plainly, di ba, na eto, that's why I believed it dahil nasabi ko. Unless nga marites lang yung pakay. So I'll put that on the record, Mr. Chairman, because this is a serious matter. I don't know what is more serious than this matter except for the economy, no, during this time. So I hope we'll all take this seriously at hindi mangbaboy yung mga ibang institution. Kaya nabababoy din yung kanilang institution. Thank you for your time, Mr. Chairman, and thank you for handling this committee.
0: Balikan ko lang itong mga members ng House of Representatives na pinangalanan ninyo sa inyong pinagsamang salaysay. Pwede bang isa o dalawang magsalita sa inyo? Paano nyo natukoy na itong mga taong ito ay nakatanggap ng pera mula sa Unit 8 or Unit 9, Polo Club Townhouse, o kaya naman sa House of Representatives? Iba-ibang lugar ito eh. Banggitin ko uli. Benny Abante, Sia Adyong, Jose Alvarez, Jojo Ang, Julian Baronda, Ace Barbers, Ching Bernos, Arlene Brosas, Franz Castro, Joel Chua, Dalipe Manix, at Delima Laila. Hindi pa siya congresswoman noon, kagaya na sinabi niyo, pero nakita niyo sa ibang pagkakataon, Dan Fernandez, Janet Garin, Don Gonzales, Jay Kong Hun, Jerbil Luistro, Raul Manuel, Marcos Sandro, Paolo Ortega, Joseph Paduano, Stella Kimbo, may litrato pa rito eh. Bahay niyo ba yung pinagdalhan ninyo? JJ Suarez, Erwin Tulpo, meron nakalagay rito. Pwede bang isalay sa inyo yung konting detalye? Bagamat nagkausap na tayo ngayon, nasabi ninyo, ay gagawa kayo ng kaukulang detalye para patibayin lahat ito. Attorney Baligot, sino kayang pwedeng magsalita para lang itong mga binanggit nating paano nyo nakita at anong pagkakataon, maliit na ba ang tinanggap, karton o shopping bag o expandable envelope na kagaya ng binabanggit nyo sa maraming paragraphs ng inyong pinagsamang salaysay?
2: Your Honor. Yung sa HOR po, lagi po kaming nagdadala dyan. Isang van po, bulletproof, na puno po ng, hindi naman po puno. Doon po namin nilalagay yung mga paper bag po.
0: Para kanino?
2: Galing po ito sa Horizon, Your Honor. Binababa, kinakarga namin. Then pag yung time na napupunta kami ng Congress po, kasama po yung van na yun.
0: Sa anong pagkakataon na ibibigay yung mga daladala ninyong mga naka-paper bag?
2: Yun po. Nagmi-meeting po sila sa opisina po ni Boss Aldi. Then pagkatapos po noon, nakikita na po namin na yung dala po namin mga paper bag galing Horizon po, daladala na po nila, bit-bit na po nila. Kung hindi man sila yung EA po nila.
0: Dahil kabisado ninyo yung mga daladala ninyong paper bag, pagka na bit-bit nila, alam ninyo na yun ang mga daladala ninyong paper bag?
2: Yes, Your Honor. Nakikita po namin sa team ni Boss Aldi po.
0: Maliban sa mga members ng Congress na binanggit natin, meron bang mga cabinet secretaries ang

0: ang nagpipick up weekly doon sa 28 Banaba sa Forbes Park kay Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Kasama ko po yung si Tapor Ligotesa, si PR Joey Liguzman, tapos dinadala namin sa bahay ni Joey Liguzman din po.
1: Teka muna, Cabinet Secretary, pero meron kayong binabanggit na media? Ganun ba yun? Paano yun?
0: Yes sir, kasi PR media niya si Joey Liguzman sir. At pagkatapos kong mag-duty dun sir, kasi nalipat ako sa ibang assignment sa asawa ni boss, kung saldi ko kay Ma'am Maylin Arco, ang pumalit sa akin naman si Taberdo, which is the same activity pa rin sir. Kumukuha pa rin sila ng paper bag doon every week, tapos dadalin sa bahay ni Joey Liguzman para sa media po.
1: So ang binibigyan ninyo ay yung media?
0: Yes sir, Honor.
1: Then, tinatanong ko, cabinet, secretaries, sino pa maliban sa sinabi ni ng isa sa inyo kanina? Kasi yung sinasabi mo na napunta kay Secretary Chu, napunta rin pala sa media, yan ang pagkakarinig ko. Tama?
0: Yes, Sir Ronald, tama po.
1: Yung direktang cabinet secretary na nabigyan, kung meron.
2: Ako po, Your Honor, si Yosik Bunuan po. Okay. Walong malita rin po yung nadala ko doon. Kasama ko po si Mark Texay tsaka si Brian Lasaga. Nandyan din po yan sa ano yun. Thank you.
1: Kanina, Tony Baligod, may nagsasalita sa kasama mo. Narinig mo rin siguro. May binabanggit siya na human trafficking kanina na hindi mo na natin binigyan ng attention kanina dahil nakapokus tayo sa maleta. Ngayon, ano yung pangyayari at nabanggit ninyo yung sa issue ng human trafficking?
3: Nabanggit ko po yon para lang magbigay ng example na hindi lahat ng alam nila ay nailagay po dito sa affidavit. At nabanggit ko yung example po na yon dahil napakabigat po na krimen yun eh. Yung human trafficking, I think under the new law 11362, punishable by 15 to 20 years plus perpetual disqualification to hold public office. And isang mataas na official ang gumagawa noon. Ang sabi pa nga ho nila ay minsan nagpapakuha ng limang babae, pagpipilian niya, yung hindi niya nagustuhan, bibigyan niya ng tip, then maiwan yung napili niya. No? And it did not happen once, it did not happen twice. Marami po sa Maydas, minsan sa Shangri-La.
1: Sinabi lang sa iyo yan.
3: Sinabi rin po pati pangalan, no?
1: Hindi, kikinuwento lang sa iyo yan.
3: Opo.
1: Ang ibig ko sabihin, sino makakapagpatunay kung sino yung binabanggit mong opisyal na yan?
3: Nandito po yung dalawa na naka-experience, nakasama ho silang naghatid.
1: Nung
3: babae. At
1: ilang pagkakataon? Dalawa?
3: Dalawang beses po.
1: So, mamimili siya mula sa lima, ganon?
3: O minsan tatlo, minsan dalawa ang dadalhin po.
1: Namimili muna siya.
3: Namimili, and then yung napili niya, may iwan doon. At alam po nila kung sino yung mambabatas na yon, dahil hinahatid po nila sa kwarto yung babae.
1: Yung siguro kung sino na lang nakakaalam, kasi sinabi lang sa'yo, mahirap naman yon, baka mamaya mabanggit mo, hindi naman totoo. Yung magtapat na lang yung talagang nakakita ng sinasabi mo at patunayan po ninyo na ang sinasabi ni Atty. Baligod ay totoo.
4: Your Honor, ako po yung naka-experience doon sa Maydas.
1: Pwedeng paki-detalye po ninyo?
4: Your Honor, unang dumating po yung VIP.
1: Sino po yung VIP?
4: Si Senator Erwin Tulfo, Your Honor. Tapos po, maya-maya, dumating din po yung dalawang babae. Inakyat po namin doon sa presidente.
1: Akala ko tatlong pinagpipilian.

0: Pinakamababa, 5. Dalawa lang pala.
1: Yung sa akin po, pero maraming beses po yan. Hindi lang po sa Midas, meron din po sa Shangri-La. 5, 3 po ang dinadala.
0: O kulang ang nabalitaan mo. Sabi mo kasi 2 beses lang, Attorney Baligo. Ayon sa kanila, maraming beses. Saan ang lugar?
1: Yung na-experience ko po sa Shangri-La po at saka sa Midas po.
0: O sino pa sa inyo? Meron pa sa...
2: Sa akin, Your Honor, sa Team EEC, namomonitor ko rin, Your Honor. Kasi nandyan lang kami sa paligid, saka survivor chat namin. Na nandyan na, dumating na sa lobby yung babae, i-guide nyo na. Ganun lang po yung experience ko po.
0: Ganun din yung pangalan nung binanggit ng kasama mo? Kapareho rin?
2: Yes, Your Honor.
3: Mr. Chairman, the issue kasi here is bakit ayaw ituloy ito. And if ginamit ni Senator Soto at Senator Lacson for false accusation or selective justice, because lumalabas dito magkakampi yung DOJ Ombudsman at witnesses, at sila nakakapili kung sino ang state witness at hindi, no? Ang aking balita sa case ni Senator Joel Villanueva, in fact, 4 yung version na lumabas dito, tapos bumaliktad na nga yung 2. So medyo magulo yung mga storya. So I was just really surprised bakit ganun ang reaction. Alam mo, nung nag-umpisa to, hindi natin kalaban ang Malacanang yung dito sa changing of here. In fact, may mga dialogues through informal channels para sabihin, trabaho tayo, economics, impartial na impeachment, no, meaning fair sa dalawang side. Pero nagulat kami bakit ganyan reaction at ayaw talaga matuloy ito. So yung pala, may mga personality na nababanggit from the 11 senators, and then yung nabanggit ko kanina na may tinatakot na ilan miyembro na babanggitin o hindi, no? So I really hope that you will have your day in court, so to speak, meaning a real interview by the DOJ, by the Office of the Ombudsman. I think, Attorney, the individual affidavits will be important. And I really hope you keep your group together. And siguro mananawagan lang ako sa mga kababayan natin, kung kayo'y naniniwala sa grupo, yun nga, they're existing now by ambag-ambag. I don't know how, but siguro through Attorney Baligod, because their daily lives ng kanilang pamilya continues. And we don't know if this scandal will be 1 week, 1 month, 1 year, because tip of the... So lumalabas sa inyo, no? 2022 pa lang? When was the first delivery? Sir, paki-mic lang para.
4: September 2022.
3: And they took office June 30. So, hindi pa siguro namang ghost project yan. So, regardless saan galing ang pera, it only took July, August, September. It only, late July, kasi hindi naman hindi siya naging apro until SONA, after SONA. So, August, September, so parang 2 buwan pa lang may delivery na. So we're talking about corruption scandals that were already in existence 2022, 23, 24 bago to sumabog lahat ng 2025, no? So Mr. Chairman, I hope nga, no, that people will continue to help us, point us the right direction, yung mga tamang witness. And kabaliktaran, kung may nanonood ngayon na tingin nyo ng bobola, nabayaran, nagsisinungaling ang mga kaharap namin ngayon, give us the information so that we will test their credibility. Thank you, Mr. Chairman. From my side, I think we should give them rest. I hope they'll be safe, but I think it's very important we schedule a hearing next week. Tingin ko makikipag-unahan yung 11 kung ano mauna, yung special session or yung pangalawa nating hearing, no? But I'm serious, Mr. Chairman. I'm willing to give up the Senate presidency for just so that masunod yung konstitusyon. But I'm not willing to give up the truth. Kailangan matuloy itong hearings na to. Thank you, Mr. Chairman.
0: Thank you, Mr. SP. I share your optimism as well as your frustration. Like you, I do not wish to hold the chairmanship of the Blue Ribbon Committee. Hindi ko ginusto ito. Naibigay lang sa akin ng unang pagkakataon. Kinaya ko, gusto kong gawin din, alang-alang sa bansa. Ngunit tinanggal sa akin. Ngayon ay pinipilit naming buhayin uli para sa ganon ay malaman na ng bayan ang katotohanan. Ngunit dumadaan tayo sa napakaraming pagsubok. Ito nga yung aming pinakikiusap. Sino man ang gustong humawak ng responsibilidad na ito, okay lang po sa amin. Basta't sana magkaroon lamang sila ng kaseryosohan sa pananagutan na gawin natin ito alang-alang sa ating bansa, hindi alang-alang sa pansariling interes, sapagkat mga pangalan pala nila ang nababanggit dito sa maraming pahina ng inyong pinagsamang salaysay. Kaya pala ang ginagawa nila ay imbes na ituloy, ay ayaw nilang ituloy. Kaya hindi po natin alam kung ito na yung huli nating pagdinig o maaari pa tayong magkaroon ng pagdinig. Depende po kung ay pagtatagumpay nila ang kanilang layunin na talagang takpan na, putulin na, bigyan na ng katapusan ang pagdinig na ito. Ngayon lamang po sa ilalim ng atmosphere na ginagawa natin ngayon, mapapansin ninyo na nandyan po yung pressure na nakabantay sa atin. Ngunit ako po naniniwala, kagaya na sinabi ni SP Alan, hindi po pwedeng takpan ang katotohanan. Wala pong mabuting ibubunga na itong pinakamalaking pandarambong sa kaban ng bayan ay hindi man lang mabibigyan ng kalutasan. Hindi man lang magkakaroon ng ending para mapanagot natin ang tunay na may kasalanan. Hindi po tayo patatawarin ng taong bayan kapag hindi po ito natuloy. Ngayon, kung gusto po nilang ituloy ito sa ilalim ng kanilang pamumuno, nasa sa kanila po yun. Pero sasagutin nila sa taong bayan. Ano pong gagawin nila? Itutuloy po ba nila? O gagawin din nila yung nangyari nung sila po ang leadership pa ng Senado? Na sa loob ng 10 buwan, wala man lang isang pagdinig ang ginawa nila. Nagbigay pa sila ng katakot-takot na kondisyon para magpatuloy ang pagdinig na ito. Gumawa sila ng partial report at pinapipirma kami. Kahit sino naman po siguro sa inyo ang bibigyan ng assignment ng inyong mga principal o inyong mga boss na mayroong pinagagawang isang bagay, mag-ulat ka, mag-report ka, ang ibibigay mo sa kanya ay kalahati lang, hindi tatanggapin ng management o kahit sinong ahensya. Kailangan kasi kumpleto bago mo pirmahan. Ang ginagawa nila, pinapipirma sa amin kahit hindi kumpleto. Lahat ng kondisyon, kagaya ninyo, ang kondisyon kinakailangan mapatibayan hanggat hindi niya napapatunayan sa sarili niyang panukat na kayo'y nagsasabi ng totoo, kailanman hindi kayo ipatatawag. Kung hindi pa nagkaroon ng pagkakataong kagaya nito na marinig kayo ng buong sambayanan, hindi sana kayo nagkaroon ng pagkakataon na gano'n. Ganun po kahirap ang dinadala naming responsibilidad. Makita lang natin. Malaman lang natin ang kabuuan ng puzzle na ito na kung tawagin natin ay flood control scandal. Trilyong piso ang winaldas. Ninakaw sa pera ng bayan. Pera ng tao ang nagnakaw po sa tanghaling tapat. Hindi po nakamaskara. Nakakurbata po. Nakabarong lahat. Pagkatapos, ayaw nilang ituloy ang pagdinig na ito. Masama po ba na magsama-sama kami? Bakit po sila nagalit sa amin nung sabihin namin ituloy natin ito? Ayaw po ba nilang yung tungkulin na yon ay pagsilbihan nilang taong bayan? Pera po nila ang nawaldas, pera ang nawala. Katungkulan po natin na hanapin yon alang-alang sa sinumpaan naming tungkulin na ang ating mamamayan ang mauuna sa lahat ng bagay. Hindi kailanman ipagpapauna ang sarili ng interes. Nakita na po natin ngayon, kaya po pala ganun ang kanilang patakaran. Eh, sangkot pala yung marami sa kanila. So kami po ngayon ay magpapasalamat sa inyo Kung kaya, kung tayo po ipapala rin, magkikita-kitang muli sa susunod na pagdinig, sana may pagpatuloy natin para mabuksan lahat ang dapat na buksan. Yung inyo pong mga individual affidavits, si pagkaloob po ninyo sa komite, yan po'y magiging parte ng pagdinig sa araw na ito. Sana'y kasihan po tayo ng Panginoon Diyos sapagkat ang ginagawa natin ay para sa bansa at kami ay naniniwala na ang inyong pagsasakripisyo at pagsasakit ay hindi po mawawala ng katuturan. Meron ka gusto sabihin? Meron ka gusto sabihin?
3: Sir Chairman, may I suggest we simply suspend instead of adjourn so that the invitations are still valid live and then also so that if we need to meet sooner, it will be easier to inform everyone if this finds favor with the Chairman.
0: Yes, Mr. President. As a matter of fact,
3: suspend the hearing, not suspend me, Mr. Session, like what the 11 wants to do.
0: Yes, it will be remain suspended kasi marami po tayong kukunin. Binanggit po ninyong mga addresses na kung saan dinala yung mga pera. May patatawag po tayong mga tao para i-confirm po na talagang na-deliver yun, yung mga sasakyan na ginamit, sino yung mga gwardyang nandun, pati po mga plate number na sasakyan, mga kulay, lahat po ito ay kakailanganin para sa ganun magkaroon ng katibayan lahat ang mga isinaysay ninyo sa inyong pinagsamang sworn statement maliban pa sa mga isusunod po ninyong mga individual na sworn statements para lalo pong malaman natin, lalong-lalo na po sa mga personally na nabanggit.
3: Sorry, Mr. Chairman. I just have to clarify this. Ha? Mahal ko ang ating bansa, mahal ko ang ating konstitusyon. So I'm willing to talk to anyone, including the 11, to find common ground. But ilalabang ko yung tama, pati yung Senate presidency. Ha? Kasi may nagtatanong na, are we going to give up? We're not going to give up. I'm just saying that if we love the institution, we'll look at all possibilities, di ba? Pero hindi nila pwedeng baluktutin ang batas at pagkatapos sasabihin 11, 12 pwede na mag-elect ng Senate. Pero ang pinopoint out ko lang, Mr. Chairman, hindi tayo kapit tuko, di ba? If we find the right person that can bring us to the truth, then so be it. Thank you, Mr. Chairman.
0: Mr. President, so we suspend the session until the President. Yeah.
3: Until further notice.
0: Suspend the hearing until further notice. Makakakuha po kayo ng notice mula sa komite kung kailan po natin itutuloy, anong araw at anong oras. Salamat po sa inyong panahon. Salamat po sa inyong sakripisyo.
5: Oras mga katropa, alas 2:03 sa hapon ro aton karon nga oras. So nabatian naton dumahaba-haba karon nga Senate Blue Ribbon Committee hearing nga ginapamunuan ni Senator Pia Cayetano pero nagpungko hayro subcommittee nga ginapamunuan ni Senator Rodante Marcoleta. Wait nag-attender nga iba sa masobra 30 nga mga individual nga ginpatawag. Daya gang ron do 18 Marines aro daya karang ginpapungko aga sandaro nagwaragwag itanda karon yung mga nasayuran. Actually makaroon na buabong mga nagaguwa gon base sa raya karang mga information. I-summarize yung naton kun ano dodaya karang mga information nga ra no. Una karon ka ina dodaya karang mga allegation nga mga nagtikuran antes pa man mag-abot dodaya karang hearing ay ginaaligar nga ginabagabaga ni DILG Secretary John Vicrimulya nga makasugod sa Senado si Senator Pia Cayetano agro mga invited nga mga guest karon mga katropa. Magwas karon hay ginquestion man ni Senator Amy Marcos do presensya ni Department of the Interior and Local Government DILG Secretary John Vicrimulya sa Senado makaron nga adlaw itdaya karang Webes. Actually, dudaya karang mga nauna karon nga mga ginbuhian karang statement it 18 Marine say same man sa mga nauna nanda karon nga ginbuhian. O galing makaron, may mga nadugang no nga mga pangagan. Ruraya karang naguguwa sa anda karon nga tawag natin kara sa anda karon nga affidavit karon mga katropa. Una karon naguwa ro pangagan ni Senator Tito Soto, ni Senator Erwin Tulfo. Agroin doon, gina-insister gihapon itdaya karang block ni Senate President ni Senator Alan Peter Cayetano nga sandat agihapon ruraya karang legal nga majority mayorya itdaya karang Senado. Kainag gina-insister man ni Senator Pia Cayetano nga illegal ag unconstitutional droginhimo it grupo karon ni Senator Sherwin Gatchalia. Nagpakita man kayo na sa hearing si Senator Loren Ligarda ag mapigod malang man no nagpakita imaw and then nagpano man nga ni Gagi imaw sa Raya karangan na sambitan karon nga hearing nga ra sa Guam at Senado ba may mga reported nga mga insidente at daya karangan mga kaguluhan no una karon sa may Guwa at daya kara nga Senado mga katropa. And makaroon ay hugat-hugato naton kasi ano to suspended imaw bukot adjourned daya kara nga Senate Blue Ribbon hearing it grupo it block ni Senator Cayetano so until further notice para kun hinuno magapadayon daya kara nga nasambitan karon nga hearing nga ra mga katropa. Kaya na may ginbuhian man si NBI Director Attorney Melvin Matibag nga ginbayaran kunoro 18 Marines nga ra para nga magtestigo, magtestify karon mga katropa. So hindi na nung masaira no kung bubalansiho naton dudaya karang nga mga nagakaganabo makaron sa sugod it Senado. Medyo mahaba-haba pagid ahroraya karang actually naka-adjourn do daya karang Senado makaron as any DA bangod nga ni nga magabalik pat arasanda sa July 26 mga katropa but the development ro mga development ro mga matabo pagid gihapon sa raya karang tensyon raya karang mga drama raya karang mga nagakaganambo sa sugod it aton karon nga Senado pagabantayan nato dugang lang man aton ro kung do Malacañang ro liriratot ani Senate pro tempore Sherwin Gatchalian ro anda kara nga ginakilaga bilang Senate leadership makaron sa Senado mga katropa. So bantayin naton da aton da nga tutukan ro mga development kung ano ro mga madason pagid nga magakaganabo rindo summary summary no itdaya karang natabo karon mahaba-haba umpisa kaina anong oras to alas 10 o pila makon mo 10 to 11 11 to 12 12 to 1 up-at nga oras nga hearing nga rauna karon sa Senado mga katropa. At syempre sa mga nagtutukaton, thank you so much gida sa mga nag-monitor nagtutukaton sa apat nga oras nga rang hearing at Senate Blue Ribbon Committee. At bantayan pa natin hasta sa kunsiin maabot ro andang nga rang drama. Ruanda nga rang mga nagakaganabo makaron. And syempre, raya karang nga portion nagraya karang nga special coverage naton para sa Senate hearing una karon sa Senado. Hay ginahatod kinyo it Santon Plus Gold mga katropa. Sa aton karon nga mga suki sa aton karon nga mga katropa mag Santon Plus Gold na kamo karon kay man kaside kamo nga ro Santon Plus Gold. Hay manami para sa aton karon nga ikaayong gawas kaside kamo nga ro Santon Plus Gold. Hay nagaprotekta sa aton karon nga tagipusuon sa aton karon nga kung kamo high blood mataas ang cholesterol agbarador inyong ugat pangod sa raya karang nga cholesterol mag Santon Plus Gold kamo mga katropa delikado ron sa high blood ag heart attack ro garlic ag ro rubarado nga ugat bangod sa cholesterol delikado ron sa high blood ag heart attack ro garlic ag mangosteen sa Santon Plus Gold ay nagabulig sa paglimpit dugo ag pagpanaba it bad cholesterol protektahan ro inyong tagipusuon kay bahano bugawan nga proteksyon Rosanton Plus Gold. Magwas karon ginapabas kog man kararo aton karon nga enerhiya sa aton karon nga kagawasan, ginalimpyohan ro aton karon nga kagawasan sa aga nagabulig sa pagtunaw it pagkaon, ginabalanse ro aton karon nga blood sugar o kang kapin mataas man inyong blood sugar, manami man Rosanton Plus Gold nga ra ginasuportahan nagabulig sa suporta sa tagipusoon. Manggaranon man sa antioxidants ag nagaprotekta sa pagkasamad sa selula sa aton karon nga kagawasan. Rosanton Plus Gold mga katropa himabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP ag Generica Nationwide. Ngani mag Rosanton Plus Gold na kamo. Rayara produkto ETS to Health Incorporated. Rosanton Plus Gold, ikaw ang laging una. Alright, thank you kids sa aton karon nga mga suki nga nagtutukaton makaron sa raya karang coverage naton sa Senate Blue Ribbon Committee hearing una karon sa Senado. Raya man si katropang Ninyo Rujin Teodosio at XFM 96.5 Kalibo ang katropa mo.

0: 29. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
5: XFM.
6: Dati, kaunting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Santon Vitamin C, nawala na ang pagiging sakitin ko. Ako pala, si Kathleen.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Clear Skin Beauty Sun.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag-Xanthan Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Xanthan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Xanthan Plus Herbal Oil.

0: oras, mga katropa Philippines Standard Time, alas 2:17 na sa hapon. Good afternoon, mga katropa. So, happy Thursday, everyone. So, welcome to Makaroon Ito Wabas, June 4, 2026. And welcome na sa ating programang
1: X-Rated!
0: At syempre, kami yung magkaibahan. Ako si Katropang Yanni.
1: At si Katropang Menggay.
0: Yes, mga katropa, tutok na naman kami sa programang X-Rated. Yung maroon sa XFM 96.5 Kalibo ang katropa mo. So, iba naman kami, Katropang Menggay, sa talas sa medyo makanya hapon. Of course, naka-live kita sa ating kanyang Facebook pages. Ro XFM 96.5 Kalibo, Agro XFM Kalibo 96.5 ang katropa mga page. So, pwedeng-pwede ka mo naka-comment, makapa-shoutout. Nagsatuman yung mga katropang nakatutok sa anak niya XFM Radio mobile app, especially sa ato yung mga overseas Filipino workers around the world. Happy, happy Thursday kayo mga katropa. Nagsatuman yung mga radio listeners, ha? Pwedeng-pwede ka mo makapaabot man. Ito niya kami sa pagtamayaw sa ato yung hotline number 0998-591-5186. Katropang Mega, happy Thursday!
1: Yes, katropang yan, happy Thursday. Good anak, syempre sa mga katropa at anaton, ha? Nga nakatutok, nakamonitor sa nakarang mga radyo, sa pagkaraan nga programa. Syempre, makarapang orason na medyo magayom nga medyo masilak nga hindi yes. Naton maintindihan.
0: True.
1: Pero kabi, grabe, gidara aton karang kasadya kita paano. Pero haro man yan, karapang yan, niro kasadya na may kabugos, madain nga, may
0: yes.
1: Pasubo.
0: Baka nga gidataan, kaya diba? Ni balance raton karang
1: yes.
0: Kabuki. Bukong itanan is kasadyahan, bukotan is kasubo.
1: Tama. Abang kung nga ni karapang yan, hey, ro, raya karang nga pag-ugan kabi, nag-ugan abi kabi, inabansin mo ba na karapang yan?
0: Yes. Kaya diba? Midnight na eh, diba?
1: Yeah. Oh, oh, kahit pa ano matawa ko, ay salamat na ako na nagugami-gami. Pero nakubaan ako sa tuwing magdire-retso ugan mga katropa. Kasi kadasig mo nabirayan kita makatap na itry ka nga baha.
0: Yes.
1: Itry nga mga... May mga ano ba, mga katropa?
0: Ang taga sa Rodagan, oh, oh. Di ba? Siya malisod yung mandayin mag-adjust. Pero harang hindi makaroon niya adlaw. Hay, so, nagbalik kuman. Ratong karoon niya silak. Di ba? Sana so, all nabalik.
1: Yes, Ron. Oh, oh.
0: Ay, kamusta ko rin yung brown out kahapon yung mga katropa?
1: Ay, may, yes.
0: Medyo magawig-gawig man to kahapon. Di ba?
1: Oh, oh. Magawig, imo karapang yan. Tapos, sana ma-brown out, tapos mabalik. Tapos,
0: yes.
1: May ko, ano yung mawi?
0: Christmas light.
1: Oh, oh, Christmas light. Pero, syempre, mga katropa, anato nung nagihapon ay no choice. Kundi yes. Nagahuwag sa gapon, matasanda. Kung ano matasanda. Tandang ginahikot ay go. Pero yan,
0: life must go on at ang gihapon.
1: Pero napabor mat ani kang katrapang yan kasi nga ni kahapo ka BE. Hay di ba gabranan out.
0: Yes.
1: Hay bahala ama kung kamumasaya tang iya
0: kasi kung gabo kon katapektado.
1: Bukod ako tapos syempre mga katropa gas pasalamat kita sa generator. Ay padayon tagi hapon ba mga katropa. Eh, syempre naga duty ana kita.
0: Yes.
1: Mas lalo pa makon sa mga ano no katrapang yan sa mga naga duty man it makato nga oras tapos ay ito sa dasa guwa tapos ay syempre
0: madugom.
1: Madugom doing gitara na ang mga kontra. Pero yes. Kung ikaw
0: tapos mata, mapabiit hangin. So, oh, mas nagpainit pag hindi
1: yes,
0: mo
1: maroon. Yes. Madali ka nga maugot. Tambay kung hindi ka kabihira pa nga hindi kung may sabilog ang nagpaugtas kay mo taugang katumutan ng ibuwa ro.
0: Daya, hektaro bilog.
1: Oo. Oh, oh, may isang bilog ang isang katawo ang manaro magasupay kay mo. Ratong supay nga itong makatropa indahon na it pilang inadlaw. Kasi
0: yes.
1: Syempre mga katropa kung mainit mabukon ita score ato pa matyagan hay dali kita maugot dali kita gid-an magagwara aton karang emosyon
0: ang ato niya mood swings
1: oh,
0: diba oh. Una gid-an sing kiri malangki mong kablet hay
1: yes.
0: Napabuo malakbaso oh, na aking oh. Kagun
1: example kahapon makatrapa nag brand out tapos ay kamo magpamili hay nagatugok makarapang yan sa rekara mo kandila or sa flashlight
0: ah, yes.
1: Tapos imo bang pag minalitan do flashlight agro kandila taugang
0: sigurado kita nga himugayan kumo sa inyo kanya mga
1: yes,
0: ginikanan
1: oh.
0: Ag dapat iti natong pag-ubrahon kasi kapin pa kong light material sa Raton Cornia House kasi malisod mga katropa dahil pag maghinampang katkagayo matumbaron at gumagto sa mga flammable nga mga bagay-bagay pwedeng masunog rin inyong bagay
1: yes aga grabe dati no karapang yan kung nag-brand out may kubukong kapating kung katon hay medyo okay pa mating pa matyagan
0: medyo masadya kapating medyo,
1: kasi rin do oras mga katropa nga yaga istorya ka mong tanay naga iimpon ka mo naga
0: yes.
1: Kwentuhan mas lalo sa mga imong mga inkampod baga dati makaragunga kapaga nga ay ito taka mo naga ilchilismis naka mo sa rekago.
0: Sa guwa, sa balkon, di ba? Sa mga pagpayag.
1: Di ba, kay Storstoyap at mga makagadlok, mga inaswang, mga karon ba, mga katropa.
0: Actually, doon yung ang aniro suki dati, no?
1: Di ba,
0: even taga Bagyong Yolanda nga to, di ba, grabe, kabay buhay, katropa,
1: experience.
0: So, doon yung daro banding, magpinamati lang sa radyo, at the same time, mag nag-uistorya, which is good. Makahanin mga katropa nga nag-uistorya ka mo. I mean, yes, sa pag-istorya pag nagkakamustahan, pag may update ka mo sa isa't isa.
1: Ay, rairo manami, gita mga katropa, mas lalo kung nag-abaganding, gita manak ka mo mag-family, tas ay, yes, rairo inyong ginaug-istorya. Dati, meron ka na pangyani. Huwag, gita ako na ilang magpamati. Kasi, ang isip ka na karapangyani. Kasi, di ba parehas ka, kung nagpamati kita itradyo, kung nagpamati kita sa YouTube, kung ano matatong nga ginapamatian or ginatanaw, na na-imagine mo kung maunong nga klase.
0: Yes.
1: Kasi nung, may aakon nga, manghod, example, Milcher, si Clarita, mahilig sa datag sa horror stories nga raho. Habang kukanda, abay pa siya, abay makunin nyo rin. Kasi, miskiyat ako sa CR, naga, kung naano, matagapang limpyo or kung naga paligos. Kasi, na-imagine mo, hindi mo man kaya trapangyan, pwede nga, tabunan, ing dugong
0: yes,
1: gan.
0: Pati mo man.
1: Oo. Oh, oh.
0: Pagka, miskan, bukong mo't intention na magpamati. Pero sakop ka
1: yes,
0: eh.
1: Yes, ang isa pa, abay mga katropa, ay, tagroon yung karapangyan nga background music. Hararo isa sa pinaka nakakadagdag it kibot
0: it tense
1: it tense oh, gitana basta lo kung background music ba na mga katropay nagpanghadlong it mata
0: agdaga pangibot oh, diba oh, no agdaga sound effects
1: yes
0: nakakabulig imo so ibig sabihin effective
1: oh,
0: kaya
1: oh,
0: karon nga anda mga ano na sound effects
1: yes,
0: kasi na tukob ka oh, hadlok
1: oh, diba ga aga hindi na to may na ikaw karapangan nga pinilit gid ako pamatiang manak basta man na ano ka lang mana na yang feel mo gang mana hindi ani ako na hadlok nga ni ma ko na ako mahadlokon ako na kong klase nga
0: tapos tawo. Kung mag-ihi ka kapin sa gabi inahadlok magtigdo
1: oh, oh.
0: Diba no
1: yes ang isa parang karapangyan ko may mga picture iba gidabi ko amat man kung gina ano kung hindi mo mag-ipag-isipon pero nagsugod yes, si imo nga piniin
0: oh, oh, oh. Even sa imong pagkatugo kaya ako matagkakaroon kat insomnia di ba oh, kamat hindi oh, kay katugan kasi nga ginainisip mo
1: yes,
0: kaya ka man kay iba wa mo man nakita ro character oh, oh, pero nabatian mo eh
1: diba kaya ayaw tama ko ninyo ako ron na mas lalo kung mga brand out nga makarapag mga mahilig ka magkibot na ugang basi matugok ta kasi nga niya yeah, ginambagal ko kagay sandal karapang yan ayaw ninyo ako magkibot ta kasi basi kung alin rang hibay
0: yes,
1: ninyo
0: basi matahisampag diba ka ka tapos sa
1: yeah, oh,
0: tapos
1: oh,
0: timing pas hagdan ka mo
1: oh, oh, okay diba? Mata ko mga turadlo karapang yan maka-adjust pa bagay oh, oh, kung gabi eh ay paalin na
0: tapos madugong pa tapos may hagdanan tagalik ka mo hindi na huwag para sa bilog diba oh, malisod na to
1: aga syempre mga katropa hindi matanatan masisiro mga tao nga minsyo bukon sa the it fun it mga fang horror movies or mga stories nga rin nga ginapur pamatian ninyo
0: yes,
1: ay ba kung kakon mga katropa eh, respeto lang ninyo feel
0: true,
1: ko minko
0: at kanya-kanya matana nga biron it gusto diba kamat kung gusto mo rom-com love story or whatever you can ano you wanna watch
1: yes,
0: para pasagamat kasi may cellphone so pwede kang ikaw ang isaga kung TV abi malisod abi ka na pang may kay makibagay
1: ay, oh, oh,
0: kapin pa kung sa bilog TV iba-iba kamot gusto
1: oh, oh,
0: so paisog-isog lang kamo kung sino rumada
1: all yes ay isa pa kung TV ka na pang nagagagas kap oras
0: yes,
1: diba dati nag mga ano patakita mga katropa tag mga wapata na usuro YouTube wapata na usuro as in makakompute makakompute kang kung may kwarta ka
0: true ang tapat ka kumbaga computer shop
1: yes ano kuno na nagkakatabo sa aton niya ron pero haron yan yung katropang yan diba rato aton kagabanan niya ginafocus dati nga ron ginatangisan kung gita kung minamiss ako nga palabas
0: episode
1: palabas sa rekara nga TV
0: kapit sa hapon diba kagaban dati mga teleserye ag may oras sabi hindi ka pwedeng makapagusto man halimbawa sa morning kuha kapatid inubrahan kuha katarapatan niya magpungko sa TV kapin pa ako nagahugas pinggan nagapanilhig nagahilamon nagalabada yung makaibahan sa sugod itbagay which is manaming disiplina para baga ikaw manyar magkaantiguhan
1: yes,
0: ka hindi ka magtinamad
1: sa mga kara abi mga katropa man sa gaano ha kagabanan abi na itong nakikita what ang nagabaka TV
0: yes,
1: no kasi may YouTube man
0: kasi man si cellphone
1: aga cellphone at anara anda kara nga ginabaka
0: para pagusto sanda kasi agto sa CR agto pa sa raya karon niya di ba kamat speak of CR mga katropa
1: yes,
0: ihi ka malang pero inabot ka tunga sa oras kasi halak pati games or pamantaw it ka video
1: tapos hindi ka pa makapaguwa itigo sa gawas makatropa kuwa ka pa it ginatanaw
0: yes eh grabe kita pero mas believe ako sa nagasigarilyo sa sugod it CR
1: ay oo kagabanan karo syempre rumahimang mahilig mga katropa sa raya karang sigarilyo doon yung
0: ginalikawan katropang menggay syempre medyo masofokit tabing pamatsyagan kapin kung runaon na kimo is nag sigarilyo diba so naintindihan matanaton nga butang tahay nasanay yung abisanda Pero dapat, you should consider naman do other people na gamit ni Dracar niya, cubicle. At syempre mga katropa, kulob do CR. Wa, masigur CR nga open, di ba ga?
1: Buko niyang masanda mga katropa, ita, comfortable.
0: Yes. Syempre na, uhugumot anag, di ba? Bang inandal, delikado, Dracar niya, second hand smoker mga katropa. So, dapat maging, ano man kita, considerate, at maging sensitive man. Wa, man ka mo ginabawagan kung sa inyo ka mga bisyo, inyo matana ron, kinamatarong nyo ron, desisyon nyo ron. Pero dapat, hay, isipon nyo man, mamasunod kinyo.
1: Yes.
0: Diba?
1: No? So, yan kita kay auntie, ah. So, yung gugit anak kay ina, nagahugat, gita anak ka mo mga katropa. Pero pasensyahe lang ninyo na late kami kay ina. Oh, hello, kimo auntie, good afternoon. Karapang yan, karapang menggay, good man kunta ang hapon. Kaso, yun bad trip man, di ba? Sabi nga nila, don't mind them, gugit anak.
0: Yes.
1: Shout out iya sa katropa sa Marsha Store. Sa Poblasyon Madalag Public Market. At sa family na Bayran Nieves sa Ilog sa Kabangan Madalag Aklana. Ang ganyan tatay Rudy, naninita yan niya nagtuto. Grabe, gid anar, bad trip ngunti. Hindi gid anar, tuod, mawaga, aro ka bad trip.
0: Bad shag, anamon. For shout out ng Kimo na, tia, thank you so much. Maskin bad trip ka, naka-type ka pa.
1: Yes, at least di ka rak, ante, haya. Minko,
0: nakapautuwas.
1: Oo, nakapautuwas kasing baga tiyagot. Nakangirit ka mating kahit pa paano.
0: Yes, ay sigara pang dang, good afternoon. Happy pa listening man, Kimo. O sigara pang Marlene Javier. Hi, sa mga guapa, late ako. Bukod at late, kita pang Marlene. Anong oras ang kita nag-start kasi sa mga kaganapan sa Senado. Anyway, happy live watching Kimo na sa Bonifacio Global Center. Shout out sa mga single una gapamati. Sanang beshi kay karapang Jory. I've noticed na matcha porque may comeback pag-ibig na siya daw. Nalipatan at ang nana. Aba, katropang Marlene, isipa lang. Nga, comeback nga ni. So, waman yung ila nga. Roana ko niya oras mahati
1: pa. Diba? Kung mag-abot pa siguro oras, katropang Marlene, makita mo man indawa ni Mitchu. Wakot ita. Interesado pa sa iba.
0: Ikaw, abin na ila. Kati nga, halimbawa, may imo ka niya jowa. Tapos halagya po yung mga tinect sa iba. Although friends ka mo, pero hindi man siya kinahangang everyday.
1: Yes, okay lang ta kung friends ka mo agad chat yan at mga kumusta.
0: Yes.
1: Kung mga saglitan yung mga pero kung inaw, tagida.
0: Gadi man, katimo time na nga whole day.
1: At isa pa karapangan kung ga-update ka sa daywawot a.
0: Aga, malisod man kito, mag-baki-baki sa imo ka niya oras. Pero hanyo yung karapang Marlene speaking, pag pasairan mo ko nung lumalab life po, kung imo ka niya kilaga, or imo ka niya amigo, ag-amiga, kung hindi mo saan damahagilap, diba? Kung dati, on the go, kumbaga madali isang pito, mas yun, agto iya, or kamat ka, volunteer, at mismo nga, agto ako na, agto ako na pre, diba? Pero makaroon, hay kabudlay, at magsingit sa schedule
1: yes,
0: nanda.
1: Yes, may mga important errands, kita abisan daron mga katropa.
0: Yes, with bebe, sana all. Oh, sige na pang jury, mga madam, dapat lang talaga maging balance, kung mainit, may ulan, kung mainit, duwit, babae, may toyo doon, for example, sa love, dapat daywa, yung magmove sa isang relasyon, dahil kapag isa lang, ang mag-move, tagilid ang timbang. Kung iisipin ang lahat, para namang abnormal yung mundo.
1: Oh,
0: kapag ganyan, nga, kailangan i-balance
1: yes,
0: ka pang jury.
1: Grabe, sige na pang jury. Pero thank you, kita sa imong mga advice nga ron.
0: Yes, at least ay very good kagiti mo. Oh. Sige na pang Filiba, thank you so much ito sa pag-highlight. Good afternoon, Kimo, na sa Tala Store. Sige na pang Marlene. Doon kid agin na bilinan kay Mr. Jory nga ra. Nga tala niya bagay na sayran na he knows everything than me.
1: Wow, kid Ana.
0: Hi to Mr. Aljo.
1: At least may hingabot kahapon si Karapang Marlin.
0: Dito magsunggol si Karapang Aljo.
1: Yes. Kadungat ano si Karapang Ariel Todo. Micho, imaw man to single man imaw to Karapang Marlin.
0: Buta na tong busy imaw.
1: Masako lang.
0: Si Karapang Bernardino Arguelas. Good afternoon. Happy apple listening kita na Kimo. Agpag-greet sa mga guwapong lalaki na sa New Buswang Kalibo. Nga si Bernie Romolo nga kagwapo-gwapo. Ag si Chel Katuiran. Shout out mga ganda. Ag sa Katuiran family sa Banwa It Alta.
1: Abaw shout out kita na inyo ha. Agayra pang Rita sa abi ko di kamo mag-program dahil kabuhay. Grabe git ana. Okay
0: same thoughts.
1: Abi manini naman kita pang Rita sa pero gintawan gapon kita ita chance
0: yes.
1: Para magkaibahan makaroon nga hapon.
0: Karon git ana good thing kada pang Rita. Dahil sa abi siguro ita Facebook live nga una ka nga comment today.
1: Bahara man na inyo abi nyo ha. Tapuson at anaton ra. Diba ga? Na late ang mana pero abi din naman pagka
0: padayon gihapon.
1: Ano na eh, pero di gapon doon mga
0: yes.
1: Katropa. Samta may mga oras pa, mahaba pa tabi rato nga oras.
0: Unless 2:20, ay 3:20 din natapos.
1: May kunta kung makakarong alas 12 nag-start.
0: Yes.
1: Posible yun again.
0: Nga makaon rato oras. Anyway, good afternoon kaya pang Michael Solina. Matawag nga hapon. Patamayaw sa nang kasi Mario. Una rin sa Laginban. Wawas naman siya. Okay, thank you so much. You're welcome. Si kaya pang Bernardino. Pag-greet pag-edro. Arguelles, Tibulan, Regalado, Ortega, family. family. So shout out sa mga family members ro na ha katropang Bernardino.
1: Oh, nga abo-abo gid ari imong ginapa shout out.
0: Yes,
1: shout out
0: kay Ryan
1: did.
0: Patron, si Lester Durana, si Hector Elagon, ag si Mark Innocencio at Vincola.
1: Shout out kinyo na ha kung taga pamati gid ako mo para mabatian ninyo ro greet gid ni katropang Bernardino.
0: Yes.
1: Oh, grabe di si katropang Rita, cute si katropang Mengay sa suot ng t-shirt, cute pa abi. Thank you kada katropang Rita, madyan wa mo kung hambang geng-geng.
0: Yes, at least maka nagbawi uni mao. So gusto abi galina na fitted shirt.
1: Yes.
0: Ayaw niya nang ano tawag karon sa oversize,
1: tag oversize. Is pasen shout ang katropang Rita galing.
0: Ha depende man abi sa atong trip do, di ba?
1: Sa mood niya ni natong katropang yan kung ano ra
0: kung gusto today. Oo.
1: Kami mix and match man kami nga makatropa kung bet namon kung ano pero except gang sa kung ano ang nakita niyo nga outfit gid ana.
0: Kung si comfortable ago si ini mong bet go lang. Ag si katropang ano nga ra. So great pag nato magalyana sa family sa lugar ng Andagaw Kalibo. Si katropang Arsen, good afternoon katropang Arsen. Happy happy listening gid ana Kimo ha.
1: Good afternoon gid ana Kimo katropang Arsen. Kumusta ka man? Kunta okay ka gid imo sa makarang pangorason.
0: True. Kunta ginagamig ka man parehas namon. Si katropang Josephine, good afternoon. Happy watching gid Kimo na sa Iloilo City.
1: Wow. Diba? Yeah, isa ra mga katropa sa napapansin ako na may mga nagapur pamati takata sa may Iloilo,
0: yes.
1: Sa may Antique, sa may Capiz,
0: diba? Iba-ibang lugar gid ana. Thank you so much gid ana mga katropa sa inyo kanang pagtutok. Gamay ka pang Marlene. Basta abi may love life ko no nakabutang man na ako yung sarili sa limit. But it doesn't mean mga bestie ko ay nalimitahan ko sila. Heart ah, dapat ka pang Marlene. Ikaw ta mismo dapat mag-adjust. Siyempre ro, given yung tanabi sa magkarelasyon, yung kita na ila ang magselos. Kasi mga away, man to everyday gita man nagihapon. Although friends, matana ka mo before man nasa na nagkarelasyon or magbalikan. Dibahan lang. O, rekomendan nyo gani si Marlene sa mga binata dyan. Ay, grabe.
1: Arani ba si kung si katropang Bernardino kung okay ka na pero may crush api kung imo ra.
0: Yes.
1: Aga, ako yung tanapan na natandaan katropang Yanis hindi katropang aduy Yanis hindi katropang Ariel Todo santa ni katropang Bernardino.
0: Yes.
1: Si isa pagi di si Boss William pero si Boss William abi focus
0: mo
1: sa focus tabi mo sa kwan ho
0: sa lights and sound
1: sa sound siya ta okay tama nang riot ako makaon raga pa ka aga pa
0: tunog
1: o Ariel tama nang kakaon raga pa yug-yug mo gita
0: yes hawak na ang beat kita matuod. Oh. O, si katropang Marlene, hi, galik ko kay Bernard Arguelles. Ag sa anak ko nga ex, una sa New Washington, sa barangay Lawaan. Kamusta ka na? Over 8 years na ang nakalipas. Hope okay ka lang. Rabbit, ano? At least, next na, pero gina-shoutout pa.
1: Pero at least, pare, katropang Yanni, hey, sanda nga dayway, may ko open, sanda nga nag-break, o nagbugag.
0: Yes.
1: Still friends.
0: True. Hard importante. Basta maayos, matanang natapos yun yung kanyang relationship. Hey, unang yapon do respeto, diba? Mali ka na pang Arsen. Abi ko gani matumbling ka kahapon sing video.
1: Abo, ayun! Kung siyang hapon, tato ka na pang Arsen, late ka gun.
0: Iba ka na mo, siguro nakita ka na pang Arsen.
1: Nga kayang siguro nag-agi sa imong wall. Pero kakakan o pato, ka na pang Arsen. Yes. Ginambagan ako ni ka na pang Rita, hindi ko malipatan nga, geng-geng.
0: pero di ba, Ale, nagbawi mo si ka na pang Bernardino. Ay, napakaganda talaga ni ka na pang Mengay, no? Para siyang princess. Nakakain. At na pang Bernardino, ay, may crush ka.
1: Diba, habang mo may
0: si Leggy.
1: Rato. Dapat rato at as stick to one yat dapat. Oh.
0: Dapat
1: tayo
0: number two ang si Katropang Mengay. Number one dapat imong crush.
1: Yes.
0: Ito na, imbis nga sub-tune ka na no, or magka hindi lang crush pa, hindi lang.
1: Oh, for perfect nakapuga ako ha. Kaapigin na ka mo.
0: Pero klaruhon na ito, bukon at birthday.
1: Oh, bukon at birthday mga katropa. Sa siyang sa'yo mga katropang yan, di ba hakwento ko niya? Ay, taugang ko hakwento ko yan sa live. Ay, may si Oying, haba na kun ka na ngwa nga ni no ngara ko tanas ni ano tagad man galing favorite color ka color gid color haya ba na ko nang napapansin tabi permi naka black ka
0: yes,
1: naka white
0: yes. Ruyat
1: ama ko haya ba na kung krapang ni buko man manat ibig sabihin nga kung favorite ko sang ka color doon yung tanan
0: ano
1: ruyat ama na ang permi nga suksukon
0: yes.
1: Pero haba na na ano favorite ko no hey, red, red. Eh, umpisa ka gabi na ako ta color red
0: ay ba? Sana
1: kung baga makatropa ya haba abinanda syempre ya depende gihapon sa imong kulay sa imo karang kung ano yung gusto.
0: Akong bagay matanaw imo regardless matasatanaw itiba.
1: Yes,
0: ikaw matanaw tanaw sing sarili. Oh, oh. Diba, before namon makita. Mm-mm. Ikaw ani sing sarili. Diba? May sagaming man siguro kamo
1: yes.
0: sa inyo.
1: Pero ang napansin anak katropang yari, 'di ba? May anda nga ginatawag nga depende kuno sa kulay kung ano kimo, 'di ba?
0: Yes.
1: Kung sa mamorena makatropay magpagayo ka sa yellow.
0: Oh.
1: Pero tag nagbuhay, may ko napapansin okay, okay matagaligid
0: yes.
1: man. Sadyang naano ta nato na feel abi naton ko amat makarapas lalos mga morena ha parehas man ka. Na feel ko abi ka katropang yani nga. Kung magsuksukot mga makaruyon eh. Hala bukong anak ko kita.
0: Yes.
1: Bagay bukong kakotit angay pero nalipay ako kasi maabo nga mga katropa naton nga. Bukong itna nakikitry anon trying hard.
0: Yes.
1: Pero kung katon ay pare okay man na kukulayan niya. Sa comment yang gidmat atuot it sa katawo.
0: Tsaka abo-abo abi nga classic yellow. Di ba may una nga medyo mustard.
1: Ah, yes, aroin.
0: So depende. Hindi kasi siguro pagpili at ang matingkad.
1: Yes.
0: Neon, neon something.
1: Tag literal nga magagutaw gid ang kulay. Pero ang panin ng mga katropa may nakikita man kita ko mga foreigner man katropang yani nga nagasuksok ay naga andang kulay bagay as in literal nga color tag di man gadu itom git ang mga
0: yes.
1: gain matakirot itom ito
0: true.
1: Brown git mga katropa or dark brown o makaruyon pero nagaangay kanda kasi nga ni hey, randa bagang suksok katropang yani ay syempre dadadaga sa gawas nanda
0: yes.
1: dadadaga sa
0: confidence kaya kaya matagahapon kaya ka ma-inspire man kamo kanda mga katropa aga hindi mo pagsuksokon kubukon mo ta feel
1: yes,
0: pero kung
1: oh,
0: feel mo at ag favorite mo to hindi ka dapat maapektuhan or madasig maapektuhan ni
1: yes pero ako sa makara ang naiwasan na bing color katropang yani tag medyo ano nga imaw ho mingko ray kara nga dark blue imaw nga medyo may green ano ni tra
0: ayo
1: blue green blue green haron iba ko pa ha tag blue green imo katropang yani kasi yabo hindi good amakon feel ko tay ka dark ako ho
0: kaya dapat tayo natutan aw mo man di ba bago man yani kita magbakal tapin ko sa mga shopping mall kung matingga bakal is mas makita ni mo pero side mo tama gitaron kay sa ano ko to kay Jen Barangan ko nakita niya di ba nag-overmouth house so iba bi ko no do registration it color pag nagapili kang sa cellphone iba kita syempre may gavaria bi mo mga katropa sa lighting so even sa record ni mga gambong nga gina-order ta although barato kung takong sa online pero nagkakatalo ko amat gusto ni mo it color pink pero
1: yes.
0: gito tag super
1: pink ish may ko may pink abi karo pang yaning man ako nalipay
0: super tingkad. Bukong
1: matanamon mga katropa it ginatanan. May pink it matangawa ko na
0: yes.
1: sana nga kulay mas lalo kung nag-ano gina sanda nag-connect sanda sa kung ano nga quality nga gamit niya
0: yes.
1: ano mga katropa nga shirt di ba ga?
0: Kaya mas manami gihapon mga katropa makita nyo in person para at least ma-justify nyo baga
1: yes,
0: ay dayat akong gusto kasi kamat gumamat may seller man niya wa taga-tao it
1: yes. kaya raubra ko katropa yan para hindi ako mag-overting kung nag-order ako sa online
0: black
1: puti
0: lang. Yes black or white
1: puti or ito mga katropa kasi at least ang pamatsyagan ko safe tang
0: or gray di ba para sa ni mo nga ay sa kung what ibang
1: yes,
0: kulay kara
1: ron na pero bagay sa tanan mga katropa pero haman yan no kung sinin para pinaka dark iba gid abi ro natatao it black color
0: yes.
1: mga katropa kung nagasuksok ka
0: ag pwede sa tanan abi di ba pwedeng pagayan sige na pa si tell you Paul dog good afternoon happy po listening gid na kimo tay thank you so much kita sa pagtutok and grabe kita mag best friend nga ra ako tanan ayaw-ayawan magpaasa sa ako ni mga comment pero thank you so much ha si Rodaywa nga ra si karapang Marlene si karapang Joey
1: yes yan sa nagaribat no hindi kita sa pwedeng mag PM Daywa
0: siguro gita. Para safe man ayan lang man nakita agod makita ng daga bisa nikita man na si mukhang niya kakamba
1: yes,
0: ay mo itisipon niya mag-aing
1: pero iya git ano karapang yani roga roga hambay rayon nga pag once nga naga istorya sa live at least ay yang man ako makakumusta
0: yes.
1: ka na
0: ag at least kaibahan yung kami kumbaga witness wow grabe kita na kamo ha pero kung tayo hindi ka mag-obright mga kung nanonano nga behind
1: yes,
0: your back ha
1: pero grabe mas si karapang hindi mo git pag ibanggit si karapang yani imo git nga pero maganda si road stripe ko no pwede man habaw mo kami lang nga daywa ay ko git karapang jewelry ha
0: thank you so much si karapang jewelry agawin si karapang Marlene basta abe mga ex mga gwapa never mo sanda malipatan as long as lumuha ka
1: bahaw
0: at iniwan ka part na sanday di mo kabuhi dahil kanda na realize mo sa imo sarili nga nagpalangga kagalit sobra-sobra maskin broken hearted ka nag-adjust ako mag just move on and accept and choice to be happy choose siguro choose to be happy di ba Mr. Bernardino maluoy ka
1: so, di ba yes syempre kita mga katropa kung may loved ones mat anak kita hey, gusto gid abi naton karon nga igata oro
0: yes.
1: ada karang ginausoy gid anang pagpalangga
0: ako amat nga ni di ba kung palangga mo kuno matuto tuto kang palayain siya. Ay, pero grabe ito. Daya, gitaro. Oh, ano ka bailo?
1: Oh, tao nga, palangga ni Karapang Marlin as a friend.
0: Yes, syempre. Syempre. Tapos, 8 years ago, what ana to?
1: Oh, oh, tama na.
0: And, part to tabit aton karon niya love sa ako love story mga katropa ra karon niya paging broken hearted masakitan ka agdi ka na mo ngani ko na mahamba kung mauno the worth itaw nga rapi mo anang duwot sa imo kanya kabuhi kung mauno ikaw nasakitan diba so, nasakitan ka kasi sobra-sobra ingin tao ka na nasakitan ka sa mga memories nasakitan ka sa mga oras nga nasayang kaibahan mo
1: oh, oh. Aga isa pa bigara pangyan ni nagasugod man karon do mga memories ba mga katropa nga syempre gipakilaga kasi mga friends
0: yeah, sa family
1: daw yung pagidro isa nga ginaisip na to no pag once nga nakipag stop gun or nakipag break gun
0: yes,
1: kamo
0: tagkapusot
1: ay rin mong pamatsyagan karon ay may chance pa bagaman ang makita ko rana nga family kasi yes. Syempre respeto man
0: paano abi. Ikaw katropang menggay maki kumbaga paano ikaw mag address sa anak ko yung mga family members if ever magsugang kamo magkita kamo or something diba ga or siguro mga katropas mo namin mag hi ka lang or mag smile hindi man siguro kinahangan niya magkaroon conversation diba?
1: Aga, syempre, sa parents man, kung makita ninyo, hindi yun ninyo itagaguma pa. Diba? May inabi ka na pangyani nga. Syempre, nag-question gita na ita na. Ay, kalbud lang yun, abi mga katropa, kasi kung mag-share ka ita, sa kabagay man na nga, hey, ano, bimanay mo, tas isugid ba ita ng parents na, unga ay makaraka, abi kuno, nagsugurang kami si mo. Ex nga to,
0: hindi yun pwede, no. Diba? Para hindi yun ba magdugang pa sa
1: yes. Rin. Ang bawon mo lang mga katropa, yan, naging okay man, ang break up, kayos man.
0: At siguro, hay, bukong gid kamit para sa isa't isa. At the same time mga katropa ko amatabi ikaw okay ko tingin fully healed ko tingin fully recover pero imo kanya mga kapamilya yung mga barkada uba pataka move
1: yes.
0: On di ba
1: aga harap pagid normalisod yung amat katropa niya nino pag once nga naging friend ba na itraya karanga mag exo sang katawo yes. Eh syempre kabul may kumyari kasal to eh may kasay man na invited na na
0: both side
1: both side man na nga mag agto kamuha pero raya nga ra may sasambilog sa ray karang mag ex may jowa gut na. Pero ginahamba man sa gihapon itry ka nga ginakasal man nga daghan lang man na imo nga ano imo nga jowa kasi yes. Naging close man sanday pero yun rokotana nga
0: maagto
1: ano
0: kabaga?
1: Maagto kabaga kamo sing jowa maagto imong jowa maagto baga ring ex
0: yes.
1: Nga to
0: depende diba? Sa nan kinyo for as long as mga katropa hindi ka mag-ubrat eksena diba ga kung ano mataro inyong kung gusto mo umadto para gang syempre super close man anak mo eh kumbaga mabahumat ang parte ikaw sa kabuo itawo nga ra ay di magto ka. Pero kung ba ikaw na ila, medyo ang angsi ko
1: yes,
0: masagan, hayo, pwede mo man sigurong palibaran.
1: Diba? Ang isa pa, bigkara katrapang yan eh, ro, hindi gid abi mawaga, ro pagsupag-supag. Kasi kung nag-iiba, abi ron mga katropa, hararo bulok ko amat nga joke, no? May
0: yes.
1: Mga joke mat ang mga katropang masadya. May mga joke kami ko, para kimo ay.
0: Makainit ugo.
1: Makainit it ugo, agwa ka nalipay. Kasi,
0: yes.
1: Example, mga katropa, kung may mag-ex ko na ron na, nakasasugod yun ka mo manit istoryang, kami ka rin nang invited
0: yes.
1: Nagkataon yung mana nag-iiba kamo tapos sa dagan na anang
0: jowa
1: eh syempre rin nga ay dati gitman na nami gitandang banding karo syempre may mga joke man kung amat ng katropa nga hindi mo kinahangan niya maki personal
0: yes.
1: Ubrahong personal rin karang nga joke kasi ro iba bigang amat ng mga joker katropa nga
0: gusto nang dadahan
1: ang gusto nang dasandar bida sandar makapur pahiwa ipahibayag sa iba
0: yes.
1: Panandang mga kaibahan
0: kasi nga very insensitive nga joke kasi makabig na totong bad joke makabubuin mo
1: yes.
0: Pero nakaka-hurt sa isa.
1: Tama.
0: Diba? So dapat gina-respect man naton.
1: Oh.
0: So, syempre ro privacy man
1: yes.
0: Magtopol yung tama karon.
1: Oo, oh, oh. Ang isa pa mga katropa kung madali man lang man abi magkadugaan itpaki kada pangyani kung oh, kung so, kung mga imong manang mindset mga katropa tagwa mo ginapagagumi.
0: Yes.
1: Ay medyo iba

0: tawag karon, makakatch
1: yes, attention. Yes, nagigets ba't anaton kung amat, no? Karang pangyanin nga, bulwa man kita nalipay, harong nga ni may mga makarong yung eksena nga, nagahipos, gulpi ita, huwag pansinan. Yeah. Pero ayaw man mag-isip mga katropa nga pwedeng ika-offend, iba, para lang sa pagpasadya.
0: Tapos manami nga, nero niya matawhay sa pareho. Oh. Kaysa naman sa nagbangayan, sa dauna-una, sa naginaway.
1: Yes.
0: Diba? Yung kasal mo, pero sila yung bida.
1: Oh, oh, harong ano,
0: mag-away man siguro to, kasi it's supposed to be nga, nag-celebrate ka mo,
1: yes.
0: Tapos gin macha ano to eh
1: diba?
0: Pagkaroon bugangan yung nagpungot sanda
1: agro ko budlay kagro pang yan eh pag once doon sa bilog man ay syempre kung gisupay mo rato mabagos man baga
0: yes.
1: Mas masakit ro bagos pero ikaw pa naging magain ka pa kasi iging ribat na malaraan ng kinihambag imo
0: yes.
1: Eh
0: imbis nga matapos yung kunta hay ag maging matawhay ro
1: tanan
0: kaya dapat mga katropa hindi ka mo maging rason
1: yes.
0: Itensyon hindi ka mo maging rason it awkward na sa sangka okasyon sa sangka sitwasyon.
1: Yes.
0: Kaya pang Marlene, no, ba na relate kid ako kinyo nga daywa mga guwaps. Mas more akong relate kinyo nga daywa. Kasi sa kamba ko na ni katapang Jory. Thanks kita katapang Marlene, ha.
1: Ay, paano kung ma-relate ka man tag once mag-comeback man imong 80?
0: Yes. So, oy, basi kung pwede pa mat, basi malang hawa.
1: Oh, basi
0: malang
1: gihapon.
0: Go with, shout out ko, no, sa mga tagalawaan yung Washington, especially kay Mr. Jeff Laurente. Hopefully, okay ka lang after 8 years and half nga naduga kato niya dayo.
1: Apo, kita
0: Marlene, siya hopeless romantic kapatid.
1: Oh, oh, kaya di ka naman ma-sure dahil sino ba ganang 8 years nga rayo.
0: Yes.
1: Gusto man namang respetuhon ro kung may partner man imura ka na pang Marlene ikaw uya man nga amon nga
0: isinout out.
1: Oo, oh, oh, isinout out naman naging desisyon namon riya.
0: True.
1: Siyempre, malit anaton.
0: Ano ra, katrapang Marlene?
1: Okay, utaimaw.
0: Single pa baga ra or may anaw tama ko niya bagong partner
1: yes.
0: After niyo maghiwalay nga dayo.
1: Oh, oh.
0: Eh, siyempre, kamat ay ka budlay abi mag-shout out kita. Siyempre, mag-ex santa
1: oh,
0: eh.
1: Oh.
0: So, wata kami na-inform kung Raya baga is in a relationship na. Gibatian tatanang.
1: Ayun! Oh, oh. So, nagsakasala pa kami. Gahambaw niya. Gibatian yung mana to.
0: Yes.
1: Shout out kita mana ni Day.
0: True.
1: Ni Iniyani at ni Menggay. Tanawab, imana ito to. Eh.
0: Wata man, nag-respeto ka ako niya. Ako tama na makaroon niya. Abi ka na pang Marlene ha. Maghimunong gun, abe. Kung mabuhay gun, ay sige gun ha. Mag, kanya-kanyang, ano, nani kita.
1: Yes.
0: Kanya-kanyang buhay.
1: Oh, oh. Thank you, kita gihapon ka na pang Rita sa in love si Karapang Menggay na Karen. In love kid ako kinyo adlaw-adlaw.
0: Yes. Okay, taro, in love kay sa birthday adlaw-adlaw.
1: Oo, ikaw no. Pag good life man kung birthday mo adlaw-adlaw, ikaw. Medyo, hindi man naton masarangan niya, kiro pag,
0: true.
1: Di
0: pero,
1: para
0: masarangan,
1: lagi.
0: Masarangan na magbaton.
1: Ay, oo, oh, magbaton. Pero kung kita, ay, huwag gid aron makatropa, anay.
0: Diba, ya? Ang mani Karapang Jory, I'm not jealous. Oh, gid, ana. Ay, dapat lang Karapang Jory, alangan man, di ba, ya? Alang mo magselos ka pa.
1: Yes, kung iyak ang Karapang Jory, kaina ka pa naman.
0: Hapektosan.
1: Oo, nakasamit kong siguro ita gagtok mo,
0: yes.
1: Gagtok.
0: Sa imong dapa-dapa.
1: Oo, oh, oh. Nagigigil gala mo kay Kimo kasi tanan nga experience kita na haya.
0: May una ka.
1: May una ka.
0: Pero thank you so much ha kasi gina-share mo. Sigara pang Melvin Cabel Bartulo, good afternoon. Happy happy listening. Sigara pang Mario Abelio, good afternoon mga guwaps ka cute. Gita ko ng sanda. Sana all.
1: Sana thank you so much gita. Nag-feel gita gihapon ninyo nga cute.
0: Yes, pero diba, banana, huwag gani ako't idea mga guwaps kung may mag-react ba si may partner na but kung uwa it means grabe't ana mag takarapang Marlene
1: ay ikaw karapang Marlene ha kasuya na yung anina sa Facebook ro basi makita bupat
0: yes
1: ay kung hindi mo makita basi in black ka charot
0: true makibalita ka na yung abi karapang Marlene para safe kita pareho diyan eh nakapugong-pugong pa ako sa imo nga comment
1: sabaga na kahit pa paano ba't anahay hindi natin i-mention tanan pero
0: yes.
1: Mga nakakakita sa ato dyan nga comment section ay kita gilat aron
0: true kaya mga katropa po pasensya ka mga kung medyo may restriction kita or what natin binabasat kabilugan or the word nga gintype ninyo kasi nga ni may mga syempre kailangan natin maging sensitive
1: yes.
0: Kailangan natin nga kumbaga magpamatsyag man so kami lang rugaan siya sa inyo karni mga comment kumbaga ang dami-dami talagang alam nila apo gitana ang galing-galing talaga ninyong dalawa sana
1: grabe gitana medyo wata kapit mahabag rapang Bernardino
0: yes tinapos mo na
1: tinapos mo agaling rulabanan
0: pero thank you so much gita kasi una kagihapon
1: yes,
0: tatlo gita kamo ha
1: agabo ko mang it kami ro may mga natutunan makatropa syempre ro iba pagid nato nya nagapurpamati tanan
0: yes.
1: Kita yay nag-share inyo karang mga experience inyo mga stories
0: ideas inyo opinions which is manami kasi nga true to life and kanami gid pag experience based mga katropa ro aton kar ginauistoryahan kasi mas madali mag-execute mas madali mag-elaborate.

0: mas madali karon mag-explain car, di ba, ang makarelate through iba, at the same time, makatao man sa natanda karon niya sariling views, mm-hmm. which is good, kapin pa sa mga mag-couples runa, kung ga, istorya kita about sa relationship, di ba, about love life, hindi ang kita mag-abot sa rea karon niya mga bagay nga malisod, lalo na, tag nag-aagawa yan, yung anak mo runa.
1: Yes, aga, iya, be makatropa, oy, be makakumag-share kait, imong experience, imong stories, aburo ma-inspire, gida,
0: yes.
1: kasi, gusto nanda nga, di ba ni nanda ro, pagsisisi na sa ulihi, pwede mo mang iswasan ro pagsisisi nga ron.
0: Kapin pa kung sa'yo ni mo, isang kabagay nga saga,
1: yes, di ba? Agad din kita magpati, makatropa nga, permi lang kita mag-ubra it saga para matutunan kita.
0: Yes. At kung once nga nagkasaga ka, hindi yung pag-umana. Kasi pag inuman mo ron, choice na yon. Hindi na yun kasalanan. Mga ba ni ka na pang Mario, di wow, sana all mga katropa. Sana all
1: medyo, talaga. Yung kung gisto pag-pagmuot na kami ah.
0: Yes.
1: Pero sige kita, thank you gapon, nakatutok agad mo ka pang Mario.
0: Sige ka na pang Jory, best relax lang. May tamang tao na darating para sa'yo. Huwag kang mawala ng pag-asa.
1: Oh, okay na. Ay, tama ikaw, man. Basi ko na pang Jory, may recommend ka ka na.
0: Oo. Ng mga kaibahan mo rin na, basta tag-uong
1: tayo
0: sa problema ha.
1: Ay, kasi BFF mo ra eh, dapat ay nasa tama nga tawag ito yes.
0: mo
1: ra.
0: Pero sa'yo mo ka na pang Mengay ko, amat na listan man kita mag-ship nga ra. Or kita mismo mag-reto. Di ba gano? Kasi iniisip ni mo nga, although, relationship nanda or kung ano matarumatabo man na kanda nga daywa sa ulihi is decision nanda.
1: Yes, so,
0: pero, di ba, there's a part of you nga naging, maging contribute kay. Nag-amot ka kung matagalaga sanda.
1: Aga, ka, ano nga, Bino, kung ka-awkward ko, amat makatropa nga, wa, nag-ano eh.
0: Nag-click.
1: Nag-click, right? Kaya magka-relationship. Ang medyo, isa ka, ganyan siya pwede na nasagaon niya. Ikaw gidabi, ikaw gidala naging agi.
0: True.
1: Kung kato makatropa, kung may mga taong dugot-dugotan, ikaw nagtaot is space para makasugod ra to.
0: Tama. Aron. Kaya kalisog yun, Ana Rayo. At pati ka apektado man, matya ginabaso ni mo yung sarili kapin pa kung may third party.
1: Oo. Ang diba nag-guilty ka nga, wa ko gusto kong mga ni man na maagtoy mo sa tama nga tao sa
0: sa
1: tao man ang hindi mo sakitan pero nagkasaga man ako man na kanitreko.
0: Yes.
1: Aron.
0: Kaya dapat mga katropa, mas panami gihapon niya. Kung gusto mo, ikaw mismo nagpili
1: pero,
0: sa tao.
1: Pero, buko man gihapon ni Tanan kasi may mga nareko-reko, mabigyan pang yan nga nag-aabot matana sa manami.
0: Kasaga. Ay, kanamitan. Good, Anna. Tanong kita mga katropa nag-aim sa mauhuyon. Ag, okay lang, ako nga ni Kaina, whether ano matana o maging result, itinyo kanya relationship, kung mag-prosper o kung hindi, importante, decision ninyong daywa to. Huwag man imo, sigo kinyo, nag-humble nga, mag-breakon ka mo.
1: Oo. Aga, rubawat, ano mag-gapon, rubawat tao mag-gapon, rubawagaro, nag-aayos ka mga katropa.
0: Aga mo, may buyot ita, relationship, bukong at iba, di ba?
1: Yes.
0: So kung ano yung gusto nga matabo sa inyong relationship, doon yung pag-abrakon.
1: May mga ano man siguro may mga away kaya pangyani nga gakinaga pag pangayo kat bulig sa imong friends sa imong family nga maka ano man baga maka suyo baga pero hindi mo mat paghabol nga kung may nag-away kay sinjowa abi ang tunya bi man imo to ikaw lang bahala di ba kung kato na iya
0: kitao mo
1: kitao mo tara obligation mo di ba garay ro bulo kong amat eh kasi iya na ro iba bi ko kada pangay kung gaaway kung may man na may daywang ka magka-relasyon gaaway gusto mo pag break sa bilog eh dire sa bilog hindi ta tinawagan na si nanay nanay manay kung giya bi man natot desisyon ay di bulok man niya as in ano mga katropa nga ginasugo mo at ana nga dapat ikaw ana ro ka trabaho para ma
0: normal abi kada pa may ngaro side gid ato niya parents katon
1: pero
0: nga kanana eh depende lang gid siguro kung side nana ro whole story di ba mali ka na pang Chowry ayaw kong magrekomenda sa kanya baka ako pa yung masisi sa huli sila naman ang magmamahal hindi ako porke may imo yon
1: porke diba may imo mo pero tagwa ka siguro gapin na ngayo kara pang Marlene no may imo man ang kachat ro na
0: bakit ano ro
1: may friend ka man na bi tau iman kang ikaw
0: maya dyan tamag baton it bulig pero hindi tamag bulig diba ga
1: ay kaya mo ang makatropa isay dyan ninyo sa inyong sari pero thank you ha may mga ano bi yan nakikita nato sa comment section may ano at sikara pang Marlene Lin ho, tagre
0: nga.
1: Oo, may budget ay mo. Tapos si Karapang Jory, literal ta nang emote ikaw tagataas it bandera.
0: True. Kaya thank you so much ni Dana. Una abi karon mga guwaps na i-blame ka kananda. Kaya Beshi Jory, wag na or wag mo nang patagalin pa. To be honest mga guwaps, masadya ako may work. Ag may mga taong una sa palibot kong gapalangga ka kon. Ag appreciate bilang ako being single always positive lang. Hanta dapat Karapang Marlene, maging positive lang kita sa good vibes ang kita permi para maka-attract kita positive energy.
1: Yes. At pag once sabi mga katropa nga nag-focus kita sa isang kabagay nga wa nakakasakit ita right? Kara nga tao. Yes. Karoon mo ma-feel ka no nga grabe tagaliro na to nya genuine nga happiness. Kasi kung ikaw makatraparo happiness mo magchilinis mm. miss magbinanamad itaw
0: yes, magbinantay.
1: Oo, sa ulihi man gyapon karon may ano gid mm. may sukot gid kay
0: hindi mo taray makita rumatuod nya happiness una sa imong palibot. Yes, kasi nga nakikita mo nat iba.
1: Tama, di ba ni katrapang yan eh kung chismis masadya ka pero kung nagabookingan yon nakubaan ka.
0: Yes, nagapanago para yon.
1: Ang una makatropa ikaw gid robida. Ato man si Kwan mao may bag-o man ano sayakyan pero hugan man lang
0: mata. Makaron hindi ka matawagan. Oo, nagareply.
1: Oo, tapos kung kutat ikaw man na naghambay ka to nga hugugan ra akong sayakyan nga kuging cash ko ato, di ba? May makatuman. Ay, what man ako nakahambal ha? Haroy
0: na. Yes, kapatian ko malang.
1: Yes, kung masadyar, istorya, hala ka chismis.
0: May amot ka.
1: Kung ginausuyan kit ebidensya, hadlock ka.
0: Yes. Hamay ka na pang yam-yam, hay aray mo. Asos no gay ko, tanak ka mo.
1: Tama kasi man. Ikaw na iya ka na pang yam-yam. Kami lang mamati imo.
0: True. Pa shout out lang from Puis, New Washington. So shout out din na kinyo. Yes. Yam-yam ka.
1: Pero duda ako mabutuwa ang nangan si Boss William. Yes. Si Yam-Yam at si Boss William.
0: True. Mm-hmm. May, ay, kadasi kita ka na mag-switch account, no?
1: Oo. Mga nangan doon, mga at highlights. Mm-hmm. Mo, memorize it agad dato na na-permit ka nga comment.
0: Yes. Yeah, so, pero ginakamusta ka na karapang Bernardino. Inuubo ka pa rin po ba? Magpagaling ka po ha? Karapang Menga. Ay,
1: sa
0: no? Mga gentle.
1: Sa, oo. Medyo, pamakatugit. Alam doon na para ng tono. Karapang
0: yes. Siyempre, ano ko lang okay. Para may hagod.
1: Pero sa imang pamatsyagay na pang Bernardino maunugon, medyo nagbalik-balik gun man aratong karang mm. boses. Pero may isang kurot pag idana, binga. Pag ubo, syempre, yes. Aircon pa bigi hapon. No? Huwag sa ginahambay kinyo, pero aircon ay, hindi ang makatropa.
0: Sa totoo lang.
1: Oo, sabi na to, diyang ha. Pero kahit na paano makatropa, mm. nakaka, ano, magihapon kita. Nakaka-program.
0: Diba?
1: Oo, nakaka-joy. Matakikita ka na pang yani yes. Nga program. Kung makita niyo siguro si karapang yani, isaga lang, mangutan na alin, imaw to ay hato, ganun ni Nubo.
0: Yes. Baga better than yesterday or last week. Mm. Sige pang all June, good afternoon, happy people listening. O, ginakamusta ka ni karapang Marlene, kay ina karapang all June. Ay, shoutout, ana yes. Nga, pagkamusta ki mo.
1: Oo, duda ka karapang all June. Ay, sayang, tama na ko.
0: Ulihit, tama na ko.
1: Ulihit na ko.
0: Wag ka, kinreplyan ni karapang Marlene, it's high.
1: Oh, wag, ita, ana. Karapang all June, ikaw lang galing bahala kung aling timo.
0: Palaw, tamong taywa.
1: Oo, hindi man namon ikaw mapilit ni karapang yan, ikaw hindi matan ikaw. Pero yes. Imo gihapon nga choice ron, ah.
0: True, at least ay, gin-shoutout ka na na. O, sige na pang Jory, shoutout lang po kay May Mara Bigyor po. Nasa Kuwait siya ngayon. Ingat lang always, bebe ko.
1: Sana ba? Sige, okay.
0: Ba't kayo ganyan?
1: Shoutout lang.
0: In fairness, at least ay naging gentle, ag naging smooth. Ano ra, atake mo kanika na pang Jory. Yes. Umpisa, tag may comeback ha. Ag medyo sang Blumingut, aha. At least, nagbuhay. Abi ko nga ni Kato, sang Adlaw.
1: Sang Adlaw, ay! Ba? Ma-realize na lang nga. Ay, abu mo na bahay si Jory, manangarap.
0: Yes.
1: Hiwalayan ko lang, bo.
0: Ay, kalibot,
1: pero okay ah. Baka ito paano si karapang Jory nga rin. Iba gihapon kong maigo, mataray, pagpalangga.
0: Yes, sama na nai. Same lang naman tayo naka-aircon araw-araw. Mahagan-hagan ro, kagawa. Nice to meet you here, kuno. And can you be friends, karapang Aljun? Kamusta ka na, Mr. Aljun? Can we be friends?
1: Abo, kita.
0: Sabta man, abira karapang Aljun?
1: Hindi ka kay karapang Boss William.
0: Sabi ni karapang Aljun, gabuhog pa ako. Dali kang...
1: Dali, ang mana ba si iba, rang higunting. Kahirapan ni karapang Boss William. Gain na sabi ko na yung maita na karanga speaker.
0: Ay, basta
1: sana all ta ko no may baby love ro iba.
0: Ay, paghugat yung bagay. Basta sa pilang adlaw, kami man ruma sana all kimo.
1: Abay, karapang Bernardino, social git. Ano ko na. Hay, katropa sa karapang Bernardino, kinahangan natin nga
0: sa may aircon. Magamit? Yeah,
1: kasi may mga gamit ka makatropa nga, hindi pwede mainitan.
0: Yes, pero yun, kito, mo ni karapang Aljun. Sana all. Ah! May gakamusta, okay lang man.
1: Wah, kita na.
0: Grabe, kita.
1: Basta angan-angan na si karapang Aljun, yung tapermere, yung mga
0: yes, bota si karapang Jory. Ang imo man nagsungbod.
1: Yes. Ang basi kung mapansin imo ni karapang Jason na ano maning nangirit-mirit na karapang Aljun, magbulig kot ang manaya katon ita.
0: Bugog. Tama. O, si karapang Rene, good afternoon. Shout out kita kimo una ha sa paradahan it Balatoda. I think nakita ko ra karapang Rene. It's sa biyahe gila na da is ano from Bakan to Lapnag and then okay. Tama gid man yes. Karapang.
1: Diba? Kasi ka umahugod gid ba tabi sa darapang ini pagwan sabi nga may natandaan kami nga comment, mga katropa. Mingko, kung magpaano kami sa sangka lugar, mm-hmm. naalala namon inyong mga gina.
0: Comment.
1: Oo, oh, gina yes. Shout out.
0: Yeah, thank you so much, gina. Nag-shout out, gina, na kinyo na sa Banwait Banga, ha. And, ano, ay, grabe, ay, kabo-abo, tabi ka na pang Marlene, ay, bay, iut, ay, balikan, galing ron.
1: Uh-huh.
0: And, pero grabe, si ka na pang Boss William, maaslom, tabi, ro, hugom, sa ang mga kilala.
1: Nano man, abi, ro, ka na pang Boss William. Paligsi lang, abi. Paligsi lang. Oo.
0: Pag-uoy ka lang, kanda ka na pang Bill, ka na pang Boss William, ikaw lang rumaga.
1: Oo. Tau iit, magasay nga, sinigang. Agod, kumahamba naman, ano, magasay man ra. Ay, di, ikaw lang man, bahala kung paano, yung maaslom man.
0: Ikaw lang bahala magtimpla. Oo. Diba, no? So, aras sa mga katropa, alas 3:01 na sa hapon. Oy, di ka magsunggod dahi. Ato niya balikan rin yung car niya. Comment mga katropa sa atong car niya Facebook Live. Pag hindi ka maghalin, ay magapanong balik yung programang X-Rated. Makataliwan na pilang car mga reminders. And of course, ro atong car niya 3 o'clock prayer.

0: Ang panalangin ito ay para sa mga mag-aaral. Ang salita ng Diyos sa Kawikaan 1:7 ang nagsabi, "Ang pagkatakot sa Panginoon na may paggalang ang simula ng karunungan. Ngunit sa hangal, walang halaga ang karunungan at ayaw niyang maturuan upang maituwid ang kanyang pag-uugali." Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na nasa langit, kami po ay namamanhik sa inyong trono sa ngalan ng inyong anak na si Jesucristo. Sapagkat kayo po ay nangako na kung anuman ang aming hilingin sa ngalan ng aming tagapagligtas ay kami inyong diringgin. Pinupuri po namin kayo sa napakalaking pribilehyo na ito na ibinigay niyo sa amin na makapag-abot kami ng aming hiling sa inyo. Bago pa man po ang lahat, pakalinisin niyo po kami sa bisa ng dugo ng inyong anak na si Jesus. Alisin po sa amin ang galit, sama ng loob at di mabubuting pag-uugali. Amin pong isinusuko ang aming sarili sa inyo ngayon. Likhaan niyo rin po kami ng isang mapagpatawad na puso upang mapatawad rin naman namin ang mga taong nakasakit sa amin. Kayo na bukal ng karunungan at kaunawaan, amin po kayong pinapupurihan. Alam po namin na kayo ay makapangyarihang Ama at lahat ng bagay ay posible para sa inyo. Amin pong ipinapanalangin ang mga mag-aaral na may dakilang pagnanais na matuto at makatapos ng kanilang pag-aaral. Ibaling nawa ang kanilang mga pandinig tangi lamang sa mga sasabihin ng kanilang guro. Iiwas sila sa maiingay at walang interes na mga kaklase. Iiwas po sila sa mga masamang impluensya na makapaglalayo sa interes nila sa pag-aaral. Iiwas sila sa mga bagay na maglalayo sa focus sa pag-aaral tulad ng mga bisyo, masamang barkada at paglalaan ng mahabang panahon sa paglalaro ng mga gadgets. Guguli nawa nila ang kanilang salapi at panahon para sa pagpapalago ng kanilang kaalaman at kakayanan. Alisin nawa sa kanilang puso ang pagkatakot, lalo na sa mga pagkakataong mahirap intindihin ang kanilang mga aralin. Ipaalala niyo po sa kanila ang inyong pangako na kung sino man ang nagkukulang ng karunungan ay humingi lamang sa inyo Ama at tiyak na ibibigay ng masagana sa kanila. Dagdagan nawa po ang pananampalataya ng mga mag-aaral na nanghihina at nawawala ng lakas ng loob sa pag-asa, sapagkat kayo ang Diyos na nagbigay ng talino kay Daniel na 10 ulit na higit kaysa iba, ay gayon pa rin Diyos na makakapagbigay ng kakayahan sa pag-unawa ng mahihirap na aralin. Ama, samantalang ang mga mag-aaral ay maghahanda sa kanilang mga pagsusulit, ituro sa kanila ang mga dapat nilang pag-aralan at ituro rin sa kanila ang pinakamainam na paraan ng pagsasaulo at pagbabalik-aral. Ama, dagdagan nawa ang pagsusumikap ng mga mag-aaral na maging maayos ang kanilang mga grades. At sa mga sandaling sila ay matanyag at magkamit ng karangalan, ipaalala nawa po sa kanila na dapat sila'y manatiling mapagkumbaba, sapagkat ang karunungan nila ay tanging nanggaling lamang sa iyo. Ama, bigyan niyo po na malulusog na pangangatawan ang mga mag-aaral. Ilayo sila sa mga naglipa ng sakit na nakakahawa. Ilayo sila sa mga aksidente at masasamang tao. Samahan at patnubayan nawa po sila ng mga pilinyong anghel sa loob at labas ng kanilang paaralan. Bigyan po sila ng karunungan na pawang ang katotohanan lamang ang kanilang paniwalaan at talikdan naman ang mga turo na kataliwas ng inyong mga salita. Ama, pagpalain niyo rin po ang mga magulang ng mga mag-aaral na ito. Bigyan nawa sila ng sapat na kita upang mabayaran ang matrikula at mabigyan ng sapat na allowance ang kanilang mga anak. Pinupuri po namin kayo at pinasasalamatan sa inyong katapatan at pag-ibig. Salamat po sa pagtugon sa aming mga hiling at dalangin, hindi dahil kami ay karapat-dapat, kundi dahil sa inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen.
1: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
2: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
3: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
2: Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Ako, si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy ka.
2: Premium D3 Food Supplement, ang bagong magkakampay sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam nyo ba na ang premium D3 ay napakabisa para maiwasan at mabilis na gumaling ang karamdamang pneumonia? Ang pneumonia ay isang impeksyon sa baga kung saan ang baga ay nagkakaroon ng malubhang pamamaga dahil sa infeksyon na dulot ng virus, bakterya, fungi at iba pang mga mikrobyo. Ang air sac ng baga ay napupuno ng fluid o nana na dahilan ng malalang ubo, lagnat at hirap sa paghinga. Ang pneumonia ay kadalasang nangyayari kapag may isang existing infection sa ating baga o kapag ang isang tao ay matagal nang nakaratay dahil sa isang sakit na kalaunan ay nagpapahina sa resistensya o sa immune system. Ang sakit na pneumonia ay walang pinipiling biktima. Mapasanggol, bata o matanda ay maaaring kapitan ng pneumonia. Gayunpaman, mas madaling tamaan ang may mahinang immune system. Mas mapanganib ang pneumonia sa mga nakatatanda mula 65 years old pataas at sa maliliit na bata. Ganun din sa mga taong naninigarilyo at labis ang pag-inom ng alak, mga stroke or kagagaling lang sa stroke. O kaya naman sa mga taong laging sa kulob at matataong lugar na mamalagi. Maraming dalang sintomas ang pneumonia, ngunit madalas napapagkamalan na ito ay pangkaraniwang ubo at sipon lamang. Kaya't marami sa ating mga kababayan na sakalang nagpapakonsulta kung malubha na ang karamdamang pneumonia at nahihirapan na silang huminga. Ayon sa Department of Health, ang pneumonia ay pangatlo sa sanhi ng kamatayan ng mga Pilipino. Pero good news para sa ating mga kababayang Pilipino dahil ang premium D3 ay nakatutulong para maiwasan at maibsan ang karamdamang pneumonia sa napakaraming paraan. Ang premium D3 ay may extra virgin coconut oil na mayaman sa medium chain triglyceride na may napakabisang antimicrobial property. Tinutulungan itong maiwasan ang infection sa ating epiglottis, isang bahagi na matatagpuan sa ating lalamunan, at tumutulong upang malabanan ang mga pathogens na maaaring magdulot ng infection sa ating lower respiratory tract. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng premium D3 ay malaking tulong sa ating pangangatawan para ma-utilize ang vitamin D3, ang isa sa pangunahing sangkap ng premium D3 para mapuksa ang Staphylococcus pneumonia na siyang bakterya na nagdudulot ng pneumonia. Ito din ay may tagline na high potent phytonutrients na alkaloids at saponin na parehong napakabisang antiviral, antibacterial at immune booster para maprotektahan ang ating katawan, lalong-lalo na ang ating baga laban sa mga virus, bakterya, fungi at iba pang mga mikrobyo na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements. Kaya't siguraduhing protektado ang ating katawan at matibay laban sa mga karamdaman. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
2: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
6: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
2: Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
2: Premium D3 Food Supplement, ang bagong magkakampay sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Inyong napakinggan The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
8: X.
9: X.
8: F.
9: M.
8: X. F. Siam. Ako si Alicia Ibardo Lasa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang kung pwede, pero yun lang, ay uwa gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, it santon coffee mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbahong di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu itsanton, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
9: Tropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo.
10: Ako si Pasita Pastrana, kawayan ni Washington, nga nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remelito Oy sa ako niya nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-entra man sa Santon kag sa XFM libu-libong pa-premyo. Abo niya salamat.
9: O, ikaw man ka tropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
11: Santon Gold Live Testimony.
12: Ako si Lailani Montaño, it Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit it Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga bukog sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pa ungkatan akong sinuman doon nga may ginabatyag parehas kakon, itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, ay magmayad ka mo.
13: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
14: Taiba ang Zin Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3,
15: para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
16: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
17: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
16: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. System Plus Herbal Soap.
18: System Pain.
19: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa lahat ng trini, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dati kung akong lalis sa System Pain para dire-diretso ang trini.
18: System Pain. Hanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! System Pain.
20: If symptoms persist, consult your doctor.
18: Ibilis sa mga butika.
21: XFM.
22: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
23: Ako si Pasita Pastrana, ikawayan ni Washington, nga nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remelito Oy sa ako niya, nadag-an niya 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-entra man sa Santon ka sa XFM libu-libong papremyo. Abo niya, salamat.
22: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na!
24: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
25: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
26: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
27: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
28: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
29: Premium D3 Coffee Mix.
28: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
30: FM. Nandala sa kumpo yan sa trabaho ko. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time, hindi ako nakakapasok. Pero nag-take ako ng Santon Vitamin C, magaan na pakiramdam ko. At lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Renz Orbel.
31: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
16: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
32: Kating babalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo.

0: Stress 20 na sa hapon. At syempre mga katropa, manumbali kita ha sa itong karang programang X-Rated. At sa gihapon na kaibahan ninyo si katropang Menggay. Oy, good afternoon na sa mga katropa na itong kakabukas siya, mga itada ka ng mga radyo. Naka-live sa gihapon kita sa itong karang Facebook page. Yes, XFM Kalibo 96.5. Pwede gid ka mga katropa mag-like, follow, and share ha, para mas mabor atong karang makaibahan gid ana makaron nga hapon. Pero grabe ana no mga katropa, basta usapan gid ana makarang hapon, kanami gid ana magamur merienda, basta ra inyong kaibahan nga pang merienda hay may kape gid ana ro. Kape mga katropa, it yes to health incorporated. May tatlong klase kitang kape mga katropa, ro premium D3 premium D3 coffee mix, Dosanton Plus coffee mix, ug Dosanton Gold coffee mix. Pili ka mo mga katropa sa tatlo nga ron nga kakape kung ano rin pwedeng gidakin nyo. Kuha ka mo na ila, hara mga katropa, kuha ka mo na ila ita matamis, sakto ang relasa, or kumaga may maisog. Rose Premium D3 Coffee Mix matabi mga katropa, aro anong pampagamit niya pang patamis, hiraya ka nga stevia. Agraya nga Premium D3 Coffee Mix ay maghalin imaw mga katropa sa mangustin. May sangkap pagid imaw itry ka nga vitamin D3. Nga kung sa siintagid mga katropa, papabaskugon nat na raaton ka nga mga tuan. Bagay na bagay ra ha sa may mga may diabetes, ag bawal sanda sa mga matatamis. Ro Premium D3 Coffee Mix, ro para kinyo mga katropa, ro kape nga makabulig, mapahealthy, ag mapabakod pagid mga katropa, ro aton nga mga tuan. Ro Premium D3 Coffee Mix, mabakal ninyo ra mga katropa sa inyo ka ng mga suki nga butika, or pwede man sa gihapon ka mo mag-order sa aton ka nga online shop. Una ro Lazada, ro TikTok, ag ro sa Shopee. Kuha pa ninyo na try raya, go with ang mga katropa, kasi kagabanan abing ginainom it iba hay ro Rosanton Plus nga coffee mix, ag Rosanton Gold nga coffee mix, nga Rosanton Gold coffee mix. Pero ro Premium D3 Coffee Mix, itry ninyo mga katropa, ay swear ka na miton gid ana ra mga katropa. Ag syempre, padayon sa gihapon ka mo magtipon sa aton karang Santon and XFM libo-libong pa premyo, kasi ni mga katropa inaga na naman ro aton karang draw. Aron na mga katropa, kung gusto ninyo mag-end, mag-intra sa rekarang papremyo, ay haram mga katropa, isa yung blister, it's Santon Gold yung capsule, isa yung blister, it's rekarang Santon, o kung premium D3 soft gel capsule, agray mga katropa, ang isang blister, it turbo food supplement for men, ag lima kasasay, it's Santon Gold coffee mix. Pili ang kamuha karon mga katropa sa app at kung minapili yun, isuod din nyo ron sa rekarang puti nga sobre, ibutang rekator, imo karang pangangan, imo karang edad, address, contact number, proof of purchase, ag signature mga katropa. Agaton ka nga drop boxes. Hay makitaan makatropa o nakaran sa may Kalibo Shopping Center sa may Pharmacia Gomez. Inaman makatropa sa Poblacion Banga sa may Ruel and Junior Barbershop. At kung iya makatropa sa aton ka nga magapit ka mo sa Tigayon, ESS Berto Road, Barangay Tigayon, Kalibo. Usuyang ninyo makatropa, XFM Station. Kung nalistad ka mo sa Google makatropa, igaturo ka na nakaroon ag igahatod kagida. Kasi makatropa, every week hinaga may magadaog, itry ka nga 3,000 pesos. Kaya hindi yun ka mo mga katropa magpaulihi pa ha. Musyon yun ana, kablita si nanag si tatay mo na nag-inom it kape. Basi kung bubuan lang man na kami karakarapang mingi. I mean mga katropa, kablita sanda nga. Hindi ano yung maton ipilaka. Rosa Shea, pwede ninyo maging entry round sa ating karanga Santon. And XFM, libo-libong papremyo. Kaya go na mga katropa. Oras mga katropa, alas 3:24 na sa hapon. Ay sige, i-shoutout anay naton mga katropa naton Ria. Grabe gid ana. Hamon ka na pang Marlene, pahabol mga guwapa pag-ritman ko no una sa may dumgam makat no. To my family and friends, to Mr. He, OKN. Ano ko no? Ho-O-Ken. And kay Hilberto Raval. Mas see you soon. Ag mayad yung farming po pamatikin yun na sa XFM. Thank you so much. Thank you, magkarapang Marlene. Ag for me, ha, bago ni karapang Marlene, ayon sa itong karang topic, inaabot sa mga XX nga ra. Ag for me lang, mas mayad nga di kara ako mag-comment kaysa sa sariling sipa, sa sariling sipi ng friends to for the reason na masairan it listener, ag uwa it, may magselos. Bugra. Siyempre mga katropa kong mag-essay dependent aron kay mga katropa sa inyo gid ana nga closure kung ano ra inyo karang gin istoryahan. Pero may mga X-man nga bungkong yo, may mga X-man nga bakmungan, charot. Syempre inside ato nga hindi kong amat naka-move on mga X kera, pero inyo maghihapong isipon ro pagrespeto man sa inyo nga sarili. Kung amat abi haya atong gusto haya taga gustohon man kita itawong ginapalangga nato na okay matana manami matana sa pamatsyag kung mauroyon, pero hindi mo kinahangang piliton gid ana rato. Wa nga ni kay mo na ila piliton mo gid ana, pero kung na feel ni mo nga may something patana ug medyo nagahugom patabog hugom anong hugom ra maslo napifeel mo matana nga may ko may pagtingin patama na imaw or may ko ibag hapon man na raw spark kamo niya daywa at same kamo mga katropa ha, parehas kamo it ginabatsyag uwa ta na it kasoron kasi nga niuso man sa gihapon raya ka ra nga kamba kundi Uncle Bibot dali ang anay bago kita magtapos shout out ano si Uncle Bibot nakasa tabang ka anuman siya sa kawaling family kida anak kada dong donong Eric ng Ivy at kay Rexy kay Tatay Bog unaman ka sa may banjangan sa Ingala family, gida na hello, gida kimo Tatay Boga kay Lola Merly sa may Venturanza Banga, good afternoon, gida kinyo una la, kanday Lola Mer, Lolo Didang man, yaman ka sa Mercedes Village, Yubuswang Kalibo, hello, gida na kinyo una la aga, syempre, sa mga katropa man nato sa may Bakhausur, kay Karapang Tix Roldan, ag sa Roldan family, hello gida na kinyo mga katropa, naga purpamati perme, sanda ka ng mga radyo nakatutok, gida na sa XFM mga katropa, thank you so much gida na sa inyo karang pag-iba katon ag syempre, naging kapartner nato technical side, si katropang Daddy Lods Noel Estillero sa support man at amon karanga station manager kay katropang John Allen Ascanio sa amon ng karanga general manager kay Sir Edwin Garing sa pinakamabuot, pinakamaalwan, pinakasatanan ramon karanga big boss Doc Remelito Uya. Iba din karon anak ng beautiful wife kay Madam Olivine Uya. Mga katropa, makililita mo kita karahinaga ha. Same time, same station, same katropa. Naging kaibahan man nato si Karapang Yani. Aga ko mga katropa, si Katropang Mengay. Iyamang sa programang X-Rated at XFM 96.5 Kalibo ang katropa mo.
1: Sana all. X-F

0: Mas gold, mas pinalakas.
1: Doon si Kaya Biyab po. Nagkape ko sa call, pinagpatuloy ko po na ano, ininom yung Canton Plus Gold. Taking pictures ko po, wala na. Sa'yo yung nakatulong, yun sa pako, yung bukol na maliit. Po, wala na. Bumalik na siya sa dati.
2: Canton Plus Gold. Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Canton Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Canton Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Canton Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
4: XFM.
5: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
6: Ako si Pasita Pastrana, kawayan ni Washington nga nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remelito Oy sa akong niya nadag-an niya 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-entra man sa Santon kasi XFM libu-libong papremyo. Abo niya salamat.
5: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Malagang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, balonggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Malagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalala lakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
9: Santon Plus Herbal Soap.
10: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
9: Santon Plus Herbal Soap.
11: Nanamigin.
9: Santon Plus Herbal Soap.
12: Sister Pain.
13: Si Sairan, isang baybay. Rohasin, isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
14: Cess the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain.
15: If symptoms persist, call your doctor.
16: Ibili sa mga butika.
4: XFM. XFM.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
17: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
18: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
19: Handong mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap!
20: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
19: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo! mo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. System Plus Herbal Soap.
11: System Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. Kung tulis ang nawad na mapagbiyahe ang System Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inobus ang System Pain.
12: System Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. System Pain.
15: Symptoms persist. Consult your doctor.
12: Pipili sa mga butika.

0: tropa? Yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
1: Ako si Pasita Pastrana. Kawayan ni Washington nga nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remelito Oy sa akong niya nadag-an niya 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-entra man sa Santon kasi XFM libu-libong papremyo. Abo niya salamat.
0: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto kito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: Ako si Ann. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika.
4: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal

0: Τι.
1: Μα μπιμπιλί, σα μ' αγαποτήκα.
2: XFM.
1: XFM. Sanfon, Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C.
3: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Sanfon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
1: Sanfon, Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis, luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag-Santhon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santhon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santhon Plus Herbal Oil.

0: tropa? Yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
1: Ako si Pasita Pastrana. Kawayan ni Washington nga nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remelito Oy sa ako niya nadag-an niya 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-entra man sa Santon kag sa XFM libu-libong papremyo. Abo niya salamat.
0: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.

Oras mga katropa, Filipinas Standard Time, alas 3:54 sa hapon. XFL News Break. Pilang kilagang personalidad sa politika aron namitlangan sa pagpamati karang Hunyo 4. May kaangtanan sa ginapahayag pagpadagay it mga maleta nga may sugod nga kwarta suno sa testimonya it mga dating miyembro at Philippine Marines. Kakip sa ginpangaganan sa ni Senator Vicente Soto or Tito Soto. Senator Erwin Tulfo, namitlangan man sa hearing. Sunday ML Party List Representative Laila De Lima, ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Nagutaw man o panganan day Congressman Sandro Marcos, Congressman Terry Ridon, Congresswoman Jervel Luistro, dating Representative Arlene Brosa sa Congressman Benny Abante, Congresswoman or Congressman Zea Adyong, at Congressman Jose Alvarez may kaangtanan sa ginapahayag nga paghatod it mga maleta. Kagakip man sa mga namitlangan, si dating Congressman Ace Barbers or Jewel Chua, dating Representative Dan Fernandez, Congresswoman Janet Garin, dating Representative Raul Manuel, at dating Congresswoman Stella Kimbo, at si Father Flavie Villanueva. Pero mga pangalan ay nagutaw bilang kaparte testimonya sa hearing at nagapabiling aligasyon sa idagom it pag-examin. Padayon man nga ginahugat o pahayag it nasambitan karon nga mga namitlangan sa isyu. Sa iba pagid natin karon yung mga balitaan, nagpahayag it pagpangutan na si dating Senator Ping Lacson matapos makitaan si Senator Pia Cayetana sa session hall sa pihakit na una nga natabo sa Senado. Sa sangka post sa social media, ginpahayag ni Lacson nga may pagkatugmaro naging mga natabo may kangtanan sa pagsugod ag pag-atender sa session hall. Nagpahayag ay kasunod at kontrobersiya na nagputos sa Senado matapos hearing at Senate Blue Ribbon Committee or Senate Blue Ribbon Committee na ginapangunahan it block ni Senator Alan Peter Cayetano. Padayon man nga hakot it nagkasari-sari nga reaction online o naging komento it dating Senado. Sa iba pagid natin yung mga balitaan, mga katropa. Ginpahayag ni Senator Erwin Tulfo, chairperson, it Senate Blue Ribbon Committee, nga ginpadaghan it imbitasyon si dating House Speaker Martino Meltas para nga magtambong sa nakatagana nga pagpamati sa komite Lunes, Hunyo 8. Suno kay Tulfo, nagpadayon o pagpahaom para sa mga masunod nga hearing samtang ginatapos pa it komite. Ito kinahangan nga detalye may kaangtanan sa investigasyon. Kasabay kara gina-review it komite o listahan it posibleng resource persons nga posibleng maimbitahan aga magtaoit andang testimonya. Kakip sa mga ginatunaan nga igapatawag ro grupo nga ginabilog it 18 nga dating miyembro it Philippine Marines nga una nga nagakip sa nasambitan nga mga investigasyon. Padayon man nga ginaayos it committee baro pagpahaom sa pagpamati samtang ginagauman ro pagdugang it mga pag-imbitahan nga resource persons sa mga masunod nga mga inadlaw. Sa dugang pagid natin karang mga balita, nag-Facebook Live si Senator Pia Cayetano Rayang Webes kung sa siin. Ginpahayag karang ginakwestiyon na naro direktiba ni Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian. May kaangtanan sa mga nagakanabo sa Senado. Sana nga live broadcast. Kini si Senate Cayetano nga imao mismo ay naka-experyensya it pagbagabag samtang nagasugod sa Senado. Inpunto man ni Senadora nga ro issue sa pagpamuno it Senado matapos ro pagbag-o sa liderato. Ro mga pahayag ay ginobra samtang nagapadayon o kontrobersiya may kaangtanan sa pagpamati it Blue Ribbon Committee. Agro paghana nga bagabagan ro pagsugod it bilang resource person, Senate staff ag mga miyembro it media.

Dahil nga mga balita ay ginahatod katon it Santon Vitamin C. Ro vitamin C nga magaling sa Santon. Kinapabas ko, grow resistensya gabi yun sa mga physical activities. Ginasukan o fatigue. Kinabuligan yung magpadasig sa recovery, magaling sa masakit. Stay active, stay protected with Santon Vitamin C. Raya man si katropang Ninyo Rujin Teodosio. XFM News. XFM News Break.

0: Secrets of Health.
1: Speaking about mga pagkaon that could help agud to nga hindi kita mabutang sa risgo nga magka-hypertension, magka-high blood. Anong mga primary nga mga kalanon dapat naton kanon si ni Doc Leo?
2: Actually, may specific, it's Sir Jocelyn nga programa dira, no, para sa mga hypertensive. Amo na ginatawag nga DASH diet, ukon dietary approaches to stop hypertension. For example, sa protein, kwaon nimo sa beans, legume sabi, tofu, kwaon sa nuts, seeds, pag-abot naman sa aton sa calcium, dira sa leafy green vegetables, or even man sa mga fortified plant milks man, kasubong mansang soya milk. Ang potassium and magnesium, Sir Josiel, di ginaupod man ni siya sa dietary approaches, di kwaon naton sa sweet potatoes, bananas, avocado, kag mga madahon man, kag biyerde nga utanon. So kung manotice naton, Sir Josiel, sa ginatawaga protein, calcium naton, potassium and magnesium, ara gid per may mga madahon, kag biyerde nga mga utanon.
1: Could you imagine that nga ang karne kon ato na nga kanon labi na gid kon ginaligon-ligon nyo lang pagkatapos tunlon, it takes 3 days sa ato sining lawas para ma-process ina. Sa mga hindi iya madasig ang ila sining digestion, bala kami ara tao dasig sila mag-digest mo. Sa mga average lang tao, lugar ni mo mabatsyagan nga nakagwa na ang byproducts ang karne nga ginkaon ta, ama dapat pagwaon mga 2 to 3 days after. Amo na nga tingala ikaw sinya do grabe gid ya kabaho yahaw. Bangod man kiti amakon mo na ang garok ng karne tatlo ka adlaw ara sa sulod sa imo sa tingat yan.
0: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo.
3: The Secret of Health.
1: Now, if we speak about green and leafy vegetables, ang limit nyo lang dira, base hindi nyo bala fully ma-digest kung matamaan gid kamo kabusog-busog gid bala. Dapat banabanaon nyo man nga ma-digest ninyo. Pero sigurado kita na hindi na kinanglan pa nga i-digest gid kag magtrabaho gid ato sininga digestive system, halaka pang puga tubla sa sulod para nga kuwaon yang duga mambala ari ako kinanglanon duga awo gasip ihaboy na. Inom na lang sila si Santone Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule kag Santone Vitamin C. Why? Anong mabulig, for example, sa mga hypertensive? Ano ang pag-inom sini kag ang pag-take naton and the advantage of those taking Santone Plus Gold Capsule labi na gid sa may mga hypertension o kon may ara na sang high blood, Doc Leo?
2: Ang isa sina Sir Josiel kasangkap dira sang Santone Gold Capsule ti mera sa sambalunggay. Tinga daan ang deficiency nga daan niya nagaresulta sa hypertension. Among kakulang sa potassium, among kakulang sa magnesium, kulang sa calcium, kag iban pagid nga mga mineral. Sa sambalunggay may ara sina nga mga mineral, Sir Josiel. Idugang mo pagid ang spirulina. Ang spirulina nagaangkon siya sang phycocyanin, isa ni siya ka antioxidant, anti-inflammatory and vasodilatory effect. Nagabulig pa nami ni sagali sa aton sininga pag-function sang kaugatan. Ginapabakod naman sini ang aton sininga mga kaugatan kag makabulig man siya para nga mabalansing aton sininga ginatawag sirkulasyon kag magpanami pagid ang pag-functionar sang aton sininga korason. Ang garlic nga nagaangkon ni siya sang allicin o kon allicin nga may vasodilation benefit man ni siya, Sir Josiel, nagabulig pa nami sa aton sining pagsirkular sa dugo kay ang blood vessel relaxation mayong iya sining pagpahanunot kag may manami man, Sir Josiel, nga efekto pagabot sa aton sining lipid profile, sa aton sining cholesterol, sa aton sining triglyceride kag naga-enhance man ni Sir Josiel sa nitric oxide production nga isama na siya sang approach kung ginagamit man kag ginapausar sa mga tao nga hypertensive.
4: Yes, to help!
1: Mag-inom ka mo sang ultimate trio. Santone Plus Gold Premium D3 kag Santone Vitamin C. Ining tatlo ka maprodukto ng ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At babakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang ka mo sa Santone Plus Gold Premium D3 kag Santone Vitamin C.
3: Santone Gold Coffee Mix.
2: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw. Pero kung gainom ka sang Santone Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sa nga benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapi na sila, Sir Josiel, eh. May ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen.
3: The Secret of Health.
4: ka tropa? Yari na ang atong winners sa atong weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
5: Ako si Pasita Pastrana, ikawayan ni Washington nga nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remelito Oy sa ako niya nadag-an niya 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-entra man sa Santon kasi XFM libu-libong papremyo. Abo niya salamat.
4: O, ikaw man ka tropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
3: Santon Gold Live Testimony.
6: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon ng Sandagon. Ang dahil di kara ay amat-amat, nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Kaya hindi ko gitaron imo pa ungkatan akong sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to ay mabahaw-bahaw sa mais. Akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duha o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, hay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara hay magmayad ka mo.
3: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Anpo, hindi ako mahilig sa kape pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
8: XFM
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
9: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
10: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
11: Santon Plus Herbal Soap.
12: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong-itong sa mga panit.
11: Santon Plus Herbal Soap.
13: Nanamigin.
11: Santon Plus Herbal Soap.
3: Sister Pain.
14: Ako si Sara sa aking kututan ni Lilo. Ako sa call center agent. Burmig, ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibalig niya ito sa akong sang Sister Pain. Marasigda, sige na madulang pagsakit ng akong ulo.
3: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibalik sa mga butika.

0: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
2: Ako si Pasita Pastrana. Kawayan ni Washington nga nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remelito Oy sa ako niya nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-entra man sa Santon kag sa XFM libu-libong papremyo. Abo niya salamat.
1: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
3: Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Santon at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
4: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa.
6: Bili na!
4: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.

Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated. Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.

0: Gold. Mas pinalakas.
1: I'm retired caffeine. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Danton Plus Gold. Salamat. Very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin.
0: Danton Plus Gold.
2: Nagausi ba kamo magkatropa it kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo hay hindi kamo makabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon katropa sa mga mahilig magkapiperme imnon ro kapeng manamigon healthy pa ro kapeng natural magkabulig sa tanan nga pagatian mapahuro may kabulig it paginomit sa Danton Plus Cup Mix bangod raya misang cup kapareho it mangustina moringa and soya powder all natural nga classic kape uwa it side effects sa Danton Plus Cup Mix, may kapikahon, may buong ka pa. Rosanton Plus Coffee Mix ay mabakal sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
0: Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: XFM.
5: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Danton and XFM, libu-libong papremyo.
6: Ako si Pasita Pastrana. Kawayan ni Washington nga nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remelito Oy sa akong niya nadag-an niya 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-entra man sa Danton kasi XFM libu-libong papremyo. Abo niya salamat.
5: O, ikaw man katropa, may chance na ka pang magdaog sa 3,000 pesos sa weekly draw sa Danton and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sa entry. One blister sa Danton Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sa Danton Gold Coffee Mix. Danton and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
0: Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, makabaranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na ilas ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
7: Pare. Psst. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
8: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat.

0: Ilani, isa ka bus driver. Kung tubig sa nawad na pagbiyahe ang cess the pain. Hindi kinadaan malikawan nga magsakit ang abaga kag likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom sang cess the pain.
1: Cess the pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Cess the pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ipili sa mga butika.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
7: XFM.
8: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
9: Ako si Pasita Pastrana, kawayan ni Washington nga nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Rene Lito Oy sa ako niya nadag-an niya 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-entra man sa Santon at sa XFM libu-libong papremyo. Abo niya salamat.
8: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na!
10: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ayos ko. Nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang call center.
12: Xanthan Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
13: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin.
1: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
3: Sansom Plus Herbal Oil, garantisado
2: maaasahan
3: sa sakit ng katawan.
2: Kaya para sa maginhawang pakiramdam,
3: mag Sansom Plus Herbal Oil,
2: ang pamahid na all-in-one
3: sa presyong magaan.
2: Sansom Plus Herbal Oil.

0: Gold, mas pinalakas.
1: Islamista po, Sandoval, 23 po, masakit ng katawan, gumamit ng Santol Plus Gold. Unti-unti nang nawala ngayon po, wala na. Subukan ninyo gumamit ng Santol Plus Gold. Maganda po, maganda.
2: Santol Plus Gold.
3: Ako si Alicia Imardolasa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukol ako di kara sa alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang, ay uwa gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho, di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako it Santon, ay manami lang pamatiyag. Gani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Santon, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. VisionX Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take VisionX Plus. Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lamang uri ng sakit.
4: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
5: Ako si Pasita Pastrana. Kawayan ni Washington nga nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remelito Oy sa akong niya nadag-an niya 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-entra man sa Santon kasi XFM libo-libong papremyo. Abo niya sa lang.
4: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
6: XFM.
7: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito'y nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda, ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
8: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
9: Santon Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pa pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Sister Pain.
11: Ako si Sara sa aking kutipa ni Lirio. Sakit ako sa center agent. Bermigil ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibalig niya epekto sa akong sang Sister Pain. Narasita, sige na madulang pagsakit ang akong ulo.
10: Sister Pain. Hanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mabibili sa mga butika.
13: The Secret of Health.
14: We'll be discussing about the fight phytochemicals nga
6: ara da sa Lusiman and the phytonutrients nga makuha na to sa Lusiman, pwede gali ini makaon?
12: Amo gali ni ka simple, Sir Josil, nga tanom, makuhaan gali isang hindi simple nga mga phytochemicals kag mga bioactive compounds para sa aton sa nga kaayuhan.
13: The secret of health.
14: Southern Plus Gold.
12: Pag-abot sa tanom, one of the richest plant sources of omega-3, amo ni siya ang Lusiman, which is ang omega-3 nga ini nag-support sa aton sa nga heart, sa aton sa nga brain, kag sa aton sa nga anti-inflammatory processes para makalikaw kita sa chronic inflammation. Idugang pa naton din nga sa nga antioxidants. Kasubong sining antioxidant group nga flavonoids, quercetin, caempferol, apigenin, lotulin. Ini sila nagabulig para ma-neutralize ang mga free radicals kag nag-reduce man sa inflammation. Tidugang pa naton ang mga vitamin, Sir Josil, kag mga antioxidant role niya sini kasubong sang vitamin C. Magamal kita vitamin C gani, pampabako dayon sang immunity aton sinigdumduman. Tidugang pa diri ang vitamin E kag may ara man sang beta-carotene. Idugang pa naton, Sir Josil, ang mga minerals sini nga mataas man sa potassium, magnesium, calcium kag non-heme iron. Siyempre kay plant source siya kag may zinc.
14: Southern Plus Gold.
13: The secret of health.
12: Kung gusto kita nga mas mapabakod, mapalayo sa komplikasyon tagbalatian ng kurason kag utok naton, kanang lanon ginaton ng omega-3 fatty acids. Ang aton sining circulatory system gusto naton sini mahlungan, which is ang problem sa Sir Josil, isa sini sa number one nga cause sa death sa mga Pilipino, cardiovascular disease. Ano si man gali isa nga makabulig para ma-prevent nato nina tungod sa sining omega-3.
14: Southern Plus Gold.
13: The secret of health.
6: Paano naton ipreparar ini, Doc Leo, to maximize sang benepisyo nga nasaad naton nga makuha tagid sa pagpreparar sang arusiman, Doc Leo?
12: Hugasan lang naton kag pwede ka uno na.
6: Daw kinilaw ang guwaya, Doc Leo?
12: Yes, Sir Josil.
6: Hindi nyo lang pag-iisaw-saw sa langgaw because that will change everything. Kapin pa ko na si Dika.
12: Kung diba, kauno naton na ni in raw form or salad abi, maximum mga ton sa nga omega-3 benefit. Highest vitamin C pagida ni in raw form. Hindi na siya pag lutuon.
13: The secret of health.
12: Ang bintahan sa ni Sir Josil kung gisa-gisahon mo siya kadali, especially sa healthy nga fat like VCO or extra virgin na olive oil, ma-reduce ang yasa nga oxalate. Especially sa mga may concern, Sir Josil, sa kidney stone.
13: The secret of health.
6: And pwede, gakaon ka mo, Lusiman, inom pa ka mo sang premium D3 to make it more potent para mas dako pagid ang minipisyo nga makuha na ton, Dok Leo.
12: Ang omega-3 fatty acids, Sir Josil, isa lang ni isang source na ton kung one of the richest plant source ang omega-3. Actually, makuha tama ng omega-3 may ara man, Sir Josil, nga amount tina sa balunggay. Which is ang balunggay, isa man sa sangkap sa ton sari nga Santhon Plus Gold Capsule. Nga makuha man na ton dira. That's why nag-abulig man siya para magnami ang aton sa nga cognitive function, ang aton sa nga heart, ang pabakod man sa aton sa nga kaugatan. Kaya magluwas sa presence sa Sir Josil sa vitamins and minerals, may ara man sa sang omega-3.
6: So kung wala ka mo other sources of omega-3, pareho sa nga Lusiman, pwede ninyo nga ma-convert ina nga source sa balunggay. Kung wala ka mo da balunggay, pwede ka mo kainom sang premium D3 soft gel capsule, pwede ka mo sang Santhon Plus Gold capsule, pwede ka mo kainom sang kape Santhon Plus coffee mix, Santhon Gold coffee mix, kag premium D3 coffee mix. Lunsay ini may balunggay do.
12: Kag makuaan naton sa benepisyo para sa aton sininga heart, kag para sa aton sininga kaugatan, lakip na sa aton sininga brain.
13: The secret of health.
6: Maginom ka mo sang ultimate trial, Santhon Plus Gold premium D3 kag Santhon Vitamin C. Mabakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang kamo sa Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C sa Bacolod City. Available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank sa siyudad sang Iloilo. Kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
14: Santhon Gold Coffee Mix.
12: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung gainom ka sang Santhon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sa nga benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapi na sila, Sir Josil, eh. May ara sa sang glutathione kag may collagen.
15: Ako si Amelia, di pwede pa gigo sa mabatian kong Santhon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Tamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging pa.
14: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
13: The secret of health.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosize. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mapibili sa mga butika.
4: X FM.
5: Na tropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM, libo-libong pa-premyo.
6: Ako si Pasita Pastrana, kawayan ni Washington nga nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Rene Lito Oy sa ako niya nadag-an niya 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-entra man sa Santon kasi SFM libo-libong pa-premyo. Abo niya, salamat.
5: O, ikaw man ka tropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libo-libong pa-premyo. Intra na!
7: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
8: Tinarin namin, napaka-sensitive. Hindi pwedeng maulan ng kahit konti dahil magkakasakit. Narinig namin sa radio na okay ang Santon Vitamin C. Kaya sinubukan agad namin. Ngayon, okay na ang nanay. Jen or Pasi.
9: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
10: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss?
11: Ha?
10: Oh? Ma? Ikaw na?
11: Oo. Guwapa sa akon ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
10: Clear Skin Herbal Soap?
11: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
10: Hala, tingala ko naghuben ka.
11: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
10: Ma, baklan mo mang kusina ha?
11: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tusyon mo.
10: Oh, galit, diriyo.
11: Ah, dali na.
12: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Hampton Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan. Ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duha o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ano po, hindi ako mahilig sa kape pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpletong araw po sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus in 500 milligram capsules. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-scene zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo.
4: Ako si Pasita Pastrana, kawayan ni Washington nga nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remelito Oy sa ako niya nadag-an niya 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-entra man sa Santon kasi XFM libu-libong pa-premyo. Abo niya salamat.
3: O, ikaw man katropa, may chance ka pa magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
5: XFM.
6: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
7: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: Sister Pain. Si Michelle Nagali, isa kasi

panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasanin ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po namin ang kinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po namin mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasa nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gamutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman.
Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon nyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at natanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.

0: Jason po. Hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.

0: Care Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
2: Mag-Salzone Plus Herbal Oil.
1: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
2: Siguradong sisiglang pakiramdam.
1: Salzone Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: ng all-in-one sa presyong
2: magaan.
1: Salzone Plus Herbal Oil.
3: Salzone Gold Live Testimony.
4: May linga ka sa inubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Salzone Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala? So hanggang ngayon,
3: Santo Plus Gold.
5: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santo Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day.
6: Santo Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: Halagang paalala, ang Santo Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Balanced diet?
9: Check.
8: Regular exercise?
9: Check.
8: Vision X Plus?
9: Check.
8: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
7: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
10: X FM.
11: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
12: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
13: Salzone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Salzone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat,

0: makalakas.
1: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
2: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
3: Ako si Pasita Pastrana, ikawayan ni Washington, nga nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remelito Oy sa ako niya, nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-entra man sa Santon at sa XFM, libu-libong papremyo. Abo niya sa
2: o, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: alas 6:17 na sa gabi. Good evening mga katropa. Good evening sa mga katropa natin nga naka-tune in sa anda karang mga radyo. At syempre mga katropa, welcome na sa itong karang programa Extra Drive. Makaibahan ninyo mga katropa sa pagbomba-bomba, hanot-hanot, at pag-kiay-kiay si katropa ang menggay. Good evening, ginalaki nyo tanan mga katropa. Kumusta rin inyo karang adlaw it Webes? Kunta okay pa kita? Kunta nagahibayag para ato nga mga busa? Ag kunta mga katropa? Hay, masadya gid ana kita nga ra. Ay, medyo sa makarang apanyem po mga katropa. Hay, pigang-piga gid a. Magang-maga kita nga ra. Pero basta mga katropa, oras it alas 6. Ay ready uta kita kara para magakineki. Ay ready kita mag-aarangkada, magaburumbahan sa dance floor. Good evening, Anay. Sa mga katropa na itong nakatutok o nasa nakarang mga radyo, nakalive kita mga katropa sa itong karang Facebook page. Yes, XFM Kalibo 96.5. Ang syempre mga katropa, pwede gid kamo mag-like, follow and share ha, para mas maabor atong karang mga kaibahan. Mabira, mahanot, ag mapakiay-kiay mga katropa. Good vibes gamang kita riya. Aga isipon nyo na ito mga katropa, nga magniningirit-ngirit lang kita nga, idaan lang nato sa hibayag, idaan lang nato sa kasadya. Gaton nga rin nga, minko mapait-pait ag masakit nga Thursday. Ay, medyo paubos yung matara atong karang allowance. Paubos yung matana mga katropa atong karang budget. Kaya sige yung mga katropa, hindi kita magpadagadaya sa stress, anxiety nga ron ha. Kasi sa dato mga katropa, ruyon gid rumaga down ka ton. Agita mga katropa, syempre magkaunyot ana ha. Kung may ginaihapon, magkaunyot ana. May mga tao ron na nga problema kung ano umatana rada karang ihaponon. Kasi nga ni hey, low budget. Kung kamo swerte kamo mga katropa may ginakaon, magkaunyot ana, hindi ut ana magpinagutom ron na mga katropa, hindi magpinabongkong. Kasi nga ni mga katropa, ay medyo kuamat mapahambay kang ungrateful ka. Kasi may mga bagay gid ana nung mga katropa nga inaon kimo pero nakugangan kasi gihapon. Kung nakugangan ka, ano ka mga katropa, magahugod ka, magatrabaho ka at mayad. Pero hindi mo gihapon nga ibasi pagitana sa iba. Rung mga ingubra kimo itas ang katawo or gintao kimo. Kasi mga katropa, may nag-viral abing nga video, nakita na akong kiinagang. Gintawan mo, taugang kung sayod ba ninyo ron, may gintaw ka ng halga it kwarta. Pero medyo bukod patana imo it masadya. Mingko, raana patana nga explanation. Mingko, hindi patana na kaya nga batunon. Kumbaga, mga katropa, nag-expect pata imo it pinakamataas nga presyo. Pinakamataas nga kwarta ba mga katropa para magapasagamat. Diba ga? Hambang ganin natin mga katropa, nakadepende sa gihapon sa tao. Kung paano nanda, no, i-appreciate ro mga isot nga ron. Kaso lamang may mga tao gid ana nga ungrateful. Pero ginatawag nga medyo bukon kating ita. Wa kating nagapasagamat sa mauruyon niya. Gintao kimo. Aga ginaano mo gid ana ginataas mo gid ay mong standard sa mga mas may tuod yang makatropa. Nga gintao man lang man kimo, di ba ga? Magdapat kani magpasagamat kita nga ginatawan pa kita, di ba ga? Kaysa mag-demand kita, di ba ga nga? Kung kato niya ni, kung gusto na to nag-demand, ay hindi magtrabaho kita itmayad. Maghugod kita itmayad. Okay lang magtaas imong standard basta lang kung ikaw matamis mo rin nagatsyaga. Ikaw mas nagatrabaho, di ba ga? Masakit yung abing kung amat mga katropa nga. Kusiin, para kimo, ay yaging sakripisyo mo rin isang kabagay. Tapos para kanday, uwagang, di ba? Para kanday, ginamaliit-maliit kagang. Kaya kita mga katropa, maging grateful kita sa tanan. Maisot man ron or mabahol. Kasi sa ulihe, bigang makatropa, iba gihapon do blessings. Iba gihapon do reflection mat-arayin ka ron. Ay, maritin man yan, ituod natin makontrol. Yung mga piniino nga ra, itry ka ng mga tao. Pero raton lang gihapon yung isipon. Uwa kita ging ubrang magain. Inubra natin rotama. Aga, isa pa mga katropa, pag once inubra natin rotama, uwa it guilty sa aton karang kaugalingon. Nagiging guilty, malabi kita mga katropa pag nasayuran natin may pagkukulang, may saga, may hasakitan kita nga bagatsyagon sa iba. Pero masana all nga ni, no, nagapur pamatsyag sa bagatsyagon ni mo. Kung ama tabi mga katropa, may mga tao nga, sayod na nang nasasakitan ka, sayod na nang na-offend ka, sayod na nang mga katropa nga, nagain ni mo nga buot. Pero para ka na, miko dead ma lang, di ba ga? Na purbabati, but kung bagay, ginapagapos-gapos lang sa anak, karang nga dugong gan, isin pabi magapos. Mukha ito mga katropa, ginapabayaan lang nana, ginadedma na. Pero sa ulihi rin mga katropa, pag once nga magagawa ag magagawa, gidana rin mga minatuod-tuod nga ron ay karon yun magagawa rin pagsisisi, rin deadma diro. Anong deadma nga to na uli sa pagsisi, sa pagkiging guilty, ay alin ka makaroon. Kaya ka mo, magdahan gid mga katropa sa pag hambag, sa pag sa mga tao na ito nga na ikaka-istorya nga makatakasayod niya, ginadamdamot aray nana. Maging mabuot yan kita. Diba, permit na ito na hambal nga maging mabuot yaman kita. Pero kung amat man, no, kabuot na itong ginaabuso man eh, diba? No, kabuot ko, amat na itong mga katropa, ay, karaman na titistingan, no, tanan eh, diba? Ay, syempre, kung sa'yo di mo mga katropa, na napapapungutan na ka kung amat, no, ano gidman baga? Saga ako gidman nga, ginabuso ako, or saga ako kasi nagpaabuso ako, diba? Kasi, may mga katropa, bikitariya nga. Syempre, sa'yo na nang mabuot ka eh. Wasa na ita, pakialam kay mo kung masakitan ka man, ma-offend ka. Kasi isip na dahil, patawaron man gaman naghihapon na na ako karun eh. Balikan ko man, balikan naman man naghihapon ako. Huwag man gihapon man imot mahimo ron eh. Patawaron man sa gihapon na naman na ako. Pero, syempre, napapanguta naman ron mga babuot nga tao. Na, hamanita, nagpadagadaga ako kara. Aman ita, min ko nagiging saga ko mga katropa pag once nga nagpaindi ako. So, kumat no mga katropa kung pwede yan ani nga. Bugtawon gid man itemperano ro aton karang sarili. Magahambal kita sa aton sarili karang nga. Abi bugtawot abi man sa kamatuoran nga ron. Sa pagiging mabuot nimo, pwedeng-pwede ka mga katropa. Ma medyo karon ka maagang-agangan, di ba? Sa pagiging mabuot mo mga katropa, karon ka pa maging delikado. Kasi nga sa mga tao nga grabe kimo kung umabuso. Kaya kita mga katropa, pag sa id natong mabuot rusang katao, hindi man natong pag-abusohon. Hindi man natong sanda pagpasakiton ita buot kasi sa minatuod yan. Sanda karon mga katropa, habo man naton nga mayad sa danga tao pero syempre gaabot man ro punto mga katropa, napupuno man sanda. Nagaabot man do punto mga katropang nagaoy man sandat intindi kimo. Ang pag once nga nagaoy santa, medyo santa gundayin daw magain. Santa gundayin ro may saga. Kung kay sa ating karang vlogger, ako pa ro gaoy, ako pag ihapon magain. Kaya kita mga katropa, ay hindi man kita magpinaabuso ro na ah. Kusayid natin nga mabuot ro siyang katawo. At kita pagid mga katropa. Advice lang man natin sa mga tao ro na nga mabuot parehas kubo ah. Nakaibahan kita man. Medyo relate naman na kimo ah. Para sa ato mga katropa iya, say natin kung amat no nga gusto mo lang natin maging fair, gusto mo lang natin mga katropa nga tratuhon man sanda ita may ayad, i-treat man sanda mga katropa nga maayos. Pero kung amat gidana no, nag-aabot gid araw oras nga natitrigger ka man. Aga, karon gon gasugod ba katropa nga haman abing ginapabayaan mo yung sarili nga rikaron kayo sa sitwasyon nga ron. Haman abing ginapabayaan mo yung, sarili nga ron nga masobrahan ka pa. Kung baga, masobrahan ka pa ba na sa kagaoy, masobrahan ka pa man na ita ilinisip. Kasi isip mo, mga katropa, palangga mo rin tawo, ginapahagagahan mo. Kaya uwa ka na gahalin. Kato na ye, uwa ka na mga katropa nag-desisyon nga pwede nga makapagayo sa sangkatawo nga ron nga. Side mo gun nga toxic gun. Pero ikaw man, abe, syempre, mahamba man nato nga, mag-run ka man nga ginamauraya ako. Sa tanan nga bagay ra ha, para ra mga katropa sa tanan, mapalover, mapapamilya, mapapa-friends, jowa, asawa, kung ano man. Kung sa'yo din mo mga katropa, ngamin ko, ay wata, wata, gaya ko po pamatsyag ako na, inaabusaro, tagalima na ako. Karoon mo ma-question imong sarili nga, punduhon mo or alin? Kasi miski man, upay, muwili na kayo, nga ginamauraya ako, ginamakatumakato ako. Ano, rusabat? Rusabat ba lang ka mga katropa, ro, sarili mo nga, desisyon. Ro, sayod mo sa imong sarili kung siin ka malistan. Diba ga, may makilaga man ka mukar mga katropa, halaki mo makatroparan, halaki mo sugid nga, mauray makaro makato, ginaabuso ako, ginamanakara ako, ibarotrato ka ako, na. Pero hindi man nanda kayang pabayan, hindi man kaya nanda maghalin sa ruyon nga sitwasyon. Kasi rin iba karon ginaisip nanda, ano rin ang bawot ibang tao, alin rin ang bawot na. Kahit pa paano makatropa, miski kita o rin pasakitan, nagaisip sa gihapon kita, itsang kabagay, nga wa kita na ila, nga sanda paro may masakitan man. Alin lata to? Kita lata perme? Kita lata perme rin nag-a-adjust? Di pwede sanda? Ay, mga katropa, mag-ano man ha? Mag-isip-isip man, anay. Pero dali ang misyo na ano't agi kita, no? Mag-init-init agi kita, eh. Nakapuga, bikit na t-shirt ko, eh. Kaya, init-init agagi na tong istorya. Ay, shoutout lang, anay. Kaya karapang dang Villanueva. Nakatutong kita na permisi karapang dang. Hello, kita kimo karapang dang, ha? Ay, karapang Josephine Sistorias Valencia. Good evening, kita na kimo. Watching kita na imo ito kara sa may Iloilo City. Thank you so much, kita na karapang Josephine. Ay, karapang Robert Gonzales. Good PM, karapang Menggay Bao, kita na. Hello, kita na kimo, karapang Robert. Shout out, kita na. Oh, pabati naman sa Gonzales family. Sa barangay, Kabangila Altabas. Oy, shoutout gida ha sa mga katropa natin una kara sa may Banwait Altabas. Especially gida na sa family ni karapang Roberta Gonzales. Karapang Elkin Navas. Hello, kimo karapang Elkin na kara sa may Kalibo Public Market na katutok man. Ang si karapang Lipolds, kay Tay Lipolds. Good evening, karapang Langgang Menggay. Pa-shoutout kay Leoski nga nag-marites. Nag-marites, gita na si inyo to, nag-marites. Sanda ni Ronaldin. Abay, tama, Gunron. Tama, nga karapang Leoski at binarites. Riimong mga my day, riimong karang mga ginapost sa social media. Ay, masubo, sad girl, ged. Masubo, gita tagi pusuon ni karapang Leoski. Sino ba pwedeng magabuo sa anak karang wasak na puso, ay? Medyo parehas yung karmakatropa, ho. Kaya nyo baga nga sugpun-sugpunon nung tagipusoon ni Leoski? Wah! Ay, medyo nagsubuan, takita nga rin. Tamo, chismeso ka na pa, Leoski! Ay, kamo gitana nga rin, ha? Di gitana matapos-tapos, eh. Timing gitana, una ka rin sa may halu-haluan, eh. Halu-haluan. Nagaburbaligya, bisikar pang Leoski nga rin. Kaya, ibagad ako amat daw, mga katropa, kung ikaw ay nagabaligyat halo-halo, fishball, kung nano man ron, yung naganegosyo ka, iba ko nuro timpla pag once nga may kaibahan nga chismis. Kasi ay naroon mga katropa sa guwa ninyo itbagay may nagahat-hat karon ita burbaligya. Tapos ang hanangan sandar mga chismosa o mga gachismis ina nga hindi gadaan na mga katropa matapos-tapos at mga topic. Hindi gada mga katropa iwa gada it dead air karon kung iya sa on air mga katropa nga nagaprograma iya sa radyo sandar uwa it dead air miski hindi yun kinahangan it background music. Kasi sandout akal makatropa ron magasugpun-sugpun. May gabakay mana. O siya. May gabakay mana. Tepa, bakay mana ako itmoraya. Ay, ni kagwapa kagiding mana. Kakinis, gida mana rin imo nga uyahon. Ay, gagamit abi mana ako ti it Claire Skin Herbal Soap. Ay, sino man mana mabakal ron. Ay, gimbakay ko at abi mana rati sa online. Ay, kaya matagali mana. Abo-abo per main na ang mga delivery rider. Gagtos inyo, siguro mana. Naka mayaman yung kamo, no. Siguro mana, kabo-abo, gida mana kamo nga tipo, no. Eh, kabo-abo, gida mana nga parcel o nagailinabot sa inyong bagay. Ay, uwaman mana, te. Ay, kuwan matamana. Tapos, ay, syempre, pakakatapos ang itbakag itartong customer, manakita ka mo nag-agi sa dagan. Ay, ambay ko, gid. Ibaw mataman na radagang abayin. Ambay ko, gid, mana, eh. Iba, gida man narana, karang karakas, eh. Ay, kamo, gida na mga katropa. Tapos, sa ulihi, kung nga sumbatan yung kamo, nga kamuro nagsugid. Paindi-indi, unay kamo. Padinay-dinay ka mo. Ay, mga chismusa nga ha. Tama ko si Nilis Mesron. Ay, oras yun na mga katropa para magsulit bagay para i-check man ninyo rin inyo karang mga banggirahan ro na. Kung may inugaha, kung may ginaprepara para sa ihapon. Kay katropa, Kevin Kurt, Taretinyo, bugod, shoutout, love, sana all. Sana all, kita na, hello, Kimo, shoutout, kita kay Rapang Kevin Kurt, Taretinyo, nga nakatuto, kita na katon. Kay Karapang Jason, Pasilian Zonyo, kumusta ikaw, Karapang Jason? Good evening, kita na, Karapang Menge, pa shoutout, iya sa Alfonso Dosili Bacow. Nga nagapinamati, kita na katon, oy, shoutout, kita ha, unakala sa Alfonso Dosili Bacow. Kay Karapang Jason, Pasilian Zonyo. Oy, kay Karapang Ritas, Adok Salvador. Good evening, Karapang Retas. Ritas, nagakur kapi-kapi. Ang nakatutok, hindi mo sa ating karang programa yung sa XFM. Thank you, Katrapang Ritas. Request ako, Katrapang Mega Forever Young. Ay, sige, galing Katrapang Ritas. Hinduna natin doon, A+ star. Ah, see it again. Era malayos, kayo pa shoutout ko nung sa tanan niyo po Totski Riders Group at sa Brotherhood of Aklan Riders. O shoutout kid Ana Kinyo na sa mga katropa ni Karapang Layoski. Aga, bago na aray ko, dali pa na nanahimik ako dito ay. Ay, si tatay mo't anak Karapang Layoski ro nagdamay kay mo. Ay, si Taylor Paul, sabi nga ray, what atakas. Kung ano taro, nagkakagatabo ro na kinyo ginasugid at anariya. O, kita mo, nasa yuran ko nga, nagkitsinilis mas katinggali o ro na. Sino, matari mo nga ginalibak nga ro, Karapang Layoski. Ay, may intra ako, ba? Charot lang. Charot-charot lang, syempre. Ah, Karapang Cloudy de la Vega. Ako, masugpon. Bogid, Ana. Hello, Kimo, Karapang Cloudy. Good evening, good Ana, Kimo, ah. Ang bonny, Karapang Ritas, naka-red, good Ana, kuno kita nga rin i-t-shirt. Ang idol, may pati anong face. Red man kuno nagdugang anang pagka-cute. Bogid, ako, gida. Ako, na. Ritas. Ay, iba ganda. Abi kong red mga katropa, no? Pero symbolize it red. Abi ko, no? Hay, fashion. Here. Bugid, ah. Nagrabit. Akon-akon, malang mangali. Pero, isa ganda. Gapong madami nga color. Hayro, color red. Kamo, ano yung favorite color? Basiro, ibaw na. Gusto nanda it brown. Ay, ano ko, no? Kung gusto nanda it color brown. Depende, matana ko sa kulay kung ano rin imong gusto. Aga, depende sa kung anong trip man rin imong, ah. Gustong gamitin. Kay Karapang Josephine. Ay, hoon. Shoutout. Galit na sa si Karapang Josephine. Paulit-ulit na naman. Pero okay lang. Permi man imo nakatutuka to. Kay Karapang Alindali. Na imong pangagan nga ra. Ay, in-inchecked abi man. Pero good evening everyone. Gidana. Thank you so much. Gidana sa imong pag-comment. Agad ako albibot. Sa tabangka naman siya sa kawaling family gida na lakan nung donong Eric ng Ivy kay Rexy at syempre shoutout man kay Tatay Bog na kasama may Badyangan and then Lola Merly sa may Venturan sa Banga kay Lola Didang iya ka sa Mercedes Nubus Wang Kalibo. Alright mga katropa ay dali ang anay kalma ka mo mga katropa ay mga commercial break ani kita agod sa aton karanga pagbalik ay dirit-dirit so what preno ro aton karanga paga arangkada. Mga katropa, mabalik ako after ang pila ka mga reminders. Kindly, stand by.
1: Mga katropa, exciting!
2: Yes, to hell!
3: The secret of hell.
4: We will be talking about this type 2 diabetes. May duha klase sa diabetes, the type 1 and the type 2. Ang type 2, amoy ning ginatawag, Dok Leo, matong siling ni mo, acquired, no?
5: Yes.
4: Na diabetes. If we speak about insulin therapy, anong botambalo sa ni Dok Leo?
5: Kinanglanon mo, Sir Jose, sila, no, magturok sang insulin. Mm. Kung ang problema, gid ni mo sini, sa imo sining pagtaas ang blood sugar, kinanglanon ni address sini sang insulin. Pero pag abot sini sa ginatawag type 2 diabetes, hindi ni first line naton nga choice o kon recommendation pag abot sa type 2 diabetes.
4: Mm.
5: Mahimo sa may mga ginatawag type 1 diabetes kung kulang kagid sa insulin, kinahanglanon gid nimo nga ginatawag mag-insulin therapy. But then again, kinasiling namo ni Sir Josil, tidrin ni sa aton sining mga medical doctors nga linyada sa ila sini sa pag tackle sang ini nga mga asahi sang treatment.
4: Ang iban sini naga katakta ng tiyan. Mm-hmm. Kaya rin nila ni sa tiyan ginaturok ang iban. Ha?
5: Mm-hmm.
4: Ang kalabanan gindi rin sa tiyan. Nagahubag na. sa adlaw-adlaw, aga hapon nga turok sang tama ka fine needle, pero sakit pa ng agi niya. That is what we call as the court of last recourse.
5: Yes.
4: Kung wala na gid.
5: Kung hindi na nang inefektibo ang iban nga treatment.
4: So, hindi nga pagbatsyag nyo niya taas sa blood sugar ko, siling nga may insulin ko. Bisan pa nga masiling naton, it could help. Pero kung pwede pa malang, may iban pang pamagi aside from insulin therapy.
3: 7 Plus Gold. The secret of health.
4: Makabulig ang pag-inom sa Santon Plus Gold, Doc Layot, to bring back the sensitivity sa aton lawas sa insulin?
5: Yes, Sir Josil. Bangod sa iya sining mga sangkap, like for example, ang moringa, makabulig ni panubos ang blood sugar kaya makapa-improve sa insulin sensitivity. Remember, ang problem naton is insulin resistance. Why na nagapati sa insulin ng aton sining cellula? Ang bitter melon, in fact, mismo ang aton sining Department of Health and Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare nag-endorso sini Sir Josil sa ginatawag charantia nga para gitinisya sa diabetes o kung mataas ng blood sugar. Pero, nag-a-act man ni siya, Sir Josil, like insulin. Nag-abulig man ni siya para nga madulong ang glucose dito sa aton sininga cellula. Nag-angkon ni siya sa charantin, vivacin, kag may polypeptide P, mga compound sa kinanglanon, Sir Josil, ano, para nga hindi magtaas ng aton sininga blood sugar, kag kung mataas ng aton sininga blood sugar, mabuligan niya panubo. Samantalang ang garlic naman niya, nag-reduce ang cholesterol kag triglycerides. Ang isa sa problem, Sir Josil, sa insulin resistance, makapulan sang fat sa aton sininga cells, hindi na magpati sa insulin kung may sugar nga dapat ipasulod dito.
4: Hindi na sa kabatsyag.
5: Yes.
4: So, para nga makabatsyag sa liwat, dulaon ta na mga fats that covers sa aton sininga body sensors to make it insulin sensitive.
5: Again.
4: Again.
5: Yes.
3: Gusto mo ba ng pinakamalungkot?

0: Secret of Health.
1: Kaya kung dalimbawa, gani, karon may insulin resistance ng isa katawo, pati ang iyasa mga joints, posibleng mabalda. Ang iyasa rin nga panit, nag-dry, kag nag-kinatol. Tungod na siya sa kinatawag komplikasyon sang insulin resistance. Di ang Sanson Gold Coffee Mix sa Sergiosil, may ara sa sang kinatawag glutathione, kag may collagen. Pero, pag-abot iya sa pampatamis, iba naman na nga concern. Pero kung health benefit ang aton sininga pag-istoryahan, especially sa mga hindi mandira iya diabetic, why man sing insulin resistance, for beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapian sa Sir Josil eh. Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw. Pero kung gainom ka sang Sanson Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sininga benepisyo.
2: Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko, anti-oxidant, anti-aging pa.
0: Sanson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nagkaganda ka pa.
3: The Secret of Health. Sa mga kalalakinan man aktuali nga nag-suffer sa prostatitis bala para hindi dugang maghubag yung sininga prostate. Ito yung those suffering from prostatitis, gahubag na ng kalabanan sa prostate nila. So para nga magkupos ina, kinanglan yung wanda nga isoflavon versus ara sa Sanson Plus Coffee Mix.
1: Kaya
3: sa mga kababainhan, dalas ang inatawag na ito sininga hormonal imbalance.
1: Correct.
3: And imbalances.
1: Correct.
3: So pwede ina, mga abyan, makabulig na ito sininga Sanson Plus Coffee Mix because may isoflavon.
4: Yes!
3: Subong baylo-baylo ato sining klima, ulan init. Breeding time ini and breeding period sang lamok.
1: Yes.
3: Possibly carrier na sang dengue. So dapat likawan ta number one nga makutot sang lamok. So para hindi kita makutot sang lamok actually, instead nga magbakal lang kita sang simple nga mosquito repellent, bakal kita sang Sanson herbal oil kay pwede nyo pamanyo samtang nagapamasahe ka mo.
0: The Secret of Health.

Oras, mga katropa, alas 6.39 na sa gabi. At syempre, mga katropa, panumbali kita ha. Taton ka lang programang Extra Drive. Oy, good evening ha. Sa uman, sa mga katropa, datong kakabukas siya, mangitada ka lang mga radyo. Abay, nakalive kita ha. Sa taton ka lang Facebook page. Yes, XFM Kalibo 96.5. Kaya sa pag-arangkada, gidaan natin para sa pagbomba marilo natin makaroon niya hapon. Hapon. Gabi, igon, boy. Chua, pala kita na ila, mapadasig, rano, ha. Pero syempre, good evening, gida na kinyo, mga katropa. Dali ang anay, kay Karapang. Ritas, bo, gida na sa TikTok mo, man ako, malike, ag heart, Karapang Meng. Bo, thank you so much, gida na Karapang Ritas. Ang pati, gida na sa aton karang TikTok, kay ginasundan mo, gida na. Kaya abog-abog, gida na nga sa gamal. Karapang Razel Beltran Zapico. Good evening, gida kayo, Karapang Razel, sa Beltran, ag Zapico family. Ay, sige, Aragon, Aragon. Request si Karapang Ritas Adok Salvador. Raya ka mga katropa nga forever young. Ay, Aragon, Aragon. Baskuga na rin imong rancho. Ag maarang kada na kita. Bomba Marilo. Hano, Trulando. Birahi, Anselmo. Kaguta, Carlota.

0: The Secret of Hell.
1: Kaabala kinahanglanon gid naton nga kabalo kita sang pasunod sang pagsulod sang pagkaon sa aton sa ningalawas. Gana siling blanga eating food in a specific order. Hindi lang siling niya nga arti-artil niya no kun pasosyal-sosyal lang. Actually, ang pagpasulod naton sang pagkaon sa aton lawas in order ini because of our digestive system works. Kun paano nagatrabaho ang aton sini nga digestive system pag abot karon sa pagtunaw sang aton sini nga mga ginakaon. Dapat una tubi, pagkatapos raw vegetables, ukon luto nga prutas, pagkatapos cooked vegetables, and then protein plus carbohydrates, and then fats. And then kung may ara, depende sa opsyon nyo, maalabab nga tubi or herbal tea before eating. That's why gina-recommend na ton. Pwede ka mo makainom sini sang Sunthorn Gold Herbal Tea before eating. Mga 15 to 30 minutes santis ka mo magkaon.
2: Gusto mo ba ng pinag-

higa. Kung hindi nato nini mapasunod sang husto, ano bala ang posible nga mangin resulta? Isa sini nga posible nga mangin resulta ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar. Ikadua, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw o kung gabutod ang aton sini nga dyan. Kung ginauna naton sa aton sini pagkaon, among heavy proteins or fats. Pangatlo, either constipation o kon diarrhea. Ilabi na gid kon maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon, ginuna nato ng mga makalamay, ginuna nato ng carbohydrates, ginuna nato ng mga mamantika ng mga pagkaon. And then next sini reduce ang aton sini nutrient absorption. Sayang lang ang aton sini mga ginakaon hindi maayo maabsorb sa aton sini nga lawas tungod hindi saktong ya sini nga pagpasunod. And then ang isa pa gid diri, posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magresulta gali sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time. Pero once nga mapasunod gani nimo, dali ka makabatyag sang kabusog. Ang isa nga masuggest na konsen sa inyo, among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini

0: protektado ha kag mabakod ang aton sa nga depensa batok sa nagkarinlain nga balatian, tugas ang infection, tugas ang pagluya sa immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, bitamina kag mineral sa aton sa nga lawas. Sunthone Gold capsule, premium D3 capsule kag Sunthone vitamin C. Try nyo bala i-combine ining tatlo kaysa kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Sunthone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sunthone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: The Secret of Health.
0: Gina-encourage gid naton ano nga magluwas sa mga utan naton nga gina-prepare dira o kon mga prutas dira ang gina-prepare naton, kinanglan gid kita sini ang may a suplemento.
2: The Secret of Health.
0: Ordinaryo man lang sa mga Pilipino kon sa aton ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero dapat pilion naton ang aton kapihon nga hindi ordinaryo ang iya sini nga mga benepisyo. Kasubong sa Sunthone Plus Coffee Mix, a Sunthone Gold Coffee Mix, gabulig for tissue repair para sa may mga joint problem dira, may mga joint pains, nagabulig sa para ma-improve ang aton sini nga complexion. Sa mga gusto magnami pagid ang ilas nga panit, maghamis, magputi, kag ginabuligan nga mag-glow, kag mag-youthful ang aton sini nga panit. Pinaagi sa glutathione, pinaagi sa collagen nga sangkap sini Sunthone Gold Coffee Mix, may benepisyo sa aton sini nga tulaan, sa aton sini nga mga joints, sa aton sini cartilage, sa aton sini nga panit, bisan pa sa aton buhok, sa aton sini nga kuko. Idugang mo pa ang mga masustansya pag inyong mga sangkap, ara man ang balunggay, ara ang mangustin, ara ang spirulina, kagiban pag yin nga masustansya nga mga sangkap nga makuhaan nimo sang madamo nga benepisyo.
2: The Secret of Health.
3: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Sunthone Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
4: Sunthone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Sunthone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Sunthone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
5: Sunthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Sunthone at Vitamin D3 ka pa.
7: Bili na!
5: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Sunthone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sunthone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Sunthone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
9: XFM.
10: Sunthone Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
11: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Sunthone Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
10: Sunthone Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
12: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
13: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap, makaprotekta sa skin cells agad malikawan ang skin damage. Kaya may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: sakit ng katawan,
7: mag Sanson Plus Herbal Oil.
9: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanson Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
7: Sanson Plus Herbal Oil.
6: Talagang maaasahan.
7: Sanson Plus Herbal Oil.

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108-357.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
5: Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
6: X FM.
7: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libo-libong papremyo.
8: Ako si Pasita Pastrana, kawayan ni Washington nga nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remelito Oy sa ako niya. Nadag-an niya 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-entra man sa Santon kag sa XFM libo-libong papremyo. Abo niya sa
7: lahat. O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libo-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
9: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera,
10: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
13: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
12: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
13: Siguradong sisiglang pakiramdam.
12: Santon Plus Herbal Oil.
13: Ang pamahid
12: na all-in-one sa presyo magkaan.
13: Santon Plus Herbal Oil.

0: alas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Sunzone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Sunzone Plus Gold, mampibili sa mga butika.
1: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong napagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Sunzone Plus Coffee Mix araw-araw.
2: Sunzone Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Sunzone Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
5: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Sunton and XFM limu-libong papremyo.
6: Ako si Pasita Pastrana, ikawayan ni Washington nga nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remelito Oy sa ako niya nadag-an niya 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-entra man sa Sunton kasi XFM libo-libong papremyo. Abo niya salamat.
5: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Sunton and XFM libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Sunton Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Sunton Gold Coffee Mix. Sunton and XFM libo-libong papremyo. Intra na!
7: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026.
8: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
9: XFM.
10: XFM.
11: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
12: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
11: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
13: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo mo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
14: Sunzone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Sunzone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Sunzone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
15: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang epekto?
16: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
17: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Mabibili sa mga butika.

0: online. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Bili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
3: Coffee break na naman.
1: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santo Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients, turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
4: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo.
5: Ako si Pasita Pastrana, kawayan ni Washington, nga nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remelito Oy sa ako niya, nadag-an niya 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-entra man sa Santon kasi XFM libu-libong pa-premyo. Abo niya salamat.
4: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
6: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Clear Skin Beauty Soap.

0: Frisky and Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sakit ng katawan? Mag Cellphone Plus Herbal Oil.
2: Edgar, Elban Buena. Isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Cellphone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Cellphone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Cellphone Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño, it is Tansya Kalibo, 54 years old. Ako hay nagagamit it Santon Plus Gold Subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara hay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso, ag kaya hindi ko git aron imo pag ungkatan ag kun sino man una nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotice yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paag di kara ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Halagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: XFM.
4: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
5: Ako si Pasita Pastrana, kawayan ni Washington nga nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remelito Oy sa akong niya nadag-an niya 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-entra man sa Santon at sa XFM libu-libong papremyo. Abo niya salamat.
4: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
8: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
9: Ako galing si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sa it-sakit, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.

0: kusinan, isa ka professional boxer sa adlaw-adlaw ng training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong dalisa. Sister Pain para dire-direcho ang training.
1: Sister Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
2: Ako si Franz ang panitang kapis. Nervyoso git ko. Basta gani, gaino ko sa ordinaryo ang kape. Gato, kang pagkanervyoso ko. Ipatila ko sa akong abyan sa Premium D3 Coffee Mix na miangid ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, pero may akong lawas kaputok. Premium D3 Coffee Mix. Langit ang kape ko.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Santon Plus Gold.
3: Pacheck up ako sa doktor. May nakitang bukol sa abdo ko. Ooperahan daw ako. May nagsabi sa akin na itry ko daw yung Santon Plus Gold. Tatlong beses isang araw ako uminom sa loob ng dalawang buwan. Natunaw na ang bukol sa abdo ko.
1: Santon Plus Gold. Plus pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Mabili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Woo!

0: 21 minutes after 9 o'clock and you are tuning in to your favorite radio station. This is XFM Katropa Mo.
1: Exciting!
0: 1-0.
1: Pila naman ka chocolate na kaon mo.
0: Ulihin, nagsulod na nga ton nga bedo.
1: Gani malating ako.
0: Nagahang man ni siya gali. Nagahonghang mo ni siya gali.
1: Base ko lang ka man sa...
0: Pareho sa imo.
1: Okay.
0: Mga katropa, magapalayag na ang programa ng phone call. Makaupo niyo katropa ang Troy Tisoy.
1: Katropa ang Dolphy lang ka.
0: Be with you until 12 midnight sa mga gab isang...
1: Sang June 4, 20 and 26.
0: Adlaw?
1: Sang Thursday.
0: Are you sure?
1: Very, very sure.
0: Wrong.
1: Why?
0: Webes.
1: Ambotsi mo da.
0: Grabe nga mga nagkalatabo sa sininga adlaw nga Hunyo 4, 2026. Kagarot na gid sa nga aton nga pamulitika.
1: Yes,
0: ka. Sa Pilipinas, no?
1: Daw drama lang.
0: Amo na ko nung hambal nila. Daw daw si Netflix.
1: Na. Tapos.
0: Ang ila di makulbaan. Kung mamuwersa na gid ya ang taong bayan.
1: Nan.
0: Inambala na gid ka mo. Nga history repeats
1: itself.
0: Nan. Hindi na mabag-uya. Basta kung palariyo sa apelido kag sa politika man na naturno ang ilang pangutukan. Ambot, anong ginakatingalahan ko sa mga katawan nga butuhon man ang Japon nila.
1: Eh, siyempre, wawarts.
0: Nga, kung ginboto, nagligad niya si, ano ya, kay Miriam, kuya. Daog man sa perde siya, ginaya presidente,
1: defensor?
0: Kuya.
1: Defensor?
0: Ha, Miriam, ano?
1: Kemba.
0: Ang wala nato nagani gayon nga mangin matutuod nga presidente. But in my heart, ang akong presidente si Miriam Santiago gidyako niya.
1: Tani eh, kung wala lang kito siya abi napatay.
0: Buta, sala nyo man na kay gipambuto nyo.
1: Sige, butuan nyo pagin mga action star. Baka tapos na mga bold star.
0: Terrible, no? Sa pagbalik naman to sang, buta kay siyempre, isang una pagin man na yan natunga na niya ang Senate of the Philippines. Kaya may majority, may harap pagin gani ano?
1: Minority.
0: Correct. So, ang magtimbang abahin, may lain-lain ang prinsipyo sang ilang pamulitika. So, subong, ang pasabog naman sang majority, no? Majority sila subong mo, no? Pero may nauna na nga nag-claim na nga sila naman subong ang acting Senate President, hindi na si Alan Peter Cayetano. Pero kaina, ang grupo naman nila ni Alan Peter Cayetano. So, dito na ginsiwalat ang... balde-balding pa premyo.
1: Correct. Dosano
0: balde-balding balde-balding pundo ng taong bayan.
1: Yes.
0: Oh, so
1: dosano lang bala nga mali-malet. Abi kwan ni bayo lang nagdating sa malita. Kwarta man gali.
0: Te, amo na ay kagarot na gid sa ngatong na pamulitika sa Pilipinas. So
1: yes.
0: Diri sa phone pal, nagano man lang kami ah, nagbat in man lang kami sing magamay pero kasadyahan ni nga mo indulong sa inyo until 12 midnight para hindi makamo mas stress.
1: Yes, akag idugang ko lang ha.
0: Nga
1: nangaking na bala ang mga Koreano bala sa Pilipinas.
0: Nga aman ko no.
1: Kay te, wala na sa minagalantaw sa Korean
0: nobela.
1: Sa ilan na lang sa sinet.
0: Ah, pero kung ibalik to sa unang F4 ya, may F4 ko ya Japon.
1: Ato ang si Shansai.
0: Shansai man Sansai.
1: Ah, Sansai.
0: Hindi ah, Chinchansu.
1: Oh, sige ya.
0: Ang Mature Garden.
1: Mature Garden gani.
0: Oh, na. Okay to ya. Buta, wala na ko nakasubaybay. Pero may araman ibang tuod ng mga Pilipino, no? Nga mas naganahan giman sila sa mga Korean novela.
1: Oo, ah.
0: Ako ya gusto ko ya mga Japan novela gidyakon niya.
1: Basta nga akong tiyan na namian sa una. Ay, just untok ko nanon ni siya nga.
0: Ah, wala sila yalabot sa namian niya.
1: Oo, ah. Ato bala ang lovers in Paris sa una mo. Dito yan ang lamian. Ako sa bagay.
0: Dugay-dugay, abimit lang na yun. Lovers in Paris, walang gali. Mambal pa, I just don't know lang ha. Pero lovers in Paris, gali.
1: Kuno lang, makamubla labot. Ako yung guy and pip, mangkoyag yapo. Pamo ka na malaw.
0: Ay, welcome na lang mga taga-Bacolod. Uy, ang mga taga-Bacolod kayo na ginbisita sa mga artista from ABS-CBN nga ma-perform sang show sa Victoria City. Ang ASAP na bala. No, sila Sanday Ogie Alcacid, si Martini Vera. Sino pa yung kilala mo?
1: Si Shasha
0: Padilla.
1: Si Shasha.
0: O, Kim Chu. Ang mga baguan nun, do, hindi na ko kilala. Pero naghapit sila to sa Bacolod. Kitty, siyempre, XFM na iya. Hindi na nila yung
1: masiasi.
0: XFM na iya.
1: Correct.
0: Harap pa nagandahan si Mitch Lipa.
1: Mm.
0: Sino po yung kilala mo da?
1: Si ano eh? Si
0: Mami G.
1: Mami
0: si James
1: G.
0: King.
1: Si James King.
0: Oo. Oh. Sino pa yun? Si Chris. Pero ang upod na subong sa ano, sa technical, mabalda ka gindi kung hindi mo makilala.
1: Si Judy Ray? Dapat insakto na.
0: Ala, may mga kilala ka na to. Tapos hindi mo kilala. Hindi mo kilala ang nag-assist sa ato ng broadcast, ha?
1: Si Judy Ray.
0: Are you sure?
1: Yes.
0: Chief Janelle.
1: Oh, sorry.
0: Sa Kabankalan, mabatihan kita sa XFM Kabankalan 106.1 with Katropang.
1: Papa Rodel na gidya, ah.
0: Papa Rodel?
1: Oo.
0: Are you sure?
1: I'm very sure.
0: Siya mo lang na per me, correct.
1: Kaya kung saan si Winston?
0: Sa Kanlaon, mabatihan kita sa XFM Kanlaon 101.7 with Katropang.
1: Bibi Ron?
0: Are you sure?
1: Kaya Bibi Ron lang ko, ah.
0: Shitty boy.
1: Kita mo lang.
0: Sa Sagay, mabatihan kita sa XFM Sagay 87.5 kag sa XFM Sagay Teleradyo, Analog Channel 13 and IPTV Digital Channel 29 via Star Cable Silay, Ibi Magalona, Victorias, Manapla, Cadiz, Sagay, Escalante. Ang mga artista subong nga kung naka-hotel sila sa Victorias, XFM sa Gait Radio ilagi na lang tao.
1: Kung sa bagay.
0: Ambisyoso. Hindi naman yung makuha ng tingil ABCBN.
1: Kay wala naman sa ABS-CBN, bisubong.
0: Sa cable may ara.
1: O, ng ano lang niya, ABS-CBN TV. Amo na, be. I mean, ang ilab lang ang mga Sky Cable TVs.
0: Wala na Sky Cable mo.
1: Ano man gali?
0: Wala na. Cable na lang yun.
1: At sige, daw, amo na, be.
0: Oh, sa buli basta mo, cable sa buli mo.
1: Basta amo na siya. Siyempre, kung open pa ito, abi, sang una.
0: Hindi na pag-ibalik ang sang una, kaya kay sarado na gani.
1: Amo na gani, nga sa ko, if ever, abi, nga, ang MOR, abri pa, siyempre, dito ginasala yung makato, kahit
0: hindi, ama,
1: mga artista sa sang ABS-CBN.
0: Hindi, given na yung malibot sa MOR, pero ang aton niya nga XFM kag iban nga mga FM station,
1: yes,
0: nga may lain man niya nga listenership, makadto na sila ya.
1: Oo eh.
0: Oo, basta may ara lagi ka upang kape sa technician.
1: Yes.
0: Sa Iloilo, batihan kita sa XFM Iloilo 100.7 upunta si katropang
1: John Ray
0: Alex.
1: Oh, nagbaluanay naman sila.
0: Sa Antique, mabatihan kita sa XFM Antique 93.3 with katropang
1: Neil
0: James Dean. Sa Kalibo, XFM 96.5 with katropang
1: Noel.
0: Correct. Sa Rojas, mabatihan kita sa XFM Rojas 106.5 with katropang
1: Neil.
0: Correct. Ano ginamit mo riyan mo na ginaya sa wag na?
1: Yes, dapat lang.
0: Sana all. Pero masala-sala sa Noel kag Neil. Sa laset ni sa mo.
1: Sa laset git eh.
0: Oo, oh, kay N nga daan per me ang first letter, no?
1: Yes.
0: Sige ah.
1: N. As oh. In?
0: N. N.
1: Not ah.
0: Gamo lang na per me sa ulo mo.
1: Ano man gali.
0: Tingala ko yung mo itsura da uno. Tana kay. Daw ara ka ginabilong sa nota nga re.
1: Re.
0: Ha?
1: Do re, re, re, re,
0: re, rito pa, rito kado.
1: Rito bado.
0: Ayaw mo mula, costume mula. Sino ka subong? Kay basisala ka sa imo nga kalokalike. Sino ka subong?
1: Si Maika.
0: Hindi kaya si Maika. Nambal mo na niya. Si San kaya?
1: Si San Goku.
0: San Miguel. 931 o balik pang phone pal sa mga gusto magpasakop. Tawag ang mga XFM call and text line Smart and TNT.
1: 0912-0076-793.
0: Sa Globe, 0915-8311-431. Ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Dolphy Langka.
0: Nagpamati ka mo sa XFM. Katropa mo.
1: Excited!

0: Mahibawala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
1: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
0: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
2: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
3: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang nata ko.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Radio broadcaster ka, dapat lagi maganda boses at nasa kondisyon. Iniiwasan kong sipunin dahil ito ang number one reason ng pagpangit ng boses. Lagi akong nagtitake ng Sanzone Vitamin C. Yan ang sekreto para nice voice. Ako, si DJ Mel.
2: Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.

0: Kaya po ni masarangan ha. Wala kang nagapaningkamot ha. Nga mga daog ka man sa isa kagab ilang tani.
1: Ano na lang kaya sa rin ng kabuhit?

0: nationwide.
1: Ngayon gabi kay John Mark Pedroso. Ah, naglantaw kami diri subong sa Malipayon Village, Roja City, Capiz. Pero I'm sure nga sa mga taga Malipayon Village may ara man sing
2: masinulubon.
1: Hindi tara kay Lizarda Malipayon. Pero mostly Malipayon, no?
2: Oo.
1: So sa mga ari pagid si Marolinia Ransa. Troy, mga ayakutan ni Radyo, kay Budlay, maglantaw sa inyo sa CP, kay kasakit sa akon mata. Kag kung wala load, hindi man kami makalantaw sa inyo. Problema, muna na. Kaginaumin mo pa bang kami yaman? Sumla.
2: Kabalo ka na ginagang kasakit mata mo. Magtigil ka palantaw.
1: Ay, ang mga bago subong mga bago subong touchscreen, wala na FM nga built-in. Miyara pa guru no?
2: Ang iban,
1: miyara pa ya. Ang mga Samsung na may FM na yung built-in.
2: O pero i-load mo pa siya.
1: Ha, imo na yung built-in na yung imo, yung built-in. Built-in.
2: Built-in.
1: Nga i-load na, nun sa yaman nga i-load mo pa yaman.
2: Mga kato,
1: i-download naton.
2: Naamo na
1: mga load mo na imo yaman.
2: Kamalo ko nagkid lang nga mahiligan ko yung mag-load-load. Kasi imba ko yung dan sa Santos, nga wala man to.
1: Galing kay ti, kung wala siya load, ni mas siya mga pamati.
2: Nan,
1: pero na? Sa may mga cellphone, available lang amon nga XFM Philippines apps. Kato lang kamo sa Play Store, i-type nyo lang XFM, then pangitaan nyo rada ang XFM sa gay kay nakabutang naman na amon nga audio streaming. Da, galing kay ti, ilabi na gid sa mga hindi gid techie, katama sa mga cellphone dolp, hindi gina nila malabot ang load-load na anamin mo ang download.
2: Amuna gani.
1: Like you bala kay ang download si mo ya load.
2: Kabalo ka nila nga gani.
1: Load-load lang guro.
2: Maload-load.
1: Kagari pagid ay may gabi kay Ruth Lanyog, kay Toto Valdison Escalada, may gabi Christy Hamo Biliot. Hi sa family Biliot, Tihamo, Litasio, always is talaga pamati sa Kawayan, Negros Occidental. Rose de la Cruz, Sweet Dalen, Vivian Sabala, and binayaan ngalan niya. Oh. Good evening, Troy. Mayo pa si Dulpo, may gaglow up pa. Watching from Mansilingan, Bacolod City. Anong gag-glow up?
2: Ano,
1: si
2: ano, anong gag-glow sa akon?
1: Wala ka niya. Wala ka niya hangpon sa iya nga. Nga mga glow up ang namin mo ya.
2: Amoga dya eh.
1: Wala na gid man. Wala gid man dolp, no?
2: Wala na.
1: Wala na glow up?
2: Wala na.
1: Ano lang nga rasay mo? Ha?
2: Alap up.
1: Request ako ng pusong ligaw. Wala ko na sa pusong ligaw. Ah, miyara.
2: Miyari.
1: Play ta na ang pusong ligaw. Ah. Sige. Mm-hmm. Sa mga gusto magpasakop sa ato nga program subong agab isang Thursday, pwede na kamo katawag kay Batono namon ang inyong nga call sa amon nga XFM call and text line.
2: 0912-0076-793
1: 0915-8311-431 0915-8311-431 Do lapit ni sa aton. Kaya wala ka. Ano. May gabi eh. Line number 2.
2: Ang radyo mo na ipainay
1: eh. Okay, wala ka sabat. No. Dahil lang yun
3: ah.
1: Oh, mayong gabi eh. Pangalan, kagtaga diin. Pamati bala. Nano, ikaw nagtawag di pa mangutuno pa kung si Troy ko.
3: Hindi na ako kalaway. Hindi na yung laway mo. Huwag na pangita ko, Tisoya.
1: Ikaw yung laway ah.
2: Wala kami diyan sa... Wala kami diyan sa empleyado nga laway.
1: Mayong gabi. Pangalan?
3: Si Troy. Si Troy. Si Troy.
1: Sino?
3: Si Troy.
1: Stick O?
3: Opo. Troy.
1: Stick o ginalan mo ya?
3: Oto, stick o.
2: Wow ha.
1: Din ka sa proper sa sagay?
3: Yeah, stick proper. O, Troy, yung sagay, Troy.
1: Sa diin gani, dapit. Poblasyon 1, poblasyon 2.
3: Hindi, Troy, Troy, sa ano, lang ganyan mo gaan. May bike.
1: Hindi, proper bala na. Kaluloy ayun sa proper.
3: Outside proper yan, Troy.
1: Outside proper, boundary na lang sa kadis sa sagay. Pero ara kada subong sa
3: Himuga.

0: Daan?
1: Oh, try ari kundi try yung pamati kundi simo.
0: Mayo kay wala ka pa daging pahali ni Cap.
2: Diyan ka mo daw sa may suba?
1: Lapit kami sa may buhaya, sa may buhaya.
0: Si, may kilala kay guro nga buaya da sa imugaan
2: ay. Amo kid.
1: Ala toy mo damo.
0: Isugid bisa akon kay brown ta sa radyo. Si Tik O pila nang edad?
1: 58 Troy, nga lupag-lupag ko, doon sa bohong, nga pangita ko nga ni Troy.
0: Balo buhi, balo patay.
1: Masin yung matruna na Troy, matruna lang ako.
0: Pamati, bala na isa pamangkot, bala, gadali ka ganyan.
2: Gani man.
0: Pamangkot namon, balo buhi, balo patay.
1: Hindi lang isang buhi, isang patay, Troy.
2: Hindi ah, ang hindi pamangkot namon kung ikaw ang balo buhi o kung balo patay.
1: Hindi, susira pa ko, Troy
0: ah. Ah, laon.
2: Ah.
0: Nga ano natabo, how nga wala agad ikaw nakapangnubya? Hindi ka ba lang mag-discarte?
1: Hindi mo, naglo ko mag-igugma, Troy.
0: At hindi ka nalang mangita, hindi, mahadlo ka malang gali.
2: Mahadlo ka malang gali.
1: Ito ba, Troy, na pinsaraan ko, Troy, na may nag-advise ako ng ligo ko nga, nami ko nung igugma, Deb.
0: Oh, biskan ako, mas mayugin man nga may higugmaon ka.
2: Amo gadya eh.
0: Galing kayong pamangkot kung may mahigugma bala sa imo.
1: Hindi ko may ala, Troy. Ako nangangin nga pangayo ko sa imong bulid na, Troy. Basta ko may ala na nga handa ko mahigugma bala sa ako, no?
0: Pero sa feeling mo, may mahigugma giman sa imo? May ara? Wala?
1: Oo, oh, ginami. Ano ko mong palangga, Troy?
0: Dali lang. Ah. Dali lang kada may agi di sa line number one.
1: Diyan mo na, Troy.
0: Dali lang bala. Kalma ka na bala. Hi, good evening, line number one.
2: Hello.
0: Hello. The babae ni lalaki. Okay, magsabat tao. Okay, wala.
2: Oo, ah.
0: Okay, direta ma-focus kay Tik. O, kung may manawag sa isa kalinya, hindi na pagsabton. Kay Tigayunan, tagini siya.
2: Oo, ah.
0: Oo, pero
2: imagine
0: naka...
2: Imagine na,
0: 38 na edad niya, wala sa kanubya.
2: 38 ka na?
1: Oh, Troy.
0: Sige. 38 years old. Wala ka man ka, ginubya, no?
1: Why pa, Troy?
2: Pang-agi.
1: Why man, Troy?
2: O, oh, pwede subong maagyan mo, kid.
1: Virgin ka pa, Troy?
2: Ba? Ba, Tod? Virgin ka ba, Tod?
1: Oh.
0: Dali lang. Di ba, nabatian mong pamangkot ko nga kung mayara gid man interesado sa imo nga manubyo, i-describe ana imo kaugalingon, be, kung gwapo.
1: Akong kaugalingon, i-describe ko, subo.
0: Hindi
1: pa astro niya.
0: Oo. Dali lang. Dali lang.
2: Bailay, ibala radyo mo ka nag-feedback kami.
0: Dali lang. Ano gingamit? Daw hindi ka sure sa imo nga height. Ano gingamit mo pagtakos, pulgadira?
1: 5'10".
0: 5'10", taas?
2: Taas,
1: eh. Okay. Oh.
0: Mm-hmm. Nag-aubra, si Tik O.
1: May ala, Troy, sa ari kami sa baybay mo, kasi sila isda, ano di amin ublad eh.
0: Ayo, mangingisda ka.
1: Ah, Troy?
0: Mangingisda ka.
1: Oh, Troy, kabalam ako na.
0: Pero gani ang ubra mo, mangingisda?
1: Oh, Troy.
0: Hindi ka mangingiyot?
1: May ala, Troy.
0: Kabalo, kung anong meaning sa maniniyot.
1: Ano na ito, man? Walang balaan ko?
0: Ang manong picture bala kay
2: oo, maniniyot na.
1: Oo.
0: Tun, man.
1: Balaan, salamat ko ya.
0: Nano kay, kung sa din ka na tigulan, doon dito ka pa nagtuon niya.
2: Ang niyot na.
1: Ang nasinti ko nga sa San Troy, pwede ano mo na Troy, para hindi mo ko mag-inasinti sa mga butang mga muna.
0: Diri ka na lang bala, star sa amon, di bala ho, kay para matuduan ka sa tanan-tanan ngayon nagtudlo na amon sa imo.
2: Amugin, ma...
1: May tululugan na Troy?
0: Ha?
1: May tululugan?
2: Niyara eh!
0: May tululugan, pero... Pero may maupod gid sa imo.
2: May malutgot pa sa imo.
1: Masipotoy na, Troy.
0: Ha?
2: Ano?
1: Masipotoy.
0: Ha? Hindi ah. Hindi ka naman ni maperde. Bisan may edad ni Tood, pero hubin pa man yung dila ya.
2: Amog.
1: Ang nangyari sa iyo?
0: Ha? Ano?
2: Ano?
1: Aswang na
0: ulo ya. Ah, 38 na edad mo, gapati ka pa sa aswang.
2: Amo kajaya.
0: May aswang da sa...
1: Hindi ako yung ula ako nung patiyan ko kita ni Gambay para hindi ko madungon yung bata.
0: Te, boy, palula mo subong kay Gapati siya nga may aswang?
1: Hindi mo siya aswang
2: ko. Diyama, kumukin tubo, gijagani.
0: Na gusto ko natin makanto sa ina sa imuga. Ano may pagigulat ang kanto, dugay-dugay na. Ever since, way gigulat ang kanto.
2: Sa una nakapaligo kami da.
0: Hindi ah, river na imuya namin niya.
2: Adi, ano na sa'yo galiyaw?
0: Pinsara bala halin sa barangay Bato, pakanto din sa barangay Pabrika, lapos sa barangay Old Sagay. Himugaan river na siya, muna siya kalapad.
2: Amo na gani, oh.
0: Ang ilaya barangay na saya, nga himugaan river, boundaries ng Kadis sa Sagay. Mm-hmm. So, pero part pa na siya sa Sagay. Sa kung sa artista, amigo, tiko, sino ka look-alike mo?
1: Si ano, Troy? Si Aki. Si Kain na ako.
0: Si?
2: Sino ka?
1: Blandong lang kami, Piyulo Pascual.
0: Wow!
2: Blandong?
0: Blandong.
1: Blandong mo lang niya?
0: Blandong. Sino ganyang Blandong ni Piyulo Pascual? Si Long Mihia. Dawa mo na?
1: Oo, oh, dawa mo na, Troy.
0: Ari na lang para sureball na lang gaya kami sa imo Facebook account, be. Ano
1: na, Troy? Ano na siya?
0: Anong alan?
1: Ina yan, ang inatawag mo sa akon.
0: Facebook account na pangita ko.
1: Di mo lang yan eh.
0: Ano yung number mo i-type ko?
1: Hindi mo na. Ano na akong ngalan?
0: Ano gani ngalan mo? Ikaw kasi... Ha?
1: Ikaw.
2: Sick okay dyan.
0: Eh ano ba i-spell out? Be spell out letter. First letter. Letter.
1: T-E-T.
0: Letter T.
1: Tapos O.
0: Pamati. Bala hinahinaya. Bala. Letter T.
1: T-E.
0: A nga apple, A nga eagle.
1: Elephant.
0: Ah, te, ang imo elephant daw, A nga apple. Dayon, K.
1: Tingnan mo ko na, try mo, gambal, try mo, medyo, ano lang.
0: Dayon, K.
1: Tapos T, tapos O, amun na sa akong ngalan.
0: Ah, tik, O,
1: Gidyan. Winyasim lang, pare, yung winyan sa akong, Troy.
0: Dali lang bala, wala pa kami na mangko, tapusong tananay ngalan mo sa Facebook. Tik, O, dayon, may family name pa, ne?
1: Wala na, Troy, wala na.
0: Ati, wala ni Guru may magwa na di.
2: Amo gani.
0: Ati, wala.
1: Ara din niya.
0: Wala din may nagagwa. O, tikling na nga ra. Tikling lang kagumbok. Ang bot, sa'yo mo, daba sa Landong, ano yung Piyulo Pascual? Ano na pangita mo sa isa ka babae?
1: Ngayon, gusto ko mahilig sa, ano, sa Bati, Batikulon. Kaya mo na paborito ko mo, masinihara na sa'yo.
0: Mahilig ang babae sa Batikulon?
1: Oo.
0: Kung isulok-sulok na kabe.
1: Ito, pit na yan, Troy.
0: Ah, sakit na gali. Nga ang naganahan ka sa babae nga mahilig sa Batikulon.
1: Sige, ako ng paborito ko, Troy, Batikulon. Ngayon nagawa kami naman sa may Batikulon lang.
0: Ah, hindi ka sa Batikulon ni Dolpo? Bayulet, tani ka tama. Overuse.
1: Nata lang, Troy.
0: Ha?
1: Nata lang.
0: Ano?
1: Nata lang, Bayulet.
0: Oo,
2: dotalong,
0: oo. Pero hindi kasi siya dotalong daw, ara lang siya sa okra o kung kamatis.
1: Green
0: na nga,
1: Troy.
0: Ha? Wala. O, sige na. Napangita mo sa isa ka babae, mahilig sa Batikulon. Pilang edad?
1: Isang kilala na, Troy. Sobra si Binta po, Diman.
0: Bawa, ah. Kung ga pamati, isubong si Cecil Pedrajas. Basi... Basi si Cecil, gitingin mo nga makadayunan.
1: Kasi...
0: Grabe man, nag-demanding man.
2: Yata ko na lang siya, si Nay Rose, ah.
0: Gusto niya ko na may auto.
2: Ba?
0: Hindi ka sa auto po ni Bre. Amo gani. O sige. Number mo, 09? Hindi pa siya sa ulo. Hindi pa siya sa ulo.
2: Hindi pa ka sa ulo.
0: Be? Lawag, be? Papasko ka da radyo mo ha. Kaya para galanog-lanog da sa imukaan ha.
2: O sige na, lawag na.
1: 09.
0: 09 81
1: 0
0: 0 53 53 73 73 72 72 09 81 0537372. Single ma'am, pwede?
1: Okay.
0: 0981-053-7372. Saan o ka makapasagay?
1: Kung may araw, mga pakagdito sa akong Troy eh.
0: Saan o ka available?
1: Available yung San Troy.
0: O, buwas, kanto ka di ha?
1: Sige, Troy.
0: May pakilala ko sa imo.
1: Thank you, Troy.
0: Dere, hindi ka gid maperde.
1: Wow.
0: Oo, maupod lang ang imo.
1: Ang ating nila sa malikbalik.
0: Oo, maupod yun siya kag mabayulit.
2: Manggit, umgit na.
0: Salamat. Regards sa mga tagay mugaan, ha?
1: Bye-bye. Lamat nila.
0: Bye-bye. Lamat tikko.
1: Thank you.
0: Halingaw kami si imo, ha? Bye-bye. Lamat gid. It's 5 minutes after 10 o'clock. Nagapaday ng phone palo po dyan si Katropang Troy Tiso.
2: Kam, si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ining XFM, Katropa mo.
2: Exciting. Exciting.

0: laging napapaaray sa sakit ng katawan.
1: Mag-Santol Plus Herbal Oil.
0: Garantisado.
1: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginabang pakiramdam,
0: Mag-Santol Plus Herbal Oil.
1: Ang pamahid na all-in-one
0: sa presyong magaan.
1: Santol Plus Herbal Oil.
2: Kape na may natural energy booster. Santol Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santol Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santol Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanami kagbilipisyo sa paggamit sang Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Boyet, isa ka lolo, gradolong sugat sa Eskilahan. Di man nakabilog ng akon apo. Ang kapabaskog sa akon Santon Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdolong sugat sa akon apo. Kay nagainom ako sang Santon Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko, kaganami ang iyong kutis. Gani ka mo man, mag Santon Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis. Kag manami ang iyong pamatya.
4: Santon Gold Coffee Mix.
6: Nakakapi ka na.
4: Nagagwapo ka ba?
6: Santon Gold Coffee Mix.
4: Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores na pinsa inyong mga lugar.

0: 23 minutes after 10 and you're still tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Excited.
0: Bang, bang.
1: Perting a style.
0: Ang phone ba na programa ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold, ang very effective herbal food supplement para sa aton nga ikayong lawas.
1: Kaya ginadulong man sa aton sang Santon Plus Vitamin C, pabaskuga ang inyo-inyo o immune. Pinarabi sa pagtumahal sa Santon Plus Vitamin C. Ano man, hindi lang ako pimila niya.
0: Lipot-lipot di lang animal. Ang YesWell product sa Ramabakal, sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. May caller ta sa line number 2. Good evening.
2: Hi, Troy. Good evening.
0: Hi.
1: Hi.
0: Sino paliyog?
2: Si Neil.
0: Si?
2: Neil.
1: Lucky by ye.
2: Pareho, Dolphy,
1: Okay, fine. Wow, thank you so much.
0: Ang Neil mo, N-I-E-L?
2: Troy.
0: Taga din ka, Neil?
2: Antique, Troy.
0: Din sa Antique?
2: Bugasong.
0: Sa Bugasong, Antique. Wala ka man gabusong?
2: Wala. Wala.
0: Pero si Dolpo, bago lang bala, delayed na siya 5 days.
1: Nan.
0: Oh, Michael ko nung ngalan sang tatay. Pero ila pag inaistoryahan sang iyang asawa kung dayonon o kung hindi. Kay gali si Dolpo. Kay gali si Dolpo kabit.
1: Ay, bisan kabit lang kuya kun. Di bala die.
2: Kung ako sa kung ako sa mo Dolpo, dili ka na lang apply sa amon, masayis ka, kay damo ka pa pa makeup.
0: Wow! Wow! Masayista siya!
1: Oh, kabalo man ko magmasay, actually.
0: Oh, nagapanghilot ni siya. Mm-hmm. Panghilot ni siya sang ano, sang bukog nga naga...
1: Gatiga.
0: Nagatiga. Kung mapindutan ang ulo-ulo, gatiga.
1: Honestly speaking, kabalo, gimang ko yung maghilot.
0: Ginabalian mo lang gini mong client, bro.
1: Nambot, balak, adaya.
0: Dali lang, gid. Massage therapist ka, Neil?
2: Troy.
0: Oh, by profession, ha? Sa din ka nag-training?
1: Mm-mm.
2: Dari lang, Iloilo.
0: Sa Iloilo lang. So, may ara ikaw sing TESDA certificate?
2: Wala, Troy. Ang ano lang, di training lang.
0: Training lang. Pero pila...
2: Gusto ko magawad, pero mahal lang, ano, license.
0: Pila ka nakatuig bilang isa ka massage therapist?
2: 1 year.
0: 1 year. So ano nang imong mga na-experience mag-handle ka sa imong mga clients?
2: Bodlay, Troy. May ara o mo kuman.
0: Pero
2: nagareklamo pa.
0: Pero may ara giman iba na ginapahikap.
2: Wala, Troy. Wala.
1: Ano ginagamit mo? Ang kamot ko ng dila.
2: Reflex tape.
0: Oo.
1: Reflex,
0: Kita ka na?
1: Ang
0: ginadot-doot na gani. Reflex stick na bala, ang ginadot-doot, may circle na gani. Ang the way siya mag-massage, bali, point by point na guro sang ano?
1: Sang...
0: Dapa-dapa lang, ho. So, pilay mo sukot kung mag-massage ka,
2: Depende, Troy, sa ano sa...
0: Sa oras?
2: Sa ano naman sa rate sa amon na company na ginaobrahan.
0: Hindi, ihambal mo na lang kung pila rate mo, Abi. Mm-hmm. Pila rate mo.
2: 300 ko rin ko.
0: 300?
2: Kunigda, 400.
0: 300 kung pungko o higda, 500. Kung hapa, yeah, 500.
2: 4.
0: Ha?
2: 400 ang higda lang na.
0: Higda lang. Kung dala hikap, ya, pila 500?
2: Depende.
1: Kung dala om-om.
0: Guwapa ni Guru si Neil. Neil, may Facebook account ka, Neil?
2: Ako na, Troy, yung nagpapakot sa inyo.
0: Ang nagpapakot man? Ang kagabi?
2: Oo.
0: I-comment bili what subong eh, para makita namon be. May gin-comment ka di wala?
2: Na-comment ko da.
0: Anong gin-comment mo diri?
2: Papakot lang.
0: Dali lang yun ah. Anong ngalan mo to digani sa Facebook ah?
2: Neil Candido.
0: Neil Candido.
1: Neil Candido.
0: Do wala man be.
1: Ambe sige be ako be.
0: Ah, ilang taon na lang din namon sa piyak. N-E-I-L Candido mo C-A-N-D-I-D-O. Candido. Uy. Ang nakapute.
2: Oo.
0: Dali lang. Hindi namon mo open ba? Ayo.
2: Ano
0: man babae kagid man kung lalaki.
2: Ara pre no biya ko sa piyak ng linya ga pamati.
0: So lalaki kao?
2: Oo.
0: Ay lalaki sa, gipamangkot ka namon kay ina. Gipamangkot ka namon kay ina kung babae lalaki ang balo.
1: Oo, sarin mo pareyo. Pareyo.
2: Kina-enjoy ko pareyo. Abi yung magpamati isang pingog ko mo.
0: Oo. Oo, oh, diba? Daw ano siya, daw babae siya nung matiyan?
1: Amo na gani, again, nga namangkot ko si imo kung babae ka o kung lalaki.
0: Ang imo nga nubya si Kaifa, hindi.
2: Ipos lang, ara daw sa.
0: Pero si Kaifa, gid man imo nubya.
2: Oo.
0: Oh my
1: wow.
0: God!
1: Congrats!
0: Kailan na katuig inyong relasyon ni Kaifa?
1: Oo.
2: Manong 3 years.
1: Wow! Oh. Ala, wig naman gali.
0: Kapila mo na mauyog si Kaifa.
2: Wala kami.
0: Wala ano?
2: Wala ko pa nauyog.
0: Hindi ah, namin ko bala, wala. Kapila mo siya mauyog sa 3 katuig.
1: Oo.
0: Ngarang ginpasakitan mo siya bala, ngarang natayog idaya tagipusoon sa ginhimo mo.
2: Away lang kamay, try ah.
0: Wala mo man siya ginpasakitan na samtang ka mo pa sa sulod sa 3 katuig?
2: Away magnobya, try ah.
0: Oo, wala mo man siya ginpakalaman.
1: Siyempre, magdubiyahan ay kamo mo, di ba
0: yan?
2: Wala, pre.
0: Araw tapa, mag-ano
2: ka ma... Hindi makamiridi.
0: Ako ya, gakalaman ko na iya kung i-foot massage ko, ilabi na gigumiara kasing stick na pistit-pistli.
1: Pero doka kalam nga daw kasakit, tamo na bala.
0: Amo na yan na namin ko, ano namin mo yan nga... Pakalaman mo si Faiza. Sino to?
1: Si Faiza?
0: Sino? Sino to ganing alam niya to?
2: Kaifa.
0: Si?
1: Kaifa.
0: Kaifa. Faita? O, Faita?
2: Oo, dama nga diman sa mga client. Oo, alam ka mo ka na sila sa mga client.
0: Oo. Pero, sa di ka mo nakilalahin Kaifa?
2: Sa istilahan pareho kami ang blind.
1: Okay.
0: So total man ikaw?
2: Oo, totally.
1: Bali, sa speed ka mo nagkilalahay.
2: Oo.
0: Ari ha, kay total nakita naman anamon si Kaifa sa iyang social media.
1: Mm-hmm.
0: Bagay kid ka mo iyang duwa. Si Kaifa naman niya, may ara, ang iya eyes may ara, pero syempre di ba since birth na, nga hindi siya makakita. Pero kagwapa bala sa iya, na-sense mo man nga chubby si Kaifa, hindi. Na-sense mo?
2: Oo.
0: Ginhikap mo wala?
2: Sabot ko lang eh.
0: Aha?
1: Nga sabot ko lang?
0: Hindi mo muna...
2: Ito ginakasot ko yung likod niya.
0: Hindi mo muna mabalaan nga chubby siya kung butkon man lang yung mga kaptan.
1: Oo.
2: Natouch ko na.
0: Anong natouch mo?
2: Hindi mo alawa, likod.
0: Hoy! Ang atubang sa likod, gano'ng likod.
1: Oo, correct.
0: Naikapan mo wala?
2: Never mind.
1: Never mind. Si Boss Lingon. Si... Ano, naika po man ang sapa-sapa?
2: Tipos.
0: Ha?
2: Tipos lang.
1: Abakon mo na. Saling COVID daw.
2: Wala.
0: Dali lang, Gibla. Nga nainggan nyo kung magtawag sa amon. Nabatian mo si Kaifa, di ka na nawag sa amon ay. Na-monitoran mo si Kaifa na nawag sa amon last time?
2: Oh, wala. Hindi sa amin yan ang sakon.
0: Ah, bali ikaw ah. Ikaw ang naghambal na mamate?
2: Oo.
0: Tapos, gintry niya mag-join sa amon nga program mo to?
2: Oo.
0: Abatian mo, tiyo.
2: Dugay-dugay lang. dugay-dugay na ko tayo yung camera na pamati sa inyo, pero wala lang gano'n sa cellphone, kagsa na umako nga bahin, baka nakulog pa walis din din nagapang kabit ang tina.
0: Ahoy! Nga ang bugasong hindi naging malabot dahil sa nga mo nga frequency, kaya ka klaro, lapit ma lang na!
2: Oh, lapit eh, sabong, pero halin dito sa una pa nga ito kapasapya.
0: Ah, hindi ba tion dito sa inyo?
2: Patiyon man, pero kakarap-karap.
0: Ay, salamat. Mayo lang kayo nag-silon ako.
3: Mayo lang kayo karap-karap.
0: Ano?
2: Mayara na sila. Hindi ka magambal kay mayara na ito.
0: Dali lang, tutudutod ka?
1: Silo, ano, isang lugar mo kay nag-ano ka?
0: Tutudutod.
1: Oo.
2: Siling ko. Oh. Siling ko, mayara man to sila, bugasong.
0: Ah.
2: Nawala ka dito, Alin, ha?
0: Diri ka na lang sa amon na kay biskan may ara.
1: Biskan
0: may ara sila dira.
2: Ang hindi, ang namin po, di ba nabutan mo to sila sa bugasong? May ara na to sila bugasong.
0: Ah, wala to yan. Nabutan ko to sa una, itong ginpasira gani.
1: Hindi to yung bugasong. Nagabusong.
0: Pero ang importante subong niya, batian mo naman kusing klaro na gidna. Hindi ka na kinanglan. Ngayon ka patas-taas pa sing antena. Oo. Kay kusog-kusog na daya 93.3 daya sa Antiki. Yeah. Diba? Ara ka si Iloilo. Astro klaro ang 100.7 niya eh. Kay 10,000 watts na iya.
1: Yes.
0: Di ka na subong si Iloilo ga stay?
2: Pabia.
0: Asa Pabia? Asa ano nga barangay sa Pabia? Lapit ka lang sa Town Plaza.
2: Pabia. Tapos diri kami obra sa GT Mall.
0: Basi dira ka gaarkila sa akong tiya sa may atubang sang entrance ka Pabia National High School.
2: Ay kami yung kauno.
0: Aw sa yung kauno. Ka,
1: Pabia.
0: Boundaries ang proper ka gano ah kag Pabia. Bali amo na ang first barangay nga pagwa mo sa Iloilo City ungka dayon. Dayon Pabia. Ah, part na sa Pabia no.
2: Ano?
0: No.
2: Ungka.
0: Mayo kay naka-call ka sa amo no kag tawag ni gani sa kadugayon ko man to sa piyak sa una daw wala mo kabati ang naka-intra ka sa akon subong lang gid ko kabati sa voice mo.
2: Wala kay transistor ang radio lang ang ginadala-dala ko.
0: Pwes i-save ko na ni ang imo nga number kay para ko malangalangan ko pwede ko ka pangayo si mo GCash. Diba? Nautod. Gamat-amat na sila kaawag.
1: Oo, gano'n. Sige lang niya, pero ako yung lipa, yung kuya nga, bisan, amo na bala sila.
0: Oo.
1: May...
0: Ginadugo kita yan nila yan, no?
1: Correct.
0: Ito, siyempre, amo na gani. Wala ko kabalo kung anong may ara sa aton nga ang ginabalik-balikan ta nila.
1: Amo na gani.
0: Pero kung mabatian na gani ang ilang istorya, malipay man ta kung mga good comments sa mabalang ilang.
1: Yes, ang ilang mga points of views.
0: Ungka Haro, Iloilo City, Ungka Uno Pabia, Ungka Dos Pabia. Ang Ungka Haro sa may sambag na siya.
1: Oh, yes.
0: Mayo man ni si Alex sige na-update niya kita sa GC. Sa langgaan man bala si Alex, wala tong technician sa Iloilo bala.
1: Amo na gani, Pimi, kung na ginamit lang ang Alex. Pero dapat may license ka gidalin kay Rodel.
0: Neil, ikaw ne?
2: Hindi, Troy.
0: Sino ne? Si Kaifa ne?
2: Sipo.
0: Hindi ka mag-ako, ha? Sige, ha? Kung nagpamati isubong si Kaifa, kay T, si Kaifa din sa isubong sa Antike.
2: Antiki.
0: Ikaw ara ikaw sa Iloilo. Anong mensahe mo nga ipalabot sa iya via XFM Philippines?
2: Halong lang siya pirmi.
1: Hindi i-address mo sa iya na ton Kaifa.
0: Muna amo na Kaifa, papaitan ako pa.
1: Oh sige no. Oh, Kaifa, muna ang side.
2: Hi Kaifa. Halong kau dyan, Pirmi. Kag hindi ikaw magpagutom. Dyan lang ko ang masupport kini mo kung ano-ano man ang tanan-tanan mo nga gusto. Lipay gid ako nga ikaw ang inlobya ko. Diyan, ano nga pagtira o kagunan naman ang gakatabo sa atang kamuhi. Ipaking bato, nagiti kauping. Love you.
0: Basi makai love you ka lang subong ka, hindi ka pa makakita. Pero kung makakita ka na gani, ambot lang. Basi kalimtan mo na si Kaifa.
2: Kamalang ko na ang bal ko siya.
0: Ano kung naman?
2: Kung makakita man ko.
0: Oo, alala sa dira nga part, kung makakita agin man ikaw.
2: Iyongon ko lang mata ko, hindi ka magtulog sa iban.
3: Ay, te, pag nangamuyo ka pa ka makakita, kung piyungon mo mala.
0: Amo ka nalang nasubong, ha? Hindi ka na lang pa.
3: Total, mapiyong ka man, Japon.
0: Pero kagwapo bala sa iya, no? Gwapo siya, no? Gwapo siya, pution siya. Tapos gani. Si Kaifa, bala, kagwapa man. Tapos pution, mga pagbabae nga, chabi-chabi yun. Maayo, no? Kay te, wala, asang pagkilalahay nyo, amigo Neil, ni Kaifa, wala man siya namangkot nga i-describe mo ko galingon.
2: Namangkot man.
0: Te, anong ginambal mo sa iya?
2: Siling ko pa-describe lang sa ano, BMTI.
0: Gin-describe mo man imo mga kagalingon para sa iya?
2: Wala ko nag-describe. Gin-picture ko ang gin-send ko sa iya.
0: O, te, hindi man siya makakita. Paano yan ang malantaw?
2: Oy, hindi mo ka may pag-ano ang mga blind na. May pan-police sa mga BMTI.
0: Ano?
2: May apps na sa mga BMTI.
0: Ah, ngarang kung mag-send ka photo, ang voice amo ang ga-describe kung anong itsura mo sa photo, amo na?
2: Oo, amo na.
3: Oh, okay.
0: Te, ma-send ko bis ang ano bis, ang akon nga picture para ma-picture out mo man ang akon nga itsura. Na ano mo na? Na-stalk mo na ko sa Facebook?
2: Wala, bisan sa pag-type ganito, natakaan ko gusto ko call.
3: Okay, hindi ka galit kakita to.
0: Hindi gani, may ara na gani apps. Oo, may ara na gani apps gani nga kung i-search niya biyaton nga pangalan. Then mambala nga profile picture. Tapos may ara na download o kung save. Pag save siya na iyan na to i-transfer siya nga apps, ipabasa ya to kung anong itsura ni Troy Tisoy. Then amo to ang ma-dictate ang iyang cellphone nga ang itsura ni Troy Tisoy do si Tirso Cruz ang iyang
3: kalokalan. Wow! Tingala kung daw si Nora Honor ko.
0: May libay siya. O diba?
3: Doon sa ano lang si Tirso Cruz.
0: Pero ang totoo ni Tirso Cruz na si Babalo ah. Te, okay ka na kay nakapalabot ka na siyang mensahe.
3: Oo,
0: para
3: man,
0: sa kay
3: nakapautuwas ka.
0: Nakapaano?
3: Nakapautuwas.
0: Ahos.
3: ano ba matiyan mo? Ahos.
2: Lain niya to yung nilang pino.
3: Lain niya. Ay, ginaunahan. Ikaw din ito.
0: Sige, Kaiti, bago magtakop ang aton nga, inisuryanay subong gabi, Migunil, ano nga kanta ang gusto mo i-play para kay Kaifa? Inyo theme song.
2: Long lasting love, Troy.
3: Long lasting love.
0: Kay Crystal Gale, no? Amo na? Sino man sila nagtudlo sa inyo nga mo nang inyong i-theme song nga duha?
2: Ako lang
0: Ah, mo nang inyo nagustuhan?
2: Pwede pero pwede duha request.
0: Obis ano, ka? Anong isa?
3: Anong isa?
2: Ordinary song.
0: Abi ko bulag yes. Pipit bingi.
3: Abi ko mangani sa inyong kagina, mamba ka nga. For your eyes only.
0: Sige,
2: play. Ang bulag ka mo kapakaon.
3: Amogin siya!
0: Pero believe ko ni bala sa ila. Maamo ko nga mabakas na sila. Diri kayo sa Bacolod, di ba? Mapamassage sa amo na. Dumudamo na da sila.
3: Gani.
0: Mayroon iban nga sign language lang. Mayroon man iban nga blind kid. Pero kung mga mapisan sa ila, kung 1 hour ang imo nga pamasahe, 1 hour gina iya.
3: Oo, correct.
0: Ang mga makakita, kag mga pagsik, hi. Wala pa gani. Isa ka oras, 45 minutes pa lang, 1 hour na kuno. Di ba, Migonil?
2: Kung ano nga, pwede ka man mag-ayos sa 15 minutes lang.
0: Akuya, kung kamuya mag-masahin, hindi na ko yung pa-extend oras ya. Kay sufficiente na kag-okay na ginang 1 hour.
2: Pwede man yung ano, nga kung bisan di ka magpa-extend, Regalo na lang naya sang
3: sang nagamasayang sa imo.
0: Yes. Diba? Ina, kung ano, kung manamian man ang gamasay sa imo.
3: Oh,
0: pero kung sinuplado ka man na client nga, dugay-dugay lang. Okay, inaya lang, inaya lang. Mana, dapat mag-aha ka sila, ay, Mig. Hinahinay lang, Miga.
3: Ako na okay. Po yung magayo. Hinay lang.
0: Oh, ari ng imo, no? Ari ng imo, long and lasting love, ah. Te, ano, while ginaplay kong intro, sinisang kanta, i-dedicate mo para kay Kaifa?
2: Try.
0: Oh, sige. 1, 2, 3, go.
2: Animal ko.
0: I-dedicate mo ang kanta, ang Alone Lasting Love, ginadedikar ko mo na bala? Kay Kaifa. Ara na, sige. 1, 2, 3, lights, camera, action.
2: Andiyan, aling kanta para dyan kay Kaifa. Ting, hadong ka firme. Good night.
0: I love you. I love you.
3: I love you pa.
2: Love you.

0: ako si Manong Jun, Jeepney Driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisa at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Xanthone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea. Mabibili sa mga butika.
6: XFM.
7: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
8: Ako si Pasita Pastrana, ikawayan ni Washington nga nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remelito Oy sa akon niya nadag-an niya 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-entra man sa Santon kasi XFM libu-libong papremyo. Abo niya salamat.
7: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
9: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng roll ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
10: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
11: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss?
12: Ha?
11: Oh? Ma? Ikaw na?
12: Oo. Guwapa sa akon ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
11: Clear Skin Herbal Soap?
12: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
11: Hala, tingala ko naghuben ka.
12: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
11: Ma, baklan mo mang kusina ha?
12: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
11: Oh, gali. Diriyo.
12: Ah, dali na.
1: Santon Plus Herbal Oil.
8: Ako po si Isel Komplikado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan lagi. Narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
10: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
10: Santon Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Ako balik si Niloal Laguna. Laging nga CD sa haring gabi. Matake, sumubok din ng Canton Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga kong nakakagaling ng Canton Plus Gold.
0: Mabibili sa mga butika. Canton Plus Coffee Mix.
2: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Canton Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa uling patak.
0: Dito na tayo sa Canton Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Daig pa ang Zen Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Canton and XFM libu-libong papremyo.
4: Ako si Pasita Pastrana, ikawayan ni Washington nga nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remelito Oy sa ako niya nadag-an niya 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-entra man sa Canton sa XFM libu-libong papremyo. Abo niya sa
3: o, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Canton and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Canton Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Canton Gold Coffee Mix. Canton and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
5: XFM. XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
8: Canton Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Canton Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Canton Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
9: Ako galing si Lisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagpa-sore throat ko. Wala agin sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: Symptoms persist.
0: Sister Pain.
10: Sa mga butika.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: XFM.
4: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM, libo-libong papremyo.
5: Ako si Pasita Pastrana, kawayan ni Washington nga nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Rene Lito Oy sa akon niya nadag-an niya 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-entra man sa Santon kag sa XFM libo-libong papremyo. Abo niya salamat.
4: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libo-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
6: May

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Senten Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking pusod dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit na pusod ko.
2: Senten Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa pusod.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Senten Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ang hinita ko, sitwar ko ako. Hinahalit ko yung pananakit ng aking katawan, ng aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santon Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
0: Mambibili sa mga butika.
2: Nagausi ba kamo magkatropa it kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo ay hindi kamo magkabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon katropa sa mga mahilig magkapiperme imnon ro kapeng manamigon healthy pa ro kapeng natural magkabulig sa tanan nga bagatian mapahuro mega bulig it paginomit Santon Plus Cup Mix bango dry ay misang cup kapareho it mangustina moringa and soya powder all natural nga classic kape uwa it side effects Santon Plus Cup Mix, may kapikahon, may buong kapa. Rosanto Plus Cup Mix ay mabakaw sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
0: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya, huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
4: Ako si Pasita Pastrana, kawayan ni Washington nga nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remelito Oy sa akong niya na dagaan niya 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-entra man sa Santon kasi XFM libu-libong papremyo. Abo niya salamat.
3: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Malagang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
5: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3U.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
7: Mga pare guys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Norma Oda, Tagasibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
8: Santon Plus Herbal Soap.
10: Pili na!
8: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
11: Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako, ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko dahil wala nang kasakit ang ako likod.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga butika.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasan tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: XFM.
4: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
5: Ako si Pasita Pastrana, ikawayan niyo Washington nga nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remelito Oy sa ako niya nadag-an niya 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-entra man sa Santon kasi XFM libo-libong papremyo. Abo niya salamat.
4: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libo-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lamang uri ng sakit.
6: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisa mo ba ay napakarami? Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dito sa akin ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa. Dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo.
5: Ako si Pasita Pastrana. Kawayan niyo wa si Mito nga nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Rene Lito Oy sa ako niya nadag-an niya 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-entra man sa Santon kasi XFM libu-libong pa-premyo. Abo niya salamat.
4: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
0: XFM.
6: XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
8: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
9: Santon Plus Herbal Soap.
10: Yan si Kelona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
9: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit. Mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
11: Ay, ako si Dan. Isa ka-professional boxer. Sa adlaw na akong training, hindi ka maligawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung ako magalis sa Sister Pain para dire-direcho ang training.
0: Sister Pain. Hanggang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
5: XFM.
6: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
7: Ako si Pasita Pastrana, ikawayan ni Washington nga nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remelito Oy sa ako niya. Nadag-an niya 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-entra man sa Santon sa XFM libo-libong papremyo. Abo niya sa
6: o, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Diet Hair Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
8: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.

0: Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
2: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di intagali mabayad sa tusyon mo.
1: Oh, galit, diriyo.
2: Ah, dali na.
3: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
4: Girl,
3: di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
4: No more!
3: Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Sony Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus. Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: XFM.
4: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
5: Ako si Pasita Pastrana, kawayan ni Washington nga nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Rene Lito Oy sa ako niya nadag-an niya 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-entra man sa Santon kag sa XFM libu-libong papremyo. Abo niya sa
4: o, ikaw man katropa, may chance na kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Bilang isang wholesaler agent na naka-greatership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sumisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, magturo mo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
8: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
10: Si Sairan, isang baybay rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga butika.
12: Wow!

0: 69. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
4: X-F-M.
5: X-F-M.
6: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
7: Ako si Pasita Pastrana, ikawayan ni Washington nga nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Melito Oy sa ako niya nagdagaan niya 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-entra man sa Santon kasi XFM libu-libong papremyo. Abo niya salamat.
6: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
8: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
10: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis, luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
11: Tila ba may hangin sa tiyan?
12: At masakit sa pakiramdam?
11: Kabagyan!
12: Mag Santon Plus Herbal Oil.
11: Isang pahid lang,
12: tanggal agad ang kabag.
11: Santon Plus Herbal Oil.
12: Ang pamahid
11: na all-in-one.
12: Sa presyong
11: magaan.
12: Santon Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badahor, sarakit ang karawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran. Taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa alima. Pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang. Hay uwa, gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun, imaw itbaho, di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu itsanton, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
4: Ako si Pasita Pastrana, kawayan ni Washington nga nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remelito Oy sa ako niya nadag-an niya 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-entra man sa Santon kasi XFM libo-libong papremyo. Abo niya salamat.
3: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libo-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
5: XFM. XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
7: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
8: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap!
9: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
8: Santon Plus Herbal Soap! Barato na, epektibo pa! Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
10: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. Ipuntunin sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom sang Sister Pain.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
11: Ibilis sa mga butika.

0: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantum Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantum Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santone Plus Herbal Capsule. Ito isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108-357.
3: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Xanthone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
6: XFM.
7: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Xanthone and XFM libu-libong papremyo.
8: Ako si Pasita Pastrana, ikawayan ni Washington nga nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remelito Oy sa akon nga nadag-an nga 3,000 pesos cash

0: gani ka mo mag-entra man sa Santon kasi SFM libo-libong papremium. Abo niya sa lang.
1: O, ikaw man katropa, may chance na kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong papremium. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libo-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: Vitamin

Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magkakaroon.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon ag sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Anpo, hindi ako mahilig sa kape pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpletong araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM.
4: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
5: Ako si Pasita Pastrana, kawayan ni Washington nga nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Melito Oy sa akon niya nadag-an niya 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-entra man sa Santon kasi XFM libo-libong papremyo. Abo niya, salamat.
4: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libo-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako na gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
8: Santon Plus Herbal Soap.
10: Nanami gin.
8: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
11: Ako si Sara sa aking kututan ni Lilo. Dapat sa call center agent. Burmig, ako nagpa-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Igbal na dyan ito sa akong sang Sister Pain. Nagsigda, sige na madulang pagsakit ng akong ulo.
0: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Bibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
1: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: X FM.
4: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libong-libong papremyo.
5: Ako si Pasita Pastrana, kawayan ni Washington nga nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Rene Lito Oy sa ako niya nadag-an niya 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-entra man sa Santon kag sa XFM libo-libong papremyo. Abo niya sa
4: o, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libo-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
7: Ako nga pala si Herina, mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gulat ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Santon Vitamin C.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss?
10: Ha?
9: Oh? Ma? Ikaw na?
10: Oo. Guwapa sa akon ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
9: Clear Skin Herbal Soap?
10: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
9: Hala, tingala ko naghuben ka.
10: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo ng Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
9: Ma, baklan mo mang kusina ha?
10: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tingin tagali mabayad sa tuition mo.
9: Oh, gali. Diriyo.
10: Ah, dali na.
11: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
12: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
11: Garantisado.
12: Maaasahan.
11: Sa sakit ng katawan.
12: Kaya, para sa maginabang pakiramdam,
11: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
12: Ang pamahid na all-in-one.
11: Sa presyong magaan.
12: Santon Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: My name is Jakasa. Inubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Canton Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Canton Gold.
0: Santo Plus Gold.
2: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santor Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
0: Santor Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Halagang paalala, ang Santor Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X FM.
5: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
6: Ako si Pasita Pastrana, kawayan ni Washington nga nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Melito Oy sa ako niya nagdagaan niya 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-entra man sa Santon kasi XFM libo-libong papremyo. Abo niya, salamat.
5: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libo-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
0: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
7: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
8: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at pre kung kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
9: Si Michelle Nagali, isa ka sales

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: XFM.
5: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM 5,000 pa premyo.
6: Ako si Pasita Pastrana, ikawayan ni Washington nga nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Melito Oy sa ako niya nadag-an niya 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-entra man sa Santon kasi XFM libo-libong papreming. Abo niya sa
5: lahat. O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libo-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
8: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo at nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
10: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
11: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Christine po. Before po kasi may bukol-bukol po ako sa leeg. Tapos nag-take po ako ng Canton Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Canton Plus Gold.
0: Plus pinalakas Canton Plus Gold.
2: Ako si Alicia Imardula sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa Alima. Pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kun may pakupos lang kung pwede. Pero yun lang, hay uwa gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, eat Canton coffee mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbahong di karasang Alima. Ay, kung mag-inom pa ako it Canton, ay manami lang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Canton, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus. Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
3: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Canton and XFM, libu-libong papremyo.
4: Ako si Pasita Pastrana. Kawayan niyo Washington nga nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remelito Oy sa ako niya nadag-an niya 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-entra man sa Canton sa XFM libu-libong papremyo. Abo niya salamat.
3: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Canton and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Canton Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Canton Gold Coffee Mix. Canton and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Mahalagang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
5: XFM.
0: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
6: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
7: Canton Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Canton Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Canton Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: Chronic pain?
9: Ang sakit!
8: Mag-assist pain!
9: Muscle fever!
8: Acute pain!
9: Kahit ano pang pain!
8: Basta pain!
9: Mag-assist pain!
8: Kamkarang pain!
9: Fast and safe!
8: Yahoo!
9: Assist pain!
8: Symptoms persist. Consult your doctor.
9: Assist pain!
8: Mabibili sa mga butika.

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: XFM.
5: XFM.
6: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
7: Ako si Pasita Pastrana, ikawayan ni Washington nga nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Melito Oy sa ako niya nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-entra man sa Santon kasi XFM libo-libong papremyo. Abo niya salamat.
6: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libo-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
2: Mag-Salzone Plus Herbal Oil.
1: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
2: Siguradong sisiglang pakiramdam.
1: Salzone Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one sa presyo magaan.
2: Salzone Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño, it is Sancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit it Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso, ag kaya hindi ko git aron imo pag ungkatan ag kun sino man una nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paag gidi kara ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix araw-araw.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
4: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
5: Ako si Pasita Pastrana, kawayan ni Washington nga nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remelito Oy sa akong nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-entra man sa Santon kag sa XFM libu-libong papremyo. Abo niya sa lang.
4: O, ikaw man katropa, may chance na ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
0: XFM.
6: XFM.
0: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium strain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
7: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huasca, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
8: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at sikol. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot.

0: mahalaga, mabibili sa malapit na butika.
1: Sister Pain. Ako si Heider, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanagis sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid balang ipikto.
2: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: Symptoms persist.
2: Consult your doctor.
3: Mabibili sa mga butika.

0: Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
7: Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
8: XFM.
9: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
10: Ako si Pasita Pastrana, ikawayan ni Washington nga nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Melito Oy sa akon niya nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-entra man sa Santon kasi XFM libo-libong papremyo. Abo niya salamat.
9: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libo-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
11: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
12: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
11: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
13: Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
14: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
15: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
16: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
15: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
16: Santon Plus Herbal Oil.

FM. Mga katropa, exciting dito!

0: oras, mga tropa, alas 4:19 sa gahon na.
1: Magandang umaga, Pilipinas! Oras na para sa pinakamainit na balita at pinaka-exciting na kaganapan sa buong bansa. Ito ang Exciting Pilipinas! Hatid sa inyo ng XFM Network Philippines ang inyong daily dose ng latest news, weather update at iba pang nakaka-excite na kwento sa buong bansa. Exciting Pilipinas! Kaya tutok lang dahil dito sa XFM, balita pa lang. Exciting na! Exciting Pilipinas!

0: Hidayat kinagagawang banwa kara it kalibo. Good morning, probinsya Itaclan. Mayong aga, Western Visayas. Hoy, welcome mga tropa sa aton kinagapaga ililiba exciting Pilipinas. Magkaroon kita nga adlaw, itdaya karaga Biyernes. Biyernes ka na sigon, raya karang adlaw. Karaga dagaganya, tara mga katropa, no? Pizza 5 na, no? Sa bugan karatonyo dagong 2025. And of course, sa gihapon, ako rin yung karoon yung maging kibahan, maging anchorman, katropang RR Kulas. Ay, sa ato na rin ka nagkapagtauman, no, ita mayad-ayad ka rin nga gaon. Mga migon ka rin nga panyempo, no, sabay katropa na ton ka rin nga bagong bugtaw. Iba ka rin ka ito, naghimuta gun man. Bar, iba man ka rin ba, nagabalikotot pagataan na, oh! Sabay mga ginapanawan, amat-amat na! Exciting! Pilipinas! Yeah, iba ka rin nag-prepara na kahit andaman ka rin yung mga pamahaw. Good morning! Away, karamiton, naro pamahaw ka rin. Iba, oh! Ay, kung maimo ka rin mga breakfast food, mga katropa, ay, okay yun doon, maitlog ka na, pwedeng-pwede na pritoho na. Anyway, no, sa aton ka rin kapag ililiba, pwedeng-pwedeng ito mo ka rin magpadagat minsahe, opinion mga katropa, no, sa aton ka rin pag-talakayon. No? Makaroon ka rin agahon sa aton ka rin programa karon exciting Pilipinas. Okay, Dang Villanueva, good morning, anay. Una karon sa may Agbanawan Banga, nagatutok, nagapamati sa aton ka rin pagpangaragad makaroon. Of course, mga katropa, ginatamyaw mo na ito. Naro mga katropa na ito yung mga OFW. Kasi man ka mga party, magkarat aton ka na kakalibutan. Kutugid sa mabutan, magkarat aton ka na kapagwaragwag. Good morning and welcome sa aton ka na kapag ililiba exciting Pilipinas. Anyway, di na kita magpabuhay, no, mga katropa. Yan ay kita sa mga topiko. No, nga aton magkaraga pag-istoryahan man. Exciting Pilipinas! Kaapon, no, na tigayon gid. Daya karang Blue Ribbon Committee hearing, mga katropa, sa pagpanguna, no, ni Senator Marcolita aga ni Senator Pia Cayetano ag ni Senator Alan Peter Cayetano. Exciting Pilipinas! Natuwa makararong opinion, no, itaton ka rin ang mga igmanghod, ha, mga katropa. Kasi sa piyak man ka rin grupo, particular sa minorya mga katropa, no, ag sarong naya karang mayorya, ah, naga tungki anan daya karang daywa. Exciting Pilipinas! Garo mga ginpatigayon kahapon nga blue herring, no, ginaligar piki. Ah, piki mga katropa, suno sa grupo nanday Senator Erwin Tolpo. Exciting, no? Pilipinas! Samtang ginimbestigahan ka pondaya karaga DC Otso ka mga ex-Marines. Ah? Nga ginaligar sanda si Gonro nag-deliver it mali-malita karaga kwarta. No? Ang di karama katropa, ginpangaganan kung sinoro mga personalidad nga gindelibira nanda itdaya karanga kwarta. Oh. Ag sambilog siya kotrong pangagan kara ni Erwin Tolpo. Exciting Pilipinas! Ah, ay kumadumduman na ton. Ah, Kasi abo nga naga wangay karay. Kung sinor naga sugid itdaya karaga kamaturan. Ha? Kasi iraya karaga si Senator Erwin Tolfo, unang-una mga katropa, gin-adjust na raya karanga Senate, raya karanga Blue Ribbon hearing sa adlaw pa karanga Lunes. No? Pero suno kanday Senator Alan Peter Cayetano nga madayon, no? Webes ka adlaw, June 4, kahapon, mga alas 10. Exciting Pilipinas! So may mga ginpangagana na, no, nga mga personalidad. Ag minilyon nga, ag pila ka mga malita. No, ro mga ginpangsugid itdaya karaw nya mga 18X Marines. No? Mabuksan da. Sa pagpadayon itdaya karaga pagdinig it Cayetano Black. Gimpanindugan kita at daya karanga 18 ka mga ex-marines ro mga nagkaigo nanda karanga salaysay. Ang kaibahan sa mga direkta nanda karanga ginpanganan ngaging hatdan sigon it kwarta sanday Speaker Martin Romualdez, dating Senate President Tito Soto, Senator Erwin Tolfo, agpati si dating Senator Sonny Trillanes, no? Ag may pila ka mga dating kongresista, ag aktibong kongresista, ag partyless representatives, rong ginmit lang, no? Itdaya karon yung mga testigo nga nakabaton niya ni itdaya karanga kwarta nga ra. Exciting Pilipinas! Ha? Agbay testimonya it pila pagid ka mga personalidad halin sa simbahan, no? May padre mga katropa gagakot ag media handlers, ha? Mga katropa daya karanga ginpatigayon karanga investigasyon nanday Cayetano kahapon. Exciting Pilipinas! Now, nagagawa nga piki ro nga investigasyon nga gin patigayon nanday karakahapon eh. No? Nanday Cayetano Black, no? Suno kanday Erwin Tolfo. Oh, eh, syempre para sa mga igmangod naton, mas pati nga ni kamo kara, no? Hindi naton masayuran. Sino nagasugid karat daya karaga kamatuoran, no? Kasi may mga lantarang sabutay sa burokrasya, no? Mga katropa, raya karaga pag-iral itdaywa ka mga liderato, kapinsidagom nga krisis sa konstitusyon. Agrong institusyon, disenyo, agod mangin sandigan, no? Ita daya karon nyo debate, hay nadugaan ita kredibilidad ag nangin salat sa moral karanga otoridad. Arong ginumpisahan it daya karanga gulo, hayrong disperadong kapitoko sa gahom matapos rong reorganisasyon ko June 3, no? Kusin gingamit itbagong mayorya, daya karon niya sanday Solid Black 11 Senator Francis Escudero, rong Avelino Cuenco 1949 agot ideklarang bakante raya karon niya liderato bangod sa pagkakulong ni Senator Jinggoy Estrada ag pagpanago ni Senator Batol de la Rosa. That's why nga nagpanaog sa bilang itdaya karanga quorum. So na pamalibad rong kampo ni Alan Peter kay gitano nga magpanaog agrong resulta high crisis it dual leadership. Si Senator Sherwin Gatchilian bilang acting Senate President nga ginkilaga ita ikotibo ang si Kitano nga nagpamatig-as sigon sa pagpamuno mga katropa. Sora, base no, sa pahayag anay taton karang JMA News si Joy Ri Jorpo Bulabog na sir si Tolpo Ping Lacson ag Tito Soto ay ambot nila ag abo pagali nga nakakuha mga sakim sa kwarta. By the way, ba, good morning kuno na karon sa RSZ Gravel and Sand una karon sa may Tabaaw ba nga ba, matindi ka mga tropa ang Joy Ri. Ay dapat ba, may imo man karang opinion eh. Siyempre nagabayad ka man siguro tax. Ayawan kat binayad itdaya karanga tax. Umpisa pa ka to. Tapos sa iba gali nagapin ni Pugos to si Babaw. grabe rin imong hugas, ginaagyan. No, para nga mga mabuhi ka. Pero kaltasan itdaya karanga tax ba? O rumasubo pa. O, daya nga tax nga ginabayad di mo. Ginapakaon ni mo to sa buaya. Kay TJ Noynoy Tanlok Solidad, good morning man from San Francisco, California, no. Nagatutok man makarang, no. Sa akin ka nagpag ililiba man makara. Right, oh. Kay Joms Atiro, good morning man ko, no. Nagamonitor makara, no. Sa aton ka nagpag ililibaw na karon sa may Mabilonyo, Washington. Good morning, Gida.
1: Good morning.
0: Kay akin ka na lang, agsa Apostle Barrett Family, ha. Na karon sa Agbanawan Bangak, good morning kuno. Shout out from Panado Barrett Apostle Family from Agbanawan, no, kapinggid, no, kay Mama Bilen Panado, ba, guwapa-guwapa kuno, agahon pa, no, nagapinamati yun sa aton karagapag ililiba. Good morning, kid, ha. Katropang akin ka na lang.
1: Good morning.
0: Katropa. Okay. Now, may pahayag, no, pamatian ta mga katropa. Raya karanga pahayag, no, magaling sa aton nanay karanga GMA News, no, ka Jessica Soho, no, kung sasin mga pila ka mga personalidad nga gakot sa flood control scandal ginpangaganan, no, itday karanga DC8, no, ka mga Marines sa matapos rin patigayin kahapon nga hearing pamatianta.
2: Summary lang po nitong nangyayaring hearing ng subcommittee ng Senate Blue Ribbon Committee Cayetano faction sa araw pong ito. Andito ho yung 18 Marines na nasa security daw ni dating ako Bicol Party List Representative Zaldico na siya hong pangunahin o isa sa mga pangunahing personality nitong flood control scam o scandal. At idinetalye po nila at pinanindigan yung mga nauna nilang salaysay ng kanilang pagde-deliver di umano ng mali-maletang mga pera sa maraming opisyal sa ating gobyerno. Meron din pong binanggit na mga taga-media, bagamat hindi pa rin po pinapangalanan, may mga PR persons o media handlers di umano na nabanggit. Meron din pong pare. Ang pinakamataas pong opisyal na binanggit ay si Pangulong Marcos. Sa pagtatanong ng kanyang kapatid mismo na si Senator Amy Marcos na nandito po sa pagdinig, ay idiniliver daw ng mga sundalong Marines sa Ilocos yung mga maleta ng pera kay Pangulong Marcos doon sa kanyang bahay na malapit sa isang tubigan, hindi nga lang humalinaw kung ito'y dagat o lawa. Bukod po dyan, binanggit din si dating Speaker Martin Romualdez na nakatanggap din daw po ng mali-maletang pera sa kanyang mga bahay sa Forbes Park, pati na rin po sa Aguado, sa Malacanang. Binanggit din po si dating Senate President Tito Soto na nakatanggap din daw po ng mali-maletang pera. Ganun din po si Senator Erwin Tulfo. Mabanggit lang natin na si Senator Erwin Tulfo ang pinili na chairman ng Senate Blue Ribbon Committee Gatchalian faction kahapon lang po. Binanggit din si dating Senator Antonio Trillanes na nakatanggap din daw ng mali-maletang pera habang ito di umano ay nag-assist sa mga representatives ng ICC o ng International Criminal Court nang sila po ay nagtungo rito sa Pilipinas para mag-imbestiga tungkol sa mga EJK o extrajudicial killings. Marami pa pong mga binanggit na mga opisyal sa Kongreso naman, mga congressmen, mga party list representatives na nakatanggap din daw ho ng pera at quick rundown sa mga nasa notes ko lang po ito. Si Franz Castro, Laila De Lima, Congressman Abante, Adjong Alvarez, Joel Chua, Dalipe, Dan Fernandez, Janet Guarin, Jay Kong Hoon, Raul Manuel, Arlene Brosas, Stella Kimbo, JJ Suarez, Tino, pati rin si Terry Ridon na sinabi pa ng isang Marines ay alam niya kung anong klaseng kotse meron. Si Father Flavi Di Umano na nag-a-assist din ho sa mga biktima ng EJK ay nabigyan din daw po ng sobre ng pera at isang maleta. Bilang ebidensya, nabanggit ng kanilang abogado o ng abogado po ng mga 18 Marines na meron silang screenshots ng kanilang chat group tungkol po sa mga delivery. May binanggit pong Jojo Cadiz na nakatanggap daw ng maleta dun po sa residence ni Speaker Romualdez at ito Ruben Manahan and Ryan Papaco. Yun daw po yung mga PR o media handlers na nakatanggap ng pera. Meron din daw pong mga taga-media pero hindi ho binabanggit kung sino. Nabanggit din na nag-donate ng pera si Romualdez sa Harvard University through a certain attorney Paras. Meron ding binanggit na Nelson Go na alleged dummy di umano ni dating Speaker Romualdez. At sa pag-estimate po ni Attorney Baligod, ang abogado nga ho nitong 18 Marines, 800 billion pesos total ang mga na-deliver po nilang pera sa mga mali-maleta dito nga ho sa mga nabanggit na mga opisyal ng gobyerno, pati na mga private citizens. Sisikapin ho namin kunin ang panig nitong mga binanggit na mga personalidad na di umano nakatanggap po ng mali-maletang pera. So, yan po ang update mula rito sa Senado. Maraming salamat po.
0: Thank you so much no, sa aton karang JMA News. Now, mga katropa, pilat ang bilyon? 800 billion?
1: Exciting Pilipinas!
0: Romang na-deliver kuno noong kwarta itdaya karon yung mga ex-marines. No, sa mga personalidad niya anda karang ginpanganan. Now, ro NBI, suno man sa NBI. Kasi nagpag-uwa sanda mga katropa itdaya karang subpoena kay former congressman Mike Defensor. Mike ang tanan no sa 5 million nga bayad kara sa daya nga mga testimonya. Mga 18 Marines no ginasugid man kuno nga ginbayran para mag witness.
1: Exciting Pilipinas. No?
0: Suro di kara kay NBI Director Melvin Matibag nga nakabaton rong NBI ita impormasyon nga nagtao si former Congressman Mike Defensor it 5 million pesos no each. Sarunaya karon niya 18 ka mga ex-Marines kabaylo itestimonya Mike ang tanan sa flood control anomalies. Ang suno kay Matibag rong impormasyon hay alin sigon sa sangka individual nga may direktan Mike ang tanan sa Sambilog no sa 18 nga ginasugid karang nga ex-Marines. So nagpagwa rong NBI ita subpoena kay Defensor agud mag tao ita klaruhan sa runaya karon nga mga allegation nga ra no nga gina sugid nga ra ang mga katropa. No, syempre dahil karang nga kagatabo makara para sa part ng the Erwin Tulpo, piki man ko ng mga katropa.
1: Exciting Pilipinas! Pilipinas.
0: Pike ro nangin hearing kahapon. Well, pamatian ta kara, daya kara nga pahayag guman itaton kara nga GMA News nga bugos o kon piking hearing sigon rung flood control scandal suno kay Senator Win Gatchilian pamatian ta.
3: Bogus o peking hearing ang isinagawang pagdinig sa flood control scandal ng paksyon ni Senator Alan Peter Cayetano ayon sa grupo ni Win Gatchilian. Nag-abiso rin silang tuloy sa Lunes ang kanilang Senate Blue Ribbon Committee hearing. May report si Sandra Aguinaldo.
4: Nag-abisa yun pagkatapos ng isang taon. Alam po ba ninyo?
5: Ang Blue Ribbon Committee hearing sa flood control scandal ng grupo ni Senator Alan Peter Cayetano kanina, tinawag na bogus o pekeng hearing ng grupo ni Senator Win Gatchilian. Wala raw itong basehan sa Senate rules, calendar o maging sa otoridad ng Senado. Isa lang daw itong makasariling palabas ni na Cayetano para manatiling nakakapit sa kanila mga posisyong na wala na sa kanila sa valid na rigudo ng Senado kahapon. Nang palitan ang liderato ng Senado kahapon, si Senator Erwin Tulfo ang naging chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee at iniurong niya sa Lunes ang pagdinig sa flood control scandal. Pero hindi yan kinikilala ni na Cayetano. Sabay giit na si Senator Pia Cayetano pa rin ang chairperson ng komite. Sa kabila niyan, naglabas ng abiso ngayong araw ang Senate Blue Ribbon Committee ni Tulfo na tuloy sa Lunes ang hearing. Inimbitahan pa nga nito ang 18 dati umanong sundalong tumestigo sa pagdinig kanina. Ang Malacañang kinikilala ang palitan ng liderato ng Senado kahapon.
6: Kinilala na po natin ang liderato ni Acting Senate President Sherwin Gatchilian. So kung ano man po ang kanyang ibibigay na mensahe sa ehekutibo, yun po ang ating kikilalanin.
5: Para maayos ang gusot sa Senado, handa raw ang Pangulong magpatawag ng special session ngayong naka-adjourn ang sesyon.
7: Dapat maipon yung para kung magkaka-special session man, tuloy-tuloy, no? Tuloy-tuloy maaprubahan lahat yun.
5: Sabi naman ni Cayetano, peking acting Senate President ang sinusuportahan ng Malacañang.
8: Sino legitimately elected Senate President? Nasa harap niyo.
9: Sino ang susundin niyo? Yung peke na acting Senate President o yung sinasabi ng ating konstitusyon na Senate President. So Malacañang, yun lang advice ko sa inyo. Hintayin nyo na maka-13, tawagin nyo yung special session.
5: Sabi ni Cayetano, panay ang meeting ng Gatchilian Block sa Malacañang. Tingin niya coordinated ang pagbakante ng posisyon sa Senado kahapon.
6: Ang nangyari sa Senado ngayong hapon ay naaayon sa batas at rule of law.
10: Yan din ang ginawang aksyon ni dating Senate President Franklin Drilon na nagdeklara siya noong 2015 ng quorum ng 12. Ando doon sina Senator Alan at Senator Pia Cayetano. Wala naman naging pagtutol dito, wala naman naging ginawang aksyon na sinampa sa Korte Suprema. So yan ang nasusunod na jurisprudensya ngayon.
5: Ang Integrated Bar of the Philippines naniniwalang lawful at valid ang sesyon kahapon. Applicable daw ang Avellino versus Cuenco ruling na naging batayan ng quorum ng 12 senador kahapon. Sandra Aguinaldo, GMA News.
1: Exciting Pilipinas!
0: Okay, so Raya, na mga katropa. So, hagos ginaligar. Pike, no? Raya karang ginpatigayon karang Blue Ribbon Committee. No, pero, no? Maabo nga nagasuporta kahapon sa rundaya karang ginpatigayon karang hiri. Ha? I said na itong replastada makara, no? Medyo mas abo nga nagasuporta sa may, sa grupo Nanday Cayetano. Ha? Alay kanday Erwin Tulfo nga ra.
1: Exciting Pilipinas!
0: Kay Locelo Abayon, good morning. Shout out imaw na karon sa taga sityo Mampahon, Pulukati, no, nagapamatigid no sa aton magkaragapag. Ililiba man makaron, no. Kay Joy Real Patricio Pagid, good morning man, ha, nagatutok man.
11: Good morning.
0: Yan kay Arlen Montoya Famoso. No, good morning. Kay Leopoldo Martinez Jr., yes, good morning man.
11: Good morning!
0: Kapati man, no, sa aton kinagapagpangalagan magkaroon. Oras, mga katropa! May alas 4:45 na, no, magkaroon ka nga agaw. Now, samtang ginapatigayon kahapon, raya ka nga Blue Ribbon hearing. May mga nagprotesta, ha? Nga mga igmanghod na ton man sa guwa it daya karon niya sinado. That's a minute init man rong tension eh, no? So, samta nagapasugod man, Sunday, Senator Robin Padilla, Senator Pia Cayetano, ginaligar, ginarang si Gonsanda ni DILG Secretary John Vic Rimulya.
1: Exciting, no? Pilipinas!
0: Ang suno kay Padilla, kasi may ginklaro man imaw, nga uwa it personalidad nga alitan. No, sa tunga na day Department of the Interior Local Government Secretary John Vic Rimulya, kasunod makarat viral insidente nga pagtikuran sa sugod itaya karaga Senado nga ginaiistoryahan man yan makara sa social media. No, kay nag-umpisa ray karaga isyo, matapos gumaptar mga video, pictures, it komosyon sa Senado kung siin makita nga may physical nga pagtikuran sa tunga ng day Padilla Rimulya samtang ginaiwat kararong investigasyon na sa ginaimo na nga ginpangunahan ni Cayetano Black. Agambay ni Padilla nga party gamang it crowd control rong natabo. Agwa mana ita dapat tauan it ibang interpretasyon dahil karanga insidente. No, hindi man na naton maiwasan rong physical nga tikuran bangod sa abo nga mga tawo sa sugod itaya karanga Senado. No, aging punto karan ni Padilla nga nagapabili niya maayos rong relasyon kay Rimulya ag wa itdaya karon niya kagain, no? Itbuot mga katropa. Siyempre, crowd kahapon eh, no? Maabo nga mga tao sa Senado kahapon, no? Kasi rong insidente natabo samtang mayuna nga senador an una sanday Senator Pia Cayetano ag mga individual nga nagapakilagang dating mga miyembro ita Philippine Army nga nagaagto, no, sa hearing it Senate Blue Ribbon Committee samtang ginklaro man ni Rimulya ra nagkaraga panig sa isyo aga ginpamalibaran nga may hinarangan ra imaw. No, well, pamatian ta karawan rum pahayag ni or reaction ni DILG Secretary John Vic Rimulya matapos randa karang tikura ni Senator Robin Padilla pamatian ta.
11: Yes.
12: Sir, reaction lang po, parang natulak daw mo kayo ni Senator.
11: Yeah, palabas na ako eh. Nag-usap lang kami ni Senator Win. Palabas na ako. Magkipagkita ko, isang dilubyong tao dumarating papunta sa akin eh. Eh kung hindi ko protect ang sarili ko, sa may pintuan na yun eh. Madadagadan ako.
12: So I have to... Pumitigil.
11: Hindi, I have to protect myself kasi siguro they were mga 50 sila eh. Diba? Pumunta ako dito para mag-confer lang kay Senwin regarding security procedures. Nung paalis na ako, biglang nagdilubyo na rito, eh, I just had to protect myself. Wala, but there was no exchanges, ha? There was no punches, wala. Di wala nasaktan. But I did know, di ko alam na parating sila, di ba?
12: Tinulak ba ho daw kayo ni Senator Padilla?
11: Hindi, I wouldn't say tinulak niya ako, pero siya yung nasa harap ko nung parang isang wave ng tao biglang nasa harap ko. Nagulo talaga ako eh. Kung hindi ako... Yung hindi motivated ba yung katawan ko, nahulog na ako nun eh. Kasi tapat ko yung pintuan mismo yung door jam eh. Papuntang door jam na eh. So, baka nasaktan pa ako.
13: May sense pa kayong mag-sorry? Kung sino man ang magsusorry?
14: Hindi na kailangan. Trabaho lang nila yun. They were doing their job. I was doing my job ako. Palabas lang ako. No feelings to hurt her. Physically, I wasn't hurt. Diba? It takes more than that to hurt me.
15: Sir, what can you say kung Senator Villa say that you did block them
14: po? No. Makita nyo naman, wala akong kasama. Tingnan nyo lahat ng video ako na mag-isa. Palabas na talaga ako. Diyan nakaparada kotse ko, dyan sa labas eh. Mag-isa lang talaga ako. Ang blocking force, dapat mga 100 kayo maghahanda. Pwede ba ako mag-isa mag-block ng isang batalyon ng tao? Diba? Hindi ko kaya gawin yun.
13: Sa yung top para siguruhin na yung group ang nakapangyayari in the building, it's a committee,
14: I'm here kasi nagkakaroon ng parehong factions on left and right of the building. Diba? Ang iniiwasan namin, mag-clash yung dalawang yan. So nakiusap ko sa kanya, diba, let's keep things down, diba, the rhetoric down. And then we agreed na nagkasundo na kami. Nung paalis na ako, bigyan na ng boom, sumabog na may parating pala sila.
13: External security sa madaling sabi.
14: Oh, external naman na role ko. I have no role here in the Senate.
13: But then why are you inside?
14: Kinausap ko si Senator Gatchalian. Nasabi ko, I asked him na doon kami sa labas. Diba? Yung sa loob, wala kami pakialam dito. Totoo naman eh, wala tayo. O saan head dito eh, diba? Wala kami pakialam. So yun, you can see, walang police eh. Diba? Walang police dito. I was alone. I came here alone. I was almost trampled upon. Eh, buti na lang malakas-lakas pa katawan ko. Kaya kinaya ko naman.
15: Madam Sir, you came from a meeting, right, sir, with Senator?
14: Yes.
15: Can you tell us more about it?
14: There was a summon of the Sandigan Bayan na para i-produce si Bryce Hernandez dito. Pero nung nakita namin, tinanong ko kung valid to, ang nag-order yung old Blue Ribbon Committee. So kanina pinakita niya sa akin na yung new Blue Ribbon Committee sumulat sa Sandigan Bayan na they no longer recognize the request of the old Blue Ribbon. So it's a communications thing kasi baka ma-contempt yung mga tao ko sa BGMP eh kung di produce si Bryce Hernandez dito. So I have to clarify everything. And they wrote to the Sandigan Bayan already na nangyong ko lang nalaman, I think I have the copy. They have the copy already na canceled na yung sampinan. Na yung order to bring Bryce Hernandez here.
15: Yung
14: naunang
15: Blue Ribbon po yun,
14: Senator Irwin. So, kinalify niya na dinara na pala nang nag-notice na ang Blue Ribbon na they no longer are requesting. So, yun ang kaya rin maklarify lang. Kinalify ko lang. Kasi nagpapanik yung mga tao sa BGNP kung anong gagawin eh. So, punta ako dito para makita talaga in person yung ano niya. Yes, at 10 o'clock. So kanina pa kami nagtatanong, balik-balik ka. Sabi yung ano kanina? Hindi pa kami balik-balik. Anong susundan namin? Diba?
15: Kaya hindi na, wala dito si Bryce.
14: Kaya wala dito si Bryce. Kasi nga, in all this confusion, hindi sinong mananaig dito. Ako, I'm protecting my people. Yung mga tao ko sa BGMP, ayoko makontent sila. So pinaklaro ko lahat bago gumalaw. Kahit ano.
0: Okay, napamatay ba natin rong pahayag ni DILG Secretary John Vica Rimulya, no? Sa natabo nga ra kahapon nga ginaligar tikuran, no, nanday Senator Romen Padilla. Now, Raya wa katropa hay medyo nagkaibagang git kararong interpretasyon na itaton karaga mga igmangod niya roindo natabo nga may mga tikuran karaga natabo.

nga di niya ni maging pangmit lang dahil karon niya mga witness. May mga testimonya nga nagguwa, no? Pero kinangan pagid may ebidensya ra. Sa sangka demokratikong lipunan, seryoso makaragin istorya, Andre. Kapag may mga testigo nagatubang sa Senado, aga naghambay nga may natabo nga korupsyon sa bilyon-bilyong piso it pundo it aton karaga mga igmangon. Wrong flood control projects direktang nakapiktura sa pagpangabuhi it aton nga mga igmangon. Exciting Pilipinas! Unang-una, kung may bagyo, kung may baha, may mga magkagamatay, madugaan ita bagay, ag nagasamad, no, it pangabuhian. That's why nga kung may kamatuoran nga may kickback system nga natabo, bukod nga mang it simpleng issue, it pagpanakaw ra. No? May epekto raya sa kalidad it mga proyektong dapat kunta nagaprotekta sa aton karaga mga igmanghod. Exciting no? Pilipinas! Rong mga aligasyon itaya karanga 18X Marines. May anda karanga statement ag testimonya pagama. Aga maabo sa mga ginpangaganan, hayagi man kara nga naga pamaliban. Sa mga aligasyon nga ginpanghaboy itaya karanga mga Marino. May mga senador ag opisyal nga nagahambang kugang si Gonrong ebidensya na ag may mga kutana may kang tanan sa kredibilidad ita pila ka mga testigo. Exciting Pilipinas! So sambilog pagid nga nagpagulo sa sitwasyon rong nanging kontrobersya mismo sa Senado. No? Kung may may una sigo niya na tabo nga si Galot kung sinoro may lehitimong kontrol sa runaya karanga Blue Ribbon Committee. Diba? So may natabo nga pagbawi ang pagbalik at investigasyon sa 18 ka mga ex-Marines at may mga senador nga questionable wrong proseso itaya karon niya hearing. Exciting Pilipinas! Bilang ordinaryong igmangod, sa aton karanga pagtanaw-tanaw, may tatlong bagay kita nga dapat kara bantaya. Unang-una, importante rong dokumento. Bank records, resibo, communication records, project documents. Ag pila pa, no, nga physical karang ebidensya. Well, ro testimonya importante. Pero mas nagapatibay kung may ginasuportahang dokumento. Ro nagapakita karang witness. Exciting Pilipinas! Kaywa, ano mangin patas mga ayan kararong investigasyon? No? Kasi hindi dapat ginagamit rong Senado para gamang sa political demolition o kung propaganda. Kung may saga, ay dapat mapanabat man kun. Kung wait nagakaigo ibang karang ebidensya, hindi man dapat samaron rong reputasyon itawo bangod gamang sa akusasyon. So maabo abong mabahol nga hearing ya sa Pilipinas runangin headline pero uwa na uli sa conviction, di ba ga? Kasi rutod-tood nga sukatan kung may una nga may isampa nga kaso

aga mapatunayan raya karon sa korte. Exciting Pilipinas. Well, ro na tabo nga hearing kahapon. Hindi pa naton makabig nga guilty dahil karang mga ginpangaganan itam ex-Marines. Pero hindi man dapat baliwalaon bangod rong mga aligasyon mabugat agmay kang tanan sa pampublikong pundo. Ha? Kumbaga rong tamang posisyon sundan dong ebidensya no may kangtanan sa Roraya Caraga flood control anomalies no mga katropa. Okay, Jilot Vlog no nagapamati man makara sa aton kay nagapagpangalagan sa Caraga Good Morning Gida. O na karon sa Binturan sa Banga ba mga katropa nato na. Kay Noy Irene, Noy, good morning. Ba nagapamati man no nagkaron sa may barangay Agbago Ibahay, no? Shout out no sa Enerio Family Compound. Good morning kuno Aklanon. Okay. Good morning. Oras na wala 5:01 mga katropa. Oy, sa pila pagid ka mga mainit-init nga mga topiko nga aton karaga pagistoryahan. Ang police report no it aton karaga patrol. Mga parabaneng anay-anay kita no after gamang itapila ka reminders kindly standby.

0: strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. No one to stop.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend ako nila yung Santon Plus Gold.
1: Plus pinalakas, Santon Plus Gold.
3: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran, taga Kabayugan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukol ako di kara sa Alima. Pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang. Hay uwa, gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho, di karasang Alima. Ay, kung mag-inom pa ako it Santon, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Santon, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
1: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa namang uri ng sakit.
4: XFM.
1: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
5: Para sa mga lalaking bigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
6: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Chronic pain?
8: Ang sakit.
7: Mag-assisted pain.
8: Muscle fever.
7: Acute pain.
8: Kahit ano pang pain.
7: Basta pain.
8: Mag-assisted pain.
7: Kangkarang pain.
8: Fast and safe.
7: Assisted pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Assisted pain.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo.
10: Ako si Pasita Pastrana. Ikawayan ni Washington nga nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remelito Oy sa ako niya nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-entra man sa Santon sa XFM libo-libong pa-premium. Abo niya salamat.
9: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong pa-premium. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Intra na!
11: Purdue HCFRR permit number 0098 series of 2026. Maragang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
12: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi, laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
13: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
14: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.

0: Whiskey and Beauty Soap, a quality product of Yesterhealth Incorporated.
1: Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Santon Plus Herbal Oil.

0: más, mga tropa, las 5:12 sa gahon. Kaya parang balik kita mga tropa, no, sa aton kaya kapagpangalaga na exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas!
0: Sa gihapon, ako rin nyo karoon yung maging kibahan, katropang RR Kulas. Anyway, no, sa maigmang hod na ito niya nagtutok, no, sindi magkarabag buhay, mag-secure kita dahil karang police report with katropang Christian Villanueva. Antes nung tanan, now, mga katropa, ginapakilagan aton kinyo na rong pila ka maprodukto ito aton karang Yes to Halta Incorporated daya karang Turbo Dietary Food Supplement for Men na nga himo sa mga kainklabo Waska. Subot si nga no, no, ginapa nami na kara rong performance ang satisfaction kay ba no si Mrs. Ginapa nami naman kara rong natural drive of course, ginabalik rong gana sa relasyon aga inyo karang labing-labing. Ginapahaba no rong energy at confidence sa paghulid man kay Mrs. Guasa aga epektibo no aga ray karang Turbo Dietary Food Supplement for Men produkto itaton karang Yes to Halta Incorporated mabakal no sa pinaka magapit no nga butika sa inyo karang lugar mahimo man no nga ma-add to cart sa Shopee aga TikTok Shop mga katropa aga syempre no padayon sa gyapon kita sa pagbaton itaton karanga raya karon niya sachet no ita mga produkto itaton kay ranga Yes to Halta Incorporated. Kung may imo karang sangka baniga it's Santon Gold Capsule, may imo man karang sangka baniga ita premium D3 soft gel capsule or sangka baniga Turbo Food Supplement for Men or kung wa karon pero may imo karang lima ka sachet it's Santon Gold Coffee, no pwede na no nga pagagamiton para sa aton karang Santon and XFM libo-libong pa-premyo. No, ro pagahimuon, isugod yamang sa envelope with your complete name, address, contract number, aga ray karon niya signature. Kay man sa grand draw prizes, may aton ka nga 50,000, second prize, 30,000, third prize, 20,000, at may aton ka nga 10 consolation prizes nga tiga, 5,000 cash each mga katropa. Santon and XFM, libo-libong pa-premyo. Ihugog ang mga katropa sa aton karanga mga drop boxes una karon sa Ruel and Junior Barber Shop una karon sa May Banwat Banga may aton una ag may aton man iya karon sa Farmacia Gomez una karon sa shopping center so indo na raton karanga drop para sa 3000 weekly no gamaga daog kara mga katropa okay so naka standby na no sa pia karanga linya para sa na karanga police report si katropang Christian Villanueva katropang Christian sa report standby ya
1: XFM police report police report
0: yes katropang Christian kamusta ro imo na karon ya plestada
2: yes katropang ara kadamiton do daya karanga bunga ditatud karang agahon
0: wow
2: ya pila na to ka mga kapulisan medyo kumbaga kay bisi-bisi ka hapon
0: bisi-bisi
2: pa karon at iba man matunong yung mga kulig yung mga media no yaman karang police station sa
0: mga istorya mata ka mo
2: ay siyempre pangamusta man
0: po ayan ang istoryahan nyo
2: ang ayaw nga pag sandot ano mo sa police station ay what at mumuro mumuro man doon ay pero yung may kamera nga ay kumusta man si Kwan si
0: Renato
2: Jinlin
0: ay oo oh. Ay ano ko no
2: ay pagkakunta ka na ako
0: ay okay man kita
2: panga RR ni Hidlo magkiman ako ka na
0: oo
2: ay kunta man kumuha na kong tama na rin nagkatulog na ito nga nagsunod sa akong kailang kwarto.
0: Gim pagkaganan pag ito. Oo. Anyway, katropang Christian, oo. Ano raton ka na mga report?
2: Sabi ko, nag-chismis.
0: Oo, hindi na yung gang, hindi na yung chismis nga ron. Report, anay.
2: Anyway, sa ito ka na natipon ka ng mga report na yung ninahan na sa senior citizen matapos kanyang pagbunon. Aga sa sangkan ng watch ng kera sa barangay populasyon sa Panawakarat, Malinaw. Kung nagiging biktima si alias Nato, 68 anyos, samtang. Yung nasuspek nung yung kila kay alias Step, ba, naperde yung si Golden State tayo nagpamunog at si Step Kerio.
0: Matindit yung report niya ron eh. Oh.
2: Alias Step, 29 anyos, aga pareho ka ng residente. It barangay Malanda yon no sa Banokarat Malinaw.
0: Oh.
2: Sa imbestigasyon Karat Malinaw PNP nagapungko sigon rin ka ng biktima sa nakarang motorsiklo nga nakapark sa gilid rin ka ng karsada ko sa guwa na rin ka ng batsyad at kung singgulpit ibora gangingapitan is suspect agot ay hambag-hambag ka ng katrupang harar ginubuno sa imaw at nakagong tanganit nila sa nakarang atiyad
0: binuno nga binuno nga what rason?
2: Yes do yun gedro mga binuno nga what rason ang siyam nga bugan nga nag-antos katrupang arar.
0: Pero magudlay ka ron, what makilaga, bumuno?
2: May kilaga ka ron. Si alias ko nga ni, si alias Steph Carey nga ni.
0: Ay, may na nga nagkikilaga kung bumuno, nga what ana na kilaga.
2: Pres, ay, iwo, tanging agtunan kahapon si Gaga nga to, ay, okay ta to. Ay, gating.
0: No comment kita ka to, ah.
2: No comment. Ay, sampit kahapon.
0: Madagasa kita ka to.
2: Ikaw, sampit-sampit kahapon. Ay, balik man kita ito, Prem. Ito man na kita makauna. Hidlo pa na kayo. Kaya igaga man na to.
0: Well, ja, ikaw kita nga na igaw panampit. Ibaliskan mo pa ta.
2: Pagbigyan ka man na ako na ito. Tapalun mo, hindi ka uteng. Pagkatapos ng lahat-lahat, ito ang pangarap.
0: Matindi ta. Oh, sige.
2: Nakangkon man na mo, itatama pagid doon sa tuon na nakarang partit kay Wasan. Naging sige na nag-responder at ang kakatapon na it malinaw MDR mo. Aging dara na yakarang biktima na sa dekaras ng kapribado karang hospital. Yakaras na to karang banwa karat kaliwasamtang. Naristo man na yakarang Dekara suspect na itanong ang katapon ka pulisan. Agong nangan imatod mga karasa kustodiya at malinaw municipal police station. Ag pagkapasakaan at nagkaigok na ato. Luhay kahapon yung pabidikal yung mora nung itatong ang katapon ka pulisan. Pero I don't know kung ha-inquest na no, kahapon or makarang adlaw katropang RR. Anyway, sa doon kapag itatong ng mga report, inahan man na karasang kamatad sa iyo, matapos ka mag-wild. Mag-wild, ha? Ang dudugaan, sigon, it control na nakarangang inamaniho karaka top down ng tricycle. Sa bahay nito, karabarangay hulita sa panang karata, Libakaw. Agag iklara ka ng biktima kasi Yoyo Saldivia. No, ag-residente at barangay Bonza. Right, ito karabarangay karat Libakaw. So, nasalaya ka ng mga bystander, sa mga witness, sa mga saksi. Gulpi siguro nga nag-wild pero iyo ka na top down diya ka na biktima kadihilanan iyo ka na nagdiretso ang bumangga sa puno no diya ka na sa gilid ka sa dahon dahil sa basko great impact na ang konitaba isa ugo ag iba pang party kaya wasan na ka na biktima so naging kailangan ka biktima nga bilang matansero ag nga nagbaligyaman ka rin ka ng baboy sa atubang misot na yung lugar kung sino mo karang na-aksidente ka na katropang RR. Mm. Sige naman nag-responder ato yung katapot LDRMO aging na sa ospital na karang biktima para sa dugang nga medical. Ag dugang pag inato karang mga report laya karang sangka senior citizen nga tangan nino water kita kabuhi ag nag gutaw-gutaw lang no sa diya karang suba at sa kupan ni puro 4 barang ipulo ba't mo karang ibahay kaya kung ni Karo diya karang biktima si Jomar no sa isita ay Diyos Anyo sa residente at puro 7 sa barang ipulo man so sa ito karang information karang nabuhog ay bantang alas 2:35 correct hapon yung patrabato na itawag na magaling sa dakara sa MDR mo ibahay rarang katapos kapulisan ang tatan sa dekara nga nga yayaki no nga what ay tulang kabuhi nga nag-agutaw-gutaw to sa dekara sa suba so sa investigasyon nakita rin ka ng biktima kita nakaraguman ko matapos ganyan nga mapanuhan no dekara sa basketball jersey nga nag-agutaw-gutaw to sa dekara ng suba so yung sige dahil siguro sa nakilaga dahil nga nga sa nakarang sok-sok man. No, nga. Ilang buong aggawa na nga nakuli. Reka na nga biktima sa nakarang panimagay. So, gidapan, kwan man, napatihan man na ito karang pamilya ng aksidente na hugog. Ito karang biktima sa pader. Ito karang asuba. Ag na lunod. So, uli mo na nakita ko gabi ito, Hunyo 3. samtang yung mga kalahin nakipag-inuman sa GPS naman no, sa mga ilangit banwa sa banwa at ibakay. So pati ng investigasyon, kita itong karotiridad no, para ma sa Irangid kung ano gito rin sakto karang natawa, natabo. No? Basta ba kung may foul play or something, kung ano pagit ka rin mga rason yung mga karahiging bawian ito ang mga kabuhi katropang ara-ara. Ag, ito lang pag-inaton. No, may oras pa man siguro ah.
0: Okay na pa man.
2: Isang oras pag-ili, pwede pakita ka pa na. Arestado rin ka rasang ka 21 anyos ngayon kay itatong karabarang ipuwis ni Washington matapos naging pag-inigil ng operation ni Tato Karang First Aklan Provincial Mobile Force Company banalas 11:15 karang hapon no, itahapo, ay itagahon may karang kailangan na yung suspect si alias AJ residente Tato Karang Sitio ilang-ilang barangay Andagaw na arresto rin karang suspect sa visa ni Warrant of Arrest may pagawa Tato Karang Regional Trial Court Branch 3 sa atong Banwa Karat Kalibo kang tanda sa kasong reckless imprudence resulting to homicide, serious physical injury, and damage to property sa damit ay karang Article 365 Revised Penal Code. May rekomenda karang kapiyansa ka 10,000 in roya karang korte para sa karang tipuray yung karang kahinwayan. Ginda naman na suspect sa karang Washington Municipal Police Station para sa documentation ag sa karang tipuray yung kustodiya ay ikatulnober sa korte nga natungdan kung singa ni Korka nakabidbin ang nakarakaso katropang RR. Anyway, doon ito na natin po karang mga report ha. Kung mga siko na bitin ka buhay, pasinsayin na ay sa sunod man ng kita nga adlaw.
0: ano, kumbaga na yan, ipapuhay anay na katropang Christian ha?
2: Bitin-bitin nun ta, anay ba natong karamatag pagamat? Oh. Yung babudlay ko, ginasagad-sagad natin oh. Pagkain man namin, mabitin-bitin ito. Agod ba siya?
0: Kumbagay may ginaabangan?
2: Oo, agod bagay. Aba, mananid ka mang kiman ako kay katrupang RR na ito. Madyahabitin, kita man ako kasi nga biyay. Gusto ko man, hasudlan, or akong karanga, buho, katrupang RR.
0: Grabe, try mo karanga. Sige nga na. Masiko si Pamag Trato niya istorya.
2: Paano na ko? Sige na, paano mo? Tabi ako man. Sige na, pangalan.
0: Sige na, kusin pa ba? Ito, ito, istorya ang rangaday ba?
2: Ay, hindi ka ito gilatoran sa pagtunan man. Eh. Huwag mag-pakarang...
0: Gina-toran-toran mo, matabi kita nga rin.
2: Patay ako, tangan doon mo si Janti. Ikaw, ito, may stroke ka rin. Anyway, doon na ito ka ng tipo ng report no, sa pagsikira na ito, pinanatang mga police station. Yung klas ng mga probinsya na klan. Report pa sa Kalibo PNP. Ako si Katropa Christian Villanueva. Ito XFM 96.5 Kalibo ang Katropa mo.
1: XFM Police Report. Police Report.
0: Thank you so much sa report ni Katropang Christian Villanueva. Aba Katropa. Oras na ito pala 5:25 na no, magkaroon ka ng agahon kay Christian White Gulay. Oh, good morning man. Nagatotok man mga nagatotok.
3: Good morning!
0: Kay Marian Ritoriano Colaste. Aga shout out ko noon na karoon sa Colaste family sa Barangay Agbanawan, Banga.
3: Exciting!
0: Kaya G-Mag Iswani. Yes, good morning man. Nagatotok o nagkaroon sa Bacoor, Cavite. Orlando Flores o nagkaroon sa Mercedes Village. Good morning!
3: Good morning!
0: Kay Michael Villanueva Solina. TGIF, good morning, no, mga katropa ko na.
3: Good morning!
0: Ibang meaning siguro, right? Ano na, meaning katropa nga Michael, eh, TGIF ko no, eh. Kay Joseph and Historias Valencia, no, good morning man ko no. Kay katropang Christian Villanueva to, karamiton, trana karangan sitwasyon. Katropang Christian, kumbaga medyo nagapaimaw eh, na nagapainit itana nga mga tiyagon katropang Giuseppe. Nagapamati o nakaroon sa Iloilo City. Kay Feliba Vicente Pamatian o nakaroon sa New Washington. Yun, good morning.
3: Good morning!
0: Para pramati man makaramat-amat, natiga ba katropang Feliba ha? Kung may imong karang inaban. Okay, mga katropa no, waman itadaya karang nagabilog no nga bagyo of course no pinagira no sa atong karang Philippine area of, sa aton karang DOST pag-asa no so kung sa siin no, maayad-ayad, dor, aton ka nga panyempo. No, makaroon ka nga agahon. Yan, isa may mga katropa na aton, may mga ginapanawan makara. No, ay magdagagang, no, itpanangga karon sa sila. Makaroon niya, adlaw, no, ita Martes, mga katropa. Ayong gid sa inyo karang mga ginapanawan. Kapi-kapi ang gid anay. Opon ko may inyo karang pwede man mag jagin-jagin. Ano rin inyo karang pag-aubra? Importante ro do daya karang alagaan man ro aton karang ikaayo karon nga gawas. Thank you so much sa mga katropa na aton yung nagtutok. Pinagi sa aton karang Facebook Live. Nag-monitor sa inyo karang ang tagsa-tagsa ka mga radyo. Abo-abo nga sa gamat. Siyempre, naging kibahan na itong partner technical side. Katropang si Pril Kid Palmon. Sakay itaton karang patrol with katropang Christian Villanueva. Sakagad man ay itaton karang station manager katropang Janalyn Ascanio. Itaton man niya CEO Dr. Remilitoy. Komandin nyo karon nya ngin kibang katropang RR Plus nga kay one it my diet karang agahon ni XFM 96.5 kalibo ang katropa mo.
3: Exciting Pilipinas.
4: XFM.
5: Mga katropa, exciting dito.

0: exciting!
1: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide! Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
2: Isang maganda at malusog na pakikinig sa atin pong lahat, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng atin pong programang The Secret of Health Nationwide. Live na naman po tayong magkakasama at magkakarinigan dito sa atin pong programa. Kaya sa mga gusto mong makihilubilo po dyan, pwede kayong magpadala na yung mga text messages, mga inquiries po ninyo. I-text nyo lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Maganda at malusog na pakikinig sa lahat ng atin pong mga kababayan, lalo na lahat ng mga listeners sa atin pong mga XFM stations nationwide. And magandang araw po sa inyo lahat, mga kaibigan. Kumusta ang atin pong araw? I hope and we pray na nasa maayos at malusog po tayong sitwasyon, mga kasama. Si Michelle Hinas po ito, mga kasama yung mali dito sa atin pong programa. Siyempre, nakakasama natin ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At siyempre, ang atin pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
3: Magandang araw, partner, at magandang araw sa lahat ng ating mga kababayan sa buong Pilipinas. Nakatutok po, ha? Regular na nakikinig sa ating palatuntunan, The Secret of Health. Welcome po. Pag-uusapan na naman natin ngayon ang mahalagang information na magpapaganda ng ating kalusugan kung ito po'y ating i-apply, siyempre. At katuwang po natin ang Yes to Health at ang ating mga produkto na tinatangkilig po na ating mga kababayan.
2: Sa mga kaibigan po natin, ha, lalo na hindi pa nakasubok, Doc, ng atin pong mga produkto, lalo na yung ultimate trio natin, ako. Punta na agad sa pinakamalapit na butika dyan sa lugar po ninyo para masubukan nyo po, mga kaibigan, ng atin pong mga FDA nutraceutical grade na mga suplemento. Lalo na po pagka nanghihina na yung atin pong pangangatawan, napakabilis na magkaroon ng sipon, ubo, lagnat at iba't iba pa ng mga viral and bacterial infections sa atin pong pangangatawan. Kinakailangan bakbakan nyo na yan, ano? Ng atin pong Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, at ang atin pong pinakabagong produkto, ang Premium D3. Yan po ay may bilhin na sa pinakamalapit na mga butika, mga suking pharmacy dyan sa lugar po ninyo. At pwede rin po yan ma-avail sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Mas maganda sa Yes to Health Clinic natin para makapagpakonsulta na rin po kayo at mabigyan kayo ng complete health assessment, mga kaibigan, no? So yan, available po yan, ha, sa atin pong mga Yes to Health Clinic. At huwag niyo pong kalimutan i-follow and i-like ang atin pong Facebook page, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines, para updated kayo lagi sa atin pong mga promotions, yan na rin sa mga bagong products na ilalunch po natin, mga kaibigan, no? Pwede rin kayo mag-post dyan ng mga katanungan po ninyo or mga experiences ninyo, mga karanasan ninyo sa pag-take ng atin pong mga produkto. Eh, pwede nyo pong i-share dyan sa atin pong Facebook page, mga kaibigan, ha? At huwag pong kalimutan, ha, puntahan, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
1: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
0: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
2: Puntahan, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre at mabigyan ng complete health assessment, mga kababayan.
1: Secret of Health, Health Info.
2: Health Info po muna tayo, dagdag kalaman. Kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. Siyempre, katuwang po, mga kaibigan, ang atin pong mga dekalidad na mga produkto. At siyempre, atin pong pag-uusapan itong isang karamdaman na karamihan sa mga kababayan natin ay nararanasan din po nila. No? Itong ganitong uri po ng sakit. Ito pong tinatawag na osteoporosis. Ano po ba, Doc? Ito ang karamdaman na osteoporosis.
3: Naku, popular na popular yan. Osteoporosis. Ibig sabihin kasi yung osteoporosis ay yung osteo, ibig sabihin yan bone. Okay. Porosis is, sa English is porous. Sa Tagalog, parang butas-butas. Yan. Kaya kung titingnan mo yung buto ng isang tao may osteoporosis sa microscope, makakita ka na parang sponge. Kasi yung buto natin, parang sponge ang ano yan. Kasi buhay na tissues yan eh. At pag mayroon kang osteoporosis, yung gap ng mga butas-butas na yan ay sobrang laki, partner. At sa kondisyong ito, talagang lumalaki yung butas-butas ng buto sapagkat mas mabilis itong masira kaysa mapalitan, ha? Kumbaga, ang buto natin, everyday may deterioration yan, pero yan ay napapalitan in a normal basis. Pero once na ito ay magkaroon ng problema, yung absorption natin ng mga mahahalagang chemicals or nutrients para ma-create ng mabilis ang pamalit sa ating mga bone tissues, ay hindi ito magkakaroon ng magandang kondisyon. Ha? Ang mga buto po kasi natin, buhay yan, ano? At na palaging nasisira, pero nare-replace ka agad. Dahil dito po, hindi napapalitan. Parang ang itsura ng buto natin, parang naaagna, sabi nga. Yun yung itsura niya. Kaya naman, kapag may osteoporosis po ang isang pasyente, mahina at madali po itong magkaroon ng pinsala sa buto. Kahit simpleng aksidente lang, yung isang ang pasyenteng na kausap ko, partner, umupo lang.
2: Nako.
3: Sa napabagsak lang ng konti sa sopa. Na hospital na kasi nabali na yung ano niya, yung may parte sa pelvic niya. Kasi meron siyang osteoporosis. Yung ang iba, may inabot lang na matindi, ano, yung binigla, pinilit, pumutok na dito sa may rib na nabalian na. At o kaya yung biglang magbubuhat ka, naalanganin. Minsan yung daliri na napapracture. So, maging ang malakas na pag-ubo, pwede rin maging sanhi na fracture kung ikaw ay may osteoporosis. Dahil nga sobrang marupok ang ating mga buto. At kadalasan, naapektuhan po nito yung buto sa ating kamay, sa likod at sa balakang. Hindi agad po nalalaman ng tao na siya ay may isang kondisyon na osteoporosis sapagkat yung pagdevelop po nito sa ating katawan ay dahan-dahan. Okay? At masasabing may osteoporosis lamang isang tao kapag siya ay mapilayan o magkaroon ng fracture tapos na-test sa ospital yung tinatawag na bone density. Kaya nga mahalaga, kung makakapagpa-bone density test kayo, mas maganda para malaman ipatibay ang inyong mga buto. May mga symptoms po na pwede maramdaman. Yung pananakit ng likod, yung iba parang nakukuba. Yung iba naman parang nababawasan yung height habang tumatanda.
2: Lumiliit.
3: Nagsishrink. Ano, yung kanilang height, dati 5'4". Pababa na ng pababa sila habang tumatanda. Ano, kalaunan. Nangyayari po yung osteoporosis dulot po ng aging o pagtanda natin kung saan yung mga buto po ay hindi na gaanong mabilis mag-repair. Subalit pwede rin po magkaroon ng kondisyon na ito na yung buto natin ay magiging highly porous sa edad po na 35 pataas, ha? 35 years old, lalo na kung ang inyong lifestyle ay hindi po favorable sa ating buto. Bukod po sa edad na consideration, maaari rin pong maging sanhi ng osteoporosis yung ating lifestyle o yung uri ng ating pamumuhay na mayroon po ang isang tao. Pwedeng ito ay nakakaapekto sa ating absorption ng mga nutrients para sa mas malusog na buto o kaya naman physically naapektuhan nito yung mismong physical structure ng ating bones.
2: Mm-hmm. Sa mga kabayan po natin, ano? Lalo na ko napapansin nila, Doc, na parang hindi na ganun katibay yung mga buto.
3: Oh.
2: E kinakailangan magpa-check, mga kaibigan, ano? Para ma-determine kung yung bone mass nyo talaga lumalambot na. Or nakakaroon na ng mga lamat dyan sa loob ng iyong mga buto, mga kaibigan, ano? Okay, Doc, paano naman nabubuo, Doc, yung karamdaman nyo? Maliban doon sa mga nabanggit nyo kanina, ano ba yung ibang mga factor na maaaring pagmulan ng karamdaman ng osteoporosis mo?
3: Oo, nasabi na nga natin yung edad, di ba? Yung edad, napakalaking
2: factor.
3: Bagay yan, oo. Sa pag-develop nitong problemang ito. So, ibig sabihin, habang tumatanda tayo, given na may possibility na mag-develop tayo nito ng osteoporosis. Kaya nga, pag kayo ay umidad na po ng 40 pataas at kayo ay babae, kasi most of the time, partner, kababaihan ang tinatamaan ng osteoporosis.
2: Mm-hmm.
3: Meron din sa lalaki, pero hindi ganun katalamak. Sa mga babae talaga ito, dahil ayon sa pag-aaral, yung buto ng lalaki ay di hamak na mas makapal, mas matigas yung kanyang structure compare mo sa mga kababaihan. At ang babae, ang kadalasan nagkakaroon ng kondisyon na prerequisite for developing problem sa buto. Bakit? Siya kasi yung nanganganak.
2: Mm-hmm.
3: Eh, bawat pagbubuntis, saan ba kinukuha yung calcium na binubuo para dun sa baby? Eh, sa kanya.
2: Mm-hmm.
3: Tapos hindi ka naman nagsusupplement o kumakain ng mayaman sa mga calcium. Eh, madi-drain out ka. Kung baga sa savings account, withdraw ka lang ng withdraw, walang deposit.
2: Oh.
3: O, ganun ang nangyayari. Another factor is yung kakulangan ng exercise. Kasi ang buto natin ay isang buhay ng mga tissues. Once na ito ay na-expose sa pressure, yung exercise, nagde-develop ito yung tinatawag na resistance exercise, di ba? Nagde-develop ito ng intensity na ang buto natin ay magpapatibay, magpapatigas. At kung wala kang exercise, magiging literal yung sinasabi nila, malambot ang buto
2: ng
3: isang tao. So exercise can enhance our bones density and energy and strength. At isa pang dahilan bukod sa exercise, yung hindi sapat na nutrisyon. Ang pinaka-importante po sa ating bone ay una yung calcium, vitamin D. Kung hindi po kayo magbabitamin D, kahit nagka-calcium pa kayo, walang kwenta yun. Hindi yun maa-absorb because kailangan meron itong mga vitamins and mineral na i-combine mo. Ang tawag dun is catalyst. Okay? And also vitamin C. So calcium cannot be absorbed without vitamin C. Calcium cannot be processed without vitamin D. Kaya dapat magkakambal po yan kung meron na talaga kayong problema. Ha? So sa pamamagitan ng pagkain at suplemento, kung talagang wala tayong maayos na kinakain ng mga calcium and vitamin D foods, you need to supplement yourself. At isa pa, yung paninigarilyo at pag-inom ng alak ay nakita na nila na nagpapahina talaga dahil yung chemical na nandoon ay nagpapahina sa ating buto. Saka hindi na-absorb yung calcium kapag mayroong alcohol sa ating pong katawan. Kaya ingat-ingat na doon sa mga babae na may osteoporosis, wag na mag-alcohol, wag na manigarilyo.
2: Lalo na kung nakikita nyo, unti-unti nang bumibigat yung pangangatawan. Ano? Kakasabay kasi yan doon, no? Pagka hindi ka maingat sa pagkain mo, mabisyo ka pa, kulang pa sa ehersisyo, lalaki ka talaga yan. Tapos kasabay ng paglaki, Doc, paglambot ng buto. Eh, grabe po ang effect nun sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan.
3: Oo. Eh, kaya yung mga babae, partner na na halimbawa, excess weight ninyo, ang normal weight supposed to be is 50 kilogram o 55. Tapos ang timbang nyo, 80.
2: Nako.
3: Eh, gaano kataas yung excess nyo?
2: Oo.
3: Imagine ninyo na araw-araw may pasan-pasan kayong 25 kilograms of rice. Ganong atindi, ano? Kasi hindi naman talaga dinisenyo yung atawa natin na mag-bear ng excess weight aside from kaya ng ating buto. So, yun yung problema doon.
2: Yun nga yung masaklap doon, Doc, ano? Na napakabigat na ng daladala mo. Eh yung nag-hold pa, pinaka nag-hold doon sa weight mo, which is your bones, mga kaibigan, eh malambot pa, ano? Kaya napaka-delikado po talaga mga kaibigan, ha? No? Kaya sa mga kababayan po natin dyan, especially sa mga kababaihan na lalo po yung nagkakaedad na, ano? Umaapak na po kayo ng 50 years old, pataas mga kaibigan. Nako eh, dapat you have to be very careful and you must maintain your healthy weight mga kasama, ano? So maintain nyo yung healthy weight po ninyo sa pamamaraan po mga kaibigan ng pag-ehersisyo. Yan naman yung pinaka way, ano? Para ma-maintain nyo po mga kaibigan yung healthy weight. And then also, your diet. At kinakailangan supplementohan nyo po yung pangangatawan po ninyo, ano? Ng mga nutrisyon na kinakailangan ng katawan. Kasi hindi ibig sabihin, Dok, na malaki ka, eh punong-puno ka ng nutrisyon. Hindi po, mga kaibigan. Hindi ibig sabihin na payat ka, eh salat na salat ka sa nutrisyon, hindi rin po, mga kasama, ano? So, kinakailangan, bigyan po natin ng sapat na supplementation, sapat na nutrisyon ng atin pong pangangatawan. Pwede kayo mag-take, mga kaibigan, ng atin pong ultimate trio na nakakatulong po yan siya, ano? Para maintain yung healthy weight at mabigyan po ng sapat na nutrisyon ang atin pong pangangatawan, mga kasama. Ay, so mga kaibigan natin dyan, if meron kayong mga inquiries, ha, just text lang sa atin pong numero. Ito pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
1: Mga barikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo! Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations. Hindi katulad ng dati kong kape. Kaya mas hiyang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. Proteksyon ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangosteen, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. Santon Plus Gold. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Gold.
5: Mabisa at safe ba na vitamin C ang hanap mo? Yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system? Mag-Santon Vitamin C! Isang alkaline vitamin C na gawa sa mangosteen. Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Mission Next! Marami na ang natulungan!
6: Sabi ng doktor, mahirap daw ang sitwasyon ng aking mata kasi tinamaan ng kahoy ang sklera ng left eye ko. Medyo malabo ang paningin ko for almost 3 years na. Pero dahil sa nag-take ako ng Vision X Plus capsule, bumalik sa normal ang mata ko. Sinubukan ko lang at effective talaga. Ako si Giselle Madanlo from Dahikan, Mati.
5: Mission Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bago.
7: Ako si Carla. Hirap akong pumika. Feeling ko laging may tumutusok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks na. Grabe, effective talaga.
5: Mas pinalagas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
2: Welcome back mga kaibigan sa ating po programa, The Secret of Health Nationwide. So mga katanungan po dyan, just ask lang sa ating po numero. Ating po text line 0969-609-6545. At syempre, ang programa po ito ay sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng mga mabibisa, mga epektibong produkto po nito, mga kaibigan. At available na pala, ha, ang atin pong Clear Skin sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Ito yung sabon natin, Dok, ano? Na pampa-brighten, pampa-younger looking ng atin pong mga balat.
3: Oo, hindi naman magre-reflect yung araw dyan.
2: Ah, hindi naman siguro. Pero, yun siguro, Dok, yung sinasabi nila, pag nasinagan na ng araw, nakakasilaw.
3: Kasi ang ating Clear Skin ay nagtataglay ng mga sangkap, ano? Lalo na yung VCO. Mm-hmm. Nagmo-moisturize ng ating dry skin. Ang kagandahan ng ano VCO partner, nilalock-in niya yung moisture sa ating skin. So ba, hindi siya madaling nadadry. At ang kagandahan nun, meron pa siyang epekto sa mga may sugat. Ano? Dahil meron siyang wound healing property. May antibacterial, antifungal at antiviral properties pa siya. Mm-hmm. O, tapos doon sa mga taong laging ang amoy ng katawan, hindi mo maintindihan. Naligo na, may amoy pa rin. Oh. Meron siyang whole calamansi fruit extract.
2: Mm-hmm.
3: Alam naman natin, di ba yung una eh, naglalagay ng calamansi sa kilikili, sa mga siko-siko para...
2: Nakatry din ako niyan dati.
3: Oh, di, sa
2: para
3: mga
2: iwas
3: siko.
2: Asim-asim.
3: Oo, baliktad no?
2: No.
3: Maasim yung ilalagay mo para di umasim yung katawan. So ito meron siyang extract na mayroong mayamang vitamin C to protect your skin cells from damage. At isa pa dyan, may kojic acid siya. Mm-hmm. Ang kojic acid partner, it's a Japanese natuklasan nila yan. It's very good for the skin.
2: Mm-hmm.
3: It's very good for lightening na hindi nasisira yung ating... balat mismo ano, so meron siyang mild inhibiting effect sa ating melanin production, kasi alam mo yung melanin eh maganda naman yan, kaya lang pag lagi tayong exposed sa init ng araw, automatic ang katawan mo ipoproduce niyan, kasi yun yung natural na depensa ng katawan natin sa sikat ng araw. Pero kung gusto mo maglighten ng konti yung inyong balat, you need to use kojic acid, okay?
2: Mm-hmm.
3: At yung isa pa, yung paborito nila partner, glutathione.
2: Glutathione,
3: di ba? So meron pa siyang glycerin.
2: Mm-hmm.
3: So kaya kung gusto niyo po ng isang magandang uri ng herbal organic soap na nakapagpapaputi, nakapagpapakinis, nakapagpapa-enhance ng ating skin health, gumamit kayo ng Clear Skin.
2: Mm-hmm. Pataasin ang ating pong confidence. Ano? Para po, sabi nga nila, ano? Lakad ganda. So, sa mga kababayan po natin, ano? Na gustong ma-achieve ng makinis and healthy na skin. Hindi lang po yung maputi, mga kaibigan. Iba kasi dok yung maputi lang, pero hindi naman pino yung kutis.
3: Iba nga, yung puti, hindi mo na ano eh. Parang nakakatakot na eh. Parang wala ng dugo eh. Ito, talagang mamula-mula.
2: Mm-hmm.
3: At makinis na kutis. Kasi ang kalusugan, hindi mo makikita lang sa... Ano, sabi nga ng isang pag-aaral is, kung ano yung nakikita mo sa balat,
2: mm-hmm.
3: na manifest lang nito kung ano meron sa loob.
2: Mm-hmm.
3: So, a healthy skin means a healthy body.
2: Yeah.
3: Yan ang dapat nating tandaan, mga kaibigan.
2: Okay, ha? Dami na po kayo, mga kaibigan, ng Clear Skin. Mabibili na po yan sa atin po mga Yes to Health Clinic. At pwede rin kayo order sa atin pong Lazada and Shopee page. I-search lang po, Yes to Health 2011. Para sa mga kababayan po natin na gustong magpaputi, gustong magpakinis ng kutis. At syempre, para maging ano naman, kaakit-akit yung itsura sa atin pong mga partner. Nako, yan, Clear Skin, mga kaibigan. Ha? At sa mga kababayan po natin, meron nagtanong dito, Doc, ano? Kung pwede daw ba ang atin pong Santong Plus Herbal Oil imasahe sa anit ng buhok.
3: Yes! Oh, alam
2: pwedeng
3: mo.
2: Pwede.
3: Lalo na kung may mga balakubak po kayo. Oh, yung inyong mga buhok ay naglalagas. Kasi meron yung mga herbal extract na nag-i-stimulate ng pagtubo ng buhok at makontra yung paglalagas nito. Yan. So, i-try ninyo. Imasahe nyo doon sa anit. Ang sarap ng pakiramdam ng anit natin. Nakaka-relax yung amoy at nakaka-relax sa atin pong anit.
2: Mm-hmm. Para sa mga kababayan po natin na may mga skin allergies, meron kayong mga skin problems, ano? Pwede yung haplasan yan, mga kaibigan, ng Santong Plus Herbal Oil po natin. Mga lamig-lamig sa katawan or spasm, ano? Dahil na po yung parabang laging may ipit sa likod, mga kaibigan, ano? Pagka gumalaw ka, parang kontrolado yung galaw ng ano mo, kamay, mga braso po ninyo, mga kaibigan, at iba pang parte ng pangangatawan, haplasan nyo po ng Santong Plus Herbal Oil po natin. Ito rin nakakatulong para dun sa mga body pain, ano? Para nakit ng likod, para nakit po ng mga joints po ninyo. Yung iba, kahit po yung ano, sa mga babae dok na nagkakaroon ng dysmenorrhea, ano?
3: Mm-hmm.
2: Nagkakaroon ng cramping sa kanila pong abdomen. Pwede yung haplasan niya ng Santong Plus Herbal Oil po natin, ano? Nakaka-relieve po siya, mga kaibigan, ng pain. Kasi pinapaano niya, pinapakalma niya yung mga nag-spasm doon ng mga muscles, mga kaibigan, ano? So, mas makakakilos ka na maayos dahil mawawala po yung pain. And then, marirelieve, ano? Yung mga sakit-sakit na nararamdaman po natin, ha? Kaya sa mga kababayan po natin, Santong Plus Herbal Oil. Mabibili na rin po yan sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar. Sa mga kababayan natin, nagkaroon problema sa kanila pong mga mata. Ito, Dok, ang kagandahan sa atin pong VisionX Plus Soft Gel Capsule. Hindi lang po isa yung content niya, kundi apat. At yung apat po na yan, yan yung kumbaga ang specialty niya para sa mata talaga, Doc, ano?
3: Uh-huh.
2: Even though nakakatulong siya sa iba pang parte ng pangangatawan natin, pero ang main focus niya or main goal is ipanumbalik or i-maintain yung healthy eyesight.
3: Oh, yung mga carotenoids kasi very important yan sa mata. Meron silang affinity. Ibig sabihin nun, partner, pag pumasok sila sa katawan natin, ang takbo talaga nila doon sa ating eyes. Na kung saan ito yung routine,

0: sa ating mata, yung lutein and zeaxanthin. Mag-take po kayo every day para mayroon kayong pondo na panglaban. Kasi alam mo ang ng lutein at zeaxanthin, pag mayroon pumapasok na blue light sa iyong mata, sila yung nag-absorb. Mm-hmm. Parang sila yung tagahigop.
1: Oo.
0: Para hindi ito maka-apekto sa ating mga mata. So, alam naman natin saan galing yung mga blue light na yan. Mm-hmm. Siyempre, sa mga electronic gadget, yan. Sa cellphone, sa computer, sa mga ganito, yung mga LED.
1: Mga artificial lights.
0: Artificial light, may blue light po yan. Ha? Kaya kinakailangan proteksyon na natin yung ating mata.
1: Ayan ha. Sa mga kabayan natin, wala tayong ligtas dyan sa mga tinatawag na blue lights na yan. Ano? Kasi halos lahat ngayon, Dok, merong taglay-taglay po yan.
0: Oo.
1: So,
0: hindi katulad nung panahon na ang mga ilaw nun yung dilaw.
1: Lampara.
0: Mga lampara.
1: Kahit meron, yung binobombahan, Dok?
0: Gasera?
1: Oo.
0: Isang uri ng digaas yun.
1: Meron din kami ganyan na dati naabutan ko. Ano? So, compare sa panahon natin ngayon, mga kaibigan, na talagang karamihan ng lights natin is artificial na po, mga kaibigan. Ano? So, walang ligtas yung atin pong mata. Ang natangi lang natin na kayang gawin is kung paano po natin ipe-prevent yung damage na maring may dulot nun sa atin pong pangangatawan. No?
0: Mm-hmm.
1: So, pamamagitan ng mga suplemento po na ito, makakatulong ito, mga kaibigan, na maka-cope up yung atin pong pangangatawan laban sa mga agents na ito. Ha? So, huwag kalimutan uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel Capsule. Yan po yung mabili na rin sa atin pong mga Yes to Health Clinic at ganoon na rin sa atin pong mga authorized dealers nationwide, mga kababayan. May nagtanong dito, Doc, ano pong araw at oras yung open po ng clinic po ninyo? Araw-araw, yeah. Open clinic natin, Doc.
0: Oh, 9 o'clock pa lang. Bukas na yung clinic natin. Sunday up to Friday. Yan, bukas po tayo. Yung consultation naman, usually 10 to 4 sa buong maghapon. Mm-hmm. So, pwede kayong magpa-book ng appointment or pwede rin walk-in, no problem. Punta lang po kayo dahil open po tayo sa mga araw na yan.
1: Mm-hmm. May nagpahabol ng katanungan. Sir, yung mama ko po, may myoma po siya. Pwede po ba sa myoma po niya yung mga produkto daw natin?
0: Yes, pwedeng-pwede. Ang kagandahan sa mga produkto natin, ito'y nakatutulong sa reproductive health. Mm-hmm. At isa na yung myoma sa nagiging problema sa reproductive system ng mga babae. So, pwedeng-pwede po. Mag-take po kayo kung talaga medyo may myoma na at medyo malaki na. Mag-take po ng Santon Plus Gold, 2 capsules, 3 times a day sa unang 30 araw o 30 days.
1: Yeah.
0: Then after 30 days, pwede nyo in-lower yung dose sa 1 capsule, 3 times a day. Kasi alam nyo, you need more.
1: Mm-hmm.
0: Kapag meron talaga kayong kondisyon na verified at talagang may sakit na talaga. At sabayan po ninyo yan ng ating premium D3. Meron kasi itong Moringa seed oil. Maganda po yan sa ating pong mga growth in the body. Mayuma, pamumuo po yan . So pwede po kayong gumamit ng premium D3 at vitamin C.
1: Mm-hmm. Yan, sa mga kabayan po natin, ha? Na nagkakaroon ng mga bukol, mga cyst, mga masses sa inyo pong pangangatawan, inuman nyo po ng Ultimate Trio.
0: Oo. Punta rin siya sa klinik kasi maganda sa mga ganyang case, may program talagang susundin. Mm-hmm. Nakagandaan po ng kumukonsulta sa amin sa klinik kasi nabibigyan namin ng personalized program na hindi lang kayo inom ng supplement. Meron pang ibang mga bagay na magpapabilis ng inyong paggaling.
1: Yun.
0: Kaya visit po kayo sa mga centers ng Yes to Health sa inyong pong lugar.
1: Mm-hmm. Lalo na yung diet, Doc, modification of your diet. Bibigyan kayo ng complete dietary guidelines. Kasi karamihan ng mga sakit din, Doc, is link sila dun sa mga kinakain po natin.
0: Halos karamihan, aside from infection, at saka yung mga accident, most of the condition na meron tayo ay talagang link directly to our lifestyle and our diet.
1: Nako. Kaya kinakailangan po, mga kaibigan, baguhin kung ano yung mga nakaugalian ninyo na lagi po ninyong kinakain. Na yun po yung mga promotor ng samot-saring karamdaman sa ibang pangangatawan. Kinakailangan mabago po yun. At ma-change, mga kaibigan. Kasi tayo po naniniwala, yung sinabi na, if you eat wrongly, no doctor can cure. But if you eat rightly, you don't need a doctor. Ayan, nakabase din yan sa sinabi ni Hippocrates, Doc. Na let your food be your medicine. So sa mga kabayan natin, mahalaga yan ha, yung correlation ng food ninyo at saka ng inyo pong health, mga kabayan. Nako Dok, napakabilis ng oras po natin. At wala naman tayong oras. Mm-hmm. Baka po may maiwan ka pa na mensahe sa ating mga avid listeners.
0: Siyempre, pasalamatan natin ang inyo, ang ating mga listeners. Lalo na yung mga madalas po nagte-text, ano? At

0: babasa natin yung inyong mga komento. Salamat po. Ang tanging hiling lang namin sa Panginoon na kayong lahat ay pagkalooban niya ng gabay para maging healthy, kasi alam niyo naman, pag naging sakitin tayo, lahat ng bagay pwedeng mawala sa atin pag nawala ang kalusugan. At syempre, nandito kami para gabayan kayo sa mga mga information na pwede pong mapapakinabangan nyo in the future. At syempre, nandito yung mga produkto natin na pwede nyo subukan, na kahit nasa inyong mga bahay lang kayo, ay meron kayong pwedeng benepisyo, hatid ng mga dekalidad ng mga produktong ito. At maraming salamat po. Ako pong inyong Bantay Kalusugan, Dr. Algie Bacla po ito.
1: Thank you so much, Doc. Maraming salamat sa lahat ng mga avid listeners po natin, ha. Gaya na rin sa lahat ng mga tumatangkilik ng atin pong mga produkto. Ito po muling lingkod, Sir Michelle Hinas. Pansamantalang kapaalam sa araw po uli ng bukas, tayo po ay magkarinigan, magkasama-sama din sa atin pong programang The Secret of Health Nationwide. Sa ganitong oras, dito rin sa atin pong mga himpilan, magkarinigan po muli tayo, mga kaibigan. Hanggang sa muli, ang aming pong dalangin ng Panginoon nawa ang magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Visionex Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
3: X FM. Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, "Kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupusok kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap." Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila, dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo. Tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Jesucristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas napapaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paanila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente't liyong mababangis. Ang sabi niyo, Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Sapagkat sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema, ay sasaklulohan, aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginintuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalan. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
2: Santon Gold Live Testimony.
4: Ako si Lailani Montaño, it is Sancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit it Santon Plus Gold subragon nga sang dagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso, ag kaya hindi ko git aron imo pag ungkatan ag kun sino man duna nga may ginabatyag parehas ka kon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotice yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duha o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon, ag sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paag di kara ay magmayad ka mo.
2: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix araw-araw.
2: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that Plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
7: XFM.
8: Mga katropa, exciting dito.

0: oras, mga katropa Philippines, sa third time, alas 6:11 sa agahon.
1: Live mula sa XFM News Center Calipo, ito ang Express sa Balita. Express sa Balita. Araw-araw may mga pangyayari, may mga balita na ikaw at ako dapat malaman. Sa bilis ng ikot ng mundo, sa balita, hinding-hindi ka maiiwan dito sa XFM Express Balita. Express Balita sa Agahon.
0: Mayada niya Agahon, Luzon, Visayas, Mindanao, Maligadlaw, Filipinos, all over the world. Ako si Katropang Marie Antonio. Headlines, mga kanyadlaw, Biyernes, June 5, 2026. Thank God, it's Friday. Headlines. Paraman sa kanyang headlines, sa ng balita, lokal, masobra 20 ka mga individual, ginmultahan, bangod sa illegal ng paghaboy at basura sa populasyon, Kaliko. Samta mga sidewalk vendors sa Toteng Reyes Street, ginreklamo at malihit yung mga vendors, bangod sa kalugian, ginproponer, akong ginproponer ng isaylo sa temporary ng Kalibo Public Market. Tumani headlines balita national disaso ka mga ex-marines magapasay bagong affidavit sa Senate Blue Ribbon Probe. Samtang Gatchalian Block nagpanindugan nga legal ro pagbagot literado it Senado. Tumani headlines balita international Pilipinas napasuwan niya mabuoro pwesto sa United Nations Security Council. Samtang 21 ka tao patay sa sunog sa hotel sa New Delhi, India. Sa tumani headlines balita entertainment Kim Chu ginselebrar ika 20 anyo sa show. Ang sa tumanya balita sports sa New York Knicks daog sa Game 1 versus Spurs. Ang sa tumanya health news, may eksperto at WHO gusto at clinical trial para sa mga potensyal nga bakunag bugong sa Ebola.
1: Express, balita sa agahon, balitang dukan, balita sa lukan.
0: Ang sa mga detalye man, balita lokal, rito magkatonit Santon Vitamin C. Hugot na ginatutukan ni Parangay Council of Poblasyon Calibor illegal dumping sa andang nasatukan. So kay punong barangay Neil Candelario nga masobra 20 individual gon, ruandang natikitan matapos magtuhan ng illegal nga nagapilak it basura. Iba si gon sa naman nasitay halin pa sa ibang banwa rason nga mas panggin pasan nyo gro monitoring para masigurado nga nasusunod o proper segregation ag waste disposal. Tuyod ka rin nga malikawan na pagtambak it mabasura ag pagkalhit it maray sa karsada gabi gon kumaagyan it mga stray animals. Kinyuman dahil sa mga pumuyog establishmento magsunod sa ginapagwang oras sa pagbilak it basura para mga kips sa pagkolekta. Kumanuman niya tawant importansya rukusa nga pagsegregate at pagrecycle it mga basura. Matupang daan niya halin ko Abril ay nagbawas it collection day it mga basura ro lokal gobyerno it Kalibo para makatipid sa krudo sa tunga it krisis. Samtang at siyang pumanya na sama dumaki na it dump truck it barangay poblasyon ag presente pang ginaayos sa talyer.
2: Ginatutukan git bro Ryan na rin mga illegal dumping no o pagpilak it mga basura sa ating area of jurisdiction na gapinagawa mga gapilak at wa sa oras at kayo ng wa sa lugar. May amon yun man yan eh, no, mga apprehension kung nakita nung may mga ano, report yun man yan eh, no, na mga taga-ibat ang aning lugar, taga-ibat ang banwa nga ito lang na nila kaya nanda ka ng mga basura at may natakpal yung kami karoon no, sa kapilang bilog. Nangitikitan sanda ang pagkakayaran nanda ron regulation yung nakabisman no, sa atong mga ordinansa sa itatong yung banwa. Yun man lang man no, ro, atong karoon niya ginatutukan yun dahil kung naman ate ay hindi lang talaga makoleksyon tayo nito atong yung mga garbage collectors at tapos ay ginakayag pa ito atong yung mga kasapatan mga ay tanawon no, kakalit kida sa atong mga daganon.
0: Si punong barangay Neil Candelario at Poblasyon Calibo saan naman nga pagpahayag.
1: Express Balita sa Agahon.
0: Ang satapusan naman yung balita lokal, gimpisan gon, it nga bawagan o pagbaligya ka sa kabaon ni Toteng Reyes Street, Calibo, kasunod. It hinyo it malihit yung vendors sa relocation site sa Bayanta San Lorenzo Drive matapos sa kalugian yung gintuga kanta. Din payag ni Noy Pader, Market Administrator at Calibo Public Market, nga nagumpisar o pagbawag kumayo 20 size matapos sa mga nabato ng reklamo halin sa legit vendors, motorista at mga pedestrian. Dito karmalimpihan o karsada halin sa obstruction nga masami nga nagatugay trapiko kung rush hour. At sa pagbawag, nagpatigay na ni Sunday information dissemination sa mga apektadong sidewalk vendor. Samtang Kinda para hindi sanda gubusan ni madugaan it pangabuhian gin pakamayad man ni tawan sanda espasyo sa relocation site gin paboran man it mga lehitimong vendor. Sa kabilgang gin punto ni Pador nga bukon it vending area ro kabaon ni Toteng Ray Street rason ni nagadapat gamang malimpyohan o karsada halin sa mga manog balikya.
2: Upon dialogue nga mo, last Monday, I think, 25, nagpangayo ako sa number of days nga KIC, ano na ito, no? Kung paaling na paagi, nga hindi man sanda totally ma-dislocate, mawadan it pangita. With that, may atong instruction sa atong market personnel, our marketing forces, nga amat-amatan ito i-disseminate sanda, nga di nga ni, atong tangi na patuman nga request by our legit vendors sa relocation. Dahil the same commodity malang ang dambalikya ang firma kunukanda. So with that, ginamat-amat namat inform sanda na they need to bucket it mata dahil bukod ni bending area ron eh. And likewise, gas PET traffic. And likewise, sugot matalo atong mga vendors iya sa relocation na i-adapt lang sanda iya sa bending area natin sa relocation. Inform ko man natin sanda nga kung gusto niyo magpadayon, ikatapos tao mata kami sa lugar kinyo.
0: Si Noy Padero, Market Administrator at Kalibo Public Market, sa naman nga pagpahayag.
1: Express, balita sa agahon, balitang nasyonal, balita sa nasyonal.
0: Oras mga katropa Philippines at their time, alas 6:17 saga. Ag sa madetalye man balita, national nga tumagkatong Santo Plus Gold Herbal Caps. Ginanunsyo ang abogado nga si Attorney Levy Balikod yung nagrepresenta sa 18 ka mga dating Marines nga nagsumite sanda ita akon magasumite sanda it panibagong affidavit sa Senate Blue Ribbon Committee nga mas kompleto ag detalyado. Nagtambong si Balikod sa pagpamatid sa Senate Blue Ribbon Committee yung ginpaunahan ni Cayetano Black kaangot sa ginaligar anomalya sa flood control projects. Ilo pa kay Balikod yung may pilang dating miyembro at dating soldado nga ginaligar ginpapirma it National Bureau of Investigation o kon NBI sa andang affidavit nga wapa na repaso. Samtang nagpahayag man reaksyon si Senator Aimee Marcos nga nagapanawagan it pagdahan nagpaday niya pagklaro sa mga nagagawa ng aligasyon. Sir, parado man niya pahayag gintawan ni punto ni Senator Lauren Ligarda reimportansyang magpaday na trabaho sa itong atensyon sa Senado. Pagpaday niya ginauman, rudugang nga pagsumitit mga dokumento at posibleng pag-abyenda sa mga naunagawon niya sa laysay samtang nagpadayin para investigasyon at Cayetano Gatchalion Black angot man sa flood control scandal.
1: Express, balita sa agahon.
0: Pagsatapusan man ni Balita National, ginsistar ni ta Gatchalion Black nga roandang tikang para magkangkon ipagbago sa liderato at Senado isang digman sa nag-airal nga President ag sa desisyon ni Corte Suprema sa kasong Abilino versus Cuenco kung sasiin ginkilaro bisa at quorum sa tong itbukon kompletong presensya at mga miyembro. Madumduman ni naging basihan ni pagbago sa liderato at senador tatlong adlaw nga pag-absent it Cayetano Black sa manakataganang sesyon rason na gunya ideklarang bakante ro tanan niya posisyon. Natundan niya pagbago sa liderato ay ginkilagman it House of Representatives ag Malacanang. Samtang may idra ang ginbabagan it Cayetano Black ag insister na kinahangad 13 ka mga boto para ideklarang bakante ng mga posisyon sa Senado base sigon sa bilugan nga 24 ang miyembro ka. Iban man sa numero sanday Senator Jinggoy Estrada ag Senator Ronald Bato de la Rosa na parang bukon it aktibong nakatambong sa mga sesyon. Sundo man sa Partido Demokratiko Pilipino kon PDP nga ginakipananday de la Rosa, Bongo ag Senator Robin Padilla nga nakataka na sandang magdihon it petition sa Korte Suprema a good question non regarding legalidad it natabo nga pagbag-o sa liderato. Ag para man sa kanyang foreign exchange rate update, raton US dollar nagbalot 61 pesos .74 centavos.
1: Express, balita sa agahon, balita sa international, balita sa international.
0: Ag sa madetalye man balita international nga magkaton Santom Plus Government. Napasuan o Pilipinas nga makabuot pwesto bilang non-permanent member at United Nations Security Council sa matapos magdaog ro Kyrgyzstan sa botohan para sa representante at Asia Pacific. Sa kinihiwat nga ika-apat nga round it putohan, nakabuo ro Kyrgyzstan it 142 votes kontra sa 49 votes it Pilipinas sa son para maangkon kara ro kaunaunahan niya pwesto sa Security Council. Karan Ilerman bilang bag-o nga non-permanent member it UNSC, Zimbabwe, Austria, Portugal, ag Trinidad and Tobago. UNSC ay isang bilog sa pinakagamhanan niya parte at United Nations nga may gahom nga magpagawa it mga resolusyon kakipro pagpatuman it economic sanctions, pag-deploy it peacekeeping forces, at pag-aproba it military action. naman bilang mga non-permanent member sa katapusan ay 2027 ro Bahrain, Colombia, Democratic Republic of Congo, Latvia, aga Libya. Permanenteng miyembro matay Security Council hero China, France, Russia, United Kingdom ag United States.
1: Express balita sa gahu.
0: Agsalpusan man yung balita international, hindi magnabasa sa 21 katawro patay kay ibaro 12 ang mga dumuguo matapos magtuhawro sunog sa sangka hotel sa Malviya Nagar, South Delhi, India ko miyerkules. Sa motoridad, dryro pinakagrabing incident it sunog sa kabisera it India halin ko 2022. Saro kagayo banda alas 9 at agahon sa apat yung palagani EDP. Matihan it mga investigador nga naghalin ro sunog sa sangka restaurant nga makitaan sa ground. Mga sumadasi kapag halihit it kagayo na pilitan ni magumpat ro pilang individual halin sa bintana it EDP. Wala man yung respondero mga wagong fire trucks para matap na ro sunog. Tapin sa 49 katao mano gindaga sa ospital matapos nga malastuhan na. Sa makaroon pa din pang ginibistigahan ito motoridad ro insidente.
1: Express balita sa gahon. Showbiz News. Showbiz balita.
0: Ag sumali tali man balita entertainment nga tumang katon it premium dito. Nagpabot ito anang pagpasalamat to kapamilya actress kasi Game 2 kadungan ito anang pagsilibrar iti ka 20 anyos sa showbiz industry. Isang kapos sa Instagram, nagpahayag si Kim at sang kahantop sa tagipusoon niya sugat para sa tanan niya nagsuporta kana sa nagtaliwan ni Dewang Dikana. Sumikat si Kim matapos sa anang serya sa Pinoy Big Brother Teen Edition kung siin imarugin kabig nga Big Winner. Bisa ka to, nagbidaw ni Mao sa mabong ang palabas sa telebisyon ag pelikulag naging host man ni nagkanya inya program. Ubus maro pagpasama di kapamilya store sa ABS-CBN sa pagtaukan it mabong ang oportunidad. Para kay Kim, bukod bastante ro pagpasagamat agad ipahayag kung mauno imo ka grateful sa tanan niya blessing, suporta ag pagpalangga.
1: Express, balita sa gahon. Balitang sports, balita sa sports.
0: Ag sa malitali man balita sports nga tamang kato ni Turbo Dieter Food Supplement for Men. Nakuhit ito New York Knicks sa kadagaan sa Game 1 kontra sa San Antonio Spurs sa score nga 105-95. Ginpaunahan ni Jalen Brunson o pagratsada sa fourth quarter para ihatod ro Knicks sa sangkadikit ag matinding hampang kontra sa Spurs. Sa makaroon with Gonit Knicks are 1-0 lead sa best of 7 series para sa NBA Finals.
1: Express balita sa gahon. XFM Health News.
0: At para man sa tungkol ng health news portion, ginpahayag it World Health Organization ng WHO nga ginrekomenda it mga advisory group kara ro pagpadigay nit mga clinical trial para sa mga bakunag bugo nga posibleng makabulig kontra sa bundibugyo strain it Ebola. Sa magkaroon mo pa it bakuna konsigurado nga treatment para sa natungtan niya strain nga naag sa nasidlangan niya parte it Democratic Republic of Congo. Bilang sabat sa outbreak, nagpuong ro WHO it mga ekspertong grupo ag mga advisory group para usisang or mga potensyal nga bakuna at therapeutics para sa pagtratar it bundibugyo. Gintek sang bilog, it grupo ro pilang mga produkto nga ginakapi kay bastante potensyal pataban per edad sa clinical trial. Ginpagman ni WHO nga makipagbuligan rice mga pite o konrayit mga pite sa DR Congo ag Uganda nga nakalista man it mga kaso agad mapadali ro research ag pagtas sa mga produkto. Kaibang sa mga bugong rodaywang monoclonal antibodies ag sangka antiviral medication para mataas sa post-exposure prophylaxis kung pagdikaw matapos nga ma-expose sa virus. Ay sangka oral antiviral ag para man sa paglikaw sa mga kaso rodaywang mga kandidatong bakuna apisar nga wa pa sa mga rayroha umgon para sa mga clinical trials.
1: Express balita sa gahon.
0: Oras mga katropa Philippines sa Dertama la size 25 saga. Agrim mo balita tipon bilog nga pores sa Exafam Network Philippines 96.5 kalibo makanya adlaw kita it Biyernes June 5, 2026. Thank God it's Friday. Agrim balita kada Santo Plus Gold sa Vitamin C Santo Plus Coffee Mix Turbo Dieter Food Supplement for Men ag premium tea. Kamanfusion X Plus Softgel Capsule, capsule nga para gid sa aton yung mga mata, Santo Plus Herbal Capsule, Santo Plus Lemon Oil, at Santo Plus Herbal Soap. Gumawa produkted Yasto Health Incorporated, Tara Premium Dietrich Coffamex, Santon Gold, Herbal Tea, Santon Gold, Coffamex, Sus the Pain, Clear Skin, Gluta, Kojic Soap. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Marian Tolentino. Agraya Ru, Express Balita sa Agahon.
3: XFM. Mga katropa, XFM.

0: narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium strength triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
1: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwaska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
2: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay kung nagiginaan to sa akong serbikardya o pagpalanakis ang akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan kung gidbala ang ipikto?
4: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: Symptoms persist. Consult your doctor.
6: Bibili sa mga butika.
7: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
8: Santong Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
9: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
10: Get ready, Windsor fans. We've got daily surprises, non-stop bonuses, and thrilling sports action waiting for you every single day. Feel the NBA excitement and enjoy jackpot treats that make every moment feel like a win. Because here at Windsor, it's the winning season. What are you waiting for? Register now at windsor.ph and get 800 pesos plus 40 spins. 100 pesos verification free bet. 2,500 pesos risk-free bet. 300 pesos exclusive birthday bonus. Enjoy our payday promo every 15th and 30th. Plus the login wheel where you can win up to 100 pesos free bets daily. And don't miss out our weekly raffle every Saturday at 6 p.m. for a chance to win up to 100,000 pesos.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Knowing to stop.
1: The secret of health. Mga sekreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health.
2: Para sa malakas na buto,
3: Premium D3.
2: Matibay na immune system,
3: Premium D3.
2: Proteksyon sa bacteria at viruses,
3: Premium D3.
2: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
3: Premium D3.
2: Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
5: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
6: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
5: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kagampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam nyo ba na ang araw-araw pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapalakas ng ating puso? Ito ay dahilan sa napakaraming sustansya sa Premium D3 na nagbibigay benepisyo para sa pangkabuang kalusugan ng ating puso. Ang ating puso ay isang muscular organ na nagpapump ng dugo sa ating arteries upang masuplayan ng dugo ang lahat ng cells sa ating katawan. Kung wala ang puso, hindi makakarating ang dugo sa mga parte ng ating katawan na nangangailangan ng oxygen at nutrients para maging normal ang metabolic functions. Bagaman ang puso ay nagpapadaloy ng dugo sa iba't ibang parte ng katawan, ito rin ay nangangailangan ng supply ng dugo na mayaman sa oxygen. Kung magkukulang kasi sa supply ng oxygen-rich blood ng ating puso, hindi na ito makakapag-pump ng maayos at maapektuhan ng husto ang kabuuang kalusugan ng ating katawan. Ang pagsikip ng mga arteries ay isa sa mga dahilan ng paghina ng supply ng dugo at oxygen sa ating heart muscle na tinatawag na coronary artery disease. Ito ay pwedeng humantong sa pagkakaroon ng sakit sa puso at heart attack. Ang heart attack dahil sa mga sakit sa puso ay siyang pangunahing sakit na pumapatay sa milyon-milyong tao sa buong mundo taon-taon. Nakakalungkot dahil marami sa mga kababayan nating Pilipino na nagkakasakit sa puso ay saka lamang nila nalalaman pag malala na o makaranas na ng heart attack. Ayon sa mga dalubhasa sa puso, ang diet at lifestyle ang pangunahing dahilan ng sakit na ito, kaya't dapat maging aware tayo sa ating diet at lifestyle. Iwasan ang sobrang maaalat, matatamis at sobrang mamantikang pagkain. Iwasan din ang overwork at maglaan ng panahon para makapagpahinga at makapag-relax. Ngunit kadalasan ay di natin maiwasan ang pagkain at mga inumin na nakapagdudulot ng pahirap sa ating puso o kaya naman yung stress. Kaya't napaka-importante na uminom ng Premium D3 araw-araw para makaiwas sa mga sakit na dulot ng mga ito. Ang Premium D3 ay mayaman sa medium chain triglyceride na nakatutulong para labanan ang accumulation ng mga tama na pwedeng bumara sa ating mga ugat. Pinatataas din ito ang high density lipoprotein or HDL para mabawasan ang mga bad cholesterol sa ating katawan. Ayon sa mga eksperto, ang monolaurine na nakukuha sa pag-inom ng Premium D3 ay nakatutulong na maisaayos ang ating blood pressure at para mabawasan ang stress sa ating puso upang makapagtrabaho ito ng maayos. Ang Premium D3 ay mayaman din sa phytonutrients na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements tulad ng alkaloids at saponins. Ang mga ito ay malalakas na antioxidant para maiwasan ang cardiac damage at mapanatiling malusog ang ating puso. Dahil din sa taglay nitong high quality vitamin D3, ito ay mabisa na ma-prevent ang formation ng mga plaques sa ating blood vessels at maisaayos ang daloy ng dugo at oxygen sa ating katawan at sa ating puso. Para masiguro ang kalusugan ng ating puso para sa mas mahabang buhay, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3, ang produktong pinakauso sa pagpapalusog ng ating puso. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
2: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan.
3: Premium D3.
2: Premium D3.
8: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
9: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
9: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
10: Premium D3 Coffee Mix.
9: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
11: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
12: Ako po pala si Edwil, binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
11: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
13: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
14: Ooh, wow, guwapa ni Goroy. Nami kutis, ha miss? miss?
15: Ha?
14: Oh, ma? Ikaw na?
15: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
14: Clear Skin Herbal Soap?
15: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
14: Hala, tingala ko naghuben ka.
15: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo ng Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
14: Ma, baklan mo mang kusina ha?
15: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
14: Oh, gali. Diriyo.
15: Ah, dali na.
11: Santon Plus Herbal Oil.
16: Ako po, si Isel Komplikado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
11: Santon Plus Herbal Oil.
14: Maaasahan
11: sa sakit ng katawan.
14: Santon Plus Herbal Oil.
17: XFM.
18: Mga katropa, exciting dito.

0: Mga katropa, exciting na sa Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 6:41 na sa gahon.
1: Araw-araw may mga pangyayari na dapat mong malaman dahil ikaw ay bahagi ng lipunan. Alamin at pakinggan ang mga nangungunang balita dito sa Pusat! Programa ng XFN Network Philippines. Pag-uusapan ng malalim at may klarong opinyon ang mga kontrobersiya ngayon. Pusat! Dito lang sa inyong paboritong istasyon, XFM. Pusat! Pusat!

0: Hi, good morning!
1: Good morning!
0: Maayad-ayad na nga gahon banwa, maayad-ayad na nga pagpropamati mga katropa.
1: Osa!
0: Banwa it Kalibo, probinsya Daklan, kaya kip pro isla ita Boracay.
1: Osa!
0: Good morning!
1: Osa! Good morning!
0: Welcome na sa pagpangalagad ta. Naton ka na nga programa nga.
1: Osa!
0: Adlaw kayo na makaroon nga Biyernes. Well, thanks God, it's Friday. Quite busy na gobyerno. 4-day work week sa gihapon, gina-implementan. Biyernes man makaroon nga adlaw. Pero padayon mataro mga imahod naton nga mga pribado nga mga kumpanya. Ilog nga Pilipinas. Mapathalidi ha, next Friday pataro halidi. Double pay umataman. Anyway, sa aton makaroon nga mga katropa ro na nga nagapupahaom. Sanda ka nga mga hilimuson, hilikoton, makaroon ka nga gahon. Iyanong kita sa adlaw it Biyernes, June 5, 2026.
1: Good morning
0: sa mga katropa naton nga mga tricycle drivers sa Banwa it Kalibo, mga negosyante.
1: Good morning.
0: Mga nagakapi-kapi sa anda tagsa nga mga panimagaay.
1: Good morning.
0: O iba nagapaugas-ugas ita exercise. Karamito nag-exercise makaron nga gahon. Sa aton karang mga katropa riya sa may Banwa it Kalibo probinsya ita.
1: Good
0: morning ha. Mga naman aton karang mga secondary area of coverage sa probinsya it Kapi. So good morning una.
1: Good morning.
0: Mayong aga. Probinsya it Iloilo. Northern part ni Iloilo, agya sa may porsyon ni Tantiki man. Good morning.
1: Good morning.
0: Sa may Romblon, Agmasbate. Agya sa may southern part, it Mindoro.
1: Good morning.
0: Morning. Magandang umaga po. Buenos dias mga katropa. Biyernes na kitang adlaw. Weekend. Sa aton ka nga pag-ililiba. Sa aton man nga pag-welcome sa mga nagatutok online. O yung mga OFW na ton, ha, sa abroad.
1: Good morning.
0: Anong oras man na sa inyo karang mga lugar? Oy, agahon pa niya sa Pilipinas. Good morning sa mga aklano naton nga mga OFW nga nagamonitor at nagapropamati makaroon nga agahon.
1: Good morning.
0: Sa mga nakatotok online, una sa aton nga YouTube channel, ita XFM Kalibo. Good morning.
1: Good morning.
0: Sa mga naka-download ita radio application, ita XFM. Good morning.
1: Good morning.
0: At nga mga Android nga mga cellphone. Siyempre sa mga nakatotok na sa aton nga Facebook Live.
1: Good morning.
0: Live nga live na kita mga katropa. SB Tuan Fernandez Galeo na sa Ibahaya, Konsehal, good morning.
1: Good morning.
0: Nag-propamati na sa Barangay Malukoy. At hindi nag-yakul Charlie ba, nag-kapi-kapi matsantun gold, nag-pahugas-hugas sa anang atiris. Good morning.
1: Good morning.
0: Ang Lula Nilda Marcelino nga nag-kapi-kapi matsantun.
1: Good morning.
0: Gold the coffee mix. Good morning.
1: Good morning.
0: Kay Pedro Romero. Oy, good morning ha.
1: Good morning.
0: Nag-monitor man makaroon nga agahon ka to. Kay Dang Villanueva, Dang. Good morning.
1: Good morning.
0: Yan. Welcome aton karang mga katropa ha. Atin paro mga katropa naton nga nagapropamati sa radyo at sa mga nagabiyahi-biyahi makaroon nga agahon sa sagakyan. Good morning.
1: Good morning.
0: Ayad nga pagpropamati, hinay lang. Dahan, takbong pogi lang kita ha, para makalikaw kita sa mga disgrasya. Daton ka nga mga katropa riya sa aton sa may probinsya karay Taklan. Mga disgrasya nga mga nagkaganabo, mga katropa. Damat, di kita malikawan dun. Anyway, sa aton makaroon nga pag-ilibag, aton ka nga pag-ratsada, makaroon ka nga gahon ano mga mainit nga mga topiko. Nga aton ka nga pag-auistoryahan. Ba, mainit kada kahapon ng mga nagkaganabo sa Senado. Mga katropa, no? Saan ka moro Senado makaroon is crisis. Una sa crisis pa mga katropa dahil sa sitwasyon nga hindi man matago sa publiko. Kita itanan na kung ano rong nagakaganabo makaroon. No? Agraya ay bukod niya at mahambag naton nga simple nga bangayan eh. Sa tunga it mayorya aga minorya. Dayang nagakaganabo nga sa Senado. No? Ro pagupok ka. It physical nga komosyon. Ayun na karon. Ro ginasugid nga ra nga pagsabotahe sa aton karang nga burokrasya iya sa Pilipinas. Ag rong magkasabay nga nakikita it publiko rurayang tungkianay it daywa nga magkalaban nga liderato sa Senado. No? So, madagom rong krisis sa konstitusyon ta. Kasi puro kwan eh. Nag-claim nga legal rosambilog, bugos, moman, vice versa. Ang ba man sambilog, bugos. Sambilog is legal ta. No? Now, pero aton nga institusyon, gindisinyo ra banwa agod nga maging sandigan. It matawhay nga debate. Ha? Makaroon, medyo nadudugaan kita it credibility da. Oh, kasi naging kon aton tanaon rung moral nga sa isyu nga ra mga katrupa medyo kugang pagid eh. It's because nga may halo nga politika. Saan bang kita tanan ko na nuro ugat? No? Rom, daya nga ra nga pagkadispirado it iba nga mga politiko. Kapit tuko sa anda ka nga mga posisyon, sa anda ka nga mga gahom. Now, after reorganization nga mga katrupa ko John 3, no? May mga nagkanabo nga maura nga senaryo, agdakita it public. Oh. May mga tungki anay, riba physical. No? Nga mga senaryo nga nagkanabo sa Senado. So, kahapon sambilog sa mga adlaw nga naging mainit man, ro mga nagkanabo. Kasi ro pihak nga kampo naghimo it daya nga ra nga investigation sa flood control. Flood control issue nga hasta makaron wa pa matapos. Now, the question is official bagara or balido? Ro hearing nga ginpatigayon kahapon sa Senado. Ah, kasi kadungan kara mga katrupa nagbahilo it kwan eh, chairmanship room liderato it Senado. It anda kara nga mga committee nga ginabuitan. Pero wapat klaro nga sa pangkabilugan nga kumbaga raya ginakilaga. Ah, or si hindi karano ginakilaga itsinado. Daya bang hearing nga kahapon or sa next nga hearing man sana it kampo ni Senador Win Gatsalian. Sa Monday may andaman nga hearing sa Senate Blue Ribbon Committee. Kahapon nag-hearing man ro Senate Blue Ribbon Committee. Pero question is official da balido nga ginatawag? Ro nasambit karang nga hearing mga katrupa. Now hindi na istoryahan taron. No? Roray ka nga mga nagkaganabo. Now, i-recap yung naton ro mga senaryo nga nagtuhaw kahapon mga katrupa. Rong kabilugan nga sugod it daya ka nga investigasyon nga ginpatigayon it sambilong nga nga Senate Blue Ribbon Committee. Ha? Daya nga nga pag imbita sa 18 ka mga dating marin. Di kara nakasintro rong kanyon kahapon. Kahabay, from 10 o'clock to 3 o'clock ithapon or 2 o'clock ithapon natapos. May mga priskon pa kulihi mga katrupa. No? Now, pro issue is still flood control project gihapon mga katrupa. Daya rong sugod sa kabilugan nga investigation which is kwan malang tanan eh puro ex-marines ro naga bulgar ro naga panguna nga nag-attender sa nasambit karang ahiri di karagin plastar it 18 ka mga ex-marine mga katropa. Now ano ro bag-o di kara? Ro 18 Marines naunaon ra nga nagguwa sa publiko kung nagtaliwan nga tong mga binugan. Gin bulgar ni Attorney Baligod nga raya rong mga taga bit-bit it malita or mga bagman bagmen. Ah? sanda rung tagadaga it kwarta rung 18 nga ra nga mga datos. Sin ginadaga? Now, raya tanan is mga aligasyon pagamang. It 18 nga ra nga mga Marines mga katapos para i-deliver sa kilaga nga mga personalidad politiko nga konektado sa flood control project. Ah? Now, may mga naunagot akara nga mga statement mga katropa. Ro question makaron is may bag-o ba sa ginbuyagyag it 18 nga ra nga mga dating Marines? Ah? Kasi ro nauna klaro man tanan no na nabalaho bagon nga nagdaga it mali-malita or bagahe nga puno it cash. Ah? Gin hatod sa mga opisyal ag personalidad it gobyerno. Now, may pasibangod nga ro na sambit nga ra nga mga kwarta halin sa mga kickback or komisyon halin sa flood control project. Pero milyon eh. No? Sa sangka malita, kabahabo ng mga malita. Kung isipon natin, kung matuod yan ha, nga puno it kwartara sa kabahabo pat ang mga proyekto, mga katrupa rong ma-implement sa mga kabanwanan, sa mga kaprobinsyahanan, especially kung flood control ro aton ka nga pag kasi until now, ginabaha gihapon kita. Nga problema gihapon kita kung chimpo itig-ugugan mga katropa as Pilipinas. Oh. Now, pila sa mga pangagan sa gihapon, rugin kunek ka. Sarayang aligasyon ita 18 ka mga dating Marines. Mga may mataas nga mga opisyal, dating mga congressman, no? Pero dayang nga mga tanan nga maging pang-mention mga katropa, matik man ang pag-uagit mga statement. Ay, ginadinay eh. Ruraya ka nga mga pahayag at 18 ka mga dating Marines. Well, wamat nag-aako sa kalaglagan. Even nakulong na nga ni Ruiba. Waman gapot nag-aako. Noong nga may panakawan, may kickback sa flood control.

tabong ra kahapon mga katropa. Ha? Kasi nadayon tagihapon eh. Ruanda ka nga hearing sa pagpanguna ni Senador Pia Cayetano as chairwoman. Daya nga nga Senate Blue Ribbon Committee. O galing sa pila ka mga senaryo nga nagkaganabo sa Senado, huwag mo naka-joint masyado ito. Soro subcommittee sa pagpangunaman ni Senador Marcolita. O naman mismo si Senador Alan Peter Cayetano. Nag-attend ro 18 ka mga dating marine. Agraya rong 18 nga ra naging resource speaker o resource person. Ha? Wa ta nagbalibad ginimbitahan. Ay syempre, atin gila taro na siya ro ginabulgar mo yes piya kay. Oh, nag-attend sa imbitasyon ita grupo nga ra ni Senador Alan Peter. No? Now, nagguwa man sa investigasyon nga makaroon ginaimbestigahan man right National Bureau of Investigation rong ginasugid or rayang aligasyon nga may una man nga suguhugan nga nagkaganabo sa pila ka mga ex-marines nga ra no ambag ita NBI nga kunuhay baguhan ninyo reinyo karang nga mga statement reinyo karon nga mga sinumpaang salaysay. Oh, ibahon, kumbaga. So ginasugid nga ro NBI ay nagpatunga. That's why nga ro NBI director makaroon na butang man sa hot seat sa nagakaganabo nga ra mga katrupa. Now, importante nga tandaan yang naton. Sa aton kara nga mga igmanghod. Daya nga ra nga mga gimpang bulgar it 18 ka mga dating marines. Puro gang ra, puro pagamang ra mga aligasyon. Ha? Wa pa na pamatud-an sa bisan anuman nga korte iya sa may pila ka mga opisyal ag mga kongresista or mga senador nga nagakontra sa kredibilidad itdaya karang mga testigo. Ag nagahambay nga uwa nagasinanto Ruanda karanga mga statement mga katrupa padayon paro investigasyon agwa pa itpinal nga conclusion rong Senado or anuman nga korte iya sa Pilipinas may kaangtanan sa rayang mga aligasyon nga ginpaguwa mga katrupa. Ha? Now balido or bukon dodaya karang mga ginpahayag kahapon at least bisan pa paano nakita it publiko. Diba? For publicity yata din ra eh. So, uwain mo na butang sa record ni Senado kasi ginahambag ko kampo ni Senador Wing Gatsalian nga rayang hearing kahapon is bugos. Oh. So, natabo parang bukon imaw it official. Although, makonsider natin nga investigation kasi may mga question and answer eh. Diba? Pero pangutan na tabi makaroon, praskara, kabuabo nga mga pangagan ro na dagasa. Kabuabo nga mga opisyal it gobyerno ro na mention. Pero pangutan na, mapailan it kasura it ombudsman after nga, makapahimo sanda na it ng anda karang nga tulid nga investigation aga magpagawa it konklusyon nga hayra ro mga tawo nga pwede nga pasakaan it kaso. Ha? Halin sa Senate Blue Ribbon Committee? Taugang. Kasi may sa pihak mata na nga mga grupo it mga senador. Nga may andagot mata nga Senate Blue Ribbon Committee ag dato ginakilaga it aton karon nga gobyerno sa makaron. No? Kasi ato tar kaalyado ato ro ni kon eh, ni Bongbong Marcos. Do dayang grupo nga ni Win Gatsalian. Nga rayang priscon or rayang investigasyon kahapon is bugos. Pero at least nakita it publiko. Nabatian it mga pumuguyo. Ro raya karang mga aligasyon

0: katrupa. Now, nami pagid ko magpatigayot investigation. Rosambilog nga Senate Blue Ribbon Committee sa pagpanguna ni Senador Irwin Tulpo. Mandi ko no, mapatigayon sanda para at least makita man it publiko kung ano man rong igabuyag-yag. Itpihak nga rang nga kampo mga katrupa. Diba? Kung ano man randa karon nga gusto nga ipaabot ta. Oh, sige, mag-kanda kamot investigation man. Haraman, may investigation man sa pihak, pero sa pihak nga ra, tao kung i-unor da, balidura. No? Kasi bagod sa natabo nga ra sa Senado, nga tumunga aro plastaka. At least nakita it publiko. Now, sa pihak, may papriskon pa investiga man. Padagman man. I-invite nyo man, 18 ka mga ex-marine. Ha? Or inyo man nga mga resource person, kasi ro isyo aton man lang ka ginatutukan is rayang flood control kickback sa gihapon mga nga ipakita man itpihak nga grupo nga abi may napakulong man sanda bukon yang itya sa pihak nga nga mga involved mga katrupa. Kasi ro pangagan ni Martin Romualde Sambilog sa mga nagaghanog mga katrupa even before pag-abot sa raya karanga flood control project or flood control kickback ka, mga katrupa. No? Churo yun, gusto natin karon nga matabo ag hagos tanan mauron man o hinampang. Kasi mauron publicity lang na kita kara. Although roga home, yata sa pihak ng kampro, sa grupo nga ni Gatsalian, may power at asandara. Ha? Tanan nga ahinsya at gobyerno, sandar o ginakilaga. Pati rong Malacanang, sandar o ginakilaga. Kasi anda nga grupo, mga katrupa. Now, may mga gindugang rong 18 nga mga dating sa investigation kahapon, no? Pita-pitahon talang ra mga katrupa. Pero mga picture kahapon nga mga nakita ninyo sa aton karon nga live. Kung sa aton pa resibo ra. Resibo it mga Marines. Nga nag-deliver kami kwarta. Kay bahan si Saldico. Ro kwarta gin-deliver namon paadto sa bagay ni Martin Romualde. Paadto sa bagay it presidente. Di ba? Una, kita may mga resibo, may mga picture, may mga chopper pa makun mo. Hindi nga mga kwarta. Oh. Mali-malita ron. Di ba? Rupina ka latest mga katropa na involved ro pangaga ni Senador Tito Soto at ni Irwin Tulpo sa nasabi ka nga kasi una matsawat ang batian na. Bullseye! Mayro bagantayan ta. Jom sa tiro, good morning anay ha. Una sa Mabilo, naka-bullseye gida mga katropa. Good morning! Sa Mabilo, New Washington. Master Christian Durigo, pare, good morning ha. Sa mga katropang bliss natin nga nag-monitor mga katropa. Good morning! Good morning, ito to Joberta, Rico Puerto, nasa Bliss Ibahay. Good morning! Nag-monitor doon, kadagahon, yes, atong karang pagpala. Kay nung Libby, kay Manang Bibi, good morning, good morning! Naman sa Bliss doon, Ibahay. Rod Salvador, good morning! Nagkatutok man, makaroon karang agahon, nagkakapi-kapi, makaroon si Rod. Ampo Dancil Andrade, good morning! Rosinit Blue Ribbon Committee, makaroon, Daiwa, Dark Blue, Ag Light... Ay, Light...
1: Ayaw, ima!
0: Favorito pa man ni Master o light blue at ang aron nga good morning light blue kuno ag dark blue so ro blue ribbon is bukon it pure nga blue so ro Sambilog dark Sambilog highlight ta light blue
1: ayaw ribbon ma.
0: Tawagan ni kung sino legal ka tanda no ampodan sila good morning kay Mark Francisco good morning pasyarot ako iya sa Balintawak UC ag siyempre sa Mangilaya ag Francisco pamilya na sa Agdugayan Ibahay. Oy, good morning kita sa mga taga Agdugayan na Ibahay. Good morning kay Tristan Gulay good morning kay Matito niya ni good morning ha. Thank you kita sa pag-highlight so naro sa Ibahay. Sa Tornia family good morning. Kay Melbian Salba good morning. Una sa Antique kay Tonton Salba Mark Anthony Hada Salba o naman sa Tigayon no. Sa Salbag, sa Balyero, Makabalis, Mirin, Blachica, Francisco, Amante, Cortez, pamilya. Good morning, kita, bilog na pamilya, nagapropamati. Noandi Norada, good morning. Ang punot dulo ng gulo sa aton, ang AGK ni Digong. Good morning. Sunod ang impeachment ni Sara, kag ang pagsulod ni kay Tano dugangan pa ni Amy imbis nga buligan ang mga ang iya utod ginatumok pa dapat kasuhan. Elinon mo eh.
1: Good morning.
0: Ikat ra eh. Morning na kanong Andy sa New Washington sa Tambaca. Pedro Romero ha.
1: Good morning.
0: Morning. Naga-monitor. Marianita Ritinho, good morning.
1: Good morning.
0: Sige. Now, porsyon niyang ra sa igabasyada na ito. Di ka ra sa pag-mention dugang. Kasi ruhiring is grabe tataba. Ay, sa 18 ba naman ng mga Marines nga ra? Tawagani ko, nagasinanto man. Pero ang ba't iba, wa man nagasinanto. Pero dipindi taron sa pagpati at pag pagkaintindi at publiko sa pagbuyagyag nga kahapon it sinado mga katrupa haraho porsyon pero mga 18 nga nga mga ex-marines may mga gindugang nga mga opisyal nga pangagan agraya nga mga nagdugang still nakabaton it kickback halin sa blood control project sa dayro-daywa karay Senador Tito Soto Senador Erwin Tulpo. May mga congressman nga nadugang. Pati yan si Jojo Ang. Ito swag na-mention. Bila sa darang mga Ilonggo congressman iya sa Western Visayas. Ha? Rumangagin pang mention nga may koneksyon sa kickback it blood control. Mga katrupa. O araw, porsyon yan na ha. Mga katrupa sa ginpatigin kahapon nga investigasyon o nanong panawag ka na, sinit Blue Ribbon Hearing Committee o ever, bahala ko na. Basta importante na sa iran ni publiko, rumang nagkanabo base sa pagsaysay 18 karang mga dating Marines, mga katrupa, pamati ang taroporsyon. Ay, di, sambilog ta, Dudoy. Katdayang mga nagdugang sa mga listahan, no? May mga headlights naman doon kompleto sa likasa. Sa aton ka mga katrupa. Para at least maintindihan pagid na ni ta aton ka mga igmanghod. No? Saray ka nga mga nagakanabo makaroon sa Senado. Sige. Aton nga pamatian mga katrupa.
2: Bullseye! I'm saying, but nagulat ako dito po sa letter E42 nakalagay dito, nag-deliver kay Senator Tito Soto. Pwede nyo bang i-verify? Totoo po ito at ay kwento nyo yung circumstance.
3: Yes, Your Honor.
2: Sige, sir.
3: Yung time na yan, Your Honor, advance team kami, Your Honor. Nauna kami sa area kasi in-advise na kami ng team leader namin na mag-proceed na sa building ni Tito Soto sa Baclaran. So, after lunch, nandun na po kami aboard. Ngayon, nag-aantay kami na dumating sila ni Boss Saldi. Pero nang dumating sila, ngayon, na okay na yung area, nariko na namin. Pagdating nila, na ako nag-guide po dun sa baba. Parang may basement sa gilid po. Ngayon, dumiritsyo yung limo ni Boss, umikot. Tapos nag-drop off. Tapos, makya sa parangagdanan, Your Honor. At tapos may elevator. Kasama niya po si E.A. Mark, saka si Paul, saka yung SO niya po nga si Police Police Major Dichoso po. At tapos noon, pasakay siya sa elevator, may pagbukas ng elevator, may nagsalubong po doon. Sumakay sila. Tapos yung malita po na dala po namin, nadala po ng mga kasama ko, tulak-tulak po nila yung dalawa, hinabol ko yung dalawa, at sinambay po sa elevator. Tapos yung the rest po na ibang malita, hindi po nakahabol. Nauna na po akit sa taas po.
2: Paanong diniliver niyo? Pera?
3: Pera po.
2: Alam mo magkano?
3: Large po, malaki.
2: Large? Ang large usually, ang laman ay?
3: 40 to 70 po.
2: So ilan ang diniliver?
3: 40 to 70 po yung
2: so isang laman. Isang maleta lang?
3: Lima po, lima.
2: Limang maleta na tig 40.
3: Yes, Your Honor. Yeah.
2: So more or less, kailan to?
3: Again, Your Honor.
2: More or less, kailan? Kailan? When?
3: Year 2024 po, bago mag...
2: Campaign period?
3: Yes po.
2: Okay. So, kaya ko to tinatanong dahil mabigat sa akin to, dahil nga pinaniniwala natin yung Blue Ribbon Committee na pinamunuan ni Senator Lacson, but everyone knows, mag-partner talaga yan si Senator Tito Soto and Senator Lacson, no? Not partners in business, but partners in politics, no? And then, dun sa susunod na paragraph, pero walang pangalan kung sino, nandito din pangalan ni Senator Erwin Tulfo na pinapangalan nilang susunod na chairman ng Blue Ribbon Committee kung sila masusunod. Sinong may alam nito?
3: Dito po si...
2: So, babalikan kita, sir, ha, dun sa details kay Senator Soto. Kay Senator Tulfo?
4: Ako po, magandang maga po, yes. Ako po yung involved dun kay Senator Erwin Tulfo.
2: Sir, pangalan tapos pakikwento na lang yung circumstance.
4: Ako po, sir, si Bernard Gumban. Bali po, nakapag-deliver po ako doon kay Senator Erwin Tulfo ng dalawang bisis. Yung una po, dalawang maleta, tapos yung pangalawa po, anim.
2: Ano yung dalawang maleta? Anong size?
4: Maliit na po. Small tsaka medium siguro.
2: Small. Ano ulit laman ng small?
4: Nasa 20 to 25.
2: Okay, and then medium?
4: Yung medium po.
2: Ay, medium ata yung 20 to 25, no? Tama ba?
4: Maliit po. Yung small po.
2: Okay, tapos yung medium?
4: Nasa 40 to 50.
2: Okay, so ang dineliver mo is from 60 to 70. Okay.
4: Tapos yung pangalawang beses po, Your Honor, anim na malita na po.
2: Anim na gano'ng kalaki?
4: Halo-halo po.
2: Halo-halo na.
4: Opo,
2: so,
4: Your Honor. Your Honor.
2: Even assuming small lahat, kung anim sa 25, at least 150, no? At least. Saan ang first at saan yung second delivery?
4: Dito lang, sa may bahay niya po, Your Honor, dito sa Green Hills.
2: Green Hills. Paano nyo alam na bahay niya yun?
4: Tinanong ko po si Mark Tiksay. Sabi ko, Boss Mark, kaninong bahay po ba yun? Sabi niya kay Senator Erwin.
2: So pagdating nyo doon, katulad nung kwento doon sa Ilocos, so may sumalubong, kinuha lang, pinapasok kayo, paanong...
4: Bali po, Your Honor, si Mark po, tsaka si Boss Mark, si Mark Tiksay, tsaka yung contact doon sa bahay ni Senator Erwin, sila po yung nag-uusap niyan. Tapos pagdating po doon sa bahay, ibababa po namin yung mga malita, tapos iatid doon sa loob. Yung nagre-receive na po yung si Boss Mark na po, tsaka si, yung nagre-receive yung bala.
2: So hanggang saan ka nakapasok?
4: Nakapasok po ko doon, yung bahay po may basement eh. Hindi hanggang sa ano lang.
2: Pero yung basement?
4: Bababa.
2: Kasama kotse or bababa?
4: Hindi po, Your Honor. Yung malita po.
2: Yung malita? So yung kotse, sa parking lang kayo?
4: Sa labas lang po ng bahay.
2: Tapos nadala yung malita hanggang sa basement?
4: Papasok lang po kasi may sumalubong na po doon eh. Yung,
2: okay. Ano so kung halimbawa, madadala namin kayo doon sa mga lugar na sinasabi niyo, matuturo niyo na ito yung bahay, tapos
4: masasabi
2: niyo dito yung basement.
4: Yes, sir. Okay. Yes, sir. Opo.
2: Third lang, nagulat lang ako sa mga pangalan na to. Letter J, Franz Castro. Nasa Progressive Block to at nandito siya nung Martes, Martes at basta this week nandito siya eh. Sino may alam nitong kay Franz Castro? Nasa paragraph 43. Tapos Leila De Lima. Tapos may nakalagay dito sa Polo Club na bigay. Sino po dito? Nagugulat lang po ako ha, kasi traditionally ang anti-Marcos, yung Progressive Groups and yung Dilaw at Pink. Pero recently, sa nangyayari sa Senate, Marcos na rin eh. But biglang nandito mga pangalan nila. Again, that doesn't mean this is true. That's why I want to found. Sinong may alam nung kay Leila De Lima at saka kay Franz Castro? Mga kongresista.
5: Si Franz Castro, Your Honor, laging kamiting niya nila, Boss Saldico, sa opisina niya doon sa Congress po at saka okay. Sa townhouse. Then pagkatapos po ng meeting nila, paglabas po, may mga bit-bit na po yan silang mga paper bag.
2: Pag sinabing sila, sino pa usually kasama ni Franz Castro? Not necessary sa pera, sa meeting.
5: Yung babae rin yun na Your Honor, yung lagi niya kasama. Tatlo yan sila, Your Honor, kasama si Raul Manuel at saka yung isa pa. Si Franz Castro at saka si Brosas, Your Honor.
2: Okay. How about yung kay Leila De Lima? Sinong may alam?
5: Si Leila De Lima po, lagi po yan sa townhouse. Kamiting po sila, Boss. Then, pagkatapos po niyan, ganun din po, may dala-dala na rin po yan. Kuha niyan, Your Honor, Quadcom hearing.
6: Kailangan nating i-clarify muna, no? Kasi yung pagkabanggit nyo kay Congresswoman Laya De Lima, kasama siya sa mga congressmen ng 19 Congress. Hindi pa siya congresswoman noon eh. Bakit siya kasama rito dun sa listahan ninyo sa paragraph 43?
5: Yan po yung... siguro po may lapses po kami dyan kasi, Your Honor, nung nag...
6: Napagkamalan niyo siyang congresswoman noong panahon na yon?
5: Nung congresswoman, nung panahon na yun, Your Honor, hindi pa po siya congressista. Pero yung namimit na po kami ni Attorney Baligod, kung congresswoman na po kasi siya, kaya na sama po dyan sa mga congressman po.
6: Kasi bukod sa kanya, itong tunay na mga congressmen na... Nilist down nyo sa paragraph 43, babanggitin ko na, salita nyo naman ito eh. Ito yung mga nag-deliver po kami mismo sa bahay ng ilan, sa HOR, at yung iba kinuha nila sa Unit 8 o Unit 9 ng Polo Club Townhouse, Forbes Park. Sila yung mga sumusunod. Benny Abante, Sia Adyong, Jose Alvarez. Dito binabanggit ninyo kung saan kinuha eh. Halimbawa, si Benny Abante, kinuha niya sa House of Representatives saka sa Townhouse. Si Sia Adyong, mga congressman po ito ha, House of Representatives niya kinuha. Jose Alvarez, sa Forbes Park House. Jojo Ang, Townhouse. Julian Baronda, Townhouse. Ace Barbers, Townhouse. Ching Bernos, House of Representatives, Arlene Brosas, House of Representatives, Townhouse, Franz Castro, House of Representatives, Townhouse, Joel Chua, House of Representatives, Manix Delipe, House of Representatives. Ito nga, si Laila De Lima, Townhouse din niya kinuha. Dan Fernandez, House of Representatives, Townhouse, Janet Garin, House of Representatives, Townhouse, Don Gonzales, Townhouse. Jay Kong Hoon, House of Representatives at Townhouse. Jerbil Luistro, House of Representatives. Raul Manuel, House of Representatives and Townhouse. Ito yung mga anong makabayan group na sinasabi ni Senate President kanina eh. Manuel, Raul Manuel, Franz Castro, Arlene Brosas. Ito yung makabayan block. Na kapag nagsasalita sila sa House of Representatives, matagal ko po silang nakasama roon eh. Wala nang ginawang mabuti ang gobyerno. Palagi sila na lang mabuti. Na parang sila, ay ngayon pala eh, di ko sinasabing totoo lahat ito, kaya kayo nandito para patibayan ninyo, para tindigan ninyo na totoo lahat ang sinabi nyo rito. Sandro Marcos, Forbes Park, Paolo Ortega, House of Representatives, Joseph Paduano, House of Representatives, Townhouse. Stella Kimbo, House of Representatives, Townhouse and Residence. J.J. Suarez, House of Representatives. Erwin Tulpo, ayun, Green Hills, House of Representatives. Itong lahat po na binanggit ninyo na mga ngayon ay naglilingkod na miyembro ng House of Representatives, yung iba naman ay wala na, kailangan mapatibayan natin sa pamagitan ng inyong individual o sama-samang paglalahad na tama lahat na sila ay nakatanggap sa iba't ibang paraan at iba't ibang lugar ng salapi. Na kailangan nating mapatunayan ngayon. Sino gusto magsimula? Kailangan mapatibayan natin lahat ito.
7: Your Honor, itong mga dating mga sundalo natin ay meron silang na-share sa akin na screen capture ng kanilang chat group, no? Kasi ang nangyayari po noon, may chat group sila. Pag mag-deliver sila ng pera sa isang personalidad, ay kinukuhanan nila ng picture at ipinapasa sa chat group nila. Pag nakita po yun ni Ginoong Zaldico, fino-forward niya doon sa recipient at sinasabi, okay na ako sa iyo ha, etc. Pero kung kasama mismo si Ginoong Saldico sa pag-deliver, hindi na nila napipicturan.
6: Hindi, yun lamang. Oh. Maski na yun, pwedeng tanggapin ng komite. Dahil ang importante lang, mapatibayan natin na itong mga taong binanggit natin ngayong umaga, sapagkat ito naman ay nasusulat sa inyong pinagsama-samang salaysay, merong mapagbabatayang...
7: Ito po, no, noong April 8, Tuesday po ito, may nag-text yung si Police Captain Alvin Nugid, yung parang team leader po nila. Sabi niya, Franz Castro, saka Arlene Brosas, dito na sila, sir. Tapos may sagot, sir, may kasama pa daw sila, continue daw. Pabato na lang, sir, sa tropa sa baba. And then may naipasa rin nga sa akin na isang picture ni Congresswoman Brosas doon sa opisina ni Congressman Saldico, no? So si Congresswoman...
6: So lahat ng nabanggit nating mga public figures ngayon, mayroong mga confirmatory na ebidensya sa chat ninyo, kung hindi man litrato, confirming that all of them,
7: opo,
6: receive this kickbacks.
0: Okay. Porsyon da sa grabe kahaba nga mga statement it 18 ka mga dating mga mga katrupa. Now, Roiba Bag-o, Roiba Daan, like Martin Romualdez, una ko taro, tahan. No? Pero dayang nga mga involved nga mga tao, may sabat matagagida. Even before si Martin Romualdez, nagklaro, dayang mga ligasyon, white kamaturan. Ana mataron nga mga ligasyon. Yung mga flood control kickback scheme. Puro lang man na pasibangod. What basihan? Erwin Tolpo, na-mention man as a congressman before. Ginpamalibaran man, nasambit ka rin aligasyon. Kasi mali-malita eh. Nga kwarta, agintawag na ni kahapon man nga one-sided. Ro, nasambit ka rin nga hearing. Gina-question kung... Hamat may mga pangagan sa apidabit nga uwa na mention sa testimonya. Ano ba ni Tulpo kahapon? Oh, medyo wa nagasinanto. Ro mga detalye sa rayang mga statement kung sa aton pa wa nag-collaborate. Raya ka nga mga testigo, mga katrupa. Tito Soto na mention man. Although yun pa malibaran, raya ka nga mga ligasyon. Ha? Nga nakabaton man it mali-malita nga kwarta. Oh, gin-mention man nga bukon pa emot senador. Pero kaparte it datong panahon nga ginatumod nga may pila ka mga allegation mga katropa, that's why nga gin-question man na pro raya karanga statement it mga marine. No? Si Sandro Marcos dagasa man. Pati ni presidente dagasa. Antonio Trillanes na mention, Laila De Lima. Juang-juang, ito swag parties. Dagasa to. Ako matuodra, Congressman Juang. Although, dati nagpag-uwan mo at statement nga wait ka maturan kasi nagdagahig ko tayo. Gindagahig rin mo sa mga diskayo. Sanda ni Tito Tet, Harisco. Ruraya karang mga opisyal man naton diya sa Western Visayas. Now, ano ro kredibilidad ito si Otso karang mga Marines? Ha? Kasi bukon niyang it mga opisyal, ro nagabatikos karakanda eh. Ro NBI o National Bureau of Investigation naghambay nga ginaimbestigahan nanda ro background. It daya nga ra nga mga testigo. Ag nagagawa nga may pila sa mga dating Marines nga ra. No? Nga bukon it matuod nga mga Marines mga katulad. Ro iba nga mga Marines may mga kaso nga na-discharge sa serbisyo mga katrupa. Doon siguro rason kung hamat gin pang buo lang as bodyguard ka to or tawo na ni Congressman Saldico. O, yan lang man ang kamukha na ka. Trabaho ka kun. Di ba? Ay kung iba, ay kung gina-dismiss sa serbisyo. May mga senador, like si Senador Panpilo Lacson, nagaduda man sa kredibilidad ang sa naging statement dahil sa mga ginasugid ng mga logistical ag mathematical bukon it ng nagasinanto Ruanda karang mga statement mga katrupa. So in short, rodipinsa it daya nga mga involved nakasintro malang sa daywa nga punto mga katrupa. Bukon it matuod ro mga aligasyon para kanda. Agwait ebidensya nga ginapakita ro mga rayo. Ikaywa, may mga inconsistence ro anda karang nga kwan statement. Ag problema sa kredibilidad. It daya nga rang mga testigo mga that's why nga rong issue, di pa naton mamba kung sinuro tama ka na. Di ba? Kinanga naton ka na rong madagong pagid nga pagbusikat, although may mga ebidensya nga ginaplastar man. Pero hambag iba, hapaw-hapaw pa lang. No? So, rong issue, di pa naton mamba kung sinuro tama or sinuro saga. Or sinuro nagasugin it kamaturan. No? Kundi, kung ano rong mas mabakod. Ro apidabit or agraya mga testimonya 18 ka mga dating marit. Orong raya karang nga pagdinay ag pagduda sa kredibilidad itdaya nga ra nga mga testimonya. Ha? So ro ombudsman ag NBI sanda ro nagapanguna nga may papel nga para i-verify kunbaga may bastante nga ebidensya sa raya karang nga mga o galing ro ombudsman abi na nakuha na niya at politika ra ro NBI taugang kasi may politika man gihapon da sino nag-appoint karon una so presidente di ba so daya tanan question mark sa publiko ro mga nagakaganabo mga ro manami gang nasa sayran naton nakikita naton. Ang sa aton nga pagpatiro, opinion it publiko is natunga sa rayang nagakaganabo nga ra mga katulad. Samtang sige matarotong kianay, itdaya ka nga mga senador at mga aligasyon sa flood control, kickback, padayon matagihapon nga nagaantos ro aton nga mga igmanghod sa baha. Mga katropa iya sa Pilipinas. Kapin paro mga na involved nga mga lugar. Ha? Nga rong mga district engineer, mga official at DPWH ay nga daga sa smikos nga grabe randa. No? So, do yun. Ro, at least nakita ipublik. Rong mga nagkaganabo kahapon ag nasahiran kung nano rong kamatuoran sa likod itanan nga ra mga morning kay Eleonore Polhinti ha. Pampagulo ang manasandara. Iyan panagiton yan. Good morning. Sinira nila ang Senado na tinitingala ng lahat tamba ni Eleonore Polhinti. Hey Roger Macabalis, good morning. Una sa San Ramon Malinaw, ha? Good morning.
1: Good morning.
0: Mga pampagulo, desperado yan sila ni Cayetano. Rini Rosgal, good morning. Ha? Watching mga rin sa Hong Kong. Kay Cloyd Beltran, good morning. Nag-monitor.
1: Good morning.
0: Makaroon ka rin agahon. Si TJ Noynoy Igtanlok Noy, ha? Una sa San Francisco, California. Good morning.
1: Good morning.
0: Makaroon sa aton ka rin live. Thank you again, Noy, sa pag-highlight sa kita aton ka rin programa. Kay Jory Jorpo, good morning. Ang labo na talaga ng politika. Nag-umpisa po ang lahat. Unang inatake nila si Duterte hanggang sa nakuha ng ICC. Ngayon, nag-risback ang mga Duterte sa pagkatanda ko. May sinabi si Paolo Duterte na lalabas ang baho nila. Ngayon lumabas ang mga palpak na flood control. Maraming involved na mga politiko. Risk back na naman ang kabilang kampo. Tapos napunta na naman sa impeachment kay Sara. Ngayon, ito, lumalabas na naman talaga ang baho. Apektado kita mismo karang mga Pilipino sa mga nagkakanabo. Okay, knock-knowledge na ito. No? Ay jury-jury nga pahayaga. Kaya congressman... Congressman Dismar... Ah, okay. Congressman Jess Marquez. Papa Jess, good morning.
1: Good morning.
0: Nag-monitor mga rongkaton. Thank you, Gidana. Kaya Toto Marvin Pretensio na sa Tacloban, Galiba. Maupay nga aga, ha? Abo nga mga aklanon kita na nga nag-monitor sa Tacloban.
1: Good morning.
0: Nag-propamati makaroon nga agahon. Now, dayang mga bago, or iba ka na dati kung una kung matara. No? Iya sa Western Visayas, may mga na-mention nga mga congressman. Ha? Sa mga kuan nga ra, mali-malita nga mga kwarta nga gin-deliver. Sinto nga gin-deliver ang bakina ni congressman ni senadora kuan nga ra, Marcolita. Pilat sanda no, kababo. Ha? Iya sa Western Visayas. Abo ta sanda sa anom. Rong gin-mention mga katropa nga nagbaton it daya karanga mga amounta. Bukon yang it basta-basta nga amount, mali-malita mga katropa, no? Nga rayatanan nga kantidad. Tao kun si inaadto kon matuod gid man. Wa man ramba naton nga matuod ra, no? Kasi dayatanan nga mga allegation is wa pagid man na pamatud anda eh. Anda pagatara sa side it dating mga Marines, mga katropa. No? So sambilog si Jojo Ang nga na-mention. Although naunagon ra nga na-mention mga katropa kay bahan si former Congressman Tito Ted Harisco. Di ba? Na-mention ra anda karang mga pangangan, pero kulihi hangawa man ni kita hamat na limpyuhan. Pero this time, di kara sa 18 ka mga dating Marines nga ra, ha? Na-mention rong pangagan it Oswag Ilonggo party list nga si Jojo Ang. Na-mention rong pangagan ni Iloilo City Lone District Representative Julian Barunda. Pang-mention to ron kay Ina. No? Una ron sa apidabit, ah. Si Iloilo 1st District Representative Janet Garin. Na-mention man doon. Former Kabataan Party List Representative Raul Man. Daya nga mga pangagan, una sa apidabit it 18 ka mga dating Marines. Nga ginaaligar, nga nagbaton it mali-malita nga kwarta. Aligasyon malang ka. Ha? Sarayang mga Ilonggo nga mga congressmen iya sa aton sa Western Visayas. Oh, madyan wa na mention man niya karon pangangan ni Congressman Ted Harisco. Di ba? Wa ta yan. Wa yan na nakuan. Na mention. Ro na mention niya ang is Jojo Ang kasi si Jojo Ang sige talinibot ya sa aton sa Western Visayas sa Carita. Iya sa probinsya Carita. Now, wa pa it may nag-ako mga katrupa nga mga kongresista or dating mga representatives sa kongreso. Or bisan sino nga mga ginpang misyon. That's why ginamba naton dayatanan is mga allegation pagamang. Ha? Gusto taman ka na mabugan ipagpahayag si Congressman Jojo Ang, hamat iya gumataraan nga pangagan kara sa listahan it 18 ka mga Marine. Diba? Nga hamat na involve gumatay mao. Oh, ikababo mata siguro iya nga mga proyekto nga gindaga siguro na iya sa probinsya. Sa bilog nga Western Visaya. So, in fairness man sa rekara nga mga ginpang mention, nga wa pa nakasabat. Iya sa Western Visayas, ato nun nga inga buton mga katropa, dodaya ka nga mga congressman o congressmen nga ginasugid. Allegedly, nga naging kaparte sa daya ka nga mali-malita nga nga kwarta. Ha? Bukong direct na kuhan, kasi aron rin mga Marines, naghambag. Aron 18 ka mga Marines. Oo. Ginasugid nga sandara rung nakabaton mga katropa kunsiin nga mga lugar aga may mga resibo nga ginapakita. May mga picture. May mga chat, mga katropa or text nga nagbago. Kita mo, grabe no, kwarta it Pilipinas, no? Kung matuod ra, nga maura, kabaho, kaabo, mali-malita, may small, large, may medium, large, sa XL nga mga malita, mga katropa. Kambang ni Marcolita. No? So sa kabuabo nga mga na-mention nga nga mga na-involve nga mga panghagi. Piling kong kabo para. Yan, isa sang adlaw, hindi mo ra matapos-tapos, investigar, raya ka nga mga 18 ka mga marins. That's why nga gina-challenge taro sa pihak nga kampo, it mga senador, abi pa investiga man ka muna. Basit kung magsinanto man or mag-collaborate man, ro mga statement nga right mga marins, sa andamang investigasyon, it's in it Blue Ribbon Committee, nga sa bilog, ano ra, light blue committee or dark blue committee na dinatawag nga na. No? Now, may isang bilog pang tawa na tutdagan. Kahapon na mention ro mga panghagan ay ro mga katapo it media. Ginasugid nga may pilaman ka mga katapo it media mali-malita man ro gin bato. Abahin nag-alboroto ro mga katapo it media ito. Unfair man man na ra. Kasi sa pag-mention ni Marcolita, ara ko na matabiro aton nga ibang ibang hudwa nakaintindi sa pagplaster. Kagabanan, Butambagon, bukon itanan nga mga katapo it media bayaran mga katropa. No? So may pila ka mga media organization pag inamba mo media either sa television, sa radyo, sa periodiko. More on online media pagid mga katropa. So ro mga senador nga ra may mga PR da. Nga imaw ro nagakuan ito naga tao nagabayad sa andang mga troll nga mga media pati una sa social media. Ha? Kasi gina-question ni Marcolita ro mga mamamahayag or mga katapoy media nga bukon it balanse rong anda kara nga mga kopya. Kapin pa sa isyu nga ra it 18 ka mga Marines. Ag sa isyu it blood control kickback allegation mga. Ha? Sa statement sa imbukada pa nga statement. Doon tagagi. Ro mainstream media bayaran. May ginaapinan sa rayang isyu mga. Now, naintindihan ta. Ro punto ni Marcolita. Bukod niya mang it para sa raya karang mga ex-marines. Ro argumento hamat madasig nga gina-question it pila ka mga media or media outlet rong kredibilidad it mga testigo. Well, normal don. No? Ro kredibilidad sa bilog ron nga ginabasihan at ginapangutan na gidla. Sa bilog pa nga gina-question na hamat nga nakasintrugang ro pila ka mga report sa mga kahinaan itestimonya kisa sa mga sugod itdaya karang aligasyon kontra sa mga opisyal. Ha? Ag sa pagpati na nga may impluensya political or interest nga nagabilog sa paagi it daya karang pag-report sa publiko mga katropa. No? Pero nag-react kararo mga katapot media itos Metro Manila. Oh. Ro Sinit Media nagpagawa it statement. No? Agro naging statement ni Senador Marcolita ginaconsider nga dangerous. Wa it sa one man, wa it bastante nga ebidensya. No? Ro raya karanga pasibangod kontra sa mga katapot. Nag-react man ro Presidential Task Force on Media Security. No? Nga dapat may ipaguwa nga listahan or patunay nga may una nga nagasamad mga katrupa kan kasi nagagawa nga hagos tanan nga mga katapot media sa Metro Manila bayaran. Ha? Dino nagagawa mga katrupa. Oh. Kasi Roisio nagugat bukod yamang itsa media eh, kontra kay Marcolita. Rumas madagom nga problema manaba rumpagsalig it ibang mga kampo sa kada isa nga mga no? Kugang wa ita salig. Oh. Ro kampo matana nga nagapati sa rayang 18 ka mga ex-marines nga nakita nga may una nga pag tabon it media. No, ginatabunan. Well, sa makaroon abing panahon nga ra, sa kabuhabot abing makonsider nga media. Pati yan yung mga vlogger ginakonsider nga media. So nagaguguwa, may una nga mga vlogger nga nagabatiko sa gobyerno, may una nga vlogger nga nagabatiko sa, kwan, sa pihak nga kampo. Pero mga politika ra. Dayara mga bayaran ra, gimpang bayaran ra ita magtimbang ang kampo. Di ba? Kasi sa panahon makaroon, makagain ka it mga followers kung ginabatikos mo administrasyon. Kasi may mga tao niya nagapabort anak kay Sara Duterte. May mga followers asandara nga mga loyal followers nga natuman. Kalhiton yung dayon doon. Pagkawar mga video ko na noon na. Pero daya tanan nga mga ginapangbuyag-yagara it mga Marines o 18 nga mga dating Marines wa para it patunay nga abi matuod. Kasi never pa nga gindangop sa korte or may mga kaso nga nagambar o korte nga guilty ruraya nga mga tawo nga mga ginpangminsyon na mga katrupa. Diba? So, daya tanan puro allegation. Kaya kinahangan naton nga pamatudan bago naton i-consider nga raya may kamatuan. Ha? Makaroon wapat yung pagguwa ng ebidensya si Marcolita nga may napatunayan yun nga may mga bayaran ng mga katapoit media o mainstream media. That's why nga controversial ito ra para kanda sa Metro Manila. No? Nga bukon niyang itsang kasambilog nung napamatudan. Kasi kabuabo rung nag-react mga katrupa. Nga naging kaparte sa raya karangang mali-malita nga kwarta. Kickback ra. Agremember. Okay, malat akong tarong kung ipanupod nga andat ang personalita. Bahay, pero daya kwarta at publiko ra eh. Kwarta natong tananda. Sito nga tarong nakabinipisyo. Daya nga rang mga tawo kung matuod o ginasugin. Daya karang mga dating mga gararo, pagklaro man ni Senador Marcolita sa mga katapo nga at medya nga nagwangay kahapon mga katapo. Porsyon niyang, pamatian natin.
6: Kayo pong mga participants sa media, nakaramihan po sa inyo ay bayaran.
8: For Senator Marcolita, sir, with all due respect, the media felt you made a sweeping accusation against the media na sabihin niyo po na bayaran ang mga media. Can you just clarify the statement and kung ano po yung ebidensya ninyo para sabihin na bayaran ang media?
9: Pwede niyo bang i-play yung statement ko if I said that exact sentence? Baka hindi ganun ang pagkakasabi ko.
10: Marami. Ilang sa mga.
9: Marami. Diniretso ko ba media? Ganun?
10: Yes, sir. Okay.
9: Gusto ko lang marinig muna para dami niyo. Parinig
10: mo. A recording.
9: Ha?
11: Parang ganun yung pag na? You meant PR.
9: O yun. Hindi kasi sabi mo, media, parang lahat na eh. Hindi ko nila lahat. Kasi, you know, I'm coming from deep frustration. Ito na, umpisaan ko na eh. I was using the example in the rally of the INC last July 13 yata, yung 2025. Ito sa 2 million crowd gathered in Luneta. Rally ng INC yun. And I am one of the four speakers. So kung January 13 yun, January 14, I was expecting that that will be reported. Nireport naman talaga. Ang banner, 2 million crowd gathered in Luneta. Except for the fact that I was the only one among the four speakers who provided the context of that rally. That rally kasi called for the rule of law, the due process of law, and then the INC, the INC's position is for us to stop all these impeachment proceedings and let us face the problems of this country. They took the statement of the president, kasi sinabi ng president noon, walang ibubunga mabuti sa atin yung impeachment, napakarami nating problema hinaharap. The INC supported that statement, so sabi nila, tama yun, so mag-rally tayo, support the president. And more than that, kailangan nating emphasize ang rule of law and due process. Ako yung nag-provide ng context na yun because hindi dahil sa ako lamang ay ang abogado sa INC. Marami po kaming mga kapatid na abogado sa INC. Kaya lang ako lang ang nagkataon na member ng Congress. So I was in a better position to explain how the rule of law and due process are being violated. I spoke for about 45 minutes in that rally. Ano po yung pinaka-influential po nating mga malalapad na dyaryo? Philippine Inquirer and Philippine Star. Yung nag-report po ng incident na yon sa Philippine Star, 8 reporters pinagsama ang isang... They work on only one report, 8 reporters. On the other side, Philippine Inquirer, 3 reporters ang nagsama-sama to develop that story. So 11 reporters saw it. 11 reporters heard it. Alam niyo, wala man lang akong pangalan doon. Kahit na yung acronym lang ng pangalan ko, halimbawa may naglagay, narinig namin si RDM. Baka sakaling tanggapin ko na po yun. There were senators na nagpunta doon. They were not invited. Basta nagpunta lamang doon, nasama sa crowd, naispatan ng mga reporters. All their names nandun po sa report, including their middle names. The Senate President at the time is si Escudero. Nagbigay lang ng isang maikling text. And he earned 3 paragraphs in that report. I'm airing my frustration. Bakit naman po ganun? 2 malalapad na dyaryo, if we are for the truth, kagaya ng sinasabi, pinagtatanggol ng Senate President. How come 11 reporters did not see me and did not hear me as though I did not exist on that day? I spoke for 45 minutes. What do you say? Meron po bang basis yung frustration ko? Hindi ko po nila lahat. Wala akong sinabing the entire media ay bayaran. Wala po akong sinabing ganun. Maybe I had some frustrations with PRs. Ang mga PRs kasi silang gumagawa niya. They spin all this. They control some narratives. Kung ang basihan po natin ay katwiran at katotohanan, kagaya po nung hinanap naming pilit dito, yung katotohanan sa flood control, the media, the members of the media, is in a better and powerful position to help us. Kasi talagang nandyan kayo eh. Hindi po kayo, walang batas po na pipigil sa inyo. Kayo lang po ang industry na malaya na wala pong magkakartel ng rights nyo. That's why you are called Fourth Estate. Ganun po ang kapangyarihan ninyo. And kinikilala po ng gobyerno natin yan. Kami po kinikilala din namin yan. Kumisan nga eh, ayaw naming magbalat si Buyas kahit na kung anong pinagsasabi sa amin. Pero mga tao din kami na napuprostrate din. Kamukha nung nangyari itong kaganapan natin kahapon. Sino ba po ang nag-ulat na yung kaso po ng Abellino versus Cuenco cannot even be applied? Sabi ko nga kanina, even bar flankers hindi nila tatanggapin because that was not applicable. Pero yun ang sinasabi nung mga nag-stage ng power grab kahapon. Alam po ninyo yung doktrina na itala ng Korte Suprema doon po sa Abilino and Abilino versus Cuenco, tsaka po yung binanggit nila nung presidente pa si Senate President Franklin Drilon. Ang doktrina po ganito eh, pag merong isang miyembro ng Senado na wala po sa bansa, kaya nang nangyari sa Abilino versus Cuenco, isa po yung wala nung panahon na yun. That was March 21, 1949. So 23 lang po. Nagkataon, meron pa pong isa na nasa ospital, kaya 22 lang po yung panahon na yun. So pwede na po yung 12 dahil wala po yung isa. Ang sabi po ng Korte Suprema, because they are outside the country, they are outside the coercive jurisdiction of the Senate. Nangyari din po sa mga LGUs yun. You have to look at the cases of La Carlota cases. Yun pong Zamora versus Carvalho. Mga ano po ito? Mga local government cases. Ang sabi ng Korte Suprema, pag wala po sa Pilipinas, they're outside the coercive jurisdiction of their sangguniang bayan. Ganon din yung panahon po ni President Franklin Drilon. Alam po niyo kung ilan yung outside noon ng bansa? 4 na senador po yung wala. So ang basis po ngayon ng majority, 20 na lang. So yung 11 po pwede ng quorum. Pero yung nangyari po kahapon, ang basis po is 24. Sino pong makakapagsabi sa inyo na si Senator Bato ay wala na po sa bansa? Gusto lang po nilang pilitin, natanggalin na po rito sa ating bansa at dali na po sa The Hague. Yun po yung totoo. Si Senator Jinggoy naman po, nandito pa rin po, nakadetain sa ating kulungan, sa ating bansa. 24 pa rin po. Pinipilit po nila na i-apply po yung mga bagay na hindi pwedeng i-apply. 13 po ang ano ang majority. Lahat po ng ginawa nila kahapon, all motions, all actions that they did yesterday were illegal, unauthorized, unconstitutional to say the least. Ba't po nagmamadali silang ganun? Ayaw po nilang matuloy ang pagdinig sa araw na ito. Kaya po kinuha nila kagad yung blue ribbon. Yan po yung pinagtatakpan nila. Ako po hindi ko pinagpipilitan na sarili. Kung sila po ay gagawa lamang ng nais nating gawin lahat, malaman ang katotohanan sa likod ng karumaldumal na pagnanakaw na ito, okay po yun eh. Nakita po ninyo kung ano yung ginawa nila nung sila ang nasa majority. Ano po ang ginawa nila? Natanggal po kami, okay lang sa amin po. Nangyayari naman po sa buhay ng Senado yun eh. Acceptable po sa amin yun. Pero ang una lang tatargetin dahil nga sa blue ribbon. Tingnan po ninyo, kinuha nila yung blue ribbon at nagsagawa kaagad ng anong announcement na walang pagdinig ngayon at naglagay pa sila ng isang schedule para sa susunod na araw. So naguluhan nga po yung mga inimbita namin. Talagang gusto nilang gawin lahat manggulo, gagawin lahat para sa ganun mapagtakpan nila yung direksyon na tinutungo natin para malaman natin ang katotohanan. Yun po sana ang gusto kong ipakiusap sa inyong lahat kung talaga pong minamahal natin ang ating bansa. Sapagkat ang pinag-uusapan po, hindi na tayo dito. Ang pinag-uusapan po natin ang kalagayan ng bansa natin sa darating na panahon. Ngayon po alam na natin kung anong nangyayari na sa bansa natin. Ang inflation rate ngayon, alam na po ninyo, 7.9%. Magbilang na po kayo ng mga ilang araw na lang, magiging double digit ito. Alam naman po ninyo kung ano magiging epekto nito. Outstanding debt natin, 18 point something trillion pesos.
0: Okay, the portion doon sa kuminto ni Senadora Rodante Marcolita. Pasaraya nga mga pagklaro sa mga katapoy media nga mga manitanan, no? May una ta mga media man nga balanse sa pagplastar, pero sa nagakaganabo nga ra sa Senado, kung ikaw katapoy media, usoyon mo gid aron pinaka peak pinaka highlights nga ikagat it publiko. Nga doyon imo nga iplastar sa pagbalita mga katrupa. Di ba? Hindi man pwede nga, Preskaro, nag-react man yan.

0: Ilboto it aton karang nga mga pumuyo, mga katapos. Ha? Aba ni Eleonore Pulinti, problema sa Pilipinas is corruption. Kabuhay ko. Hey Michael Villanueva Solina, good morning anay ha. Nag-monitor kita mga rato. Good morning! Ka Manggarano do Pilipinas, iya sa aton tanan room mga resources. Tama dun eh. Marlene De Los Santos, good morning man. Nasa Tabuk, Libertad, Antique ha. Good morning. Nag-monitor si Rod Salvador ba? Nag-kapi-kapi kita makaroon nga gahon si Rod. Good morning! Good morning, no? Now, si Senador Alan Peter Cayetano, after kara, medyo nag-presko niyo man dayon. Now, may pagklaro sa plastada nga nagkakanabo kanda makaroon ni Senador Wynne Gatchalian. Sinugit bagaro legal? Sinurubugos? Nga nagabuyot makaroon, daya ka na nga mga chairmanship, dayang kampo ni Alan Cayetano or kampo nga ni Wynne Gatchalian. Diba? May pagklaro imo, pamatian taman para at least masayran it publiko. Ruplastada makaroon agkun ano mga plano sa next week, next month. Kasi malapit lang, ro State of the Nation address ni President Bongbong Marcos, pamatian taro porsyon nga rasaan ang hamba man kahapon ni Alan Cayetano. Advance ani itsang keri keri mo advance
1: ayod ba.
0: Oh sige, pamatian ta.
2: Mat CA meeting ba sila? Technically they can have a session till tomorrow, hindi nag-adjourn si Nadir. Oh, pinasaba nila yung ano, yung sa ospital sa pasyente. Nasa agenda yun, pwede lang pa, hindi nila pinasa. So makikita mo, they're talking about power. We're talking about what is right. Yung katotohanan, napansin nyo kanina, if they attended today, they na test nila yung credibility. Ito ang ayaw lumabas. Diba? Why would you call, ang nakalagay sa rules dito, kapag ka may problema ang security ng Senado, you can ask law enforcers, pati police for help. Kita nyo gano'ng kadaming police na sa labas. Saan ka nakakita, Secretary of DILG ang ipapatawag? So, si Senator Wynne wants to be Senate President, but he's exercising all kinds of immaturity to our democracy. Papayag siya, 12 lang. Papayag siya, acting SP, samantan na nakalagay dito, you can only have acting SP pagkapatay na o walang SP. Papayag siya na ang tatawagan niya Secretary of Interior para dito. Anong image ng Senate? So doon sa inyo na buhay pa ng martial law, o anong ibabalik natin yung ganung image? It was a different time. There were different circumstances. So ang sagot ko, Jessica, doon, they have to deal with it. And I have to deal with it. But I have to assert my authority as Senate President. Now it's up to the employees ng Senate sa konsensya nila. Kasi alam naman nila kung sino'ng sasabing totoo. So now it's between power and truth. The truth is, and all of you know this by your heart, there are 24 senators. So you need 13 for a quorum and for a majority. Eto, tanong ko sa inyo ha, kung napasa nila, quorum 22 daw, 12. Ilan ang kailangan para ma-impeach ang isang official? 2/3, 16. Okay? So, mga aresto na naman ng ano. So, ang 12 is 2/3 of 18. So, kung mga aresto sila ng 6 na senador, i-convict nila kung sino yung gusto nang convict. Sasabihin nila, nakakulong yung 6 eh. So, ang quorum namin is based on 18. So, based on 18, 10 lang ang quorum. 12 is 2/3. Yan ang kasunod nito. O, anong kasunod? PI upon us. So, hindi biro yung kasunod. Hindi ito labanan ng si Soto, si Cayetano, si Gatchalian, o si Cayetano, ang Malacanang at Senate. Hindi po, future ng ating bansa ang at stake dito. Kaya hindi masagot diretso ng Malacanang at ng 11+1 kung anong pinanggagawa nila. Sabi nila, ekonomiya yung issue. Ayaw naman nila mag-usap tungkol sa ekonomiya. Sabi nila, impartial daw yung trial, kailangan impartial. O may nakita na ba kayong partiality sa amin? Is there anything in my reputation? Sabi nila, yan si Alan, nangangagat ng amo niya. O unang-una, hindi ko amo si Vice President Sara. Pangalawa, kaibigan po siya, pero hindi namin parating nagkakasundo sa politika. So wala naman pala silang